0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: Diba lugarong? Kanya to, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
5: Ha? Karon di pa?
4: Karon, dili na. Kaya na CCTV.

0: Ora è stato a las 8:03.
1: Bullseye.
0: Oi, sato mga katropa deha, kumusta man kamo? Ah, komit-komit pon mo deha pag may time pon.
2: Kanang gidebate ilang katugnaw deha ba kay atong panahon murag ning gawas na ba sa ring adlaw?
0: Ah, wala oi. Wala oi. Ano gyapon? Dagom.
2: Na, delikado tani. Mga basa na ba tani?
0: Ah, na, matay kaputi sa mga ura, makikiboy scout.
3: Okay.
2: Ako ang kinabilin.
0: Nag-boy scout pa ka dati?
2: Oo eh.
0: Sabi na ako, girl scout. And...
2: Oh, nag-boy scout eh. Dito sa Malalag Elementary School.
0: Okay. Siyempre mga katropa, kanigabahin na itong kanyang Santo Plus Coffee Mix.
2: Oy, pag Santo Plus Coffee Mix mga katropa, ang kape nga makatabang sa inyuha nga malikayan ang pagsaka sa inyong blood sugar mga katropa. Kaya siyempre, gawas ni ana, ang kape nga gigamit ani katropa, katong substitute niya, morning soya beans, nga maingon ni mo, dili siya pariho o content sa kanang caffeine content, ang nga imong naandan na mga 3-in-1, kabalo na magita nga, taas man ang sugar ana, pero dili lang ta-aware. Pero dapat katropa, pili agyod ang kape nga makatabang sa imuha, nga di ka makasinati kanang GERD mga katropa, o kanang paghapdo sa tiyan, dapat ang kape muhatag og comfort, dili kay problema ha, pili a, ang kape nga makatabang kanimo mag Santon Plus Coffee Mix sa matag adlaw.
0: You know, Santon Plus Coffee Mix mapalit sa paborito ni mga butika, pertindahan na natong stock diha karon sa Mercury Drug Store tanang branches. Taka na mo diha perting labi ang kape. Santon Plus Coffee Mix.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Alam totoo na tungtong ato ng balita ni katropang Philip Oligario. Ato lang pabutol mga katropa, pero yun na pa na, arisahin yung mga text messages. Ato sa nitaga ang pagtagad mga kaigalaan. Eh, base ko niya, pipila na may huwag hata kung pagtagad, mga luod, mga luuran, mga
2: ito. Ay, mga luod na part.
0: Grabiha day ani oy, abe ba na ako, o simpleng binata ra ng mga bullying, na day social media, nag-ulbo ang kasuko sa mga bata.
2: Tinood na.
0: Ika ni katropang Jane, ha? Kaya kay Jane, ha? Nindo tagi ka pangalan Jane. Good morning, Jane.
2: Ingon niya, kung saon na lang pagpamasin sa mga bata kung ang mismong magtutudlo nga mao'y gilauman nimo ang modipinsa, mao panuoy nagbully, agoy.
0: Agoy.
2: Ni Ruben. Ruben, may butag.
0: Ikang kang 3468, dapat yun imbestigahan ng DepEd-Gensang kay dili na pwedeng itolerate ang yun ani. Kaluoy ang mga bata nga matroma.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Inyuhan mo na. Ingon ni Ramil, maayog yun nga hinungdan, nga nung, maog yun na hinungdan, nga nung sa Facebook na lang, sana ipagawas sa mga bata ang ilang gibati kay sa eskwilahan, gipanalipdan, gipanaplin ra sa ang ilang reklamo. Mo naging ingon na mo ganihan nga ginareject sila ba?
0: Sulti niyo sa iyong ginikanan. Okay, para ang ginikanan mo, mudutut dito. Kamu po mga ginikanan, ayaw po nung pangaway sulod sa eskwilahan.
3: Okay.
2: I-address ang problema.
0: Normal sa ginikanan katropang Chris nga masuko gid mabuli lang ana. Pero di lang ta mag-cause of trouble kay basi unyag mabalikan ta ba.
2: Kita magkaroon na pud og problema.
0: Na. Asa naman lang ta mangayo og tabang kon ang eskwelahan ang gikaigong ikaduhang balay na himo na hinuong nga kulungan sa kahadlok kagikan kang 4382.
2: So na murag pildi gid atong kwanri. Mga ginikanan nga dili sila makasabot ganis sitwasyon sa anak nila.
0: Correct.
2: Dapat dili na igo ng mga seminar-seminar o kampanya ra nila. Kinahanglan na og seryosong aksyon og dakong silot sa mga sadaan.
0: Hindi tama gyud. Mao na gani dapat implement gyud ang ano ba? Implement gyud ang anti-bullying policy.
2: Aha.
0: Sa tulungaan kay para ano ba? Naikatagaman. Problema na sa gobyerno kung mananggan ang out of school diha. Pero kamo diha sa inyong tulungaan, ay gid mong sugot nga na i-bully diha sa inyong tulungaan.
2: Mm-hmm.
0: Ay kung naaman, natagaan ninyo ga igong aksyon. Kung kung pwedeng i-expel ninyo. Kaya naman, mga katropa, pag di man ko niya na ma-expel, maanad ang estudyante, di ba dahil okay raman dahil ni, istoryahon raman ito, na mambuli tayo, di ba dahil?
3: Okay.
0: Kay karoon ng mga bata ba, pansin na kung ikadlog sa mga maestra. Tungod aning balaod nga bawal ang disiplinahon ng mga anak.
3: Okay.
0: Tunguna, kadumdum ka elementary ka, nabunalan ba ka ng uway? Kanang kawayang stick ba? Dili uway?
2: Tukog.
0: Dili, tukog ka lang yung ginatudlo sa blackboard ba?
2: Oo, kanang ilahang stick.
0: Ang stick ba kanang ginaano man ang kawayan? Mm. Ang ginadimpyuhan ba kanang para di ka masamad?
2: Muna ibantayan nimo.
0: Ah, bunanan ka, di ka magsuwat, bunanan ka. Presentabi sa kalag di mambakos ay...
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di yun ako malimtan nga maestra, kaya bunanan yun ako kamot yun.
2: Bullseye! Kung di malimtan po kay elementary pa ko, si Ma'am Granha. Di asa West Elementary School na. But...
0: Dagang kong di malimtan! Si nalimog to sa pilid to.
2: Si Ma'am Gesto. Oh, na
0: si sa grade 2 teacher na ako.
2: Para ito grade 2 ko.
0: Gibunalan, gibunalan po na akong lapalapa. Kaya ka na naging sige labyog, sige dagandagan. Ah, nabunggo na gani akong ulo. Gibunalan pa akong lapalapa.
3: Atay.
0: Kaya kung mama, di ba matuloy rin? Mara na po sige kapwa po niya teacher. Ah, bunari rin ako na akong anak.
3: Atay.
0: Adi, mabunan lang yung kasunod sa school. Ma'am Plauta. Otro po to, gikusay po ka na singit.
3: Atay.
2: Grabe.
0: Oh, pero nakakaton ka sila, ha?
2: Gani man.
0: Nadisiplina ka.
2: Mm.
0: Oh. Napanood maestra nga parating ka negosyante, di ka pwede mo sulod kung di ka mamalit ang puto.
3: Atay.
2: Ako maestra kay di ka, gust, di ka pwede ka sulod mo manog reses kung di ka palit iskindi.
0: Ah, na, day na, day ay, ano, mamalig ya, pun may ka ng ano eh. Mamalig ka, kung saan ka ng kanang...
2: Pulburon.
0: Dili, pulburon. Nakabalig ako pulburon kay minuhan sa kumama.
2: Na yema.
0: Oh, yema.
2: Yema.
0: Kanang usok ka ng yema dati.
2: Kanang mani. Testing ka na.
0: Ah, di kaya ko tigaw mani. Yema, good. Grabe ka na sa eskulahan dati ng yema.
1: Bullseye!
2: Ako, mani ito, mani.
0: Mani mo, ha?
2: Oo, mali ako, mani.
0: Bantog na sa'yo, kinamiga, kahilig di kayo, mani.
3: Atay!
2: Maka-afik na din ay sa katulad.
0: Oo, oo.
2: Ah, wala ako kabalo. Sinsyay lang.
3: Atay!
0: Ika ka 3483 hara siya binib ko sa XFM sa pagbataas sa kaibalo na mo Dris Jensan bahin ini grabe ka seryoso na issue sa mental health.
2: Ito mo man wala gini ma-address nga problema ikaduhan ni sa ang kahimtang sa mental health sa mga kabataan unan mo na ang resulta bullying sa eskwela.
0: Dili kita ba good mga Pilipino tanaanad ba sa pagtawag nini pagtag o pagtagad sa mental health. E nga naman, pag musulti naman kung tag-psychiatrist, musulti na kayo tag-psychologist, mahandlok ta nga mapintasan na itong anak na niagi nagkabuang, bigla yung manggod. Di ba, ipaprocess lang nimo itong iyang trauma nga naagihan.
2: O, para mawa na to.
0: Ipacheck up sa psychologist, ipacheck up sa psychiatrist, dili nga kumo na pacheck up ka na buang na imong anak.
3: Atay.
2: Ayaw ganyan yung inganaapag dawat ang problema.
0: Nga,
2: ang approach, dili mao.
0: Ang atong gobyerno, government, hagit ni, labing pa national government, or even local na lang unta, speaking day of local, condolence day kay Mayor Lori Lipacquiao, may panaw day ang nanay. Mayora, condolence. Condolence sa Mayora, among ginapabot sa kinitibok ang XFM 95.9 General Santos City, ang pag-anong condolence sa imuhang,
2: pasubo sa pamilya.
0: Pasubo sa pamilyang Hieronimo. Yan. Iyang mama maguni. Si, sa doon,
2: nang Minda. Nang Minda.
0: So, si Danay Minda. May paano yun mga kagandaan. So, Mayora, relax lang sa kaniya. Pasagda lang. Itungkol lang sana sa mong mga executive assistant. Okay. Nabimpangan ang executive assistant ni mga maayo. Ayan lang tuguni ng mga buang.
3: Atay.
2: Siyempre, na ikatungod.
0: Huwag ko nagsulting na ibuang. Basin ba? Basin lang!
2: Actually, na ay katungod ang atong mayurahan nga mag-mourn ha. Basin ka mo di harsh rakay mo. Tagain yung panahon para siyempre magbangutan. Katungod na natong tanan. Bisag si Kinsaman o kamoy mahitabuan diha, makasabot ragid mo.
0: Ako, ang galing naman siya na kung ikago kagapon mo ito ni atin, may glubong. Actually, third cousin na ako to, si Jerome Dumantay. Giyato na yung tawag kagahapon po sa iyang lubnganan. So, pasipaisubo po sa akong auntie, tag-auntie Christy. Siyempre siya yung isoon, si DJ Nash. Igagaw pa yan ng DJ Nash. Patay na yung isoon chip. Huwag yung tawag kasugakod. Dugay-dugay po ito na ICU. Nang atake lagi. Mawari, sakit sa mga dumantay mo. Dahil blood. Muna nga ako, gaamping naging ko katrupang Chris.
3: Atay.
2: Amping lagi karon kay...
0: Muraga. Sa chip. Sige. Dahan sa Philip day.
2: Okay.
0: Ato, aram na gindi ay. Online threat sa dyan. Konektado gaya po ni. Sa itong topic nga, bullying. Kikonsidera na nga isolated case sa simulation exercise ipahigayon sa mga tulungan. Oy, Mayo, it's a good news para sa tanan mga katropa. Atong dawa to na balita, katropa Philip Oligario, imo na.
4: Live report. Live report.
5: Katropang Ruelo, katropang Chris, nagpadayon ang aksyon nga ginahatag sa General Santos City Police Office ngadto sa mga online threat nga nadawat sa dakbayan, particular sa mga tulungaan ni nakalabayng semana. Gani sa kasamtangan ani COIC Police Colonel Ariel Acala dinhi sa General Santos City SPED sa Barangay San Isidro aron sa taon ang maong tulungaan human ang nahitabong online threat, katropang Ruel. Kahibaluan nga sa kasamtangan bulan sa Agosto kagahapon gianunsyo sa lokal nga panggamhanan nga sarado o suspendido na usab ang mga klase, particular ang face-to-face classes, katropang Ruel o katropang Chris. Though ang rason ani gyud ang unang hinungdan kaniadtong makusog nga pagtayob na usab nga nasinitian kaniadtong July 31, 2022. Pero usa-usab sa ginatanaw nga factor sa itong lokal nga paggamhanan ang kaluwasan sa mga estudyante human sa maong online threat, katropang Ruel o katropang Chris. But pasabot, kasilado ang mga face-to-face classes, pero padayon ang blended, ang modular learning, katropang Ruel o katropang Chris.
0: Napay online ang uban?
5: Yes, online gyapon. Continuous itong ilahang pagtuon, katropang Ruel o katropang Chris, modular o online classes. Luyo pa man sa gipasaka ang kining paghangayo sa lokal nga paggamanan o sa DepEd-Jensen nga ibalik na ang face-to-face classes. Kay kasakasamtangan lagi, usa sa mga ginakakulaan sa DepEd-Jensen ang kahimtang sa mga bata. Kahinumduman kani atong COVID-19, aminado ang DepEd-Jensen nga adunay kalangan or problema sa pagtuon ang mga bata nga sumala pa itong mga instances nga kinahanglan i-upgrade na ang mga lessons sa mga bata. Ang uban ng mga estudyante wala kaapas. For example, grade 1, ang ilahang subject nga multiplication or addition, pag-abot o grade 2, supposedly multiplication na. Dili na noon kaapas ang mga bata tungod kay addition pa lang, di na nila masabtan, katropang Ruel.
0: Result, mapugod itudlo ng math sa online, katropang Philip?
5: Maon, ya, ang mga ginikanan po ang mga sabay lang sa mga bata. Ya, may mga instances nga madawat kita nga matag exam or test sa bata, ang ginikanan na ang nagasulbad.
0: Ya, so, ginikanan na ang nagasulb gani niya itong panahon na katropang Philip, pero nangamali gyapon.
5: Maon ang isa sa mga hinungdan, katropang Ruel, nga nung nag-recommenda na ang DepEd-Jensen nga iduso ang face-to-face classes, katropang Ruel. Isa pa, ang tumong is para matagaan og psychological intervention ang mga estudyante. Though nakahatag ni sila intervention online, pero lahi matud pa ang face-to-face og physical nga intervention in terms of psychological, katropang Ruel o katropang Chris. So sama sa tugi kaingon ganina, katropang Ruel, na si OIC Police Colonel Ariel Acala dinhi sa lokal nga eskwelahan diri sa General Santos City Police Office kay para sa taon. Usama gud sa ilahang nahimong rekomendasyon kauban sa DepEd-Jensen ang pagpahigayon, katropang Ruel, og simultaneous. Ang simultaneous nga ilang himuon, mauni ang mga higayon o galing adunay mahitabo nga mahitabo nga shooting incident, katropang Ruel. Kahinumduman nga una nang nagrekomenda ang DepEd-Jensen nga magbutang og mga metallic na pagsusino sa mga entrance pa lang, katropang Ruel o katropang Chris, kay para mabalaan kung ano na ba'y mga gamit na pusil or mga hinagiban ang mga bata. Karon kay online threats namang yod ang nadawat, so dunay posibleng mahitabo nga mga shooting. So para sa GSCPO, kinahanglan mangandam yod, katropang Ruel. Simultaneous kining exercise o galing adunay shooting incident, pero giklaro ni OIC ganina nga walay pagbuto-buto ang mahitabo. Apil usab sa exercise, katropang Ruel, ang pag-susi sa ato mga otoridad sa himuon o galing adunay mahitabo nga kining akyat na buki, akyat na pader, maghawa ang estudyante samtang nagatuon. Oo, magsibat. Bao na ron.
0: Trabaho na ni katropang Chris dati.
2: Tinuod ka na.
0: ambaspader.
2: Oh, high school ko? Ah, layo rin. Gamay rin ng balira na.
0: Ah, sige, parayon.
5: Oo. So, karon ka, Tropang Ruel, hugot gyapon ang monitoring kag inspection nga ginahimo sa lokal nga panggamhanan kalabutan ni inip kauban ang General Santos City Police Office ka, Tropang Ruel. Atong adtuan si OIC Police Colonel Ariel Acala ka, Tropang Ruel, kabahin aning ano, ginagmay lang na siguro nga pahayag, nakahatag naman siya ga interview, pero kabahin aning ka, Tropang Ruel. Para siya
6: makakuha na sa about sa technical na bahin.
2: Muna si Ariel Acala.
6: Gina-threat na to na siya, na serious na siya nga threat.
7: So sa kik na ni
6: wala lang ta kabalo no sa motibo jud niya. So but still gina-consider na to na siya nga serious nga threat.
0: Okay.
6: Unang-una ang seguridad sa mga tulunghaan. So isa na diha ang bago magsulod sa tulunghaan, dunay imuon na mga pag-inspeksyon sa mga bag sa itong mga learners.
0: Alright, Katropang Philip.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
7: Paglaro siya dito ni Maong kasi ganun mo na rin ang post-based.
6: Yes, hindi siya mo nga siya kaling threat no mo. Wala, wala face-to-face. At ang pinarito nani is ito pag-iapon ni suspension na ito sa klase kabahin sa 7.8 na linyo kiri sa sinato na ito kiri sa sector.
1: Bullseye! Bullseye! Good morning! Bullseye! Bullseye!
6: Well, dili pa na ito na masultin or kana ano na sa mga school authority na ito.
0: Yan. Mga mga pamahayag, mga katropa ni OIC. Acala?
2: Ariel Acala.
6: Andam kita, no, kay ato aman yun ning mandato na atong isecure ang atong mga eskwelahan na mahimo siyang safety. Kay kabaluman ta na ang mga tulunghaan na to is zone for peace yun na siya.
0: Zone for peace.
5: Katropang Rubelo, katropang Chris, no? Tipik sa pamahayag ni Police Colonel Eric Diveda, Ariel Acala, OIC sa GSCPO, kalabutan ni ining padayon nilang pag-aksyon sa mga threats or online threats sa atong dakbayan, katropang Rubelo. So, sa kasamtangang sitwasyon din sa GSCPO, integrated GSC Sped Integrated School, tada mga teachers o mga school staff lang ang tugutan nga makasulod samtang kinahanglan nga susiun una ang mga dalang mga gamit sa mga teachers o mga staff ay ha makasulod sa mga estudyante o guban pa nga walay tumong sumusulod sa eskwelahan di sa tugutan, katropang Ruel.
0: At this aktibo ato mga kapulisan, katropang Philip, sa pagpahigayon ng pagbantay o nakatutok naman din sila sa suspense school o katong na yung mga threat nga duha ka buok eskwelahan o napon sila sa laing mga tulunghaan?
5: Nakatutok pod ang GSCPO sa laing pa mga tulunghaan, katropang Ruel.
0: Like ang City High, perting dakuhaan na.
5: Yes, so ang ikaduhang eskwelahan nga nakadawat og threat
0: mao
5: ang Buayan National High School, pero gawas anang duha ka tulunghaan gisiguro man pod sa GSCPO og sa LGU nga may hugot nga seguridad yung ginapatuman sa tanang mga tulunghaan, private og public schools, katropang Ruel. Duna lang tayo naagihan ganina nga mga private schools kada pahigayon nag face to face, pero most likely sa mga schools karon, katropang Ruel, tungod kay ginahulat palagi ang executive order nga ipagawas sa lokal nga panggamhanan, wala pay laing amando kung kano sa bagyon magsugod ang face to face, katropang Ruel.
0: Alright, salamat sa report, katropang Philip.
5: Basa na ang report gikan sa patrol o garon magpabiling healthy, tumar na sa Santone Plus Gold. Alang sa nakiusap Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, X FM News.
1: Bullseye! Bullseye!
0: kani mga sa private ka tropang press dili kayo ta ako magugol ka po ka pero dili ginada kagulaan ng kay namo sila ikaw galingon nilang guidance counseling so kung doon ay mga bullying mahitabo sa tulungaan ang karan mo reklamo ginatagaan ay pagtagad ang problema mo kuno sa public kay syempre
2: kulang sa kuan
0: saan nila pag manage kung wala sila ay,
2: personal.
0: Personal nga kahibalo ba? Kaya nga itong mga maestra. Mahitungod din yung bullying. Di ba good pwede nga igura ka ng seminar, okay na, maka-address na ka. Para sa kung ano, kaya akong bata, ng eskwela mo ginag BS Psychology, ako yung ginagapakutahan na makaya bang ma-address. Dadi mahirap talaga i-address ang mental health ng isang tao. Hindi pwede na ano lang lagi daw, seminar lang doa kabulan, isa kabulan, o isa kasimana, okay na. Dili man daw yung nanag yun. So, kinangag yun siya, mas lalong nga, kinangag yun siya. Labing pa, kung nanag yung lalong nga problema. Mauna nga, gina-advise ka na ito, okay raman sa privado, ay pag matruma ang bata, kaya raman ipasulod sa psychologist, kaya raman mabayad o psychiatrist, aron lang nga ma-assess kung saan pag-deal sa iya, pag ma-ano ang iyang trauma. Ang problema nato lagi, ang public school, naambay mo assess, naambay mga psychologist. Diba? Importante mga kaya na ang mental health sa bata. Kaya hindi ba ko na makaya sa tinuod lang, dapat, napon din rin atong local government nga nakatutok po sa mental health ba? Nga pwede mo add to nitong ginikanan para ang ginikanan mga bata, i-process niya ang ginikanan tuduan kung unsaon pag-deal sa ilang mga anak tungod sa giagihan niya ng trauma. Yun, ana maguna, para sa mga before. Kami mismo mga ginikanan, gituduan may kung unsaon pag-deal sa sitwasyon sa bata. Yun, ana, gina siya dapat. Kaya kung di mago di mo ma-process na, madala na skutom sa pagdako sa bata, mag-worst ka mag-worst. Ang scenario, it's either saktan niya yung kaugalingon or siya ang pwedeng makasakit ngadto sa uban.
2: Yun.
0: O, na importante kayo ang mental health sa ato ang mga bata. Ha? Alas 8:25 na ang atong oras. Pero pasalamat ta sa seguridad sa atong kapulisan. At tikon kayo mga katropa nga nanihan nagbantay kay lisod po kayo ng online threat lagi. Although, isolated case, insulti nila mga kagilaan, pero basta anay na gani. Mga ginikanan, durma gina, mahadlok yun. Kumalik pa kita sa uban na itong iskutanan, mga katropa. Kinigabangin na itong kalinyo sa Turbo Man Enhancer.

0: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
3: Mag-Santon Plus
1: Herbal Oil, garantisado.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
1: Mag-Santon Plus
3: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
3: Santon Plus
1: Herbal Oil.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: XFM. I kinda
6: like you. Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
7: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga

0: Upaw kay ilaga, iring o iro.
1: Anong buhaton, ipasimot nimo ang supaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang supaw ang sulod ana, iro na.

0: Oh, icebreaker sa ta, icebreaker. Kaya medyo bugat naman kayo yung mga gipangbati diha, mga ginikanan o kadlok. Ato sang palutson mga katropa ang dugay ng natanggong. Pinal ni kabulan nga natanggong ka? Ah, sige, sige. Awa na itong mutubag nga. Tanawa na itong...
1: 9 a.m. daw. Ha? 9 a.m. pa daw. 9 a.m.
0: Sige dahil lang, kayo nagka-program na ta.
2: Okay.
0: Para na magdala sa kanto mga nag-istoryahan na
2: eh. Ayoy! Okay.
0: Para na nga, palit siya nito ka na bisudan.
2: Okay.
1: Di ba good kayo na yung mensahe ba? Niya, siyempre kung mukuan ma one point.
0: Kaday lang, unya na kay, palit siya tag-sudan.
2: Okay.
0: Alas 8.32 sa atong oras mga katropa. Siyempre, area sa atong sangatuan karoon, Kinsagyo!

0: ¿Quién sabe Tamar? ¿Quién sabe? Pasó un copa. ¿Quién sabe Tamar?
1: No, no, no, no.
0: Katol na kasi mo.
1: Mao kini ang paboritong lalis ug dili na mag-ong eksena sa matag pamilya ug panimalay. Bisan asa kamulingi adunay way kanamang away nga magsukad sa simpleng pagsugo bisan sa pagpalit lang sa tindahan,
0: okay,
1: paglabay basura o okay, pagpananghin sa nataran. Apan kung ato subayon, kinsa gyud ang mas abtik muhatag og balibad, kung kinsa man gyud ang mas pugat nga lihokon kung imando na ang mga buluhaton.
0: Lalaki, tama nun, lalaki.
1: Matik ni.
0: Atik na namagoy ang lalaki, unang rason dari selective hearing.
1: Ah.
0: Selective hearing ba? Magpabungol-bungol kung suguon.
2: Atay.
0: Pero papalit ang pisa sa motor na, di ba kay dunggan dai na. Di, pare sa dito ka lamas tindahan bi ka dai tanaw pa ko TV. Dai ka dula pag mobile games. Dai na ipampalit dari ka nang pag-upgrade sa imong kilid sa imong motor.
2: Atay.
0: Kasama na bi adun sa nako, mapaayos ako. Ah, di ba? Magdepende, selective hearing ang tawag niya na.
1: Mm.
0: Kung sugoon kayo, dali ra kaya sila makahimo og kadyot lang, kadali lang. Ah, pero pabor sila ang imong gisugo, mga kaigilaan, asigurado, ginagin.
2: Atay.
1: Dili na mong balibad.
0: Asam balibad?
1: Kanang mo palit tayo, kanang lamig ang pagkaon.
0: Dahil lang, dula pa kong email, lusot ako eh.
2: Atay.
0: Ngayon lang, isa na lang kasison yung tanong kong series 3.
2: Atay.
0: Ah, pero suguha ka rin na dito, gano?
3: Mang traba.
0: Ah, for example, palit dito, diyon, ay pampalit na rin pagkaon sa imong manok.
2: Atay.
0: Abtik ka na agad.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Ah, moray unay ka doon.
1: Okay, para sa mga ubang lalaki, ang sigig kasugo o sigig panugo sa sulod sa balay, makapabati kanila nga daw walay otoridad o gisugo-sugo ra sa kapikas mao nga tuyoon nilang langan-langanon ang lihok aron ipakita nga sila gihapon ang nagkupot sa ilang o sarang oras. Murag mawala ng respeto sa kagalingon mo nilang rason.
0: Mao ba?
1: Umbot lang sila. Sako, matinumanon kay ko.
0: Ako, aminado yung kwari, so tuman eh.
4: Bullseye!
0: Bumawa na diyan, kabalok ang busy kay ko. Yeah? Pero siyempre, pag nakikinanglan si mong partner, butan kayo.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Siya gusto, hiluton ta ka.
0: Na.
4: Bullseye!
0: Pero galing ko akin tuyo, gani, pahiluton ka. Ay, nakatulog ko na kay kumi.
1: Sakit kaya kong likod.
4: Bullseye!
1: Tanang rason pwede.

0: pahilot na tayo ito. Nakita ko 132 ang hilot sa likod. Atay. Nasa pungko-pungko ba? Muna ha. Ikatulo ang mental load o kakapoy sa babae. Kabalo mo usahay ang mga babae kasagaran mauna ang mga naghuna-huna sa tanang panginanglan ng sa balay. Agikan sa pagkaon, budget, hangto na sa kalimpyo. Kung suguon pa rin muna sila, batiyon na na silang sobra ang gipasan sa obligasyon. Trabahoan ang mag-away, gino'n niya.
1: Bullseye!
2: Ito, okay. Grabe man niya, mental load
0: po. Kaya rin ko chinilas ito, mainis ko sapatos. Grabe naman din lang, kakakuwag chinilas ni mo niya.
1: Bullseye!
0: Usahay ba kita mga lalaki? Gustuhon man nato ng dili, aminon man nato ng dili. Paghubo sapatos, di harang ibilin.
3: Atay.
0: Sundo na po sa asawa.
1: Bullseye!
2: Isalibay ang midyas.
0: Napay, kabalong bago lang nanili, wag yung ipagpagan ng sapatos ni Sulunog Balay.
3: Atay.
0: Di, nagkabalas.
2: Ikaw, mauban na siya po na niya magtinabang ngayon, ragidunta, kay hindi makakalihok. At least, ikaw na lang itong mukip, nga dili siya mahugaw.
0: Napay, pag tindog kong higdaanan, wa man lang hipos-hipos o karangang gihigdaan. bisan pa gani, nagkandimaho, naglaway ng punda gani, di gustong ilisan.
3: Atay.
0: Mrs. Pai mo ilis.
2: Limaho na. Ibulad lang, ibulad. Butangi o ga... sana ka ng... sabon. Hindi mo limahong laway.
0: Ikaw ba't na?
2: Ang pagbati nga dili ma-appreciate ang kanabang gigahing hagit.
0: Agoy.
2: Bisan kinsa lalaki man o babae ma mo kanabang nga magdumili sa pagliho kung batio nilang ang ilang mga gipangbuhat kaniadto wala ahatagi og bili o sige ra gyapon sila sa wayon bisan na human na ang ilang trabaho.
0: Sama ra gud ang labaka.
2: Sa manay hugaw man eh.
0: Kuso nimo
2: pag ikaw la ba eh?
0: Paghalay nimo ana. Sabon nimo na paglaba nga perte pa man hugawa. Ilabay eh!
3: Atay!
0: Nilaba na ganita!
2: Oh.
0: Tarong nga paglaba pod!
3: Atay!
2: Ang pagsaway, dili man to siya pagpakaulaw. Kanang concern lang siya.
0: Tarong nga paglaba. Kaya ikaw, magkapag musulob diyan ha?
2: Gani. Nga, brief man to.
0: Ilalabay na lang po na. Ay, grabe na pong kaya. labi. Eh, pag mabalaan gani nga nanay, nagtulo-tulo diha makitaan si mong brief, madaktan ka do.
3: Atay.
2: Nga nung naman yung yellow ni.
0: Atay. Eh, patagwatong ka rin makagamit sa kinsa.
3: Atay.
0: Labi na lang ng daan para di ka masaktan.
3: Atay.
2: Ano rin na susi, guys? Ang labag yung sarili mong brief.
0: Labi! Ang mulamba ganin na diha gani, magduda na yung partner diha.
1: Bullseye!
0: Kakuwang sa kanabang kusa na lang o komunikasyon sa matag usa. Mao ni pinakadako nga rason mao nga pakyas sa pagkabain-bain sa responsibilidad. Una, tungod kay wala itong gitawag nga kasabutan o silang buhaton. So, ang matagmando, magsilbigin na siya nga babag o ga... Mao na, kosta sa away.
1: Bullseye!
0: Dapat, schedule, kinsay magluto o kinsay maglaba. Pagka Sabado, sa buhaton ni mo, ano ba? Ako kayo, muprangka mo ko na yan. Karong Sabado, ano na ko, movie marathon.
3: Atay.
2: Kabalo na siya, kabalo na daan.
0: Unhan daan ba? Bigyan ni Bully Hope ba, kaya mag-movie marathon ba?
2: Ano, ang bottom line na ito lang, mapiktuhan.
0: Hindi, bottom line, ini communication lang yun.
2: Oo.
0: Kay, para di mo mag-away, magpintayayon ba? Ang crucial ba sa partner, no? Kaya bang nasa kutob 10 years ka pa nag-uban. Crucial na na. Kalampas ka na, arang-arang na gamay. 15 years, nalampas ka, okay na gina. Mag 20 years na gani, kana okay na gina.
2: Wala na siya ay kambyo?
0: Nag-kambyo yung... Pero nalag, mga babae ang laki.
3: Atay!
2: Ang lalaki kong babae, temporary yung may rason, di ba? Ang gibati lang niya nga gikulang siya. Pero ang babae gani mga lalaki, wala itong lima.
0: Gugma na. Kaya di man na niya ihatag yung bataan kung wala na higugma. Pero na nagperti na gini ang kabigaon.
3: Atay.
1: Bullseye!
0: Grabe po kakatrupang ruwid bigaon. Dili man, prank ka lang na. Kaya ang babae magugyod, di man gina siya basta-basta mo bigay sa usa ka lalaki kung wala na siya gibati. Ang lalaki man ko, bahala na. Wa man ay bation. Basta importante makapahuwas rin na siya. Wala na na. Okay na kaya na siya. Oh, no strings attached, kumbaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di, realidad na. Sakit man na pa minawan, pero muna ka maturan. Nga ang pagbabae na gani-gani na, makilaan sa lalaking lalaki, ba't pasabot na na, ginigugma ba
1: eh? Bullseye!
0: Bawag ginayong bantayan, mga lalaki. Pag sila na gani na magluib, ana.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sakit sa ulo ng luib-luib. Ayun mo, sige pang luib niya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Anyway, alas 8:41 ang itong oras, mga katropa. Epe, matagkaroon ko niya. Atong Tagalog pagtagad ang inyong mga mensahe. Aha, aha. Tropang Ruel, may buntag. Asa ba ni siya? Kung saon pa man pagtudlo ang kadaghanang kagandang asal sa mga bata kung ang nagtudlo mismo mo'y badlungon.
2: Ano lang? Problema ginoon.
0: Ang pamatasan sa bata ayon yung isalig sa maestra, ha? Secondary teaching na lang ginan nila. Naasa nga ginikanan ang pagtudlo og maayong batasan. Wala sa eskwilahan. Bawa mo pa eskwila ni mo yung anak, di ba? Para makakat on og ka ng mga subjects. Ang pagtudlo og maayong pamatasan, although na magyabo na sa eskwilahan, kay buyagon man mo sa mga teachers ninyo, apan, obligasyon ninyo na ang mga ginikanan. Dili na obligasyon sa mga maestra. Kaya kung obligasyon pa na nila sa on na pagtudlo ng mga math and science,
2: gani man, inyo nang gihanok tara niya, pila raman tao ng public teachers, pila reswildo niya, grabe ka stress na.
0: Ayun yung saligta na nasa tulungan. Ang kanang pamatasan, digdagi na dito mismo sa iyong panimalay. Kaya naman, refleksyon mo sa mga bata. Yun sa iyong pagpadako sa iyong anak, kung sa batasan niya na ipakita sa eskwilahan, refleksyon na ninyo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano? Kung unsa mo sa inyong panimalay.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Ang ginikanan mo, man siya ang pinakaunang teacher sa mga bata. Unya, na-failure ka sa pagtudlo niya, imong ipasangil sa teacher, muna dili maayo. Kaya imo man itong part, ayaw itong wala. Mudungag lang ang teacher, kung na siya ikadugang, mas maayo. Pero kung imong saligan ang teacher, muna dili po siya sakto. Munang nagka-sinampang ko na ang kinaiya sa mong anak kay ikaw mismo dili mangkakahatag og maayong pagtulunan sa mong anak.
0: Na. Diba? Ari pa o. Pagkatulid sa kabaturan, ang mga bata karon nakatubang og depresyon tungod kay walay namati kanila sa insaktong oras. Kani both ni, teachers and parents. Sa mga teachers kani, pagmutas kani kamot ng inyong estudyante, ano mo po ninyo po? Tawag ka po ninyong pangalan po.
2: Luloy, ma-reject ba lang? Ma-frustrate ang bata. Grabe ra ba ka-emotional mga bata ron?
0: Pag mag-volunteer kani ng inyong mga estudyante kani, ma'am, mag-appeal ko nga ni ma'am, ayaw din nga baraha. At di ba kakabalo ay nag-appeal rin?
3: Okay.
0: Ano-ano ko nga, sige, appeal ko yung training, pero may selection process tayo, ha? Kung hindi mo talaga kaya yung training, for example, gusto mo appeal yung bata o dula, hindi mo talaga kaya yung training, hindi ka namin isali, maghanap ka ng ibang sports, ano ba?
2: Ano lang. Explain diba? Tarong.
0: Explain tarong. Pag interesado ka rin bata mo, appeal, papil na. Pero ipasabot, agi yung training o selection process, kung di ka mapili, nangitaglaing sports.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, namili man ang mong tulunghaan para sa competition. Di ba na namili nga para magpapili di?
2: Maulagi.
0: Di ba?
2: Napaisa din o. Kung ako ang kung ako panginikanan pisikalon ako pisikalon yun ako nang magtutudlo nga magbinuang sa akong anak walay pasayloay anang bullying kuyawa ko
0: ang teacher lagi kuno magbully ayo po siguro oi maka
2: di evaluate sig maayo ha bago ka maghimo og lakang ikaw na ma kuan diha
0: basi ang problema ikaw di ay
1: bullseye
2: mao
0: di lang estudyante nga dunay diferensya apil lang sistema sa edukasyon karon nga gikinahanglan og dinaliang reforma gikan kang 4732 tama gina pero dapat ang eskwelahan magud para sa kuanong edukasyon nakapokus kun sa edukasyon nakapokus kun sila ba sa pagbasa sa science math kay mao mo gina atong diferensya mga Pilipino
1: bullseye
0: di kay makakato ng bata ba. Ang pamatasan, dito na dapat ibinin sa primalay.
1: Bullseye!
2: Dapat bit-bit sa mga bata ang ilang pamatasan gikan sa balay. Kay kung unsa sila sa balay, mao man ilang mabit-bit yun niya sa aman kaya wa man gitulos gini kanan.
0: Ah, wala tayong mabuhat niya.
2: Na atong ipapasaan sa teacher, pwede na bugata. Lagi part ako man share responsibility ba.
0: Luoy pong kayo yung teacher, labi pa kung dalaga pa ng teacher niyo. Sayuhan kayo niyo gitagaan og obligasyon. Na di gina kami niyo.
2: Kinakita niya mga bata badlungon kayo di na mo ang manak, di na gusto magkanak.
0: Eh ang ginawa minyo, ano na, muka di ay mga bata. Eh ako minyo ay bulagan na yung uyab.
1: Bullseye! Bullseye! Luoy
0: pong si Mamulay Love Life.
2: Ari. Salamat sa XFM sa pagpadungog sa tinuod nga pulso sa katawhan. Bahin ani nga isyu padayon ang pagpukaw kanamo. Salamat kay nimo texter 344. Yeah.
1: Bullseye.
0: Sa akong pa man pagtudlo sa kadaga manani kanina. Sakto gyud si Superintendent Isigani de la Cruz ang kinahanglan og aksyon. Pero gikinahanglan og saktong resulta og di lang istorya.
1: Bullseye.
2: Tao sakto man. Naay resulta dapat. Dali lang tamog balik-balik si Sulti nga gusto na itong undangon ang bullying pero wa may lakang gibuhat.
0: Pero in fairness kay Sagani de la Cruz, kabalo ang kita nga perform magini. Kana lang, problema ni Moderion niya sa mga principal. Tutukan po magini. Kay, siyempre, ikaw raman ito'y superintendent na pa may principal.
2: Gani.
0: Hindi mo padala po nung instruction ng principal. Tumanon po ka sa mga maestra.
2: Ako, kailan ko rin ni DepEd Superintendent Isigani de la Cruz kay Mone mong teacher sa high school, sa General Santos City High School. Usa rin siya sa mga Rose from the rank yun nga maestro, Katropang Ruel. Nakat-on gini siya sa mga stricto nga pamaagi. Kuwan po rin siya, kanang lenient ba sa iyang pagtudlo? Muna nga, mong makasulti siya nga, dili maayo ang pamalakad niya. Kabalugin na siya kay gikan mong gini sa ubos.
0: Kailan ako sa Isigani kay ang iyang asawa, parinti man sa kong asawa.
2: How dare. Parents din. Are, kinahanglan yun ang hugot nga kompilasyon sa ginikanan o eskwilahan. Dili na to mabasol ang usara kahabi. Bawa naging ko
0: naman.
2: Ako ano siya, shared responsibility. Dapat magmaghatag o aksyon ang ginikanan. Dili lang maistraan eh. Kay inyo man ang anak in the first place. Bago na ito ipadala sa eskwilahan, dapat equip ang bata sa saktong pamatasan o dili na to kinahanglang kampihan kung masipiat sila. Huwag kinahanglan ato lang tudluan unsay tama kay kaugmao nila concern sa ginikanan dapat. Oga siyempre ang maestra na lang diha aran mo dugang sa kinaadman sa mga bata dili kay ang ilang mga pamatasan atong ihatag lang ang responsibilidad ngadto sa atong mga teachers.
0: Tama. Basta yun na nagkani ano gina siya. Kinang na lagi kooperasyon. Sama sa mong gisulti, ang pamatasan dapat nasa mga ginikanan. Ang matun-an ng mga subjects dapat nasa eskwelahan. Ano rin siya. Para, kaya kung iyan na ang peg sa tanan nga mga ginikanan, na wala hassle de sulod sa tulungan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Basta mag-iskot na nga ni online threat, si Mayla na kanangan niabot na sa limitasyon ang gisakitan sa biktima.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Mau.
0: Possible. Pero lagi, nga nung niabot siya sa nga nang apunto.
2: Wala gina ka paminaw.
0: Siguro paminawa sa iyang ginikanan.
2: Wala pa minas sa eskwelahan.
0: Oh, di ba? Wa gi-check sa mga ginikanan. Ang ginikanan nagigapong santaan na, di ba?
2: Sa una lagi, mao ba na first line of defense ba? Kumbaga, sa usa ka panghitabo, nagyod sa itong ginikanan. Kaya kita may mag-monitor sa itong mga anak.
0: Nga, in denial ba yata? Nga ba o itong batasan ng itong mga anak? Kaya naman, di na ito gusto madawat mga katropa. Kaya naman, reflection lagi sa tua. Pero dawato na itong kamaturan. Nga nagit ay sipyat. Kaya kung di na ito, dawato nga doon na ito sipya, di ba na ito matagahag solusyon? Di ba? For example, nga na, grabe na di ka pasaway ni mga anak. Yung mga anak, number one, bully sulod sa tulungan. O buyagong ka sa maestra, masuko pa noong ka. Di ba? Yeah. Masuko ka, post na ka sa Facebook. Ah, kanisimam, yan. Di ba? Luoy po na itong mga maestra, mo po na lang ginakadlukan ka na.
2: Hoy, kwidaw po mo ha, katumang ginikanan nga konsentidor ba? Nga sayop silang anak, dili na gustong i-correct. Kay ang ilang pakasadaan, ang maestra.
0: Oo.
2: Dili nga na ha.
0: Sana para sa teacher, huwag mo nang itudluag, maayong pamata. Ah, kaday lang, wait lang po. Dili na kinanglan, mutudlog, maayong pamatasan ang mga teachers.
2: Dapat na ay maayong pamatasan ni mong anak bago nakasulod sa eskwela. Mano, pag-enroll palang daan, ginatanaw na daan ang iyahang kinaiya. Kumusta man ang imong ang kinaiya sa imong anak? Baka unsa ba ni siya kanang isug ba ni siya, di ba ginabukta na man mag enrollment? Dapat na ay naka-andam na daan ang dili magproblema ang atong guidance counselor sa eskwelahan.
0: Di ba? Magbantay na ta sa ato mga anak kung paminawon sila daan sa balay.
2: Mm-hmm.
0: Una pa sila mangita.

0: kabantay.
1: Correct.
0: Eh, ato man ang mga anak. Kung naay concern una sa kaugmaon sa mga anak, kitang ginikan, wailain.
1: Wala ginain. Eh, seryoso magunin nga mga sitwasyon pag ang nanay ka ni mga anak. Huwag mong kita. Ah, nakabalo ka tropang Chris kung eh, huwag mo na nabalay magin sa itong kapalusan kung kinsa magining nagpakatag na yan ng online threat nga kana. Mm. Kung estudyante ba ginaw dili, huwag pa man ko'y findings po. Pero kung estudyante man, siguro, time na siguro nga baguhon siguro na ito itong pamalaka di asunod sa Panimalay.
0: Mm.
1: Ay magsugod yun sa Panimalay ang pagdisiplina sa mga bata. At ito aragin ang balik-balikon.

0: yung yun sa iyang advisor. Mga ganyan pa nag-importante sa tanan. Pakayuan ninyo ang number sa advisor sa inyong anak.
1: Storya, good.
0: Ikumustahaw ninyo kanunay. Kung naibakante at tumugiskwilahan, storyahan ninyo, may problema ba yung bata ko? Ma'am, unsa ba yung problema? Unsa ba yung kulang sa akong anak? Kay tabang may ugunsao na muna para makakatunog maayo.
2: Dilipod kay...
0: Kaya pag muana ka ng teacher, ma'am, maot kay batasan ni mong anak ba? Sige lang pangaway dire. Sige ma'am, atuan ang disiplina, mo ang disiplinahon sa balay. Diba? Ayaw, huwag kayo pasakita ang bata ha. Kay lahi ng mga bata ron, pag pasakitan, magluod.
2: Kinang lang ipasabton, every now and then. Kaya naa sila yung mga butang na pagtuon nila tama, tapos dili ganyan sila masultihan, mauna na ilang buhaton. Implement nila silang sarili nga mali man tong gibuhat sa akong teacher or sa akong ginikanan, di sila kasabot, paminaw na tama sila.
0: Dapat ibalik ko ang religion sa elementary o high school. Sa mga public school, mga private school, magod sa high school, na magod ng religion, religious education. Pagkabot magod sa ano karon wala na. Kinsa na, Chip? Na. Sige. Pasod na diretso ah. Okay. Namatay ads matamakan, Chip. SDB, ML. Imlo Villier. Western Union.
3: Bullseye!
0: Sige. Eh, 920 na lang na to. Imo na magitawagan. Siya na nawag. Alas 8:54 ang atong oras, mga katropa, na sa linya karon. Ato makauban si Congresswoman Sherlyn Bañez Sograles. Pipila ka bang eksekutana na ito mga kagilaan?
2: Oo, oh, katong kuha niya, itong rating niya itong sa rating suna niya ni mahal na Pangulo.
0: 6.4, kaya ba si Unya, kung bauna po hinirong dan Unya, budget, ano kung rito kang 6.4 niya.
2: 6.5.
0: Ah, 6.5 ba ito?
2: Ah.
0: Sige, na. Sa linya, good morning, Congresswoman Sherlyn Bañez Sograles. Ma'am, maing bunta, good morning.
4: Good morning, Teruel, Chris. Maayong aga sa tanan nga nagapamati subong sa XFM.
0: Ayan. Ma'am, may buntag, no? Unahon na to, ang imuang gihatag nga rate sa zona sa tuang Pangulo. Unsa may hinungdan, ma'am, nga nung anika, di ba po siya ubos, at least more than 50%, 6.5 out of 10. Any explanation on this, Congresswoman?
4: Well, una, there are really good programs na mention sa ni Presidente. Pero sayang lang sa last 2 years, no? So I do not know kung ma-implement. Like, halimbawa, ang amendment, ang iyang proposal for the amendment of IPIRA law na para tanggalon ang systems loss. No, dugoy nag-yun na siya gina-advocate. But there are other aspects naman na, honestly, I feel a bit disappointed, no? Because for the last few years, no, wala pa nakakita ng tangible na result, no. And then while na mention about health, no, okay na siya, hindi na maghatag sa guarantee letter kung sino nga politiko para ang process will be less politicized, no. People will have direct access. Pero the mention sa to kung atong fund sa PhilHealth, no, at pabalik sa PhilHealth ang 60 million na fund sa PhilHealth, it was never mentioned pursuant to the Supreme Court decision, no? And then there are other aspects, no?
0: Pwede takapotlon kong, speaking of that PhilHealth fund, actually, sa akong tanong kong, wala pa mang gininibalik, kay giagiman o gano'n, giagiman o a budget, so another budget, ang katong gitanggal yun mismo, wag yun siya gibalik, murag ana ba akong pagsabot?
4: Yes.
0: Lagi?
4: Yes.
0: Mm.
4: Oh.
0: Okay, sige so, ko, para yun.
4: Basically, there are a lot of things then ang launch ang ano, atong spaceship. Nagyo, daw sa tanong ako, though I don't know if you are prepared, there are a lot of important things na dapat tutukan.
2: Atong
4: bangon natin din, subong, no? At this point in time, I do not know kung that's viable.
0: No. Ang rocket kong, kumusta man ang sa may reaction mo sa rocket kong, kay 10 feet raman din ang rocket niya, dili din ni kagawas o kawanangan.
4: I don't know if it's viable, no? Damot ang mga importante na, butang, no, na basic na tutukan nato, no? So as of this time, I don't know if it's viable, it's feasible and viable.

0: Sa speaking of ano kong, speaking of aning iyang gi pangalan nga gisulting presidente ako, hindi ako presidente ng aking pamilya, hindi ako presidente ng aking kaibigan, presidente ako ng Pilipinas. But possible pa niya ni ko nga gukdo na niya na iyang igagaw?
1: Most likely but dugoy naman go. How many years ago na mention na no, nagbuo na, in fact ICI, gibuo ng ICI, pero wala man walay resulta na nakita, wala tay tangible na resulta nakita, no? Pila na ka 2 years since na buo ang ICI, ginundong ko balaod ana, no, for its creation. But wala tay nakita na resulta. Now, it's not, definitely, kung natabo, it's not former Speaker Martin Romualdez alone, but I've noticed that he was single out, no? So, pero mas maayo man na, para mabalaan yun nato ang tinuod, no? Magawas ang tinuod. I just hope na hindi lang sa lip service, I hope na naatay resulta na makita.
0: Dili ka ni Kong, palabas lang sa administrasyon karon aron nga mo balik ang trust sa tao sa iyaha, kay tungod na giniini yung trust rating niya nga niabot 20 ng negatibo?
1: Para mabalik ang trust sa tao, dili ang istorya. Iyon. Ang gusto makita sa tao ang resulta.
0: Yun, muna yung pinakalindot.
2: Yakong, mga tanak ko, katong ginaingon nga pagbag-o lagi sa ekonomiya, kanang murag naghatag og daghang mga ayuda. Unsay imong reaction ani kay nigawas karon nga murag gitutukan ang pagpangapod-apod og AX ngadto sa mga lain-lain lugar? Kabalo man tang Jensen, murag 0-0 man. Unsay imong reaction ani?
1: Makatabang man pud ang ayuda, pero dapat ang government is not all about ayuda, no?
0: Correct.
1: We need really programs. We need investments. We need to create an environment that would foster, that would entice investments. Hindi lang sa atong city, but the entire country, no? To be able to create more opportunity, job, hindi lang trabaho, but opportunity, business opportunities. Ang atong agrikultura, tutukan, dapat kanang tininuod na programa. I've noticed na medyo sa subong lately, no? More on importation and ang atong mga producers sa ground, labi na sa on the agricultural aspects, medyo apektado po. So, there should be a balance and more tangible programs, labi na din sa atong mga mangunguma, no? But ang ayuda, hindi siya dapat ang muna ang ano eh, hindi na siya dapat ang center ng governance kasi hindi siya ang focus. Dapat.
0: The back select ako kung say comment mo na ini, wala pa man dahil niya, gibuyan na sa zona na sa toong presidente. Na pa man dahil sa negotiation stage.
2: The back select ka.
0: Back select ka po.
1: Yes, oo. There are a lot of concerns raised na binagid sa environment, ana, no? I really do not know. Sometimes, mga good Chris, with the way things are, no? I have apprehension sa mga butang ba na the country is in danger. So mas may siguro na mas scrutinize, may studyuhan maayo.
0: But this one gibuyan sa zona kong, pero sa kong nabalan, sa kong pag-research ani kong, napamanan dahil sa negotiation stage, so dili pa gid siya napa siya sa ano, so dili pa gid siya sigurado nga sama sa gisaad nga makahatag kinig dagkag trabaho sa ato ang mga katawhang Pilipino.
1: Siguro forward-looking, that I really do not know, please. Siguro forward-looking ang presidente. But, akong concern basically, no? Lahi ang istorya, lahi ang resulta, no? Lahi ang resulta. So, I think, dito na to tanawin kung unsang resulta, not just, no, sa mga bagay, in its entirety. Now, with respect to Pax Silica, dapat siguro mas ma-studyuhan nato maayo, no, bago ta
0: correct
1: to really get involved in those things, no, because once na ara na siya and irreversible na kung magkakaproblema, so labi na gid kung damage to the environment. So mas may man na, well, there is an opportunity to upgrade, upscale,
0: apo,
1: and opportunity na for employment and many other opportunities, but tanawon po nato ang ano, tanawon po nato ang epekto sa ato ani sa Pilipinas, particularly sa atong nasod, particularly
0: okay.
1: Environment, geopolitical and many other aspects.
2: Kong, dirita sa itong syudad, daghan kayo mga nanghitabo dere, katong mga nalabay nga linog, baha. Unsay imuhang dugang recommendation labi na kay nagkinahanglan ang katawhan lagi karon karon panahon nga daghang kayo ga problema, unsay imong masulti?
1: Una-una gyud siguro tutok sa rehabilitation sa mga infrastructure nato dira, labi na gyud sa mga eskwelahan kay so good na ang klase, no? The information that I got, more or less mga 1,400 plus ang damage classroom, both totally and partially damaged, no? So many of the students na to, mga estudyante, pupils, no? Modular, no? And in fact, even public school, for one, apil na po ang MSU, I was informed na mag-tent na rin sa, no? And natay mga high-tech yun na facilities sa atong College of Medicine na na dito sa building na na-damaged yun, so it has to be housed in a safe area. And then ang mga classrooms, no? Even ang elementary naton, high school. So, with 1,400 classrooms, more or less, no, damage, siguro matutukan nato ang pag-rebuild, no? Pag-tinabangan nato ang pag-rebuild ani, no? Para ma-hanay. Aside sa classrooms, daot po ang mga facilities, no? Second, ang mga main infrastructures nato, no? Ang wharf nato, dako-dako po ang damage yun, no?
2: Apil fishport.
1: So, dapat matuto. Yes, fishport. Ikanisya. Isa ni sa mga lifeblood sa atong ekonomiya diri sa syudad, no? So, ina siya matutukan po ang rehabilitation, ana. And dili lang matutukan ang paspas, no? Pagpaspas na pag-address, paspas na pag-action, ani, no? Among many other aspects.
0: Kong dirita karon sa pinaka issue lately lang ang murabag nakabubon na baka kong kay murag ni butog yung katumiagi ba may tuod digining issue sa Babuay underpass. Any comment on this, Kong?
1: Na nakamove on na ta Chris, no? actually it's not about the credit ang
0: okay,
1: credit
0: apo,
1: because you know kabalo man ta na nagtrabaho ta, no?
0: Yes, ma.
1: Dili na ang credit kung kinsa who gets the credit, because the credit should go to the people who work hard. Katong nagbaba dito, nagsakripisyo dito, mao to, dito na to ihatag ang kredito. Ang akong concern lang gyud ko kay because there are a lot of things that I've raised, no, prior unta to the opening na naga ma-address, no? Na gusto na to masabtan, mabalaan. Kaya nga, no, una, ang concern ako dito sa water catchment area na gamay tayo siya, no, as recommended, at least 1,500 at least, no, pero cubic meters. Pero ang atong gibuhat, 132 cubic meters lang. Gamay kaayo siya.
0: So mauna karon kung, I will cut you, kung, so mauna karon ang na-implementar diya sa atong underpass.
1: Yes. Okay. And then I pointed it out. Ang sulti in our May 2026 meeting dito sa central office, ang sulti nila dili daw na-aprubahan atong 1.5 kay mahulog siya na flood control, and sa subong red flag ang flood control. Tumapon akong point na dili dapat maapektahan ang legitimate and valid na mga concerns and projects just because may issue sa flood control. Kinaamay mga flood control projects na kinhanlan yun, di ba? But nevertheless, ang sulti nila na ay alternative solution. Magbutang og mga catchment area, water catchment area within the vicinity na agihanan sa tubig para ma-minimize ang pag-daloy towards the underpass. So, mautong akong gipangutana, asa man ang ilang plano? Asa nila ibutang diin na ay plano o patulong naman ang budget hearing? Kay para na-propose na ba siya sa NEP? Nabutang na ba siya sa NEP? Because kung magdugay pa na siya koy, and then madaot ang pump, no? Pag magsige dugay ulan, that would cause another problem.
0: So what do you mean? What do you mean kung kinahanglan siya o kumbaga ma-divert ang tubig gikan sa taas nga dili mo hagbong diri sa may underpass?
1: Yes, bawasan lang. You know, okay, for the long term and sustainable use of the underpass.
0: Okay.
1: Another concern ako, asa man to turn over. Will it be in the regional office, district office, or the city government? And then, kung may turn over naman na, kinsa man ang mag-maintain ana. There should be proper designation kung kinsa ang mag-maintain ana. Kaya dapat i-monitor siya constantly. Dili na kung may daot, saka na lang ta magliho. Kay gamay baya ang catchment area. So dapat ang pump continuous na ang ano monitoring ana, ang maintenance ana. Religious maintenance na, no? Kay kung magdaot na, another problema na pod. Tapos third, kinsa magbayad o kuryente? Kung maputlan o kuryente, problema na pod ta. So those are the things na akong gi-raise. Murag first or second week sa July, wala ko'y nadawa before the office of Secretary Vincent. Wala ko'y nadawa at natubag. Nabalhan na lang nako na nabuksan na. Okay. They coordinated with Mayor Lori Lee and bala na ko nabuksan. So ang ako lang ko'y na, okay, bago unta nabuksan, iayos unta na siya. Iayos unta na siya. Kaya pagka problema, basi ako na po din yung basulon, anak.
2: Correct.
1: Kamu may naadim nga.
0: Kay itong una ba ya, pagsugod niya na, eh, halos imong pangalan ang gibasol niya. Wala na ka sa Congress. Imo, gyapong pangalan ang gibasol.
1: Yes, bugbog kaayo ko ko. Una-una, wala ba ya sila nagkanda? Katong study nila, inaccurate ba ya to? Asang sayok pag yun. Kaya ingon 8 meters ang lalong sa tubig, mautong gibasihan nila sa pag-ubra sa ilang design. Uy, 4 meters na lang, 4 meters pa lang, naan ang tubig. Water table, that's why uncontrollable ang seepage. So, ang dibasihan nga design, lahi nga. So, medyo mo po ang nagka-problema. Una, in the first place, wala sila nagkanda confirmatory test po.
0: Correct.
1: Oh, so, mao po nagka-problema na. Nakasabot ko, undo na problema. That's why we hired QSTI. We asked the help of QSTI. Ingon nila taxpayers money, yes, taxpayers money, pero kung sa tinood lang, I spent also my personal resources. Because para lang mag-start sa study, ako'y nagbayad partially sa QSTI. Para lang masabta na ito ang problema, ana. So, karon nakita na ang problema, and then, ang concern, during those times na nagka-problema, sige tagpadala o letter sa nurse office. Wala may tubag bisag isa, and I could remember there was only one time si Attorney John Gonzalez nag-attend once, no, and I kasalamat kay Attorney John, pero that was once, pero tipo siya because it seems that his hands are tied also. So ang ako ko ay na tani ko may problema, magtinabangay.
0: Correct.
1: Magtinabangay para dali masulbar ang problema.
0: Yun.
1: So, dili lang ngayon sa underpass, in many other things na naitabo before. I've learned my lesson. That's why, siguro mali kaya na utahay, pag mapuno na taba, na mapag-gawas po ta sa atong gibati, and to call their attention. Because it happened to me before. Sa Doña Soledad, naitabo na sa ako, no? I could remember, I was vice mayor then. Kauban ako, si Mayor Ronel pa nag-ato dito sa Cebu, kay Aurelio, kay para to ask na kung pwede ma-donate sa city government ang dalan, kay because privately owned. So kay para masimento na, kay Aguila na naman yun siya, no? So, nagsugot, nag-allocate ang city o budget, then nakasugod construction. If you can remember, naputol to ko, dugay, di ba? Wala to na trabaho. Kay naka-mortgage di ay ang property. So now, that's why, naunta to, nabalik ang kwarta sa general fund. So, pag sulod na ko sa 18th Congress, nag-sulti si Mayor Renel na okay na. So kung pwede, mapabutangan allocation. So we proposed. Siguro nag-propose po. Hindi naman isa nag-propose ko. Ino ba si pwede po nag-propose po ng office ni Secretary Tamani o kung sino pa. But we proposed nevertheless, no? Being the district representative. So karoon, napasulod, I could remember na for later release pa ang fund, nag-follow up at kay Senator Bongo, and sometime in December ato, no? Sa tuiga to, December, ka-remember ko, no? Senator Bongo responded na okay na. So kung na nakita na nato ang funds na allocation, we waited for the landowner to come to sign the deed of donation. Na ilan na magi-groundbreaking ni your relief? Si ang kapitan that time sa ano, wala pa'y notice to proceed.
2: Hala.
1: So their attention was called by DPWH, saka inom doon pagani ko, naapagani tarpulin dito na nagpasalamat sa iyang efforts. Salamat saka sa ano sa effort ni Kapitan Lorely by the homeowners, murag kay nomdong pa ko ato. So tapos nag-start na sila, no, may ara na earth movement sa ground na wala pa notice to proceed. So their attention was called by DPWH. Ako may gibasol, ako gibasol siko na tingalagan ko ko yung ano, ako na gibasol dito. Then eventually we solved the problem, nag-abot ang ano, nag-abot ang landowner, nagpirmahan sa deed of donation, we call DPWH, naana, kompleto na doon, then you can proceed na with the project. Then, during those, ang sulta niya, during mga ka-problema na ako'y ginabaso, siya daw mag-gisulbar. And during the time nag-gisulbar ang problema, wa man ni anino niya. And then, natingala na lang ko na during the campaign, di na ko halos pasundon sa mga tao, kay suko daw sa ako mga tao. You know, they can create narratives and manipulate situation na to make me look bad. Natingala ko ano yung anak. Diba? Oh, and then it happened also in the water system dito sa Bawing, na si Kapitan Benitez requested for a water system kay wala daw lisod ang tao sa tubig. So, gipulawan na mo sa nabutang na, nakalit na lang si Kapitan na budget na nakuratan si Kap Benitez, nagtawag na ko nag groundbreaking naman dito si Lori, si Kapitan Lorely. Imagine na siya sa Labangal, nag groundbreaking siya dito sa ano, nag groundbreaking siya sa project sa Bawing.
0: So tapos, if I remember that was going that, election on 2022.
1: That was, yes, in the 18th Congress. Okay. Just the 18th Congress. Yan, natingala si Kapitan Benitez na naaman diri ang official document sa DPWH for signature pa man sa ako. Unsa gigamit nila na document during the kanang sa groundbreaking day, butang ni mga official document sa time capsule. O pang hibutang nila na naaman papeles diri sa ako. Ah, tuko kay si Kapitan Benitez, kay iya go barangay, siya end user. Nga wala siya di appeal. Nga may kapitano sa Labangal ang mag-groundbreaking sa iyang project. So, iyang gikutkot ang gilubong dito na time capsule sa groundbreaking. It turned out fake na papers.
2: Agoy.
1: So, you know, it's time to call them out. Dili na siya tao. Dili lang na in many other things na nakita. It's time to call them out. So, tama na to. Na-express ko na once. Tama na to. Let's move on. Yes. That's why ang akong concern, it's not, again, it's not about the credit. They can claim all the credit that they want. They can create all the publicity stunts that they want. Ang ako lang, dapat ma-address ang mga valid and legitimate concerns for the long and sustainable use of the underpass. Kaya dili ni dapat hantod opening lang. Dapat klaro ang responsibilidad, klaro ang monitoring, ang maintenance. And aside from that, na po yung mga plano ko ay na dapat ang actually sa 2026 sa GAA na anay additional drainage na ano drainage project dito sa May Dasera Avenue and Nunez Extension that would create another outfall to divert the flow of water. So dapat papagpasa na sa DPWH.
0: So no? from Dasera Avenue kong kanang nga project imong giningon, ipadagan na siya padulong sa Nunez Extension.
1: Lahi na duha na ka project ko towards the outfall na para ma-divert good ang flow ng water kay dara kam da highland. Siyempre, catch basin ang Jensen, pababa. Apo, apo. So, pababa din. Dagan na po mga subdivisions na gamasyong Along Mabuhay, San Isidro, and even City Height, no? Dagan po establishments. So, ang mga dapat ang flow sa water, dili na lang magbagsak dito sa underpass, ma-divert ang flow. So, there are additional projects dira na infrastructure, drainage, no? System to be installed dira. So, dapat ma-fast track po na siya.
2: Okay. Kung napukay last pangutana, bahin sa kaning katong bag-o lang na human nga agman, ako'y nabalitaan nga naki resolution buhaton. I don't know if it's true.
1: Yes, I've mentioned it. Sa karon akong ginatunan ko, you know. Actually, I'm looking for the video gud sa process para makita na ko unsa gud ang nahitabo because I wasn't there. Eh, na nami nako diri sa Manila sa I wasn't there during nahitabo that time, no.
2: Mm.
1: So that's why I received several complaints, no. Nagipaabot sa ato, gipasangkat sa ato. So I wanted to study kay it seems nagikan sa so good antud sa atong recent na hitabo, no. Adunay mga railroading na mga processes allegedly. So ato na siya gusto tan-awo, no, because ang issue sa kuryente is not just karon, no. This is even beyond politics. This is generational. This will affect the next generation. Whatever we do now, whatever we decide, will affect even the next generation.
0: Okay. Yun. Salamat ko sa paghatag ko ng oras. Kabalo ko busy kay ka sa pagpangita og budget kay moragwa gyud kay budget gikan sa maapa AX karon. So salamat kay ko sa paghatag gyapon nimo gigayon sa mua sa XFM nga General Santos City. Last din na lang kong mensahe nimo sa mga generals.
1: Well, salamat sa tanan, no, labi na nagpaabot sa ilang mga suporta. Thank you kaayo. It means a lot to me, no. But don't worry, we will continue to work, no. Kung naamay gamay yung mga differences, normal na siya sa isa ka demokratiko na proseso. Kung naamay mga criticism, that will serve as check and balance, no.
0: Correct.
1: As long na we do it decently, we do it decently. Ako, I still want to extend a hand of, you know, the conciliation kay may naman na usahay lang gud ko soy na mapagawas pud nato atong debate. Labi na kung makita nato na dili na tama for them also to reassess pud ang ilang mga binuhatan.
0: Pero sige lang ta kong kabalo magin ang kadaghanan ug wa po tayo mabuhat kay syempre naapoy mga sulsuliro pud sa mga side pud ni Mayora. Mao pud ni usahay makadalag tigaw mo samot og imbes nga mas tagalog mas solusyon mas settle ang solusyon magkasamot ang problema.
1: Yeah, that's why, Koy, at the end of the day, despite mga nani nagasulsoy, it's the decision that we make.
0: Yeah.
1: Ato na, there should be accountability sa atong decision. Dili kong naisayot na buhay, atong ibasol sa mga nagsulsoy.
0: Mm-hmm.
1: No, as leader, no, we are accountable for our actions.
0: Mm-hmm. Yan. Mm-hmm. All right. Thank you, Kong. God bless sa iyo, ha. Gamay bunta. Good
1: salamat.
0: Morning. Thank you kayo
1: salamat,
0: sa paghatag ng mga
1: gayon. Okay. Thank you. Yeah.
0: Bullseye! So, okay.
2: Nakabalo na ta.
0: Gipabotor na niya yung gibati. Tungod sa sunod-sunod po niya.
2: Dugay-dugay naman din yung nganik kahit
0: abo po. Natigom.
2: Baga at least open po si, na-sense na ko, si Congresswoman Sherlyn Banez Nograles, open po siya reconciliation.
0: No, para mag-ubanuan. Ipay kanita nga nakita na ito nga nag-uban sa underpass. Kaling ani noon niya. Social media, parte pong grabe po kayo. Ayan, nag-iwi kayo ninyo na buhi pong maayo. Para hindi mag-away ang duha ka
2: leaders.
0: Ang leaders, si Mayora o si Congresswoman.
2: Sa pinakatumoy ano nga resulta, kita may maalaot.
0: Correct.
2: Ibis makatrabahong tarong ato mga leaders, magsige na ginaway niya, kita ang alaot kay kinahanglan man itong servisyo gi kanila.
0: Bitaw, tinood, dili man ako dapat ko itong opening. Kabalo magyuntang, 2 days before opening, ginatrabaho pa na. Nagkikalit og open, gikalit og gipagihan. Ang pangutanan ako sa DPWH po karon, na-cure bag maayo ang siminto.
2: Correct. Niya, pangutanan ka to catch basin ba? Katong bulog sa tubig, makasarang ba ang gamay nga katong dapat atong sukod? Ingon ni Congresswoman, perting gamay yung gano'n na. So, basing magka-problema ito mga panahon. Kay kinsa man ay isag pa na po niya problema.
0: Ang pinaka-problema, gano'n ha? Ang curing.
2: Oo. Oh.
0: Kay kabalo ba yung itaba sa dalan? Mga dag-contract mga gano'n ha? Nakita ba yung gano'n nga pila lang kaadlaw, tulo kaadlaw, 5 days before siguro. Nagkasiminto pa.
2: Mm-hmm.
0: Nagyabrihan, gipagyan. So, di ba? Ura mag, oy, kadali lang. Ligon ka na.
2: Di sa'y manubag ani.
0: Di kailangan na, di ka na kinangalan o curing. Yaon niya, og maguba na po na. Kinsa na po'y sisihon. Di ba?
2: Balik na po ta zero.
0: Ano ba? Kung maguba man na, why sisihay? DPWH yung sisihon para way samok. Yung natang kinaway ani.
3: Atay.
0: Ayun tayo mag-away-away ka pari-pariho na tayo ka na Jensen basi ginainto lang tayo sa mga Manila na.
3: Atay.
2: Tinood na.
0: Diba? That's the DPWH work. trabaho na sa DPWH, dili na trabaho ni Mayora, dili na trabaho ni Congresswoman. O unsa may kapalpakan diha nga nitabo kay Gipugusta, siguro hadlok sa lang Secretary Vince Dixon, ako basa na ko, kulang gina-securing, bisa ka siguro kinsa contractor ninyo ang pangutan on the rig, gawas lang kay Vicente Law, kay Mupabor, gina siya nga okay na.
3: Okay.
2: Yeah, project.
0: Yeah, man ang proyekto. Pangutan on yung siguro mga engineer diya, ka, di ka na mo bigay pagkabot sa pila ka bulan, pila ka katuigan, iba si Unyag, nana po yung mubigay diya, awayo na po ninyo mayuraw ang congresswoman. Kung na'y maguba diha, ha, inaanat mo daan, dili si congresswoman inyong sisihon, dili si Mayura inyong sisihon, ang DPWH o ang kontraktor.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Giniinto, tas Manila, sini ay.
3: Okay.
2: Ay, pagmata na, taga Jensan, ito ang problema, kita ay magtinabangay dari. Kanang mga taga Manila, kabalo man ta na, nga naa sila yung mga politikanong mga purposes. Maunang ingani ng hitabos to aron. So, ana lang, ang kaugalingon natong atua, atong panggaon kay kita ra magimapiktuhan kung dili ta magtinabangay.
0: Correct.
2: O sa kung atong dabudabuhan pag-ayo ang proyekto, igo lang na sila moingon nga ingani nga na si Talpulano, Talpulana ang hinungdan sa problema. Pero sa ngadto-ngadto, kinsay nagtugot sa budget, kinsay nagtugot nga maingon ana ang turnover diha, sila ay manubag ana. Wala tay ko ana kanang dili ta balikan dapat sa problema kay kamo may nagpahilo na wa may labot ang mga lokal diri. Igo lang sila ng turnover pero sa plano kamo may nagplano diha.
0: Na.
4: Bullseye. Bullseye.
0: 924 ang atong oras. Ipampastak tong mga kulang na to the chip. Duha na na ka Western Union. Kasi ilo ka lang sa isang mga reser. Make up programo. Medyo nataas-taas yun mga katropa ang atong interview. Sa itong magbalik. Hoy boy pa itong isgutan mga kagilaan. Speaking o gagisgutag ayuda. Isgutan na ito ni Purpis.
2: Kada.
0: Kaya mo raman yung gihimo namang walay katapusang salbabida ni Purpis. Ito.
2: Angay.
0: Di man sa mag-anuhan nakatabang magiging Purpis sa kadaghanan. Pero ayun na bumusali ko Purpis. Maring kamot po siguro takatuwa.
3: Okay.
0: Salamat ka itang hanapin na sa Purpis. Hindi na nung tamaning kamot. Dudugang na unta itong income. Kaya kisaligan naman nun yung mayo. Ay nako. 9.24 na itong oras. Ito pagbalik ka na. Kalinga bayan. Ito karinyo. Santong Plus Coffee Mix. Mga petani. Ining. Tugnaw-tugnaw nga panahon. Pero siguro doon ay mong kape. Kaya hindi makahatag si Muag Kadaot.
2: Kana.
0: Santong Plus Coffee Mix, ha? Kaya hindi makahatag Kadaot. Oh, syempre, white caffeine. Suya beans ang gisago din ni mga katropa na apay malunggay o syempre ang atuang mangosteen. Santo Plus Coffee Mix, mapalit sa paborito niyo mga butika, always available. Dagantang stock ron sa Mercury Drugstore.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: XFM.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung pang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.

0: FM.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herb at Skin Diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magkaan.
0: XFM.
3: Premium Dietary. Ang bago.
4: Na-diagnose ko nga kulang sa vitamin D. Nasulbad rin sa pagsigi na kong tumar sa Premium Dietary. Epektibo ka ayos, sir. Busa, pag-Premium Dietary na pod mo.
3: Mas ipagusog, mas ipepektibo. Sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care, modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
0: XFM.
6: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno

0: Convenient with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLUlier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
2: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
1: Kita lang, good, ma. Ay, nauba na si papa.
2: Na, Niligyan na pwede, dong.
1: Mama, good. Ay, nga naman.
2: Inahanglan mo nga maguban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
1: Pisot pa din si papa.
2: Pisot pa yun yung taon.
1: Dagawa, papa, eh.
2: Magpatuli na mong duwa sa imong papa.
3: It's a ding.
4: X FM
5: 95.9
4: X FM.
6: Bullseye.
7: Ah, nakamubon na ba?
8: Kamubon na eh. Kamubon na siya. Nakaminyo siya o gawala pa matuli.
7: Ay, rin. Tuli ba na to? Pero pakang.
8: Wala nang ipausob.
7: Yung saan taman, ibalik man.
8: No slow.
7: Kinigamay man. Nagka problema kaya ano. Erectile dysfunction naman. Na, palabi pa. Sugar pa more.
8: No, lagi na. Kay, basta labi. Sige, patakas lang ah. Kung ano na, isa rabitaw.
7: Natay solusyon diya. Para matabangan ka, Santon Plus Gold. Aron maupaypaya na imo ang blood sugar diado.
8: Oh nya kung medyo kompigado na gyud kayo nya murag di na gyud kamalipay, i-try na lang mag-turbo min enhancer.
7: Kana.
8: Oh.
7: Kani pinaka the best na solusyon gyud kayo na para sa imo ha. Siguradong luntad ta pero gawas ya na mga katropa gi kilang na naka Santon Plus Gold ka.
8: Correct.
7: Kaya ang palaya mao nay makapanormalize sa imong blood
8: sakto.
7: Sugar.
8: Sakto.
7: Ah. Parang nga kabuti ha, ayaw mo sige pataka lagi niya ng kao, lagi tamis, lagi.
8: Dili lang erectile dysfunction na mawala ka tropang Ruel. Ang
7: iyong
8: blood pressure,
7: sobrang kay sugar.
8: Kumagpalabi siya, kaya ma-amputate mo gina.
7: Kanagamay rin kayo nga saman, traffic sugar sa mong lawas. Ana, matingala kang putlo na yung matudlo.
8: May nga ng doktor, kaya kinahan lang yung putlo na to, kaya ma-disgrasya, ganun tibuok ni mong bukton.
7: Na.
8: Damay tanan.
7: Damay, ngayon, saan na lang karoon? Wala kayo pang kumot?
1: Atay.
8: Tanaw na lang ganun.
7: Sa ano ba? Paddle sa pickleball.
8: Ganun. Tanaw na lang kayo pickleball eh.
7: Tanaw na lang kayo pickleball. Wala kayo pang grip.
8: Oo.
7: Saan pa rin mo pang grip, ano?
8: Malubi agad ka. Pertigyo na itong higama, anang dulaan.
7: Ganun nga naman yung pag-grip. Di, anak, ikwaon mo ang...
8: Gipasa sa iya ang pickleball. Paddle. Pwede na ba si Kata gano? Sigasa nga lugar ba? Nakibakit ang pickleball court.
7: Halos tanan na nukod ang pickleball court.
8: Ang hadlock lang diya. Basta ibutangan ninyo ng underpass o pickleball court ha?
7: Karang basketball court man good. Pwede siguro siya duha ka pickleball
8: duha.
7: Court.
8: Actually, duha.
7: Sakto. Ang basketball court, nahimo ng pickleball. Kaya sa amuagan ka. Pero saan i-convert na ito ng pickleball na nandiyabi?
8: Amuagan yung simbahan na rito doon. Gipahimo dito ang mga kuhan. Kanang tag-iis pila grande. Nasa sila rito?
7: Na! Pickleball na tatanan na yun. Hindi ko ganahan ka, Trubang Chris.
8: Hindi ka ganahan, kaya nga naman.
7: Siksi, man kaya ginasuot sa mga babae.
8: Magpaigot, magsuot po. Ayan, puro nga na po. Mawala na sa concentration sa Trubang Ruel.
7: Hindi ko ganahan kaya hindi ko kusugtan sa kumasawa. Hindi man kaya kusugtan mag-jogging sa Robinson.
8: Wala bang ka nagtanaw, pero natulog ang laway.
7: Wala po. Hindi, kaya alam ako kung dapat sa Robinson yun ta mag-jogging. Kaya nga naman, may ginagukod sa unahan.
8: Ano mas ko kayo? Dili maluya.
7: Hey, ka maluya. Maluya ka
5: rin. Bullseye.
7: Hindi ano istorya na nakuha kay di nakita subtan mag-jogging ano rin.
8: Dili mata gusto mag-uba to pamilya part.
7: Ay nako. Alas 7:30. Diyan na. Ato gisultan karon mga katropa, kani bang padayon nga paghatag og ayuda, dili lang ayuda. Dabi pa kini mga 4 piece na to. Doon na po'y gibaton nga 400 hangtod 500,000 kapamilya nga naakaroon sa waste list sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program sumala sa Department of Social Welfare and Development kana. Napakita ka daghang gyapo mga Pilipino ang nagkinahanglan og tabang aron nga makasurvive. Unsay ginabuhat sa itong gobyerno? Nganong wa mag nakaangkon og trabaho ni mga tawhana? Abi man ako, main purpose sa atong government is to create jobs, to elevate the life of the Filipino people.

0: call to help the, those in need, di mga katropa nga makaangkon o panginabuhian. Pero murag ang gustong ipagawa sa tong gobyerno karon pero di ma kinabuhian maghapon pero ayo dalagi.
1: Malagi.
0: Pero taman asa. Taman asa. Di ba ang purpose ang fourth piece ako ni dumduman ako to una sa panahon ni Jimmy.
1: Pantawid good na.
0: Pantawid lang siya aron nga siyempre katong mga wapay kakitag trabaho
1: naa sila i-sustain. Dili sila magutman.
0: Ginaawa kaya po nga mangintag trabaho pero karon wala na nahimo naman yung livelihood.
2: Okay.
1: Di na ni pantawid. Forever na ni Pina. Forever.
0: Wala naman nimo. Dungag na punta 500 subo pa sabot. Wala na. Wala na serve ang purpose.
1: Wala yun.
0: Di ba kaya naman mas ditaban ng tao.
2: Okay.
0: Oo, bisan pa makatabang ang programa sa kapin o sa kamilyon kapamilya. Nga, kalingkawas na ini mga katropa, sukat pa rin itong 2022, hala may mga nag-graduate pod, nagpabilin ng hagit sa pagmugda o igo o maluntarong panginabuhian. Kaya bang long-term solution ba? Kaya trabaho ang atong ginapangita. Diba? Yan ka nung panawigon pa na itong partisipasyon sa mga beneficiary, yung kinahanglay nga mahimong saraman tao ni. Rason ni mga katropa nga why ginabuhat atong gobyerno puros ayuda na lang tanan.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Wala yun. Wala yung kahigayunan nga makabarug pa. Kining ato mga kaigsuunan nga miyembro sa 4-piece. O nga siyempre kabalutan nga ang tumong sa 4-piece dili lamang ang paghatag o pinansyal nga tabang kundi ang pagdala sa mga pamilya ngadto sa self-sufficient nga kahimtang. Kada bang makasugakod na ka ba? Di na kakilagtabang. O sige, o, graduate ka sa 4-piece ha. Lahi na po atong ikuan.
0: O gani, bago ka magpadayon, talan ako yung sample. Pagsugod ni ining 4-piece mga katropa, napakos kiyam ba maginaan ni panahong GMA? Daghan kaayo og dagalaga before pa nagsugod ang 4-piece.
1: Nagalaga kun sa
0: backyard.
1: Ah, kanang hog raising.
0: Mga baboy, kanding, manok. Nga ipamaligya pagkabot og market day sa palengke. Available sa market. Makapalig ka. Nga gusto nimong katayon, gusto nimong litsunon, gusto nimong ihawon nga mga native nga manok. Karon wala na kay mapalit. Wala na nagalaga. Nagsalig sa purpose.
1: Tanawa.
0: Di ba ang purpose is idadon ang pamilya ngadto sa self-sufficient na kahimtang. So kung daon ta kay existing trabaho, gitagaan kag purpose mga katropa na kay existing nga gamay nga negosyo, gipadayon ang tanim mo, tuwaan ni mo giundang.
1: Correct.
0: Ang problema karon, gipangundang nagsalig sa purpose.
2: Okay.
1: Nahimo pag hinuong hinungdan nganong nalugmo kadiha dili dapat. Kay kabaluta nga kinahanglan yung dunganan kini og mas ligon nga programa sa trabaho, edukasyon, pagbansay sa kahanas, kada bang mga skills ba nga atong suportahan pag-ayo aron nga mahimong dakong tabang sa panginabuhian.
0: Dapat siguro inakip nila sa guidelines ni Katropang Chris. Nga kung di ka ba rin kamot nga magita kag trabaho or panginibuhayan ni mo,
1: tanggalon ka sa purpose. Correct. Dapat, ingana. Marumarag wala may ingana provision.
0: At nagaanong ka na bang kaygayunan ba? For example, oh, liba ka to eh, gikinahanglan na anak kay imo ang kaugalingon nga gagmayng negosyo or unsabay imong pwedeng maingkaman ka ron, sulod sa lima ka to eh. Kay kung muna, tanggalon ka sa purpose.
1: Correct. Kay nagpasabot lang na nga ikaw nang tinamad ka.
0: Oh!
1: Kung ikaw nagsigilag kagpaabot og purpose gipasagdan ni mong gobyerno ng buhion ka, sang klase nga tao
0: ni. Saan man ako pagkatrabaho, katrupang royal, nga sige naman kung buntisan sa kubana, control eh!
2: Okay.
1: Putla!
0: Ayaw
1: putla. Di putla ang pamaagi nga nung sigig kabuntis.
2: Okay.
1: Pwede, manamay mga kuan dia, mga contraceptives. Oh, naman po ay legal nga pamaagi nga dili itong mismo gyud ang putlon. Katong sa sunod lang tuba legation, no?
0: English.
1: Ana man, di ba?
0: Tindog pa ka na?
1: Tindog yapon. Garantisado na, prula.
0: Adi koy, dito na rin. Naigita na siguro ka.
1: Pait kayo na. Kung nga na manggaling ang mahimong hitabo, di ba? So, wala ta mag-promotar diri nga atong pasagdan ng mga kaigsuunan.
0: But, wala ta, dili ta babag ka.
1: O, di ta babag.
0: Ato na klaro, dili ta babag sa purpose. Pero unsa tong pwede pang ibuubuunta sa gobyerno ba?
1: Correct. Dapat unta ipromotar pag-ayo nga mahimong productive ang katawhang Pilipino kaysa magsalig lang kanunay sa Band-Aid solution.
0: Yan!
1: Muna nga, ang tinuod nga kalampusan sa programa, makita kung daghan pang pamilya ang makaabot sa level 3 o sufficient self-sufficient level o dili na kinahanglang mubalik sa lista sa mga nanginahanglan og ayuda.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Klaro man! Diba may purpose yan ang programa ha?
1: Kureng.
0: Diba? Idadon ang pamilya ngadto sa self-sufficient nga kahimtang sa kinabuhi.
1: Oh.
0: Siguro, dugangan siguro na to ang purpose.
1: Oh.
0: Kung di ka kapangita og sufficient, self-sufficient ka panginabuhian, sulod sa limang katuig,
1: oh,
0: tanggalon ka sa purpose.
1: Yan eh, para ma-pressure.
0: Sure, di ba ning kamon?
1: Para ma-pressure, kaya naman wala yung pressure na point.
0: Sayang pa. Sayang pa.
1: Adi siya kung mangitagtrabaho ron. Magtungit na siya ako dito.
0: Ang patay.
2: Patay.
0: Giprinda na ganang ubang ATM.
1: Kaya lang. Kaya nagsalig na sila. Kanabulan bito rin mag-agas. Pwede rin ko rin magbanjing-banjing. Uy, kaugmaon na sa imong pamilya. Di nimo isalig sa gobyerno na dapat. Ikaw ang mangita, ana, o pamaagi kung unsaon sila ma-alleviate. Ang gobyerno na lang diya pansamantala. Dili pansamantagal. Unsaon taong ka, uy. Kalimot ka.
0: So ko mamaw katrobang Roel nga. Wa ba mo napil? Ahala, narapog di may mapil sa purpose.
1: Basta din
0: lang. Sa kahimtang ni Anang yun.
1: Oh. Ibalidate
0: mo. Kung masabot ni Anang, anong yung kailangan makita ang panginabuhian?
1: Pwede pa man namo, ibaligya mong... Oh, diday.
0: Magkalalaki.
1: Diday, diday. Di, pwede. Ulaw po kayo, no?
0: Ha?
1: Ulaw po kayo.
0: Bahala na. Ang pangutana na ito, Dari, asa tama na nga itong kaugmaon?
1: Ana lang.
0: Kutob na lang bagyod ta sa hinabang o dito tatlo sa tinuod ng paglambo? Ano ang pangutana na ito karon? This is the question for the government. Kutob asa gita? Ayuda na lang magyod atong nahibanaan ng solusyon? Di ba?
1: Pwede pa man siguro ka magbaligya di ginagmay nga unsay pwedeng ibaligya sa dapin sa dalan nga nang naalay mo sulod nga income pag inabisag butang na to 200 pesos a day karon 200 lang na pero pagkasunod anang adlaw mudaghan man ang kliyente
0: nga pa magudo ang purpose
1: ano naman
0: ikapit naman din ako ako ano rin butante pagkabot sa sulod eleksyon.
1: Ayaw mo ginamin ang katong politisyan.
0: Oh, yeah, mga purpose nila nini. Dili sila ganahan nga madato ang mga pobre. Eh ano man, wa sila'y mailong pag-abot sa eleksyon.
1: No niya, oh, kabalo na mo mga pobre, gamit lang mo sa mga politisyan. No niya.
0: Pagpagamit, Rapadbig, yan na may kwarta ka, Trupan Tres.
1: Nawara na yung kasawang. Yung sa ngantong-anto, sa inyong ipamana sa inyong mga kaanakan sa mga kaapuhan.
0: Ayuda.
1: Natanawa. No niya, napakaana, pag-abot nila. Dili kaha nga mahurot na ang atong panudanan. O niya, silang tanan nga bilin magkamang.
0: I-occupar man ta sa US.
1: Darawa, di ba? Tapos ang tanan. Kaya ang utang sa Pilipinas, kabalo mo. Ang gigamit na ang kwarta, dili na na sa income sa mga katawan. Dili na sa taxes na to. Giutang na to na part.
0: Mauna ang atong ginabayrang pinagi sa tax.
1: Oh, kung niya karon, ugwa na yung mautang. Kaya nalubog na. Mapariyata sila yung nasod nga ang ilang kwarta, wala'y balyo. Papel na lang.
0: Simba ko palayo.
1: No, di ba? Dili man layo tara. Nga, grabe pang korupsyon sa itong nasod. Unsa mong gina-expect ani? Unsa ni himala?
2: Atay.
1: Ni, honest speaking ni.
0: Imuang presidente, korup. Ang imuang mga congressman,
1: korup.
0: Unsa ka ay imuang mayor?
1: Himala.
0: La.
1: Himala. La. La.
0: O, tarasunti si Mayor, ha?
1: Sa laing lugar.
0: Malay lugar.
1: Oh.
0: Pero sa ito, Mayor, matinabangon mag-inaog.
1: Oh.
0: Siyempre,
1: usahay
0: niya. Kika na mag-ina sa ilang kaugalingon, kikikan sa Bob's floor na usahay ang ilang ginapangtabang.
1: Mm.
0: Ito nangyayatang siya, ha?
1: O, buta na ito sa congressman po. O, dili po ni nato ginamin ang atong congressman diya. Kabalo man ta sa congressman na ito nga. Mm. Bisag wala ni Pondo, ni Kamot, si Kuan, si Dinan, nangutana lang po ni Dinan. Unsa na na din.
0: Ngayon, gidamay pa niya pati si congressman Solon.
1: Apil ang saranggani.
2: Atay.
1: Wala pa yung pundo ang kay nagkuhan man abstain. Tanan lagi daw nga wala nagpabor.
0: Wala kay hapon kong sulun sa abstain o pagno parihurangin mong kahimtang.
1: Gani man.
0: May pay nag-yes na lang.
1: Diba? Pwede tingpaita?
0: Ay, nako. Ani ha, deklaro karon sa PSA nga ang poverty threshold o minimum nga kinitaan alang sa pagkaon o dili pagkaon kay moabot na sa 13,873 kada bulan.
1: Oy! Dapat ingana lang ang minimum na? Nya, pila ang ilang kuan?
0: Ano ni ha? Asa sila nag-iskuta ni?
1: PSA matagbulan daw. 13,000.
0: So, 33 ang adlaw. So, nag-iskut lang mo sa Manila.
1: Saan lang
0: mo? Yaa mo, Adere. 460 lang. Di may kaabot ng 13,000 do. So, sa ato pa, pobrita na mga... Pobrita na mga minimum wage earner na mo, Adere. Kaya naarami sa 11,960. Bawasan pa na siya o...
1: SS, Pilihan, Pag-ibig,
0: Pag-ibig,
1: Pag-asa, Paglaong, Uguban pa.
4: Roel Dumantay, Chris Ligaspi, Bulsa, Bulsa.
1: Kung man itinuod kay mga utang manang trabahan di kini man kasugakod.
0: So sa ato pa, 13,000 kada bulan pa ubos. Gikonsiderang kabos.
1: Hmm.
0: Oh. Tanang minimum wage earner sa General Santos City Region 12.
1: Mga kabos!
0: Naamoy katungod nga mukulikta sa purpis.
1: Na?
0: Kay 13,873 man ilang threshold. Poverty threshold. So pag 13,000 paubos imong kita, i-considera kang kabos kay kinanglan ni mong purpis.
1: Pamata na.
0: Nga, 11,960 ra ka mo. Ang ano mo, mamayabir sa purpis.
1: Dili magod mi dool
0: kay... Palingan na itong DSWD, ade.
2: Okay.
1: Dili mi dool sa mga nagunit diya, oy.
0: Dili, DSWD, barangay. Yun sa ninyo pag ano, DSWD region to, pangutanong tamog, yun sa ninyo pagkwintana, dali. Dili ba appeal sa 13,000 kada bulan paubos gapon, nga kikilanglan maka purpis?
1: Na.
0: So, kayo na na, tanang minimum wage earner dapat na itagaan na to. 460 raman ang among adlaw. Oh. Ang buwa na mo, 11,960, bawasan pa na. Sa kalibo siguro, inanta. Para sa Pag-ibig, PhilHealth, o SSS.
1: Sir, sobra pa gani.
0: Oh, 10,960 na lang.
1: Yan, napay-loan sa SS. Napay-loan sa Pag-ibig.
0: Ngayon, saan man yun ang karoon? Pareho ko nalang ito bagbig. 13,000 makani ka na bulan. Mau'y opisyal, kikonsider ang kabos.
1: Na, dili. Samot, gindagdili ka rin kawasaan eh.
0: Di ba? Napagani mga minimum wage sa naroon. Saan na rin ito sa mga na rin mga way trabaho?
1: Hmm.
0: Ayan ninyo, tagay. Tanggalan niyo sa listahan ng purpose nga naka-ipon.
2: Atay.
1: Tanggalan niyo sa listahan ka ng purpose nga dool sa mayor. Na ba?
0: Ambot lang. Di ba? Nooy kayo, nakatrabaho naman kayo na, pero kabos ka po.
1: Lagi. Tinood maguda nga sitwasyon, ang kahimtang yun na to, bisan pa og naakikita, tungod kay tungod sa kataas sa inflation rate, sa taas sa gasolina.
0: Bali, siguro ni 13,000 paubos, oy. Paminaw kayo na ako sa 20,000 paubos ni. Kaya,
1: kuhani ka ng outdated nilang data ba?
0: Kaya ang uplift man gani sa SSS, oh, yung nila 20,000 paubos. Hmm. Qualified ka, sumut pa sabot. I-consider sa SSS, nga kanyang 20,000 paubos ni, yung kasugakod.
1: Posible na. Kaya sila, yung mas naan sila yung data sa ato akatropang Ruel. Mas daghan na sila updated nga data. Nga nung basihan nila ang 20 mil nga maingon na ito gikinahang lagtabang. Diba?
0: Di man sa pagginambog taas-taas mga gamay nila pero nalagisod man pentawon mi.
2: Atay! Ayoy!
0: Ay nako, ambot ninyo eh. Dapat mag-markon mo eh.
1: Kwan, DSWD. Review na ito di ato mga data, ma'am. Kay diri sa mua, murag nag-contradict man. Murag nag-lison sa bigwinta ba? Daghan ang dili ma-appel. O niya, ang tinuod ay nga sitwasyon, pero ting layo sa computation ba, no? O na nga, nag-ahamohandom yun, may nga, unta ba, may nabi na ito, ugmang adlaw ang DSW Regional Director, bahin ani kay ato ning sulayan. Ato ning i-try o connect kung unsay panghitabo unsay ilang basihan nganong tag 13,800 kapin lang o niya unsa na lang tong mga kuan gyud perting below pa og katong para sa adres sa regional wala man ta kaabot 13,000 ang ato ang 11,000 ramen taon na tong binulan so pait kay na katropa nga unsa ilang gibuhat nga lakang nga ang tanang mga trabahante sa Region 12 makonsidera nga apil aning maong for peace nga makasulod makaabil sila sa kanang ginatawag nga tabang sa gobyerno kay 11,000 raman taon kapin among binulan. So kana lang pangayuan ato nagatubag mismo sa buhatan sa regional director sa DP ADP DSWD ay katropang Ibilin basig naki kontak kay murag duol-duol man ka sa regional director bilang gumang adlaw
0: nga ato na lang nang text sa Ibilin sa pasahe.
1: Kinahanglan ni nga kwan ba i-address nato kay importante gyud nga unsa gyud tinuod nga score diri sa ato ang region kay oh karon lang nato na realize no nga 11,000 na day kape nato. Di ba?
0: Sige wala tay oras sa tropang Chris mo namilit ta kay uy atangin ni nga impeachment day karon no.
1: Impeachment hearing karon.
0: Na wala tay impeachment hearing karon. Alas 10 ata balik na sila kay alas 10. Sa atang ano niya, mga kaigilaan, ay ato po ng pasundo niya, pinagin niya sa itong social media, muna, relax na muna, relax. Wala tayong oras, katropang Chris.
1: Salamat mga katropa sa inyong pag-uban sa programang Bullseye, kinimbahin natin ganito, Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold, Coffee Mix. Ang alan sa Dibok Persa sa XFM Network Philippines. Alang sa kayo usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, manamilit ka niyong tanang. Salamat, God bless, takbayan, mabuhay ka.
0: Salamat mga katropa, upanapod po hon. Susamang istasyon, susamang orasa mga katropa. At ang programang Bullseye. Kami si katropang Ruel Dumantay. Nagyong kanyang bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kami si katropang Ruel. Takes care of you. I love you guys. Bye-bye. Mwah!
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye. Bullseye. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye. Bullseye. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.
6: Ako si Gio, nagka-diabetes ko. Akong gisulayan ang Xanthon Plus Gold, 2 capsules a day. Nabamatud-an dyan ako ang kapiktibo ni ini. Kay karon, na-normalize na dyan ang akong blood sugar level.
7: Xanthon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
8: Xanthon Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Xanthon Plus Herbal Soap. Bili na! Xanthon Plus Herbal Soap. XFM.
10: Vision Next. Daghan ang natabangan.
11: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kaya ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
10: Vision X. Sulay ang kaipitibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
12: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
8: XFM.
13: Xanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
14: Ako si Joy, 27 anyos. Akong trabaho, dilidyod malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamayng taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyag, mamuinom aning Xanthon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud akong lawas, dili na ko, dali masakit. Salamat jud sa Xanthon Vitamin C.
13: Xanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Xanthon Vitamin C.
15: I kinda like you. Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
16: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Exciting!
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: XFM.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: XFM.
2: Taklarit sana!
3: Exciting!
4: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Nga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likot. Matanong ako kay si Rindon, na testingan daw. Itry na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako, usa ka simana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako, rin sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ko. Kanyang produkto sa Yes Toil na panin, dako kay katabang sa buwan.
4: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
6: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abo, pasok sa kumata, na magsilip, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo ninyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita.
1: Uy, babe, kisi.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
2: Mac Turbo.
1: Uy, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa. 7 Plus Herbal Soap.
3: Yan ang kalona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
1: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
6: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase ng fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga aduna VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
1: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal ah, good. O, nagpiso niya.
1: Mm-hmm. Na, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
3: Exciting!
4: XFM.
5: Ukun Diktado. Tutukan araw-araw. Dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: experts.
1: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Pagsimuli sa nga taga-Bugo Cebu na ako'y diabetes, pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangilindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, miubos

0: kinatian hilabina sa diabetes. Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
2: Kini ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mutuo na ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
1: Vision X, slay ang kaypektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Kipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Ang tandem nga inyong dikahinaman matag adlang Domingo nga makumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem.

0: Life Talk with the Angel Healer. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with the Angel Heal. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal na maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Heal. Ang Life Talk with Angel Heal gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Heal. Makasali ka!
1: Mga katrupa, andam debata sa pinakaastig nga tambayan, TV ang
2: XFM.
3: Exciting!

0: FM，
1: 你在听
0: X FM。
2: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulian yung ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Sundown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
4: Send money abroad quickly and easily with Enlil Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Sundown Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa. Mapalami ang imong tulog. Sundown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
6: Anong magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
7: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
1: Exciting!

0: XFM.
1: Exciting!
0: XFM.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bag-ura ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Giyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Ayo!
6: Ay, Suki! Balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
5: Ah, mahal lang. Gordo, tag piso niya.
6: Mm-hmm. Na aman. Pero ikaw sub-sub sa baka.
5: Ay, atay.

0: XFM.
1: Sandown Plus Gold, más pide la gas, más pina di bay.
2: Dexter bay, 33 años, taga Marco day. Kini akong tutunlan, ni namo ko'y kutun sale, wala na gigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal, o to, ni dangop ko sa Sandown Plus Gold. Maayog yun akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kayo niya. Makakao na pugog tarong karon.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sandown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sandown Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sandown Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
4: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Ako dahi si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Sandown Plus Gold. Akong ibanata na rin 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Sandown Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-i-18 na lang. Grabe epektibo sa Sandown Plus Gold.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Kasi naging kamat yan si Mukuna ni Mubana.
7: Ay, nahilo sa balang, hoy.
6: Uy, ang ikaduha ni Mubana, usig kamat yan.
7: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balang, hoy.
6: Katong ikatulo ni Mubana, usig magiging kamat yan ato.
7: Maumaupod. Nahilo po siya sa balang, hoy.
6: Muba! Diba, naman kay ikaupat nga bana, usig magiging kamat yan ato niya.
7: Ayaw saba, ha? Akong gipuspusa ng iyang ulo.
6: Di ay?
8: Exciting!
0: XFM.
1: XFM time. It's 12 o'clock.
9: Oras sa Tukarinyo sa Western Union.

Daman, ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

At malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating po programa, The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Sound Tone Plus Gold at ng

0: no? And of course, ngayong araw ay panibagong talakay na naman po hinggil sa kalusugan ang ating pag-uusapan hinggil po sa non-alcoholic fatty liver. Makamamaya ay yung mga pinagagagawa natin sa araw-araw, yung mga kinukonsume natin ay siya palang contributing factor. Or may mga healthy na mga iniinom din natin na tinitingnan natin o inisip natin healthy, nakaka-apekto din pala. Yan po ang ating tatalakayan ngayong araw na ito. Kaya stay tuned lamang po dito po sa ating programang The Secrets of Health.
1: Siyempre, isang magandang morning mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa ating pong programa. Ayan, at marami na naman tayong pag-uusapan ngayon pong araw na to sa ating pong talakayan. At sana po ay marami tayong matutunan sa ating talakayan dito po sa The Secret of Health.
2: Siyempre, tayo po ay napapakinggan sa lahat ating mga XFM stations and Solid FM at sa mga radio stations na nakahuka po dito sa ating pong programa. At sabayin din po tayo napapanood at napapakinggan sa ating pong Yes to Health Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong live streaming, nako, ay napakaswerte nyo dahil may handog po na regalo sa inyo ang Yes to Health. Ha? Kinakailangan lang sundin ang ating pong mga mechanics. Unang-una, i-share nyo po ang ating live streaming and i-comment ninyo dyan ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. At huwag na huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health, ha? Para maging valid yung entry po ninyo mga ka-wellness, ha? At mamaya ipipili po tayo ng mga maswerteng mareregaluhan natin ng ating pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs, ha? Pero yun, nakikinig ka lang, nanunood lang kayo, ay pwedeng maregaluhan pa ng ating pong Healthy Katropa Giveaways, ha? At welcome na welcome ang iyong mga katanungan. Pwede kayong mag-send ang iyong mga inquiries sa ating pong numero. At po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan ang iyong mga katanungan, pakilagyan po na ang pangalan po niyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Sa mga nais mong sumubok ng ating mga dekalidad ng mga produkto, pwede po mabili yan sa ating po mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, gaya na rin sa mga local pharmacies sa inyo pong mga lugar. Ipagtanong-tanong nyo lamang ang ating pong mga produkto, ha? Ang ating pong Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay may bili na rin sa Fisher Mall Supermarket. Ayan. Sa mga taga kaming nilaan ay pwede yung mabili ang ating pong mga healthy coffee dyan sa Fisher Mall Supermarket, mga ka-wellness. Ang lahat ng mga produkto ng Astro Health ay pwede rin po ma-avail sa ating pong online shopping store sa Shopee. Okay, search lang, Yes to Health 2011.
0: And of course, ang ating pong mga produkto sa Yes to Health ay pwede din po mabibili sa ating mga Yes to Health clinics. And of course, kapag kasi Yes to Health clinic po kayo mamimili, ay meron po kaming special discounts doon po sa ating mga kababayan, mga ka-wellness po nating mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin lamang po ninyo inyong mga senior citizens ID para maka-avail po sa ating discounts. And of course, kapag kayo po ay pumunta at bumili, pwede po kayong makapagpakonsulta sa atin po mga naturopathic practitioners sa atin po mga clinics. Hindi lamang po yan, pwede po ninyong subukan ang ating mga naturopathic modalities uniquely na binibigay or in-offer po sa ating clinic, katulad ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang therapy, biozapper therapy, and also terahertz therapy. Diyan lamang po yan sa atin pong mga Yes to Health clinics, mga ka-wellness.
2: Kaya sa mga gusto pong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto at mga services na ino-offer ng Yes to Health, ay bisitahan po ang ating mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910 018

0: 7529 Tugigaraw Branch XFM Station Zone 7 Barangay Gosi Norte Tugigaraw City Palawan Branch Puerto Main Clinic Second Floor Unit 208 DCRM Plaza Barangay San Manuel North National Highway Puerto Princesa City In front of Kainato Restaurant Kwaritawagan sa 0975-842-4832 Nara Clinic Panakan 1 Caltex Gasoline Station Compound South National Highway Nara Palawan Kwaritawagan sa 0985-0422-005 Rojas Palawan Clinic Barangay 2 Veronica Gabriel Building Sandoval Street Harap ng ASMES Sabi ng JNET Kwaritawagan sa 0938-7862-814 Brooks Point Clinic Door Number 1 Jekos Place Likod ng Unitop Mall Brooks Point Kwaritawagan sa 0907-794-7571 Iloilo City Branch Yolo Street Barangay Arroyo A Young Building 125 Iloilo City Near Midtown Hotel In front of Old DFA Kwaritawagan sa 0930-218-5221 Bacolod City Branch Yes to Health Store Number 46 Vinco Building Lizarra Street Barangay 39 Bacolod City Bagum City Branch Door 8 M Central Building Ganti Road Barangay Magugpo West Bagum City Davao del Norte Kwaritawagan sa 0999-939-0644 Mati City Branch A Square Building Quezon Street Mati City Davao Oriental Ibaba ng Pag-ibig Office Davao City Branch Cell Paul Building Door Number 3 GSIS Heights Matina Davao City Tapat ng Kawayan Drive Zamboanga Branch Unit 7 Shock Arcade Building Climaco Street Poblacion Ipil Zamboanga Sibugay Malapit sa Watsons Katabi ng BDO Kwaritawagan sa 0964-157-6120
1: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
2: Mabibili sa preta malapit butika sa inyong lugar.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
4: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito, edit sa atin ng Suntone Plus Gold. Ang katuwang po natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Ngayong araw, pag-uusapan natin mga ka-wellness. Itong usapin patungkol sa isang kondisyon, tinatawag po na fatty liver disease. Mas kilala po yan ngayon bilang metabolic dysfunction associated steatotic liver disease or MASLD. At dating tinatawag na NAFLD or non-alcoholic fatty liver disease. Ayon po sa Hepatology Society of the Philippines, 18 million, umigit ko mo lang, 18 million ang nakakaranas po ng fatty liver disease or MASLD or non-alcoholic fatty liver. Karamihan doon ay hindi nila alam, Dok, na meron na pala silang nag-uumpisa na fatty liver. At ayon pa sa kanila pong data, na 10 to 20% ng mga adult na mga Pilipino ay nakakaranas ng ganito pong problema. At marami nagugulat, Doc Ron, na mga tao na maliban na sabihin sa kanila ng kanilang doktor na meron silang fatty liver, ay hindi nila malalaman na meron na pala silang nag-uumpisa na fatty liver disease.
5: Well, kung titingnan kasi natin, ang fatty liver ay nangunguhulugan kapag kasobra ng pag-iipon ng taba doon sa cellula sa ating mga liver cells. Mm-hmm. Normal lang talaga merong taba yung mga liver cells natin. Pero kapag umaabot na more or less 5% ng ating liver ay meron ng taba, that is already considered as tinatawag nating fatty liver. Mm-hmm. And most of the time, more or less 5% na fats doon sa ating liver ay hindi nagbibigay ng mga simptomas na ito pala ay nandun na, existing na, gano'n na kadami. Hamakin mo yung 5%, so hindi masyadong pansin. Kaya nakikita natin na walang simptomas na lumalabas kapag ganong starting stage yung pagkakaroon ng fatty liver disease.
4: Maliban na lamang kapag sila yung magpa-ultrasound or magpa-lab test, no? Magpa-check sila ng SGPT nila, SGOT, doon lang nalalaman na meron na palang fatty liver na meron sila.
5: Yes, tama ka dyan, partner. Kaya nga kailangan yung tinatawag natin regular screening. Mm-hmm. Kaya kung minsan yung iba kapag pagpapa-medical nila, wala silang fatty liver. Mm-hmm. And then the next time, by the next year, meron ng fatty liver. At kapag ito ay napabayaan, kailangan bigyan ng pansin. Kasi kung minsan, kasi wala namang, ganito kasi tayo eh, pagkatao, pag walang simptomas, mm-hmm, walang discomfort na nararamdaman, okay lang yan, okay lang yan. Mm-hmm. Siguro, okay pa sa katawan. Mm-hmm. Pero kapag hindi ito naagapan, this may cause liver inflammation, mm-hmm, fibrosis doon sa ating, sa mga cells ng ating atay, may cause also liver cirrhosis, liver failure, and kapag on the worst part, yung mm-hmm pagkakaroon na tinatawag po natin na liver cancer.
4: Mm-hmm. Actually, sa mga kababayan natin, kahit nga mayroon ng mga early signs and symptoms na nararamdaman, mm-hmm, minsan tinitiis lang.
5: Tinitiis, yeah.
4: Mga Pilipino ito, matiisi. Ang problema, pati sa mga karamdaman, uh-huh, mga sakit, hindi tuloy nabibigyan ng agarang lunas. Mm-hmm. At tanong, Doc, bakit ganun karami po ang nakakaranas, Doc Algie, ng fatty liver condition dito sa bansa natin?
6: Nako, maraming dahilan. Baka yung iba sa inyo, ito yung ginagawa nila. No? Mm-hmm. May apat na pangunahing dahilan base sa ilang mga pag-aaral. Una-una sa lahat, yung mas maraming processed food ang kinakain kumpara mo sa mga whole foods. Mm-hmm. Kasi pag mas maraming processed food, katulad halimbawa, yung mataas yung refined carbohydrates, mm-hmm, o nung ilang araw na pinag-usapan natin na yung carbohydrates ay healthy. Mm-hmm. Pero ang problema yung choice of carbs. Mm-hmm. O yung karamihan is simple sugar, mm-hmm, ang kinakain. So yung mga unhealthy fats, alam naman natin ang taba, okay naman. Ang problema, kapag ang choice natin sa taba, hindi yung healthy.
5: Hindi healthy.
6: Oo, mostly plant-based fats yun. Mm-hmm. So yun ang pangunahing dahilan, yung maling pagkain. Malimit process po ng kinakain natin. Pangalawa, marami na ngayon ang nagde-develop ng obesity. Mm-hmm. So, ang alam naman natin, ang obesity ay hindi mapigil ang pagbigat ng timbang, mm-hmm, paglaki ng katawan, pagdami ng fats that are accumulated in our body. Mm-hmm. So, isa yun, na pwedeng dahilan. Kasi pag tumataas yung body fat, lalo na yung visceral fat, mm-hmm, yun sa chan, daw yung pinakang stubborn fat eh.
5: Mahirap tunawin.
6: Pumayat na yung mukha mo, pumayat na yung ibang parte ng katawan, nawalan ka na ng puwet.
5: Yun, dyan mo, malaki pa rin.
6: Kasi because yung mga fatty acid ay hindi well selected, mm-hmm, sa mga kinakain natin. And also, sedentary lifestyle. Ang dami, mm-hmm, yan. Kasi ngayong panahon, nasa mundo na tayo ng social media.
4: Tama daw.
6: Mm-hmm. Everything now is ang ginagawa natin parang parang lahat pinasimple na lang. Mm-hmm. So, hindi na tayo kailangan pumunta sa palengke kasi may mga online order na.
5: pwede na mapapalengke.
6: Yan ang doon eh. So, ibig sabihin, kapag ikaw may ganong klase ng lifestyle, mm-hmm, na lagi ka nakaupo, wala kang mga any movement na masasabi natin na yung mga kalamnan gagalaw. Kasi, mm-hmm, we need to move every muscle, mm-hmm, of the body. Yan ang problema. And another thing is, mas maraming type 2 diabetes ngayon ang nadidevelop. So, alam naman natin na ang type 2 diabetes is one of the major metabolic disorder na marami ngayon. Mm-hmm. Because of so many things na pinagsama-sama na Kaya, sa totoo lang, napakaraming problema na pwedeng dalhin nitong mga binabanggit ko na apat na major reason why marami nagkakaroon ng fatty liver.
4: Mamaya, himay-himay natin yung mga ka-wellness. Ano ba yung relationship ng mga nabanggit ni Doc Algie na mga karamdaman in link dun sa pagkakaroon ng fatty liver? Mm-hmm. Pero, tanongin natin, ano ba mismo ang nangyayari sa loob ng ating pangangatawan para mas makita ng mga ka-wellness natin yung actual picture na nangyayari sa katawan natin kapag ka nagkakaroon ng ganito pong problema, Doc Ron?
5: Well, kapag fatty liver issue, ito yung tinatawag na overconsumption ng caloric intake. Mm-hmm. Ang caloric intake, especially doon sa mga pagkain, number one, yung mga matatamis. O mga matatamis na pagkain, especially yung source ng matatamis na pagkain is simple, mm-hmm, sugars. Also, soft drinks, desserts, yung mga mga sweet tooth diyan. Mm-hmm. hindi dati ganun mm-hmm. kami sa bahay na ano, kapag hindi makatapos ng kain pagka walang panghimagas. Also white rice. Mm-hmm. Oh, yung kaya doon sa mga mahilig.
6: Sino ba na pauso ng panghimagas?
5: ano kasi saragana daw eh, saragana, pag saragana bago matapos ang kain, saragana. Ewan ko, ganun ang nasunod sa amin. Siguro kaya doon sa pamilya namin maraming may problema sa hypertension and mm-hmm. also diabetes. Mm-hmm. And also doon sa mga mahilig, no, extra rice and also unlimited rice, white bread, especially yung mga genetically modified na ano, na wheat flour. Mm-hmm. Kasi napakataas ng glycemic index noon. Uh-huh. Kahit na sinasabi natin na kumbaga yung wheaten bread mm-hmm. na hindi white bread, kapag genetically modified, mataas talaga pa din ang glycemic index. Mm-hmm. At alam nyo ba mga ka-wellness, ito palaging palaging tinitake or palaging iniinom or kumbaga refreshment kasi kumbaga substitute doon sa mga soft drinks mm-hmm. is itong tinatawag na orange juice. Mm-hmm. Alam nyo ba na overconsumption ng orange juice would cause also sa pag tinatawag natin would cause also lipogenesis mm-hmm. o tinatawag natin de novo lipogenesis o pagkakaroon ng fatty liver. Mm-hmm. Kapag mataas kasi ang glucose sa ating katawan, especially yung fructose mm-hmm. and mas lalo na yung tinatawag natin na HFCs mm-hmm. yung high fructose corn syrup mm-hmm. That is over grabe talaga yun, magpa-inflame sa cellula ng ating liver. And of course ang gagawin ng liver pagka-inflame na yung cellula is babalutin niya yung fat to protect the cells. Mm-hmm. No. And the result is yung tinatawag natin na lipogenesis mm-hmm. or tinatawag natin na fatty liver. Kaya kapag ka itong mga pagkain natin na ito ay sobra na kinakain, liban doon sa HFCs, hindi mm-hmm. talaga talagang big no-no talaga yon. Pero yung mga itong mga pagkain na ito ay sobrang ang consumption natin, this would cause ng overproduction ang tinatawag natin ng fats doon sa ating liver, which mm-hmm. is ang resulta is fatty liver mga mm-hmm. ka-wellness.
4: Yung mga binabanggit mo Doc Ron na orange juice mm-hmm. ito ba ay yung na made from fresh oranges
5: even
4: kinakatas
5: from,
4: nila
5: even from fresh kasi mm-hmm. napakataas kasi ang fructose ng orange. Ang nangyayari kasi when you drink orange juice mm-hmm. tinatanggal mo yung pulp eh.
4: Mm-hmm. tama.
5: Kasi it was created to have pulp. Mm-hmm. And the pulp or the fiber itself, mm-hmm. ang gagawin niya is hindi niya ibibigay or ipa-absorb lahat mm-hmm. doon sa ating bloodstream yung fructose.
4: Tama,
5: yun yung trabaho ng fiber. Ngayon, pag tinanggal mo yun, mm-hmm. burst absorb lahat 100% doon sa bloodstream. Mm-hmm. And that is why there is an overload ng fructose doon mm-hmm. sa liver. At saka, hindi lahat ng parte ng katawan natin nag-metabolize ng fructose. Mm-hmm. Though, ginagamit siya ng parte ng kidney natin, ng mga cells ng kidney, pero ang pinaka-storage kasi ng fructose, excess mm-hmm. fructose sa ating katawan, is yung liver. Kaya, mm-hmm. overconsumption of these fruit juices is

0: mga other vegetable juices.
1: Yes. Kumbaga, gawin nyo siyang pampatamis, hindi siya purong-puro ganun. Pure. Pwede namang uminom na purong ganun, pero hindi siya palagi. Mm-hmm. Ang nangyayari kasi, yung tinuro ni Doc Algie dati na ba na, yung one-to-one replacement. Mm-hmm. Kasi ayaw kong uminom na ng soft drinks dito ako sa healthier orange juice. Yun na din, inaraw-araw. Hindi din siya, hindi din siya maganda.
2: Ayun, ayan. Napakagandang info dyan para sa mga ka-wellness natin, ha, na kinakailangan in moderation pa rin and balance also. Mm-hmm. Pero merong kapansin-pansin, Doc, na nangyayari, na laging magkasama or laging nakalink yung obesity dito sa fatty liver disease. Bakit po kaya ito na nangyayari, Doc Algie?
3: Nako, yung parang may na-mic natin. Yung mga dahilan kasi niyan, kapag ikaw ay mayroong obesity, ibig sabihin, sobrang bigat ng timbang compare mo sa normal dapat. Laging associated kasi pag ganyan yung insulin resistance. Ibig sabihin ng insulin resistance, yung katawan natin, hindi effective na ginagamit yung insulin, which is very important for uptake ng glucose papasok sa ating mga cells. So, ang type 2 diabetes is dahilan sa insulin resistance. Mm-hmm. So, pag obese ka, malaki yung chance mo to develop insulin resistance. And also, most of the obese people, meron silang inflammatory condition. Mm-hmm. So, yung mga chronic inflammation at pagtaas din ng mga free fatty acids, isa yan na nakikitang link. Bakit kapag ikaw may fatty liver, may chances to develop or vice versa, pag may obesity ka, madalas ay meron kang fatty liver. Mm-hmm. Pero hindi naman ibig sabihin, lahat ng obese, automatic may fatty liver na. Malaki lang talaga yung chances mo to develop fatty liver disease pag ikaw ay obese. Mm-hmm. So, lahat ng yon, yung mga binabanggit natin kanina, nagpapahirap sa atay natin, at hindi lahat ay, kumbaga, nagiging kapakipakinaba. Kasi yung mga binabanggit natin na yon, hindi naman totally madaling mag-develop. Mm-hmm. Kaya lang, in long term, kapag meron kang insulin resistance, talagang medyo, malaking problema sa atay natin yon. Mm-hmm. Kasi the more insulin we have in our blood, yung mga surplus insulin, the more na magkakaroon tayo ng metabolic disorder. Kaya nga, ang tawag nila doon,
0: Metabolic Syndrome
3: X. Mm-hmm. At ang isang tinuturong number one culprit is yung tinatawag na hyperinsulinemia, o pagtaas ng insulin sa ating pong dugo.
2: Mm-hmm. Paano naman, Doc Ron, yung mga diabetes person, bakit sila din nalilink din dun sa pagkakaroon ng fatty liver?
0: As you mentioned already na yung Doc Algie, kapag kamataas ang blood sugar, tapos merong insulin resistance, kasi pag type 2 diabetes, tawag natin dyan insulin resistance, that means the cells is no longer accepting insulin hormones. Mm-hmm. Pag hindi ma-accept ng insulin hormones, nanatili yung sugar doon sa dugo. Mm-hmm. And then, ang nangyayari naman, itong pancreas, kasi maraming sugar sa dugo, magpuproduce siya na magpuproduce ng insulin. Mm-hmm. Para sana na ma-absorb ng selula natin yung yung mga sugar. But then, dumadami yung, as mentioned already, yung hyperinsulinemia. Mm-hmm. Ang link kasi nitong tinatawag natin insulin. Ang insulin kasi, ito kasi yung hormone na kapag sobrang dami sa katawan natin, this would tell the body to deposit fats, including doon sa ating liver. So kapag merong insulin resistance, lumalala yung pagka may fatty liver, lumalala yung insulin resistance. Pagka lumalala ang diabetes, mas lumalala ang fatty liver. So parang nagiging cyclical order lang siya. So nagli-link sa isa't isa. And that is why having type 2 diabetes is already napakataas, nagpapataas na risk ng pagkakaroon din ng fatty liver disease.
2: Mm-hmm. So yun yung relationship nila, mga ka-wellness, kung bakit yung mga obese people at the same time yung mga tao na mayroon na type 2 diabetes, is more prone sa pagkakaroon ng fatty liver. At pagka meron ang fatty liver, possible din, Doc, na mas lumubha yung kalagayan na meron ka na dati. Uh-huh. Pagka meron ganito pong problema. Kumbaga, yun nga, parang paikot-ikot lang siya yung ganitong problema. So, ang nangyayari sa loob ng ating pangangatawan na Doc Algie, pagka meron tayong fatty liver, ano yung mga possible na pwedeng tingnan o pwedeng bantayan ng ating pong mga ka-wellness kapag meron na silang problema na fatty liver?
3: Sa mga nararamdaman, symptom, commonly, kadalasan wala. Mm-hmm. O, kasi,

0: lalo na kapag nasa beginning stage,
1: early stage,
0: ang fatty liver. Kasi alam mo naman yung liver natin, siya ang napakalaking organ that facilitates more than 500 different functions simultaneously. Mm-hmm. From yung metabolism, mm-hmm. everything, hormone production. So pag nagkaroon siya ng fat deposit, hindi siya nagkakaroon ng mas efficient at effective na trabaho. Mm-hmm. Apektado siya. So, nasimula, wala. Pero habang lumalaon, kumakapal na kumakapal yung fat sa ating atay, mm-hmm. ang mararamdaman kadalasan, yung iba parang madaling mapagod. Mm-hmm. So, napapansin mo dati, kaya mo pa namang lumakad ng matagal mm-hmm. at mabilis na hindi ka hinahapo. Ngayon, madali nang hapuin. Mm-hmm. And ang worst pa niyan, hindi nga nagtatrabaho ng mabigat, napapagod pa rin.
1: Walang ginawa pero pagod
0: pa rin. Tapos, kadalasan meron siyang abdominal discomfort. Especially mm-hmm. dito sa right upper quadrant. Dito sa upper right ng abdomen, mm-hmm. which is nandun yung location ng liver natin. Liver. Kung nararamdaman nyo, parang may parang pain doon sa area na yun. Tapos, madalas kayong kinakabagan, bloated, parang nakikita nila na ano eh. Di ba, pagkakain na eh, wala ka pang gana kasi parang busog, parang bloated ka. Mm-hmm. So, isa yun, ano. Tapos, tumataas sa mga blood test yung mga liver enzymes. Mm-hmm. O, pag napapa-blood test kayo, nakikita na mataas yung SGPT or SGOT. Mm-hmm. So, yun yung mga determining factor para masabi ng doktor na maybe there is a possibility of fatty liver. Mm-hmm. So, unless na makikita yun, ang fatty liver ay parang nagbibigay lang ng mga initial signs and symptoms na most commonly pareho din ng ibang mga sakit. Mm-hmm. Kaya itong fatty liver, kadalasan, nagpo-progress na muna bago mo mamalayan. Unless nagpa-blood test ka at talaga hindi mo na kaya yung sa tiyan kadalasan, yung pakiramdam ng tiyan eh.
1: Oo, minsan yung iba, namimilipis sa sakit ng tiyan eh. Yung iba naman, akala nila na yung patso lang. Mm-hmm. Dahil ngayon, parang bloated lagi, feeling mo busog ka lagi. Mm-hmm. Pagka magpa-ultrasound ka or magpa-lab test ka, nako, eh meron na palang fatty liver. Mm-hmm. So, kinakailangan maging mapagbantay kayo, maging mapanuri. Especially kung alam niyo naman sa sarili niyo na hindi ganun ka-healthy. Mm-hmm. Yung inyo po mga kinakain, ano? Ay kinakailangan meron kayong monitoring. Mm-hmm. Especially sa inyong liver area. Sino po, Doc Ron, ang mas may mataas na panganib o risk sa pagkakaroon ng ganito pong karamdaman?
2: Well, as we have mentioned already, obesity, type 2 diabetes, also doon sa mga may mataas na triglyceride level, also as a risk factor. Uh-oh. Hypertension. Kapag hypertensive kayo, posibilidad na merong problema sa type 2 diabetes, mm-hmm. merong problema sa metabolic syndrome. Also, yung mga babae na may PCOS. Mm-hmm. Kapag may PCOS kasi, ibig sabihin, merong hyperinsulinemia yan. Uh-oh. Link yan yung PCOS. Ang tawag na yan ngayon is PMOS na. Mm-hmm. Hindi na PCOS. Uh-oh. So, another term na dinagdag nila. And also, doon sa may mga sleep apnea. Mm-hmm. So, bakit nagkakaroon ng sleep apnea? Link din yung sleep apnea sa diabetes, obesity, and also hypertension. Mm-hmm. And also, which are also linked doon sa pagkakaroon ng tinatawag natin na fatty liver. And also, doon sa may mga problema sa kanilang bituka, especially mm-hmm. yung may tinatawag na leaky gut syndrome. Mm-hmm. May leaky gut syndrome yung kapag yung mga dead bacteria mm-hmm. ay pumapasok doon sa bloodstream natin, pumupunta doon sa portal vein, nagiging cause ng inflammation din ng liver. Mm-hmm. That may also cause yung tinatawag natin na fatty liver disease.
1: Ayun, no? So, kinakailangan maging mapagbantay kayo dito, ha? Especially doon sa mga nabanggit ng mga personalidad na meron ng ganitong unang karamdaman, mm-hmm. Kinakailangan always check your liver. Mapa-ultrasound kayo, either quarterly mm-hmm. or twice a year. Mas maganda, para makita at mamomonitor kung meron ba nag-uumpisa na mm-hmm. na liver problems sa inyo pong, sa inyong pangangatawan. Kasi yun nga, ang liver natin, napakakunat yan na organ mm-hmm. sa katawan natin.
2: Very resilient.
1: It can regenerate also itself. Mm-hmm. Kaso pagka napuwersa ng husto, nabugbog ng husto yung atay mm-hmm. natin, yan din yung pinakamahirap gamutin mm-hmm. na organ sa atin pong pangangatawan. Mamaya po, ipagpapatuloy pa natin kung ano ba yung pwedeng gawin ng atin pong mga ka-wellness. May gamot ba dito sa fatty liver? Ano ba yung pwedeng mga home remedies? Ano ba yung mga natural ways para maingatan natin, mapangalagaan natin ang atin pong atay? Tutok lang mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health. Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. So yung mga katanungan, huwag po mahiya magtanong. At sa X-Line sa atin pong numero. Atin pong sa X-Line 0969-609-6545. Balik po tayo sa pinag-uusapan natin patungkol sa fatty liver disease. Ang tanong, Doc Ron, ano po ba? O Doc Algie, ano po ba yung mga pwedeng gawin na mga ka-wellness natin? Meron bang gamot pagka meron ka ng fatty liver? Or meron bang pwedeng pwede yung precaution na gawin para hindi lumala if ever man na tayo nakakaranas na ng fatty liver disease?
0: Actually, marami. Maraming pwedeng gawin. Lifestyle and other factors na pwede natin i-consider. Ano? Kasi sa maraming tao, napaka-importante sa kanila na talagang mabawasan o ma-reverse yung pagkakaroon ng mataas na taba sa kanilang liver. So, paano ma-reverse? Kasi delikado na kapag hindi mo ma-reverse yung fatty liver, pinagmumulan niya ng mas malalang sakit sa atay, katulad ng mga fibrosis or cirrhosis, na mas mahirap gamutin. Actually, talaga napakahirap pag ganun tumama.
1: Parang nasa end stage na yun.
0: So, number one is dapat tayong magsikap na magbaba ng timbang. Hindi naman kailangan na sobrang bilis ang pagpapababa ng timbang. Basta consistent na ang weight natin, instead na tumaas, ay bumababa. Dahil nag-observe tayo ng tamang way ng paggamit ng tamang diet. Kasi may mga hindi magandang diet program na pwedeng mas makasira pa eh. Yung crash diet, papayat ka nga, pero babawi din eventually yung katawan mo. Oo, kapag nagbawas po tayo, at least 5% ang body weight, nababawasan po yung liver fat. Okay, pag mga 7 to 10% na, maaring bumababa na yung mga inflammation na nagpapabuti po sa condition ng ating atay. So, ibig sabihin, kahit napakunti-kunting pagbabawas lang ng timbang, malaking bagay na yan. Another thing is, malaki rin ang kaugnayan nito sa pagpapababa ng timbang yung exercise. O, hindi kailangan yung marathon, hindi kailangan yung bodybuilding na using weights, etc. May mga taong hindi pwede sa ganun eh. So, 150 minutes lang every week ang isa sa pinaka-recommended ngayon, na uso-uso yung tinatawag nating brisk walking. Hindi mo kailangan tumakbo. Brisk walking meaning yung paglakad ng mabilis. Ng tuloy-tuloy ay isang magandang paraan. Sabi nga ng pag-aaral, most of the time, effective pa yon pagdating sa cardio and yung fat burning, yung brisk walking. Ano? Pwede rin yung biking kung gusto nyo ng kasama na yung leisure and sightseeing, biking, swimming, malaking tulong na ho yan. Another thing, talagang kailangan na i-shift natin yung diet natin from our modern diet. Kasi tinatawag ko modern diet kasi most of the time, ang pinipili natin mga ultra-processed food.
1: Tama.
0: So, baguhin natin yung diet natin at mas itaas natin yung percentage. I-follow natin yung mga bagong guidelines ngayon, especially ng DOST, FNRI, Pinggang Pinoy. Dapat kalahati ng ating kinakain everyday, plant-based. Galing sa prutas, gulay, at sa mga high-fibrous foods. And the rest, katulad ng iba, yung mga karne, yung mga source of protein natin, ay nandun lamang sa mas lesser. Pero dapat balanse. Kasi mga macronutrients yan eh. So, dapat bawasan yung mga refined and ultra-processed na pagkain katulad ng mga sugars. Alam naman natin yan, lahat ng mga matatamis na hindi naman natural. Kasi ako, hindi naman ako again sa pagkain ng may sweet. Basta ito'y whole and plant-based and yung masasabi natin na healthy sweets na mayroong low glycemic index level. Ano? Control yun ang blood sugar kasi associated ang pagtaas ng blood sugar o diabetes sa development ng fatty liver. Kadalasan, control din yung cholesterol and triglyceride, which is risk factor sa pagdevelop ng mas malalang sakit katulad po ng bara sa puso, stroke, yan yung mga associated condition. So ito yung pinakang way. Magugulat kayo pag dinahandahan nyo yan, pinalitan nyo yung diet ninyo, ng healthy, nag-exercise kayo, tapos nag-lose weight kayo, hindi mo kailangang diktahan ng katawan kusang magiging maayos ang katawan natin.
1: Mm-hmm.
0: O, kaya nga pumapasok niyan yung mga ano eh, yung mga supplement like Santon Plus Gold,
1: mm-hmm,
0: na ito ay nagbibigay ng additional boost, kumbaga, doon sa effort natin. Kasi minsan yung pagkain natin, kahit anong ingat, eh, mismong yung kinakain natin, kulang sa sustansya.
2: Mm-hmm.
0: So,
2: nutritional
0: we need
2: gap
0: to fill in that tinatawag ng nutrition gap,
1: mm-hmm,
0: which is, ang makakagawa lang yan is supplementation.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, that's why Santon Plus is ini-introduce natin. Kasi nga, marami mga tao, hindi nila alam na isa sa reason bakit lumalala ang sakit nila kahit nag-maintenance naman sila.
1: Mm-hmm.
0: Eh, nutritional deficiency pa rin ang mm-hmm nagtitrigger sa mga karamihan ng sakit na tumatama sa kanila.
1: Yun, no? Kaya sa mga ka-wellness natin, maraming pwede tayong gawin ano, para ma-improve yung mm-hmm atin pong kalagayan. If ever man na tayo ay meron ng fatty liver, ay mas mapaigi yung mm-hmm kondisyon ng atin pong pangangatawan. How about sa mga gamot, Doc? Is there a specific medication na pwedeng i-take yung mga ka-wellness natin for that specific problem?
2: With regards sa specific medication, until na wala pa pong medication mm-hmm or direct medication mm-hmm para sa tinatawag natin na fatty liver.
1: Mm-hmm.
2: But then kapag kung titingnan natin, basically itong fatty liver is just a lifestyle problem.
1: Mm-hmm.
2: Eh. So when you have a change of a lifestyle, kaya nga yung mga eksperto palaging ina-advise when a person has fatty liver, especially mm-hmm doon sa early stage,
1: oh,
2: is isa sa mga bagay na ano na kailangan gawin is mention na ni Doc Algie, pagbabawas ng timbang.
1: Mm-hmm.
2: So you need to reduce your weight. By reducing your weight, you also reduce your liver fat.
1: Mm-hmm.
2: Also, regular exercise. Doing exercise every day, 150 minutes of brisk walking every day would really suffice, no? Kasi especially doon sa mga sedentary lifestyle, eating choice ano yung choice of food natin, pagkain ng mga masusustansyang pagkain, especially doon sa mga matataas sa fiber.
1: Mm-hmm.
2: And of course, if you have yung tinatawag natin mga medical risk factor katulad mm-hmm ng diabetes, mataas na blood pressure, mataas na cholesterol, of course you have to address that kind of problem mm-hmm para hindi na mag-link or hindi na kumbaga kumalat pa yung problema doon sa pagkakaroon na tinatawag natin na fatty liver.
1: Mm-hmm. How about sa mga supplementation, Doc? Yung nabanggit Doc Algie na Santon Plus Gold natin,
2: mm-hmm,
1: o paano makaka-benefits yung mga kababayan natin na mayroong fatty liver when they take Santon Plus Gold?
2: Number one, anti-inflammatory.
1: Mm-hmm.
2: Ang Santon sa ano sa sa Santon Plus Gold mm-hmm natin is napakataas sa antioxidant mm-hmm level. As we have mentioned earlier kanina, na kapag mataas ang inflammation, yung tinatawag natin yung ano, yung leaky gut syndrome,
1: mm-hmm,
2: isa ito talaga itong leaky gut syndrome. Kapag may leaky gut syndrome, nagpapataas siya ng inflammation.
1: Mm-hmm.
2: Hyperinsulinemia causes high inflammation din sa liver.
1: Mm-hmm.
2: Mataas na blood sugar level causes high inflammation. Now, mm-hmm, in order to reduce that inflammation, is taking sa Santon Plus Gold would greatly help mm-hmm as an antioxidant and anti-inflammatory. It protects the cells from scarring mm-hmm or yung tinatawag natin na fibrosis.
1: Mm-hmm.
2: And also, yung mga nutritional gap na ibibigay din ng malunggay, nagtumutulong din ang magpababa ng cholesterol, especially yung garlic ingredients mm-hmm nito.
1: Oh.
2: And also, maraming sa pag-aaral yung tinatawag natin yung ano yung ating spirulina is mm-hmm napakaganda para din sa ating liver.
1: Mm-hmm.
2: And lalong-lalo na kapag yung tinatawag isabay ninyo yung ano yung premium D3. Why?
1: Mm-hmm.
2: Especially doon sa may tinatawag na may type 2 diabetes and hyperinsulinemia. Kasi ang MCT ng ano ng ating premium D3 is nagpapataas na tinatawag natin insulin sensitivity ng ating cells. Pagka tumaas yung insulin sensitivity ng ating cells, hindi na magpuwersa yung ating liver na magpadala at gumawa pa ng mas marami pang insulin hormone.
1: Mm-hmm.
2: Kapag ganun nangyayari, of course, hindi tataas yung insulin. Hindi magkakaroon ng hyperinsulinemia
1: mm-hmm
2: which is also linked sa pagkakaroon ng type 2 diabetes. That is why taking, kaya sinasabi po natin, even though you are healthy, make it sure to have this what we call mindset na mag-invest sa inyong ano sa inyong kalusugan mm-hmm sa pag-take ng supplementation. Even though you are eating healthy, yes, mm-hmm, we have mentioned already yung ano yung nutritional gap,
1: mm-hmm,
2: kailangan talaga natin ng supplementation, especially taking Santon Plus Gold and also premium D3 would greatly help pagkakaroon na makaprevent ng pagkakaroon or makareduce ng pagkakaroon ng tinatawag natin na fatty liver disease doon po sa mga ano, sa mga may problema katulad nito.
1: Yun, no? Sa mga ka-wellness natin dyan, yung iba kasi, usually nakatuon sila doon sa problema mismo.
2: Mm-hmm.
1: Hindi natin tinitingnan yung mas broader picture kung bakit nakakaranas tayo ng ganung mga problema.
2: Mm-hmm.
1: O yung mga tinatawag na mga secondary link problems.
2: Mm-hmm.
1: Kung bakit nandun yung karamdaman na yun sa ating pangangatawan. So mas maganda kung ititingnan natin yung buong yung buong picture kung bakit meron kang ganung problema, ma-address mo pati yung mga link problems.
2: Mm-hmm.
1: At pagka na-address mo yun siya, mas mabilis mong mare-resolve kung ano yung gusto mong resolbahin sa iyong pangangatawan.
2: Mm-hmm.
1: So yun ng yun yung mga pamamaraan, mga ka-wellness, ano? Especially dito sa problema na fatty liver disease, ano? Mm-hmm. Walang isang gamot para sa ganitong problema. So mix ito ng change ng lifestyle natin, diet modification, as well as supplementing kung ano yung mga kinakailangan natin na nutrisyon para mabawasan yung mga inflammation sa pangangatawan natin as well as yung mga deficiencies na nagdudulot din ng mga problema sa ating pangangatawan.
2: Especially doon, kapag meron ng fatigue, over-fatigue, pagkagising mo sa umaga, ang haba naman ng tulog mo, pagkagising mo, pagod pa din.
1: Oo.
2: Tapos kapag tinatawag natin palaging bloated ang inyong tiyan, that is already a sign that you need to have at yung tinatawag natin na umikot ka ba 180 degrees na talikod doon sa mga lifestyle. And of course, taking supplementation will greatly help.
1: Yeah.
2: Kaya kapag meron na kayong mga symptoms na ngayon, do not wait for tomorrow. Just go, kumbaga, huwag niyong isipin, kaya ito nga sinasabi natin palagi, huwag niyong isipin expenses yan.
1: Mm-hmm.
2: O, yung pagbibili ng mga masustansyang pagkain at taking supplements. Make it as a part of your investment para sa inyong kalusugan.
1: Oh.
2: Kasi doon naman nakasalalay yung pag-generate natin ng income.
1: Tama.
2: And pag-provide sa ating pamilya. Kasi kapag ka nagkasakit, especially yung breadwinner sa bahay, lahat yan paralisado.
1: Mm-hmm.
2: At of course, lahat ng ipon, ubos talaga lahat yan kapag nagkaroon.
1: Kulang pa.
2: Oo. Talagang i-drain ang savings. So.
1: Mm-hmm. Ayun. Maraming salamat mga doc sa mga infos na inyo pong naihatid sa ating pong mga ka-wellness patungkol dito sa problema na ito. Actually, tinatawag yun na silent epidemic din dito sa Pilipinas.
2: Mm-hmm.
1: Pero yun mo, 18 million na mga Pilipino humigit kumulang ay nakakaranas ng ganito pong problema, itong fatty liver disease. Kumbaga, parang siyang parang nakahirela na siya sa mga problema ng diabetes, hypertension, cardiovascular disease. Naka-line up na kasi.
2: Ang sarap uminom ng mga Pilipino, ang sarap uminom ng mga soft drinks.
1: Yeah.
2: Pagka umaga, kape, tapos pag-uwi para ito sasabihin ng iba is deserve ko ito, milk tea. Oh, 'di ba?
1: Ako.
2: HFCs ang pinapaasukal noon. High fructose corn syrup pa nilalagay doon.
1: Mm-hmm. Oh, 'yun yung mga kumbaga common na nakakain natin or na ipapasok natin sa ating pangangatawan na madalas kumbaga hindi na natin napapansin na yun pala ay highly destructive sa katawan natin.
2: Mm-hmm.
1: Napakalaki ng naiudulot na pinsala sa atin pong kalusugan. Ha? Kaya kinakailangan sa bawat punto, kumbaga lahat ng punto ng kalusugan natin, dapat i-check natin lagi. Ano? Kasi maliit man yan o malaki, malaki ang pag naipon, yun din ang resulta niya. Problema o sakit sa ating pangangatawan. Okay? So yung mga katanungan po patungkol sa ating pinag-uusapan, pwede kayong mag-check sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasalan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito. Ha? Para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Totoo lang po mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Sunfone Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Sunfone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Sunfone Gold Coffee Mix.
3: Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.

0: Balik po tayo sa atin pong programa, mga ka-wellness. May mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Ilagay niyo po pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santone Plus Gold at ng Yes to Health Incorporated. Katuwang po natin para maging malusog at laging makaiwas sa pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila, mga ka-wellness, standardized extract at all natural, kaya po walang mga side effects at walang mga contraindications sa mga medication na inyong pong iniinom or kung mayroon man kayong kasalukuyan na karamdaman na nararamdaman, ha? Sa mga gusto pong makasubok ng atin pong Santone Plus Gold at iba pang produkto ng Yes to Health, pwede pong mabili yan sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug at sa St. Joseph Drug Store. At ganoon rin sa mga local pharmacy sa inyong lugar na ipagtanong-tanong nyo po ang atin pong mga produkto. Ang atin pong Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay mabibili sa Fisher Mall Supermarket. Hanapin ang atin pong mga produkto and always check, ha, dun sa atin pong logo at dun sa tatak natin na Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makaiwas sa mga fake, mga counterfeit na mga produkto, mga ka-wellness. Pero yung mga affiliates,
2: alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo sa mga katanungan na huwag pumahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Batiin ko lang lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. Malusog na pakikinig po, ha, sa mga ka-wellness natin dyan, mga avid viewers natin, ha, kaila Sir Ding Estrella at sa inyo pong mga kasamahan dyan. Kay Ma'am Jessica Gonzalez, good afternoon daw yan. Malusog na panonood din po, ha. At ganoon din kay Ma'am Josephine Brogar Estrella.
1: Ayan, nasendan daw niya yung address. Sige, Ma'am, check natin. Oh. Saka si Darlene Dozen.
0: Mm-hmm.
1: Yan, Jeremiah Gundran. And si Lynn Aguda. At syempre si Mrs. Emmeline Bakla, nanonood. Si Ramon Policarpio, sabi niya, good PM po. Saan po sa Cavite ang outlet nyo? Makaka-avail po ba ang senior discount? Salamat po. Mm-hmm. Sa Cavite, meron tayo ba? Parang wala.
0: Wala po.
3: Dito, baba kayo ng Balibago, Santa Rosa.
0: Pwede kayo maka-avail dyan ng mga products natin with discount, of course. Darin nyo lang yung ID nyo at or senior citizen ID or senior citizen card, ha? Para i-present nyo dun sa atin pong Yes to Health Wellness Center sa Balibago.
1: Roddy Pasugiron, sabi niya, good afternoon mga doc, magandang hapon mga ka-wellness, salamat sa info mga doc.
0: Yan, ito pa doc, meron nga nag-text dito sa atin, nagpapabati, magandang hapon po, pabati naman kami dito sa Barangay Iraan, Rizal, Palawan.
1: Pati ina yan.
0: Yan, pakibati po ang aking mga anak na sila Michael Madnor, Madhinor, Noriam Madhamli and Hamnalin Abs Aliodin. Salamat po. Ayun. Happy listening sa inyo po dyan, ha, sa mga ka-wellness natin dyan sa Palawan, Rizal. At sa lahat po ng mga avid listeners natin kung saan man dako kayo ng Pilipinas na nakikinig dito sa atin pong programa, na malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Okay? Doc, meron na tanong dito. Mga doc, please tell ano po ang proper weight sa babae na ang taas ay 45. Ano tong 45 na to?
3: 45
0: siguro. 45 or 45 inches. At salamat po sa sagot. Ano po ang proper to eat ng kamatis? Cook mo ba or raw? O, salamat din po, Verna from Tacloban City.
1: Normal weight? Babae.
0: Babae, para sa babae.
1: O kung 45, medyo mababa ng konti, ano. Dapat hindi ka sobra sa 50 kilograms. Oo, kasi kung ganyan yung ano, kinakailangan, eh, nandun ka lang sa pinakang, ano mo, pinakang bracket mo. 55 kilograms, medyo ano na yon, medyo masasabi na natin na tatawid na sa
3: obese, na sa ano, borderline.
1: Borderline.
0: Tapos depende rin sa edad kasi, ano. Mas maganda, ano, kung meron ka diyan, ano, download ka na lang ng BMI calculator. Mas maganda 'yon, kasi specific doon, edad mo, height mo, tapos yung timbang mo ngayon, mm-hmm. kung ano yung timbang mo. Kasi makikita doon, kung ano ba yung standard weight para sa'yo, mm-hmm. ano yung preferable weight para sa'yo, at kung nasaan ka na ba. Mm-hmm. Kung nasa overweight ka na or mababa yung timbang mo, so ma-check po doon ano? Mm-hmm. Sa mga BMI calculator. Madami naman yan, pwede nyo i-download ang mga ka-wellness. Mm-hmm. How about doon sa ano, Doc? Sa kamatis.
3: Oh, pwede po mainin ng hilaw ang kamatis. Pwede din po kung gusto kayo makabenepisyo sa lycopene, mm-hmm. para mabenepisyo kayo ng lycopene ng kamatis, lutuin nyo po sa oil. It's either olive oil, mm-hmm. or coconut oil.
0: Yeah.
3: Luto o hilaw, oh, pwede po.
0: Yan. Depende sa kung ano yung pakay nyo, mm-hmm. na makuha. Kasi yung lycopene talaga, kinakailangan
3: lutuin
0: mo siya para makuha mo yung lycopene. Mm-hmm. Kung yung vitamin C naman doon, mas maganda, raw. Mm-hmm. Na ano yun mo siya, i-intake mo siya. Ano? So, depende sa ano, gusto po ninyo mga ka-wellness, okay?
1: Oh, i-correct ko lang yung sagot ko kanina kasi, mm-hmm. sa babae, mas lower ang dapat na threshold sa weight. Mm-hmm. O, sa mga babae, ano, mm-hmm. 34 to 46 kilogram or 75
0: nandiyan
1: to 100
0: lang dapat
1: pound.
0: Yung timbang nyo.
1: O, pag umabot na ng 46 to 54, mm-hmm. overweight na.
0: Mm-hmm.
1: Obesity above 54 kilograms.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. So, 4-5 nga lang pala siya.
0: Mm-hmm.
1: Baliktad yung dinig ko.
3: 4-5.
1: Ayan. Uh-huh. So, yun po yung correct, ha, na timbang na dapat ay hindi sosobra doon sa ano nyo. O, sa body mass index nyo naman, 18.5 to 24.9.
0: Mm-hmm.
1: Yan, yun yung pinakang ano, pinakang optimum sa inyo.
0: Mm-hmm. Yun, okay.
3: Dok, kaya lang tatanong si ano, si Sir Ramon Policarpio, mm-hmm. about sa Lazada.
0: Mm-hmm.
3: May Lazada official ba na tayo at may senior discount? Senior discount, I think wala tayong senior discount sa
0: basta online.
3: Online.
1: Oh, wala tayong Lazada. Wala tayong Lazada sa
0: Shopee
1: ang meron tayo.
0: Shopee meron tayo.
1: Mm-hmm. Oo.
0: Search po Yastro Health 2011, mga ka-wellness, ha, sa ating Shopee page.
1: Mm-hmm.
0: At ito, saan po sa Imus Cavite ang store nyo para makabili ng Soundtone Gold? May senior discount po ba? Sa Cavite, wala po tayo mga ka-wellness, ano?
1: Sa mga Malibago butika po, lang, sa mga partners.
0: Mga butika, na, marami po tayo. Pagtanong-tanong nyo sa mga local pharmacies or sa Mercury, pwede kayong pumunta. Yun lang ang lagi nilang tinatanong, Doc, kung mayroon daw bang discount sa mga senior citizen pagbibili ng Soundtone Gold.
1: Sa iba kasi, hahanapan kayo ng reseta.
0: Ayan. Oo.
1: Kasi hindi naman kasi automatic ang supplement na may discount.
0: Mm-hmm.
1: Oo, pagdating sa law. At least, kung mayroong reseta, siguro pwede. Pero kaya nga naglalagay tayo ng special discount sa ating wellness clinic,
0: mm-hmm.
1: mismo.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kasi siyempre, direkta kayo sa Yes to Health. So, mm-hmm. we can offer some discounts sa inyo.
0: Mm-hmm. Okay. Ito, Doc, another query. Ano po ang simptomas ang namamanhid at tinutusok-tusok ang talampakan? Diabetic po ba ito? Salamat po, Jerry, ito ng Kalibo, Aklan.
1: Hindi naman actually automatic diabetic na. Mm-hmm. Although ang neuropathy, isa yan sa pinaka-common na
3: symptoms.
1: Oo, na complications.
0: Complications.
1: Oo, ng diabetes. Mm-hmm. Para masigurado natin kung diabetic ka ba, ay magpa-test ka.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: O, patest mo yung blood sugar mo para malaman mo kung talaga ikaw ay diabetic.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung mataas ang sugar mo, malamang complication yan.
0: Oh.
1: Meron din namang mga tinutusok-tusok dahilan sa poor circulation.
0: Mm-hmm.
1: Minsan yung iba, may sciatica, mm-hmm. may mga ipit na nerve. Oh. Yan yung mga possible. Ano. Pero to determine if you're a diabetic patient, you need to undergo ano, diagnostic procedures.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga blood test, yan. Papakonsulta po kayo para malaman po natin kung kayo diabetic.
0: Oo. Kasi pag sa symptoms, mga ka-wellness, kumbaga yung symptoms, it will give you a warning,
1: mm-hmm.
0: or kumbaga paalala sa iyo na kinakailang magpa-check ka.
1: Mm-hmm.
0: Pag nagpa-check ka, dun mo mayalaman kung mm-hmm. meron ka nga bang diabetes.
1: Mm-hmm.
0: Kasi iti-check yan sa mga lab test po niyo. Sa mga katanong kung ano yung pwedeng ipa-lab, pwede kayong magpa-FBS,
1: mm-hmm.
0: or pwede yung HbA1c.
1: Mm-hmm.
0: O, kasi yung magkakaiba kasi yun sila. Yung FBS, mm-hmm. is for that specific day.
1: Mm-hmm.
0: Para malaman kung ano yung pinaka-base na blood sugar po ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Yung HbA1c naman, it covers 3 months, up to 3 months, ng average na blood sugar mo.
1: Mm-hmm.
0: So, kung yung average nun ay mataas, talaga yung blood sugar mo. Ano? Yung meron naman iba yung tinutusok, yung random.
3: Random.
0: Yan, yung random blood sugar. Hindi yan siya, ano, hindi rin siya accurate na magsasabi na ikaw ay may diabetes.
3: Diabetes.
0: Kasi depende. baka nakakain ka ng ano, ng matamis. Mm-hmm. So it can elevate your sugar at that moment, ano. Mm-hmm. So mas maganda FBS or HbA1c. Mm-hmm. Ang ipa-check po nila.
3: Kalimitan sa mga ganyan kasi mga kababayan natin na ayaw nilang magpakonsulta kasi mm-hmm. nga kung minsan ay walang pera na pang paano pang pakonsulta. Mm-hmm. Pwede po kayong uminom din ng ano no, Santon Plus Gold mm-hmm. and Premium D3 kapag mag ganyang nararamdaman, is either ko pagka neuropathy or may diabetes, pwede din kayong uminom nun. Taking one capsule 3 times a day ng ano ng Santon Plus Gold natin, also Premium D3, one soft gel 2 times a day.
0: Mm-hmm. Okay. Dok, ano po ang gamot sa pampataba ng pisngi? Pero manggamot tayo dyan, Dok.
1: Dapat na jowa ka, laging pipisili yung pisngi mo. ang pisngi naman, tumataba kapag tumataba din tayo. Sumasabayan.
0: Sumasabay.
1: Oo. Yung iba, talagang gumagastos pa ng malaki para mawala yung matabang pisngi.
0: Ito ikaw naman, gusto baliktad. Mong mapataba.
3: Siguro, very, ano siguro, payat
1: slim.
3: Siguro.
1: Oo. Oo. Ano ka, kinakailangan mo maging tama yung timbang. Mm-hmm. So, ang mga pagkain kasi na nakapagpapaganda ng timbang natin, kung mm-hmm. underweight ka. Kasi pag underweight, saka ka lang ka naman magkakaroon ng pangangayayat ng mukha mo eh. So, ibig sabihin, hindi maganda yung, ano mo, yung timbang. Mm-hmm. So, para mag-gain weight ka, kailangan balance yung tatlong macronutrients. Mm-hmm. Yung protein, fats, and carbohydrates. So, kung kinakain mo na rin yun, pero hindi ka pa rin nag-gain weight, malamang may problema ka sa absorption.
3: Absorption, yeah.
1: Kaya sa Yes to Health, pag mga magano na, Dok, ang dami kong kinakain, hanggang ngayon, di pa rin ako tumataba. Mm-hmm. So, we recommend complete detox.
0: Mm-hmm.
1: Detoxification talaga kasi ibig sabihin, hindi masyadong nayu-utilize yung absorption ng nutrients.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Kaya kahit na kain ka ng kain, payat ka pa rin.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Kasi dalawang klase yan. Yung isa, hindi na nga kumakain, tumataba pa. May mga tao, kain ng kain.
3: Hindi naman tumataba.
1: Parang nakakaingit yun. No? Kahit anong kainin. Hindi rin tumataba. O, ganun po yun, ha? So, walang definite na pampataba.
0: Mm-hmm.
1: Uh-huh. Basta mahalaga balance.
0: Uh-huh.
1: Balance yung kinakain mo. Huwag kang puro kain ng junk foods. Uh-huh. Kasi minsan nakakasira din yung absorption.
3: Tama. Yeah. Especially yung tinapay.
0: Yun.
3: Yung nakaka-cause ng malabsorption rin. Mm-hmm. Kapag may constipation, isa din yan sa kailangan mong tingnan kung constipated ka.
0: Mm-hmm.
3: Bakit ka hindi nagkakaroon ng malabsorption? Kasi constipated. Hindi mm-hmm. madumi ang ano, madumi ang sistema.
1: Saka facial exercise,
0: mm-hmm.
1: Therapy sa mukha para yung muscle mag-develop.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang mukha kasi natin, pag in-up yung muscle development,
0: mm-hmm.
1: Magpo-form talaga yan ng maayos.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nagkakaroon ng parang nanipis yung mukha mo
0: mm-hmm.
1: kasi nagkakaroon ng wasting ng muscle eh.
0: Mm-hmm.
1: Kasi madalas kulang ka sa protein.
0: Mm-hmm.
1: Hindi nga balansi ka dalasan, carbohydrates, mm-hmm. fats, kulang naman sa protein.
0: Mm-hmm.
1: So, try mo kumain ng itlog.
0: Mm-hmm.
1: Sabi nga nung unang panahon eh, kumain ka ng itlog,
3: una ikaw ay bibilog.
1: Hindi joke yun, totoo yun. Because yes. The egg contains protein and
3: fats.
1: Healthy fats. Yeah. So, i-try mo yon na gawin mo consistent sa diet mo para magkaroon ka ng paghuhugutan ng kalamnan.
0: Uh-huh.
1: O na lumiliit yan pag tayo na napupuyat, nangangayaya, uh-huh. nai-stress. Mapapansin mo yung tao na i-stress lang ng tatlong araw. Parang ano na yun?
3: Bagsak na.
1: Yung mukha parang tumanda ng ano,
0: uh-huh.
1: ng napakailang taon ang tinanda.
0: Uh-huh. Oh. So yun yung mga kinakailangan nyo pong gawin, mga ka-wellness, ano? Para maging healthy, ha? Hindi lang mukha yung ano, magiging malusog. Pati yung buong pangangatawan natin.
1: Alam mo ba, yung kagandahan sa Santon Plus Gold, doon sa mga taong gusto nila magka-muscle,
0: mm-hmm.
1: gusto nila magkaroon ng volume yung kanilang mga, kalamnan.
0: Mm-hmm.
1: Ang Santon Plus Gold, meron siyang source of protein na plant-based
0: mm-hmm.
1: na ang kagandahan nun ay complete ang kanyang protein.
0: Yeah,
1: yun yung spirulina, complete protein niya. Ibig sabihin, pag kinain mo everyday, yung spirulina na nandun sa Santon Plus Gold, it will give you the complete essential amino acid.
0: Mm-hmm.
1: Soya is also complete amino acid.
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, yung soya, pag kinakain mo everyday, minsan sa kopi, minsan sa tokwa, taho, at mm-hmm. iba pa mga product na may soya, nakapagtataas din ito ng protein capacity natin sa ating katawan. So, dun sa nagtatanong, dun sa texter natin,
0: mm-hmm.
1: palagay ko, kulang talaga siya sa mga ganong
3: protein.
1: Proteina mm-hmm. to help build yung toughness ng muscle at kapal mm-hmm. ng kalamnan natin.
0: Mm-hmm.
1: Oo.
0: So, yun ha. Balanced diet kinakailangan para maging efficient yung pagpapalusog ng ipangangatawan, ha? At kung malapit-lapit ka lang sa Yastrel Clinic natin, mas maganda makabisita ka. Para mabigyan kayo ng mga diet programs or baka kailangan nyo ng detoxification, mas maganda unahin yun, ano? Para yung mga supplementation na iinumin mo is ma-absorb ng maayos ng ipong pangangatawan.
1: Although marami na tayong natulungan na ganyan, na nag-detox sila, after detox, nag-gain yung kanilang ano, kumanta yung katawan. So, doon natin napatunayan na kadalasan kasi kulang talaga sa absorption yung tao.
0: Okay, maraming sa lahat mga dok, no? Napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol po kayong mensahe sa ating mga tagapakinig.
3: Well, of course, doon sa mga may

Donald, maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakatabay at laging sumusubaybay sa atin pong programa. Sa lahat din ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming, maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po natin butihin na CEO Doc Remilito Uy, ito pa yung lingkod Doc Michelle Hines na sabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon nawa ang siya patuloy magpapagaling at magpapalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programa.

0: secret of health. The secret of health. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklaris, Ana?
2: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Oras sa XFM, mga katropa, alauna 36 na sa hapon. Ang atong oras, hatod ka na to sa Zantown Gold Coffee Mix. Kung feeling drained ka, babe, it's time for a coffee that does more than waking you up. Zantown Gold Coffee Mix is packed with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. A powerhouse blend to fuel your day. Zantown Gold Coffee Mix, mapalit ni siya, mga babe, sa mga butika o sa itong Yasto Health Clinic nationwide.
2: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao.

0: alauna y media hangtod alas tres sa hapon, Lunes Santo Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines. X-Rated.
1: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babae ka, basig ma-rape ka.
3: Basta naman.
4: Even though it's been so long.
1: Bahin sa gugma.
5: Ako, gilingon kay ko nito.
2: Promise?
5: Promise.
2: Ako po, gilingon na nimo.
4: Miss you like crazy.
1: Kasakit.
2: Diba, i-give up naman ka, diba? Kasakit na siya.
1: Adlaw, adlaw mo pa hila ka nimo. Og mo pa katawa.
5: Ay, mahaligi. Uy, gwapo lagi. Pero nakamsa tag-iya.

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan, huwag inom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kog ni bata akong lihok ba. Sa una? Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
10: Santone Vitamin C.
11: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom yun ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Nasuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay. Di gyud na mula hutay og reply.
14: Kaklarek sana!
15: Exciting!
16: X-rated.

0: Christmas Beautiful by Daryl On. Mayong uto mga babe, good afternoon sa inyo ang tanan. Welcome sa tuwang pagpanaguban-uban karong adlaw, karong hapuna. Of course, nagihapon sa programang X-Rated.
1: X-Rated.
0: Mayong uto sa mga babe nato dihan nga ganina pa intaw nakasubaybay. Luzon, Visayas, Mindanao. Maasa mga nakaplaster karon, babe. Sit back and relax kay ako ang bahala sa imo. Parang nabaguhan dyan ko ani mga babe ba? No? It's been a long time since naglingkod ko as a babe Sabrina. Pero nga no, kahagid nga niabot ko ani nga sitwasyon mga babe. Marag nahirapan ako at nagkalisod-lisod. GM, nga naman good ni? Wait ang mga babe, atong oras, 1:57 na sa udto. Kumusta man ang mga babe na ko diha? Mga bag-o pa yung tao nakahumanog pa ni udto. Ang mga babe na ito, nga karon pa po, nagpanikay-sikay alang sa ilahang mga paniudto diha. Siguraduhahan nyo ang paniudto ba na ninyo na sa mga produkto sa Yes to Health. Tabi na ginang ato ang Xanthone Gold, mga katropa. Or Xanthone Gold Coffee Mix sa mga mahiligon o kape diha. Siguraduhan nato mga babe, ang ato ang kape is kape nga healthy ang Xanthone Gold Coffee Mix, mga katropa. Sa mga babe na to, nga naminaw karon, I know for sure nga daghan og mga naka-hook up karon. Of course, no, kay first time nga mulingkod ta mga katropa, nga nung ako mag-in ang napili.
2: Hi!
0: Nga nung ako mag-in, GM. Tayo sa good beata, sige pagawa sa to ang... Huwag ko kabalo mga katropa, nga nung napaingon ko din nga kahintang. Ngayon man taani nga kahimtang. Pero bitaw mga babe, no? Wala namang gitay mahimo, kay naa namang yud ni, ato na lang yud ning tunlon. Tunlon na lang yud na to ang tanan mga babe. Mapakasakit man na o kalipay sa kinabuhi, ato na lang yung tunlon. Pero bitaw, no? Ano ni siya, bago na pud ni nga chance, bago na pud ni nga opportunity for me mga babe na inyuhang makauban matag udto, no? Ang uban karon kay nagpahulay. Sana all, no? Ang uban karon kay lami nang higda-higda sa ilang mga dunyan, sa ilang kabukiran. Ang uban sab karon mga babe kay naningkamot pa yung tao, nagkayod gihapon. May kayod gihapon silang pangadlaw-adlaw nga trabaho. Labi na sa to mga ex-force, taxi drivers na nga manaminaw karon. And at the eye mga babe, no, dili lang tadiri sa XFM Davao madunggan. Tungod kay live, punta on air, madunggan punta mga babe sa XFM 107.1 Tago. Actually, tibuok XFM Visayas and Mindanao. XFM 99.5 Jansan. XFM 99.1 Mati, sa XFM 101.7 Bukidnon, XFM 89.5 Pagadian, XFM 92.7 Ipil, sa XFM 91.3 San Franz, XFM 99.9 Tacloban, og kung asagi ka na nga to ang pinanggang DJ Reyna Chinita, si DJ RC sa XFM 88.3 Cebu, og pohon madunggan po ito mga babe sa XFM 91.1 Kidapawan. Ang akong kakulba karon dili mataba. Paano ko ba? Kay of course, no, gikan kay Reyna Chinita na very wholesome. Kanang sexy kayo paminawon sa radyo. Kana makaingon dyan nga, kani. O niya, mapulihan na dahil ninyo. Okay lang, bitaw. Madawat ramang kahakon ninyo, mga babe. Dawatan ramang kahakon ninyo. O, tama na katropang Marlo. Ito mga siluguan po na mga effects dari. Uy, kadili po sila mo, ano sa ito. Musabay. Bitaw kung asa mang ka, babe, nakaplaster ka ron, ako ang bahala sa mga sit back and relax diha. Hapyun-hapyuro na itong dapat hapyuron ka ron nga kaudtuhon. Kana mga nanakit nga mga kasukasuhan. Ako'y muhilotan.
3: Mauna na ang akong ipaabot ninyo!
0: Ako'y muhilotan, babe. Hiloto natin na sa toang drama o niya taon-taon, sa toang X-rated drama. Sa mga babe natin diyang gusto magpaabot sa mga greetings, shout-out, requests, ato ang tagaagpagtaga doon niya sa unahan mga babe. Pwede ka ninyo nga ipadangat sa tuang Facebook. Live po tayo sa mga Facebook pages, no, ng ating XFM kung asa man na naka... asa man mo na minaw karon mga babe. Oo. And of course, sa tuang text line, eh, hanapin ko muna ang ating text line. Bakit hindi ito na-prepare? Kanina pa ako dito. Oo, tama di ay. Dili lang dito madunggan. Tama na po dito yung mga Ilocano, Ilonggo, babe, na naminaw karoon, na mayad nga udto sa inyong atanan, mga babe ko da. Pag kumusta inyong pagpaniud to? Ang, ayan, naralisa ko na ito. Okay na lang good because my nerves are cracking right now. Pero sa mga gusto magpabot sa ilahang mga greetings, shoutouts, and requests, ako na tagapagtagad pinagi sa pag-text sa tuwang text line 0969-333-0537. Patrohan ko mga babe, 0969-333-0537. Sa mga nabaguhan, diha ha. Ako na ito inyuhang Babe Zabrina, ang babe ng bayan. Amoy pala ang ulam na. Ano na yung ana? Pero di ko kaya umitaw, tama na rin. Babe, oh. Ano na ipaamoy pala? Ay, amoy palang ulam na. Bakit may ganon?
2: Hi!
4: Oo nga, no?
0: Abi ito mga babe, nadunggan ako ninyo, I think siguro sa uban na mga babe na ito ka naminaw karon dari somewhere in Visayas. Nadunggan ako ninyo sa Putahe sa Gabi last 3 years ago. So, imagine, kanusa pa ko last ni Tingog as Babe Zabrina last 3 years ago pa mga babe. So, tabangin lang sa ako ninyo karon ha.
4: Oo nga, no?
0: Please bear with me mga babe. Kaya, ginaano pa na ako. Ginapalingkamutan pa na ako nga. Dili ko mahilak. Ano mahilak man? So ito mga babe. Uy, taon-taon. Ito ang madungga na to ang X-rated drama. Andam na baka diha. Andam na baka nga hapyuron. Andam na baka babe nga makadungog sa mga istorya sa kinabuhi nga to ang kuhaan o pagtulunan. Oo. Mga istorya sa kinabuhi nga dili tong kuan-kuan ha. Kaya ba na ito mga babe girl, nagpaabot at itong mga istorya nga kuan-kuan. Dari rata sa mga istorya nga kakuhaan o mga pagtulunan. Diba? May pag-anon. Alas 2:05 na sa kahapon mga babe. So, i-comment lang na inyo ang mga greetings diha. Kaya ito ang basahon unya sa ito ang mga Facebook Live, sa XFM pages na ito. Nationwide, kung asa man mo gusto. Labi na sa mga OFWs na ito na mga babe diha nga naminaw karon. Comment lang mo kaya ito ang basahon. And of course, text sa ito ang text line. Unya, pwede po mo manawag para sa ito ang tambag. Sa ito ang X-rated drama. Di na nato dugayon mga babe. Plaster na diha. Bika-ka na. I mean, i-plaster na yung mong kaugalingon. Kaya madunggan na ninyo itong X-rated drama. Ready na kuha na inyong Xanthone Gold Coffee Mix. Kaya well, naminaw sa tuang drama. Higop-higop mo di og healthy nga kape, mga babe. Yan na atong X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatao. Masubra ka to kiro. Putlon ko ni Agmat. Tagwalang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

Rakes.

0: labgig kay ti ka, Albert.
1: Labsag kayo ta ka, Shani.
0: Kaya biya ko biya iha, Albert.
1: Di na may tabo eh. Dili na may tabong biyaan ta ka.
0: Promise?
1: Yes! Promise! Di good ka na may tabo. Kaya di na ko kayo mawa kasong kinabuhi.
0: Ingon man sab ako, Albert. Di na ko kayo mawa kasong kinabuhi. Kaya kung may tabo ka na, ambot. Ambot kung sa kayo may tabo.
1: Maulang kinitiman eh. Ha? Mahal good ka ayo ta ka. Huwag timaan, anak. Hagdon ko na ikaw sa pagpakasin.
0: Tinood ka ba, Albert? Oh, Albert. Lugar kay kong nagpaabot, anak. O karun, natuman na yun. Oh, Albert. Dawatan ko ang imagitanyag. Andam ko magpakasal ni mo.

0: Busy na kay ka sa umaabot niyong kasal ni Albert?
1: Oma.
2: Hapit na yun, hapit na.
1: Opa, o naginaminam na kay ko sa umaabot namang kasal.
2: Oh, lagi, pero doon na lang ko iwa mo yun, ni ba?
1: O, unsa ka na pa?
2: Ikaw manunta ang babae, pero nganong dako man kayo ang imong napagawas nga kwarta? Wa pa gani ang kasal, ha? Samong taon niya akong makasal ka na?
0: Beto, mau ka nang among nabantayan ni papa mo.
1: Sagdi lang good, ma. Pa, nagsabot kayo si Albert na kaming doa ang magasto. Usap-usap, iko-iko naman sa mga ako na tigong ba? Nanarbaho ko og maayo. O kini, mauni ang bayad sa akong panarbaho. Maungadili na ko iksapayan pa. Namugasto ko ining among kasal ni Albert.

0: Albert, kuya gi ko sa kaila sa kong igagaw. Kanang tiki mo ano cake? Adto ta mo order niya og cake.
1: Uba.
0: Love, kay na ako akong umaabot na ako nga bana. Love sa kunin mo?
1: Yes, of course. Pakaslan kaya taka kung di pa taka love?

0: Nada din ni si Albert, Dena?
1: Ni uli, sa ila sa barili.
0: Ah, mauday nga, wako kita niya.
1: Sunod adlaw pa to siya mabalik din eh.
0: Ah, unya, ang iyang trabaho di ay.
1: Milib man siya. Wadi siya musulti ni mo?
0: Misulti siguro, pero nakalimot lang siguro ko. Salamat din ha.

siya mapahibahon ako. Pasro na nami. Angay unta nga magpahibaw siya na ako. Ugdi lang kumakalitan ko sa iyong mga desisyon. Sabot lang yun, Shuni. Sabot lang yun.

0: Ganun bilang ka.
1: Uwaoy.
0: Unsa man? Ano ba yung problema?
1: Wala. Gimingaw lang ko ni mo.
0: Abi na kong duna kay na kong problema. Gimingaw lang ka na ko. Bibi, dali. Ang akong mahal.
1: Mahal ko, sabi ko, Albert. Mahal ka, ayot ikaw.

0: ikaw. Nakibaw ka nagit sa akong baruganan, di ba? Una niya tubuhaton ko kasalat ha.
1: Ayun ko po, Pongki. Please. Hapit ipitong ang natong kasal. Sige na. Okay na lagi. Please.

0: Babe Sabrina. Wala na lang ko makapugong niya itong higayuna. Tungod kay mahal ko man sab siya. Ug hapit naman sab ang among kasal. Hangtod nga nagkaduol na gyud ang among kasal.
1: Wala problema sa atong umaabot nga kasal. Andam na ang tanan.
2: Manay, gibiliban ako nimo. Tungod kay hands-on ka gyud. Ikaw gyud ang nangunay sa pag-asikaso sa atong kasal.
1: Siyempre, no.
2: Kuan ka nang sinsya kayo, ha? Na naay panahon nga di ko makatabang nimo.
1: Okay ra, oy. Nakasabot ko. Dunay kay trabaho. Ang aman sab-ug. Imong biyaan ang imong trabaho.
2: Mao lagi. Salamat kayo, ha, sa pagsabot, Sunny.
1: Ingon ana, di ka kamahal, Albert.
2: Sean, mananghit ko nimo. Kuan ka na karong Sabado ba? Di ko muda yun og kuyog nimo sa pag-adto sa birthday sa imong igagaw sa Kolbe ba? Ngay, mupauli una ko sa amo. Ug lunis akong balik ini.
1: Unsa?
2: Oo. Sinsya kayo, ha? Sinsya kayo. Sa amo ko, importante lang kayo.
1: Ay, sige.
2: Inatotasyon nga masabtan ko nimo. Ha? Please?
1: Okay ra, Albert. Ingon ana, ikakamahal. Mga naakanon ni ang akong pagsabot nimo.

0: Shuni, doon lang ko'y napantayan ba?
1: Nabatayan nga unsa.
0: Kanuna lagi nang muuli si Albert sa ilaha sa?
1: Di na.
0: Unsa ba'y sikihan niya uli sa ila? Naunta ni amang ka. Nya, hapit na sa bayo ang inyong kasal.
1: Kukuhan, siyempre. Naabaya niyang pamilya dito.
0: Nya, sige lang yun di ay. Angay unta nga mutabang ganit siya sa ubang mga andamunon sa inyong kasal. Pero mas giuna pa man niya ang pagsigig uli sa ilaha.
1: Sagdi lang ko din na. Usap-asab, huwag man sa'y problema sa mong kasal ni Albert ba? Okay naman ang tanan.
0: Nahalagod, okay ramang kaani mo.
1: Miuli na sab si Albert sa ila. Ugo na sa manangin ako. Naunsa man ang tawana, uy. Pila naman gani kay gayon nga, mula ka lang siya nga di mananghit. Usahay, sa text na ako may bawaan. Nga may ulit na dihisa sa ila. Naunsa man ang tawana. Kung kanusa nga hapit ang among kasal, mausip kalami niya. Naunsa naman ang tawana.
2: Kani si Albert ba? Tagsa na malalagay mo an he.
1: Pa?
2: Kabantay ko nga di kayo siya tiganhean. Apit na noon ninyong kasal pero tagsa na lang sa mo an he. Di pareha itong wapa mo i-planong magminyo kay sige ganhe pero karon tagsa na lang.
1: Kuan pa? Busy lang ang tao.
2: Mo ba?
1: Sabdo na ko nato siya.
0: Nausa ka man, Shuni.
1: Wa di na. Okay lang ko.
0: Di good ka okay, uy.
1: Di na.
0: Kahibaw ko nga di ka okay. Ano mo limod pa man ka, uy? Nahibaw ko nga you're not okay. O kahibaw ko nga si Albert ang imong gihilakan, dili ba?
1: Di na.
0: Ayan na kung tabuni pa si Albert. Si ano?
1: Oo. Oh.
0: Daan pa ko? Nga naman, naunsa naman sab na siya.
1: Ambot din na. Ambot. Huwag ko may baw. Galibog ko.

0: Albert, may ipangutana ko ni mo.
1: Unsa man?
0: Naunsa man ka? Pinanakaadlo nga. Lahi jud kay ka.
1: Ha? Shuni?
0: Unsa'y problema?
1: Shun, kini lang ang timan iha. Bisag unsay mahitabo, maugi ni timan iha.
0: Albert,
1: mahal ko kayo ikaw.
0: Albert, naunsa man ka?
1: Mahal ko kayo ikaw, Shunya. Mahal ko kayo ikaw.
0: Albert.

0: pausap na lang ito si Mana o gato ng...
1: May mahinungdan nun lang kung isulti ni mo.
0: Oh, unsa ka na?
1: Sorry. Pero, di na ito idayon ang atong kasal.
0: Unsa? Ay, Albert, ayaw ba ako kumidyahe di ah?
1: Tungod kay... May tulubagon ako sa amo. Nakapamabdus ko sa amo. Og kinahanglan nga maluwas ko ang mga babae. Og ipakasalami sa ingin kanan. Wala ko mahimo. Maong kita, wala man tayo anak. Magbuwag na lang ta.

0: Christmas, I love you, goodbye. Alas 2:34 na mga babe, og gisapot na gyud ko diri. Albert! Asa mang kagipot karon? Nako. Palihog ragod kong kusi anang Albert diha, babe. Kay murag lang yun, mga babe. Murag lang yun.
1: Oh, nga, no.
2: Hi.
0: Kinsagi pang sapot diha. Ha? Kay murag lang yun. Anyway, mga babe. Ayan o, atong pasalamatan. Si Shawnee, no, nga nagpadala sa iyahang suwatan po diri sa tuang programang X-Rated. Mga babe, gisapot yun ko, mga babe. Naglagot yun ko. Ano mang yun ni? Ano na magi mga tao nga ingon ana? Ano na magi mga tao nga mga paasa? Pwede ramang gudun ta to nga... Pwede ramang gudun ta to nga... Kana ganin kong dili ta sigurado sa usa ka tao mga babe, dili na lang gud nato sila paasahon. Ano mang gud mo? Ano mga tao diha nga mga kanang baga kay gubal sa nawong? Kailangan ako muhigo pag Zantone Gold Coffee Mix karon mga babe. Kay murag lang yun. Nisipok yun ang ako. Anyway, kabalo ko nga dili lang ako ang nagsipok ang ulo mga babe. I know na po diha. Mga babe na to karon nga naggagalaiti. Pwede mo magtawag ha sa tuang hotline 0969-333-0537 para sa inyuhang mga tambag mga babe. Kasab-i. Charis lang. Si Albert ang kasama din, si Shawnee. Kaluhi po din tao ni Shawnee. Anyway, natin caller sa Picas Linya. Hello, babe. Maayong udto.
3: Yes, hello. Isang magandang babe.
0: Kadungog jug ko ani sa iya. Oo, babe. Unsa ganito tong pangalan?
3: Si Marvin dahil ka itong listener niya mo dati ko itong mo.
0: Oo, babe. Baon sa ganito itong pangalan?
3: Si Marvin dahil ka itong listener niya mo dati ko itong mubakho sa iyo mga.
0: Ay, mubakho. Delikado.

0: unsa man ang imong unsa man?
1: Unsa gisapot ka sa puta?
0: No, alam yung kaayo dyan, ipanit og tao karon ay.
2: Oh, ano?
0: As in. Oh, samo kayo si katropang Kuya Marlo. Ay, magsigil. Ano sa to, babe?
1: Grabe kay Selbert, baga, take down.
0: Oo, ano siya, baga? Asang baga, ah?
1: Wah, nakita rin pa siya kick ni Shuni. Inga to ra ka sa yung kral kapag ka kung naman itong Albert.
0: No, lami ka ayo, panita.
1: Oh, paghuman nga, nakauna niya ang makaruni.
0: Muna ka mo diha mga girls, mga babe na ako ng mga girls. Ayaw, Judy, pakawin yung makaroni. Okay, di ba, babe Marvin, pagpakaon sa makaroni, wa na.
1: Ako babe si Brenna, no, laki mo din po, pero grabe ang ibuot ni Albert ba? Pagpaka-uaw, hindi lalim mo yung ano eh, happy time yung kasal, di ba? Siyempre, ulaw din kayo, magini kay si Shuri, nabuhi pa, napay chance nga mabuhi pa ng kalibutan na.
0: Baga dili lalim ang iyahang ihimo. Oo. Nya karon kay nagpatambag man si Shawnee, babe Marvin, no, ang iyang pagpatambag is unsa ba daw yang buhaton karon? Sukton ba daw niya si Albert? Ipakasuhan ba niya or unsa ba iyang buhaton karon sa imuhang tambag?
1: Pasag din na lang to kung isa man pinakuha niya. Kasi siyempre, kuha na po to niyo mo. Kumbaga, based sa experience na to sa imong kinabuhi nga, hindi nga ito kaniya. Kalimpi ang tanan, dahil nagpamaglaki niya. So, you make sure nga, ang lalaki nga, maabot man sunod sa imong kinabuhi. Taro nga, ikuan yun, kilapisa yun. Kaya isa pa, natapong cake yung mga na-down. Di naman po ito makukan, kay siyempre, nadawa naman ito niyo mo. Dili naman na, no return, no exchange naman lagi. Alam ko ito, ang mga na, dungagan lang ito niyo mo. Ipakaon na lang po niyo mo sa mga tao nga. Kung silingan ba niyo mo, ano na lang. Ay, sigwa na ito nga. Sabi na ito si Albert, kay buwang-buwang mo ito utok. Itag mo na iglain, kay gusto mo niyo makaanak. Kasi pagkawin niya yung suli, bayot, kay di makaanak. Magagay kay Sad Nao kayo. Kami kayo sa itong sako magpaskuhan nila. Magagay kay Sad Nao
0: Mazel. Okay. Easy lang. Kalma lang diha. Bitaw, babe Marvin. Murag ano siya, kanang ang iahangi mo na lang sa cake, sa ipasalo na lang, ana.
1: Wala na lang dito. Kaya napaulian na lang yung sulayin magpukuhan. Ana na lang siguro kayo. Saya maputo. Or di ba ka, lugagan na lang niya. Pagkakao na lang po niya sa mga relatives. Ano na lang. Pero kasi lang tayo na. Eh, kung buwang mo kita si Albert, di hata nun ni give up nga. Doon na lang kayo. Pilakadlo na lang.
0: Alangan kayo, nakao naman ang ano.
1: Hindi, hindi. Ikaw na kayong makaroni. Hindi ikaw ang daan. Wala pa na human.
0: Wala pa na human.
1: Wala na itong ipakuhan. Ipabarang kong Albert. Hindi para.
0: Ayaw dyan din yung kalaban ng usa ka Marvin, mga babe, kay kaya mo ipabarang. Ayaw dyan.
1: Kalaban mo kayo, pero hindi lang yun. Ay, kabala ka siya, naaram ang kabrisyon.
0: Aba! Shawnee, huwag kang mag-alala. Andito si babe Marvin. Andam nga, higugmaon ka. Sa tayo mong tambag nga, mangita kung mabot na yun, mabot sa iyaha iyang kilatison. So, makilatis jug ka ani, babe.
1: Kung if muabot pa lang gano'ng panahon na mangita ka o blacky, kanang make sure nga ka ng andam sa tanan o bili ka talikuran.
0: Grabe dyan ang imuhang mga tambag sa tuang letter center.
1: Kanang laki nga andam ba?
0: Andam nga?
1: Nadili ka ipakaulaw. Andam nga.
0: Ipaglaban ka, ana? Simple lang. Sige, kung ang lalaki nga dili, baga o gubal sa nawong. Ayan na nga, salamat, babe Marvin, sa imuhang tambag kay Shawnee. Sige, tagaan na itong chance ang uban nung makatambag po. Ang sige tayo na anda ni DJ R.

0: Ina Chinidi ka ba? Katropa mo.
1: X-rated.
0: Grabe may pa. Thank you kayo, babe Marvin. Murag na bakuan yun ta, like, mga babe, no? O, diba? Nakadumdum pa din si babe Marvin sa kuha. Isa din siya sa mga ni baku. Sabi. Delikado, murag na. Marami na pong nakakakilala sa atin. Parang panahon na po para hipusun.
2: Hi.
0: Bitaw, babe, no? Basig na apay, gusto mo tambag diha sa to ang letter sender si Shawnee karon diha, mga babe. Pwede pa mumutawag sa to ang hotline na 0969-333-0537. Atrohon ko, mga babe, ha? 0969-333-0537. Tawag na mo kay para matambagan nato si babe Shawnee. And of course, no, sa mga makikila-ila sa kuadiha, kay karon pa itong unang adlaw nga nag-ubanta, nag-upunta sa programang X-Rated. Oh. Anong feel na feel po natin ngayon ang afternoon. Murag, ano na dyan ko, ay, daghan og mga nagpa-shoutout. At saan silang basahon while nagapaabot sa mga mutambag kay babe Shawnee. Good afternoon kay katropang babe Marty Navarez Mangiran. Good afternoon kaniwa diha, no? Ingon man kay babe Ken, kay Kentoy. Maayong udusab sa imuha diha, nagpaminaw sa tuang programa karong hapon. Mamaria Elena Onabio Rogong, pa-shout out kay Babe Lucy Dayaday. Ay, Dayadas din. Oh, wow. Delikado ba sig dili ta makapaniod do diri na mali pag ginato apelyid. Kay Madam Lucy. Madam Lucy yung pangalan mo, umabot na po ng Visayas. Opo. Mayong udusab kanimo diha, Babe Rex Ardeniza. Good afternoon, DJ. And kay Babe Harold Salang, watching from Purok 3, Kamansi, New Sambog, New Corellia, Davao del Norte. Uy, good morning. Ay, good morning. Mayong udto sa inyo, hanta nandiri sa may New Sambog, New Corellia, Davao del Norte. Madunggan man tano, tama di ay, no? Kay ano man data, Luzon, I mean, Visayas and Mindanao.
2: Hi.
0: Hi. Sab kanimo diha, oo, na ako sa atop ng luod. Manluod man, Ken. Unsa may rason nga, manluod man ni ako ang mga babe, ha? Ayun lang po mo, panluod na ako. Kaya, babe, mama, si Fina, tinambuan, na tinambunan. Ganun, di ko kaklaro. Sige, sa mga gusto pa magtambag diha, 0969-333-0537. Sa mga wala nakaapas sa tuang X-rated drama karong hapuna, ang storya, no, ang agipadala sa tua, dun ay yuluhan nga putol nga boda, mga babe. Ang tuang letter sender si Shawnee, 27 years old, no, og iyahang uyab nga si Albert. Galit ako. Og ang storya sa kinabuhi ni Shawnee, mga babe, siya tanan nag-andam sa ilahang kasal ani ni Albert. And then katong a week before ang ilahang kasal, gi-surrender niya ang bataan. Na-surrender in town ang bataan, mga babe. Okay. Of course, if you love someone, sometimes, no, we kanang go beyond, extra mile, mga babe. Buhaton ang tanan. Mo-compromise. Unsa pa man ang kapalit, diha. Basta ma-pa-feel lang ni mo anang tao nga love ni mo siya. Even, muabot ang point nga it break you na. No? Kanang gubun na ka sa imuhang gugma anang tawhana. Ano man dyan yung gugma, no? Pwede palang dili mahigugma? Kung pwede palang yun, mga babe, mas piliyon siguro natong dili na lang mahigugma, di ba?
3: Easy.
0: Parang may pinaguhugutan tayo. Pero bitaw, mga babe. So, after nga na na-surrender, no, ang iyahang pagkababae nga to kang Albert, wala nagapakita in town katong bagag na wong lalaki. Okay, wala na siya nagpakita. Pagbalik niya, igo na lang siya niingon kay Shawnee nga nakabuntis siya dito sa ilahang lugar. Og nakigbuwag kay Shawnee

0: nako. O niya, kaya ang naggasto ang naglihok sa tanan kay si Shawnee Man para sa ilahalagi untang kasal. Kasal nga sa hangin lang di ay mahitabo mga babe. Sa kasal nga sa damgula. Ako di jud ko ganahan magpakasal. Kanang siguro at some point, no, muraga every girl's dream is makasal jud na siya mga babe. But sa ko at some point, hadlok yun. Na mahadlok ka magsigunaw na ba nga, kaslon ka, unya pabot sa panahon, dili day gyapon ka mo ang tinadhana, kaya naa day tao nga gi-prepare pa para sa imo, pero lahin ang tanan. Wala na talaga tayo magagawa dyan. No? So, muna siya nga, dili lang sa, dele lang. So, muto siya naitabo mga babe. O karon ang pangutanan ni Shawnee kung usa ba iyang buhaton. Kung sukton ba niya ni si Albert sa iyahang nagasto? Sa ilahang preparation sa kasal? Unsa ba iyang buhaton ani mga babe? Tabangi ko ninyo og tambag. Please lang.
1: Natukan ko!
0: Okay, parang ano na talaga yung mga babe natin dyan. Sa mga gusto magpaabot sila mga greetings, shout out, and ilahang tambag, no, sa mga maulaw nga mutawag, pwede rin po din yung i-text sa to ang text line 0969-333-0537. At ang engineer diha, wala pa ba'y nipasok? Sometimes manggo dili siya mag-notify.
2: Oh, ano?
0: Munang problema sa to ang ano diha, ato ang hotline. Hot na hot lang ang DJ. Pero ang linya, hindi ko alam. Ayan, hello po. Rock sa Mandala Peña. Good afternoon, DJ Sabrina of XFM. Welcome. Dari sa XFM 107.1. Ronnie de la Peña of Mawab, Davao de Oro. Ayan, salamat sa inyo hadya sa may Mawab, ha? Na nag-subaybay karong mga orasa. Kaya babe, Richard Yap Bautista, pa-shout out po from Zamboanga. Buenos dias. Ayan. Maabot na talaga tayo ng Zamboanga mga babe. Yung dating babe Sabrina po, naririnig nila, madunggan lang siya around Mindanao and Cebu that time. Oh, sa Leyte, madunggan siguro ko dati. Hindi ko lang balaay. Pero karon kay mas wider na ang range, no? Atong maabtan mga babe. Hello si Madra Babe Richard, Yap Bautista, and oh, new tats daw. Di na ito na-flex kay basi. Ma-judge ta. Jomer Girasol, oo, good afternoon. Welcome, babe Sabrina. Exciting from Bilar, Bohol. Oy, maajong udto kaninjong atanandra sa may Bohol. Labi na diri sa may Bilar, Bohol. And most especially to you, Jomer Girasol. Tama ba kung pag-pronounce mo ang pangalan, babe? Kaya ba sinyag dili mauba, mahapakan niya ko diri, you know? Harold Salang listening sa radio. Good afternoon, Rex Ordeniza. Impas, oy! Ikaw, Jud Albert, pandamay, Jud ka ba? Unsay pandamay? O, kana mga Albert ang pangalan, wana, nakadawatan ni silag hatred karon. Oo, kanang basin niyag, kanang di na makatapad sila mga asawa unya ni mga Albert ang pangalan. Sumingon dahin ba nga ba? Sige nga na mo buhaton sa kuha ha? Bantay lang yun ka. Putlan tag yun ka. Charis lang. Ayan. Good afternoon po kay Babe Katrina, Kit Kat, anin yun. Hello, shout out rin sa Zamboanga. Buenas tardes, Ms. Zarina. Bien bonita, gayot to, ha?
2: Oo nga, no?
0: Nakasabot ko. Nasabtan ko to, babe, Ate Katrina. Yung ano, yung bonita. Bonita gayot. Sige, ipi-feel ko gid na inyo nga mga ano sa kuha. Inyo mga, sige na lang, oo. Kay Daisuke Bayansaw, shout out there. Ayan, good afternoon sa inyo, Hadra. And John Ray, Ante Camara. Kalisod sa inyo mga apelyedo. Kinapahirapan niyo po ako sa mga oras na ito, mga babe. Auntie Camara Redoblado. Ayan, shoutout na ako si Benji Talisik, babe. Oo, ay, kinibanggiitan dyan ako ni nga babe, si Babe Benj. Dari sa XFM Cebu.
2: Oo, ano?
0: Baggiitan dyan ni siya, o isa gini siya sa nagapamatuod nga epektibo ang ato ang Turbo Male Enhancer. Proven and tested na ni babe. Benji Talisik. Oo, kanabitaw, makaingon dyan na siya nga. Ay matid pa ni katropa nga Babe Lar Sanyol dari sa XFM Tago, makasugakod bisag nagluhod. Meow. Pandamay, pantukoy, pandiwa. O lagi, pa-shoutout lang ko dito sa Aglayan, Malaybalay City. Ay, opo, sa mga babe natin dito sa... Natin? Wow, Tagalog ka dyan. Sa mga babe natin dito sa may Aglayan, Malaybalay. Good afternoon sa inyo, Hano. Labi na po dito sa may Sungko, Lantapan, Bukidnon, kung saan po nagsimula ang aking farmer journey. O, naging farmer po ako dati dyan sa may Bukidnon. Mamusipina, Tinambuna, nagsimula kaubanan diha karan. Good afternoon. Shoutout kay Boy Og... Pilay or kahon na sigirag esmeringhoy. Delix biya daw ng sigig ano esmeringhoy. Kaya ano ka ng basta. Basta lang git mga babe. Dinan ako na siya expound. Kamu na bahala. Kaya wadyo ko kabaloon sa ganina siya nga word actually. Kanang permi lang na ako na siya madunggan. Oh. Lagi. Oo, kay John Ray Antikamara, oh, naglibog bitaw ko ani niya, ma'am. Sige, ginom mag turbo niya, uy, uy, abot. Laino po na, babe, bench, oy, sige, ginom mag turbo. Dili, actually, mang good babe, ang turbo, dili na siya para sa ano, para sa kanang labing-labing. Ang turbo is energizer, ma'am po na siya. So, kung medyo luya-luya tong lawas, sungo sa kakapoy, no, kanang daghan kay tagipang buhat, anya, wala na tayo sakto nga energy, niya gusto dyan ta nga basko gihapon, muna nga mag-turbo meal enhancer ta. Dili na siya pang labing-labing. Kaya, saan na naman tong gusto energizer, niya, uway ka labing-labing. Sama na lamang ni babe Benji. And anyway mga katropa, itong oras alas 2.54 nagitsa kapunan dali sa oras. Oy murag di ko gusto mo human. Ay hala, mali ang ako na pindot. Murag di ko gusto nga mahuman na to ang pagpanaguban-uban karon. But since it's our first day mga babe sa programang X-Rated, napay mga dili pa kaayo familiar no sa tua, sa tuang pagdala sa programa. But sige lang, puhon-puhon tawagan ragi hapon ko ninyo. Sino ka dyan? Ay, Taysa, wala na. Bito mga babe ha. Wow naman, Sabrina, blooming at ang ganda mo. Di ko ganag mga ingon ani nga mga kuan. Kanang, dali rabi ako mailad. Dali ra kayo ko atikon. Dali ra dyan kumutuo sa mga atik. Una kong ilaron ko, dali ra kumutuong. Sao na lang, Judney. Una, ayaw ko ninyo ilad-ilara kay mutuo dahil yung ko. Basig sunod, dito na ko sa inyo hamupuyo. Ayan mga babe, since wala pa may nagtawag na, wala pa inisulod nga tawag diha katropang Engineer Romsky. So, dali na ta sa tuang tambag mga babe. Of course, no, dili pwede nga, dili mo, dili ta mo tambag. Bahalag tambagunan ta! No, kaya ana mang gina mga panindigan natin ito talaga GM. Natukan ko. Sayang si Beba. Sexy sassy na lang sana yung. But anyway mga Beba, ha, dili pwede nga si Babe Sabrina dili maghatag og tambag sa tuang letter sender karong hapuna si Shawnee. Johnny, una sa tanan, salamat sa imuhang kaisog no sa pagpaambit sa imuhang kasakit. Dili lalim ang imuhang nasinati no sa dihang nag-andam na ka para sa inyuhang kaminyuon. Unya, nagtuo pagid ka nga mo nagyud ang imuhang kaugmaon uban sa tao nga imong gilove. Kanang gihigugma jud nimog tinuod. Amang giingon ana usahay mga babe. Babe Johnny, dili pud nato masayop ang tao nga naglove lang. Apan katong tao, kalit lang pud gikuha sa imuha ang imuhang mga damgo. Ang imuhang paglaon. May tungod sa imuhang pangutana, Babe Johnny, kung mabayran ba ka ni Albert no sa imuhang nagasto para sa preparation sa inyuhang kasal. Siguro for me, mas maayo kung mo-reach out ka sa iyaha una, no? 95.9
1: Send money abroad quickly and easily with Elul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Elul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips sa

0: Surprise. Good afternoon. Siyempre, rin sa karoon ang ato ang bagong programa. Kanyang extended throwback. Kung asa madunggan ninyong mga katropa, ang kanibang paborito ninyong mga 90s hit songs. Siyempre, kauban si Papa Calvo in the house show.
1: I love you, Papa Calvo.
0: Na-miss ko ninyo, na-miss ko ninyo. Dugay tangwa nag-uban-uban kay nagpahuay kong mga pila kadikada. Pila ka dekada gyud. Oh, syempre alangan, alangan. Oy, may hapon day ha. Nagsige man tag hiskot og binuntag dinhi hapon man day. Pastilan ni adlawan ni ba. Anyway, mayong hapon. Kumusta sa mga taga Pulubulok? Good afternoon. Yeah, ganyan tanan sa mga nagkapangapin. Yeah, karoon namin ang mga drivers nato niya. Nga nagkapahulay, deskilid-kilid mga katropa. Ang naalang diyan, nagtikongkong kay nagproblema kay Wai Pasero kay suspendido ang klase.
2: Malak ka niya, daddy.
1: Papakalbo!
0: Isuspended man ang klase dres dyan, son. So, standby na sa mo diya, ha? O niya na mo, ka nang tingin uli, nag-opisina.
1: Malak ka niya, daddy. I love you, Papakalbo.
0: Ay, mayong hapon. Sa mga drivers natong diyan, mga sweet lovers. Ang mga driver ka ng paar ay gibantayan.
1: Papakalbo!
0: Huwag yung tabo, matiti diya, pagkabot yung sabalay, hurot yung income. Eh nga naman, gwapa man ang pasangiro, may inanday yun, libre lang pabasahe ka. Pastilan. Ibis iribit pa kay misis, nawa na noon, nahot na. Ay, naunsa naman yung tawa na. Anyway, may hapon niya, kanyang time. Welcome sa itong bagong programa, 3XFM 95.9 Journal, Sarah City, katropa mo, exciting. Aba ninyo si Papa Calbs in the house show.
1: I love you, Papa Calbo.
0: I love you too.
1: Papa Calbo.
0: Oh, kanyang tingog ka ni...
1: Nakikiliti ako.
0: Ay.
1: Papa Calbo. Oh, Chan. Nakikiliti ako.
0: Pastila. Ay, nako. Gimingaw ko itong tingog ka to. Parang kanabang... makagitik ba no? Dato mga tricycle drivers, ka mga usangay, mga bagagnaong, ano lamang na, pabagay, maraglawong, maka-income ta. Kay kung mag-ula-ula ito, mga katropa, di ba nakakuha pa sa hero, di ba? Karang panahon nga, kanabang mga driver na ito, kakusok kayo magpadagan, kay dagang, kay gigukod ka pa sa hero, oy, hinahinay rin taon mo niya. Karabang nga driver nga nakakabit ang cellphone niya sa tubangan kaya nagtanaw na itong TikTok.
1: Papakalbo! I love you, Papakalbo!
0: Samtang nga drive nag-tiktok sa unahan, nakabangga!
1: Papakalbo!
0: Makabangga ba yan? Sir, sorry, sir.
1: I love you, Papakalbo!
0: Sir, wala ko gituyo, sir.
1: Papakalbo!
0: Karabang pasahiro yung tao, nakulbaan na. Nag-ampo na sa Tanang Santos mga katropa ang pasahiro kay ang tricycle driver. Sige na pagtawag-tanaw pa.
1: Papakalbo!
0: Still na, ay, nako, ang bote nyo rin ha. Anyway, Papakalbo all the way down until 5 o'clock in the afternoon. Siyempre, dali laman na sa ito ang programa. Ito naman na kini ang extended throw.

0: Napakuya langan. Ah, sige, title ato ba? Tawa, nakalimutan ko ba? Ano gini mag withdraw lagi?
1: Pala ka na, daddy.
0: Baby, one more time?
2: Papakalbo!
0: Ah, di ba? Kanta na ni Britney Spears. Mga rin nindot ka kanta sa mga batang 90s diya. Kanang giganahan kang Britney, mga katropa. Mga gina siya giyod. Labing pa katong kapanahunan nga perti pa niya kasiksi, mga kagilaan.
2: Papakalbo!
0: Bawag yun na kayo yung paborito yun. Nabot ninyo ni Hoy. Baby One More Time. Girelease na siya ni atong 1998 debut single na ni Britney ubo sa record label nga Jive Records. Di ba? Kaya kayo mga impormasyon tayo mangatag na ito rin kaninyo mga katropa.
2: Kapakalbo!
0: Kani ang pangunang track sa yung debut studio album nga dunay pareho usab nga titulo nga Baby One More Time sa 1999. Di ba? Ang kanta original nga gisulat para sa pop group unta nga TLC. Kabaro mo itong TLC, itong nagkanta ko dog Waterfalls, Changing Waterfalls. Please take me to the river and the lakes that you used to. Kada mga anak ko kakanta, para unta na sila ha. Kita niya ko sabi sa bantang Backstreet Boys of 5. Pero gibalibaran no sabi nila mga katropa mo na sa katabusan ang gihatag na ito sa ano na ni siya, fourth option na si Britney Spears. Fourth option na siya kay 16 anyos pa man siya niya ng panahon na. So dili kayo para sa iya haunta. Pero ang saon tamang kay para man yun sa iya, nasikat na doon siyang samot mga katropa. Di ba na nihimo na noong number one sa US Billboard Hot 100? Di ba laliman mo anang kanta ha? Di ba? Ano yung pinakanindot ka na din butang na dili para sa imo ha? Pero naadto sa imo ha, so mas nindot yun ay...
2: Kalbo!
0: Ano na siya? Ay, pwede ka mo mag-tang sa 0962-479-1855. 0962-479-1855 para sa iyo mga mensahe, padala sa iyo mga greetings. Pwede rin yung kayo niya. Ay, rin mo kumakaulaw, baga man mo daang mga naong. Kay kung... Babagay, manig naong. Rin ka yung dito, babagag naong. Di kita mga buhi ay...
2: Papakalbo!
3: I love you, Papakalbo.
0: Sige pa nga, love you. I love you lagi, oy. Gitikon ta karun.
3: Papakalbo, huwag dyan. Nakikiliti ako.
4: Ha? Grabe naman yun. Ang kapal namang mukha yung tao na yan.
0: Mahirap ang magkain. Naginig na mo. Anyway, atong oras, alas 3:08:09, tawon sa hapon, mga katropa, santang kamudiyang kapangapi. Ari pang usaka nindot ng music sa 90s, gihapon, In Sync, I Drive Myself Crazy. Nabuang na siguro ay... Nabuang sa gugma. Di ba mo? Ay pinakaano diya. Ang gugma makabuang yun. Gisuwat ni Vit Rend and Team Green. Sikat ka producer-songwriter nga si David Poster. So David Poster din nagsuwat niya. Karoon, now I know. Dugay na kay kakatropang Ruel. Naniguwang na lang kawa pag yung taong kakahibaw.
2: Papakalbo!
0: Sige, pasaylo. Alam ko ninyo. Grabe po mo eh. Grabe po mo kayo kaano eh. Ang concept sa music video, pakita nga members in sync sa Justin Timberlake, magandang taon ni Justin Timberlake, na po yung kagalingong solo mga katropa, nindot po kayong kantahan. Para na sa inyo, I Drive Myself Crazy in Sync. Dari lamang na sa 89.5 or sa 95.9 XFM General Santa City. Katropa mo, exciting ka ba si Papa Kalbo in the house, yo!

Mandy Moore song, Only Hope. Original nga actually gihibo ni sa Christian rock band nga Sweet Spot niya itong 1999. Nahimo ni siya masikat sa tibuok kalibutan dihang gi-cover kini sa food gi-cover ni Mandy Moore para sa 2002 hit romantic drama movie nga A Walk to Remember. Diba kuya, ang gantahan, ang katropa. Kini naghatag kini kinabuhi sa usa ka pinaka-iconic nga eksena sa salida. Din gikanta kini ni Jamie Sullivan at tubangan ni London Carter sa entablado sa sulod sa eskwelahan. Nindot kayo na movie po, no? A Walk to Remember. Nindot emotional and acoustic melody. Song of Mandy Moore, Only Hope. Right now, we get something here from alternative rock band Sixpence Nander Richer. The song, what we call Kiss Me. Dari laman na sa XFM 95.9 Gerald Santa City. This song was being released in 1998. Abahin siya ang self-titled album. Usa ka labing malampuson nga pinaka-iconic acoustic pop love song sa dekada 90s, mga katropa. Nahimo kining global phenomenon og milaptik sa chart. Human kining himong opisyal nga soundtrack sa 1999 hit teen romantic comedy movie She's All That. Di ba perte nindutan nga kanta? Here's the song, Sixpence Nander Richer, Kiss Me. Sa XFM 95.9 Gerald Santa City, aban si Papa Kalbo sa programang Extended Throwback.

0: X FM.
1: Exciting.
0: X FM.
2: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog Santon Plus Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities. Say imong masaligan kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
2: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of TAS at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient, with over 3

0: XFM. Pangit kayo ko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
0: Tutan nga naminaw ko? Karon ha! Nadawat na na ko, bro!
2: XFM.
3: FM.
0: Exciting, bro!
4: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.

0: Balbonos. Papakalbo.
1: Inawayon ka, marupok ka gwapong.
0: Papakalbo.
1: Ay, alas 3:37 na ginintawa na itong oras. Oras na ito ka rin nyo. Siyempre sa Santo na Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, ang labihan ka Vitamin C, mga katropa nga makatabang sa ito ang panglabas. Siyempre, ikaw bang gapo ninyo, Papa Kalbo, sa programang Extended Throwback, mga kantang 90s, mga katropa. Atod na ito ka rin nyo, karong hapuna, maunay ang pagsugod sa programa, debut, ha? Pero kung sa Bisaya pa, debut.
2: Hala ka na, daddy.
0: Papa Kalbo!
3: You're so rude. Rude. Capital R-I-P. Rude. The long and winding road.
1: Sama na. Unsa ka, oy. Maingat daw, Papa Kalbo. Good vibes lang yun. Basta ikaw na. Nga na sa air. Welcome back ka. Nakadungog din ko sa imo sa XFM. Oy, kadugay naman ka nakadungog sa ko sa XFM. Ay, walang kakailam sa mga... Shoutout sa mga katropa na ito, Megapaminaw karoon, Gikan Kang LSR. Adaya sa may Apupong. Oy, ba yung hapon diya kayo? Ayo-hayo diya, Papa Kalbo. Inaot, dili kay hapon malatan sa kasaba. Solid katropa, gikan sa Barangay Kalumpang. Ano kasaba man, oy? Ano inawa? Kasaba, ayo po, ampong ang makasabaan ko dito. Oy, nun, sanay muna. Ayong hapon, Papa Kalbo. Special pal sa pamilyang Perez diya sa may Ilagao, Lipay, Kaimi. Nakatungog mi sa imong tingog. Patukar ang kantang sa maniman. Kada makasayaw po mi pod kay manayaw mi diri. Okay, Roy. Kung gusto rin manayaw, hala sige sayo, ragod mo on. Pwede naman manayaw, bisang guay music. Okay ba sa inyo, Hana, mga katropa?
3: You're so rude. Rude. Capital R-I-P. Rude. The long and winding road.
1: Alagi, oy. Dagang salamat. Nakanunay ang paghatag kong katawaw, kalingawan, Papa Kalbs. Idol Judica, more power sa XFM Jensen. Salamat, yung kayo kanigyan niya. Papa Kalbo, pa-shoutout sa mga driver o tricycad. Adres sa may barangay San Isidro, nakatutok ka rin sa imuha. Amping musdalan. Ayaw, sige, tanaos pa. Apil namang paan ani. Uy, pwede ka bumutak sa 0962-479-1855. 0962-479-1855. Ako sublion. 0962-479-1855. Para di mo mga talang o mga wa niya. Hello, Papa Kalbs! Pa-request lang ako ng paborito na akong kanta niya. Samtang nagkatrabaho ko doon sa pusina. Pamatay, Judy, sa imo ang hirit na katropang Papa Kalbs.

0: Okay. I got now. Papa Cubs, greetings, higit sa atin tendero, tendero de sa Magensan Public Market. Ay, may hapon dia kaniyan tanan. Shout out to di Shagitan Tama, may hapon.
1: Papa Kalbo.
0: Shout out ba kayong gusto? Ara sige.

0: Apa bu dia? Ashe prera pa.
1: Papa kalbo. Oh, Jan. Nakikilit ako.
0: Grabe po ng gilok ka. Eh. Lamig yan ng gilok-gilok, day. Labi pa kung ka unyang gabi na pagpagilok-gilok.
2: Hala ka rin, daddy.
0: Ay, may nga po na. Kapag-yapan niya, Papa Carl, sinihouse. Yo! Siyempre, mga paborito niyo mga danceable track, ha? English to way, ha? Siyempre, mga 90s danceable songs para kaninyong tanan. Pero karon mga katropa, takaan sa tabog ka ng ano? Kala bang panghilason nga kanta? Sabi na panghilason nga kanta, katropang Ruel? Kala ba makadumdum mo sa utang po ba? Labing pa kung si Mariah Carey na gani na mukanta gani mga katropa. Na 1996 song ni Mariah Carey, Always Be My Baby, para sa satanan na. Pabalik pa ko ha, relax naman niya. Diara mo, dirirapog ko. Oh, mag-iapon niyo. Papa Carl, City House, XFM 95.9 Gerald, Sato City. Katropa mo, exciting. Kuto pa kita, alas 5, uban na. Antusa sa ninyo ni Taguga. Kuto pa alas 5 sa hapon. I love you!
1: Papa Carl,

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumo kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Texted by 23 years, taga Mako day. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tonsil, wala nagigihalos kaayuhan ba? Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. Oto, ning damok ko sa Santon Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.

0: Ingita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, katong wala pa kung maminaw og XFM, tawgon ko nilang bayot.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Pero karon nga naminaw ko og

0: FM, suwayo ninyo! Suwayo kong tawa kong bayot! Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang? Dukay kay kawalitawag palagot na dukay kundi mo ha? Ha? Unsa? Ang imuhang motor tulon pag kabulan wala kakabayan?
1: X! XFM! FM!
0: Exciting!
2: 95.9 XFM Jensen!
1: XFM!
3: Exciting!
4: XFM! Extended Throwback! Extended Throwback!

0: Bisan pa kunog ka nang gibinuangan na ka. Kapila na ka giya karabang masakpan ni mo imong uyab nga nanay lain. I will always love you paghihapon. Grabihan ang gugma. Ay, gugma naman yung tawang giatay, oy. Ay, wala ka nabang grabe na. Ano na ka? Gidabodobohan na kagmayo. Kanabang harap-harapan na ka nga. Kanabang gipasakitan. Diba? Emotionally. Pero napaghihapon ka. Ang sama na yung taon, oy.
1: Apakalbo!
0: O, na ginatawag nga siguro martir na ganyan taon.
2: Mala ka na, daddy.
0: Anyway, abang nga po niyo papakalbo sa programa ang Extended Throwback. Dari lamang sa XFM 95.9 Charles Santos City. Oras tanto, alas 4.06 na. Time check was in brought to us by Sarton Plus sa Coffee Mix. Sa aning oras sa perting lami ang mga pe. Abalo ba mo mga katropa nga sobrani mong kape, mga grabing kape na ngimo ang mabatunan? Ah, gamanakit po na yung kuto-kuto. Oh. Nga, syempre ka ng kape ngayon na andan din 3-in-1. Ah, parti grabe ang sugar level niya na. Kailangan pa kang mo inom nga magkasakit pa lang ka. Bahala ka rin, daddy.
2: Bahala ka rin, daddy.
0: Diba? Nagkikinhanglan na mga kape ba lang ta? Ah, dali na ta sa kape nga magkatabang pa sa itong kalawasan. Kinapa ni antioxidant. Ah, mo nang resulta na ito kinaan si mangosteen. Ang mangosteen, adunay santon. Diba? Mo rin makatabang yun po rin si vitamin at minerals kinakiri malunggay. O, syempre, soya beans ka makapa-energize ka na ito. Katulgon na magiging tawang ka. Okay, gipakantahan pag yung I will always love hug. Awa, naging tawon. Apit na ganyan tawon. Upiyo nga mata. Pastilan.
2: Mala ka rin, daddy.
0: Ay, kamo gani, mga pinata. Ako mga paiwala ta dito sa Healthy Coffee na hindi ang Santon Plus sa Coffee Mix. Okay. O na'y pinakalamian nga kape mga katropa. Nga ngayon ninyong pagkainon karo mga orasa. Ayan. O yung maing hapon. Umusta nga ito mga katropa niya. Gikan kang 8821. O maing hapon papakans. Mawala dyan akong duka sa hapon. Basta makatugog ko si Montingog sa XFM 95.9. Shoutout sa tara mga katropa. O mga katropa na itong nag-utik-utik niyang trabaho sa Barangay Bula. Maing hapon na. Gikan kang 4039. Ay, pwede ka bumuntag 0962-479-1855. Ako Sublion. 0962-479-1855. May hapon, Papa Cubs. Pa-shoutout sa tala mga drivers, Lagaw ug Bula. Amping sa biyahe sa hapon. Ayaw mong karira. Para mangilog na gwapa. Ano din, ha? Mangilog o gwapa, mga rira na, eh. Hello, Papa Cubs. Greetings, gikan kang 9562. Ayaw lang i-mention akong pangalan. Rigo, taga-Kalumpang. Patokar kong nindot ka kanta samtang naghulat na alas 5 sa hapon out sa trabaho. Ah, maunay nindot. Labing pa kung taga-gobyerno ka. Kanunay na kang nakahulat di ay taon sa bandiklak. Ano man daw na? Ay, may hapon. Sa mga taga-apupong, nagkapimidre. Ah, lami kayo. Giparisa na magputo. Ah, lami, ano, ay, makaguto man yung style. Ay, sayo pa kayo. Shoutout sa Dibok Pamilya diha sa may Uhawan. Labin pa sa FBR Village. Bisag unsa kadagkan sa Labhunon sa hapon. Lami na yun kayo. Lihok-lihok. Basta ikaw, Papa Calbs. Ikang kang 3392. Ay, Papa Calbs, mag-greet mo sa akong uyab. Nga na diha sa Pulumulok. Hapon-hapon, Judmi, nagasabay sa imong programa. Ah, kuyawa, oh. Say, I love you, Dayon. Mahinang nila lang.
1: Apakalbo!
2: Mala ka rin, daddy.
0: Mahinang nila lang. Maunang gani ka, I love you, dahil sa uban, napapusagi ka, gano'n. Shoutout sa mga nagpaminaw, dahil sa Jensen Public Market. Good morning! Good morning naman noon. May hapon, ni ay!
1: Apakalbo!
2: Mala ka rin, daddy.
0: Good afternoon! Ano, dahil dapat, ha? Papa Cubs! Pag-greet mo doon City Heights, nawala dyan akong stress trabaho kay pamatay kayo na yung mga komedya niya. Komedya, wag pagay ko nag-komedya, nag-storya pa lang ko.
2: Wala ka rin, daddy.
0: Shoutout ko sa ako mga kaubanan sa tindahan. Ikaw, Rajod, ang nagbuhi sa akong kalag, lamian ni mo hagkan.
2: Wala ka rin, daddy.
0: Manghalok lagi dahil, wala, labot halok niya. Saan ang tao na? Papa Cubs, pila, na, mauna ni Ron, wala pangutan ay kidad.
1: Papakalbo!
0: Barangay Pantay Mako, gusto ta ka makita. Kita na siguro ko ni mo. Eh, wala ka kaya siguro ka bantay.
1: Papakalbo!
0: Pasensya, alam niyo, hindi ba ta pwede mag-Facebook? Okay. Estricto ka si Mita. Ang Facebook ta, mag-play pa lang na ito. I will always love her. Gwa na, giblock na ta. Ikaw, Jordan, pamantay. Dukas, alas 3, santo na 5, Baba Cubs, more power. Sa pikas pa lang, ginaatangan na gilid ka kang 8412. Yawa lagi, pikas pa lang. Asa na'y kumplarita, gikan ba eh?
1: Papakalbo!
0: Kaila, marikin ako. Amang kakaila na ako.
1: Papakalbo!
0: Dugay na makuha katingog sa radyo. As papakalbo.
1: Papakalbo!
3: I love you, papakalbo.
0: Lagi, I love you too. Don't you worry, I will be with you all the way down. Grabbing energy, ay! Gikan pa lamang sa buntag ko itong hapon. Basta nakasantong plus coffee mix mo na energy ang tamad.
3: I love you, Papa Kalpo.
0: Labing pagdai ka, I love you kanunay.
2: Hala ka rin, Adadi.
0: May hapon, Papa Kals. Mag-rate mo sa ako mga katrabaho niya sa may vulcanizing shop. Dari lang sa Aparente. Ay, asa na pita ka vulcanizing shop sa Aparente man. 9043, mayong hapon niya kanimo. Papa Kams, kawala-wala ba rin mo ang signa? Base siguro kita'y hupan na, di ba mo nawa?
1: Papakalbo!
0: Tingin lang ay kagol, kay happy tata mga katropa, pakusko na ito na itong signal, kanangap itong mga bungog mo ba?
1: Papakalbo!
2: Alak ka rin,
0: Papa mo na mga bungog, gin mo ba sa kakusog sa signal? Ay, ramong kagol, kay happy na ginitawon.
2: Alak ka rin, Adadi!
0: Relax na gin mo na, relax na.
1: Kalbo!
0: Ay, lagay ka balon, mang koy, nang balik-balik ka, noong sarong taong ka.
4: Kagrabe naman yun, ang kapal namang mukha yung tao niya.
0: Ah, ganun ba?
1: Papakalbo!
0: Ay, nako. Good afternoon, it is 4:12 in the afternoon. Marunong
4: ko magbasa ng English, pero hindi ko makaitindi sa mga binasa.
0: Dito ba yun? Dito mag-in-English eh. Mabilis ay yata, alam nga nun sa pamatay. Ano, alas 4:12 na, manayo na po mabalik. Kaya nindo, tingkanda itong yata kanina mga katropa. Para ni kanina, relax na mariya. Di alam mo, dalirapag ko. Mag-yabar niyo katropa, ang rumalaman tayo sa extended throwback. Mag-yabar niyo kung ito, malas 5 mga katropa. Dari lang, malas sa XFM 95.9, Channel Santa City, katropa mo, exciting! Hey, man!

kay paanad mo mga katropa 90s ramang ko na to i-playing. Request request mga mo ani good. Mora sa inyo ha. Kabaray no? Itong to the moon. Road trip. Vroom vroom. Sige. Sama siya isang bestie. Salud sa nako.

0: ra na, patinawra na. Kaya grabe naman mo eh. Ito naman ko nang gagiya pasunod mga katropa. Tawag ka na DJ Mixing. Nang tweet. Sa usahay, mingawon ka ba, no? Mingawon kang tugtog sa barba, ha? Iyagi na lang ni Mudarima. Pasay no, aragaw ko rin yung gula. Gamit ang rap, iwan ang kasama na puro. Alas 4 sa bahindi, 4 na itong oras. Ay, kaling nga bahina, kaling oras sa itong kanin nyo. Siyempre, ha? Nadihan ito itong Santong Plus Gold. Ito ang kalimtan, mga katropa, ang Santong Plus Gold. Ako kayo rin tabang.
1: Kilala.
0: Sa ito ang kalawasan, mga katropa, labing pa. Kung gusto ka mamahimong ligo na mong lawas, hindi ka basta-basta magkasakit. Ngunit ito ang ipahambog yung kanin nyo. Ay puno kini mga katropa sa vitamina, minerals, antioxidant, pong kini, tungkol sa mangosteen. Kapani ang palaya nga makatabang dia sa inyohang sugar level sa inyong mga dugo. Malunggay nga puro sa vitamina, minerals, pati ng spirulina. O siyempre ang garlic, mga katropa, nga makatabang sa mga taong adunay alta presyon na. Anya, kaya alas 4:25 naman. Santong Plus Gold, babalit sa paborito niyo mga butika. Always available sa Taranga Branches sa Rogen Pharmacy. Of course, Santong Plus Gold, ikaw lagi ang una.
2: I love you, Papa Kalbo.
0: I love you too.
3: Palak na yan,
2: Papa Kalbo.
0: Ang sarap ang tawag ka niya, Papa Kalbo.
4: Pwede mo makausap ang asawa mo na asawa ko na asawa ng bayan?
0: Oo.
2: Papa Kalbo.
0: Ay! At 4:06 in the afternoon, siyempre ikaw bang yapon niyo, Papa Kalbo, in the house show all the way down. Until 5 o'clock in the afternoon, right now we get something here from Boy Zone, Baby Can I Hold You? Parilax mo tagamay. Irish boy band Boy Zone, ipagawa siya itong 1997, isik pa bahayin sa iyang ikaduang album, Where We Belong, usa ka mga pinakailado, alabing ba ng puso ng cover ballads sa dekada 90. Nindot kayo ng kantahan mga katropa, di ba? Sa mga kurintaho na diya, kabaligyot ko nga mao gininyo ang paborito. Ay nga, sige panawag niya, Mardo Suarez. Relax na sa kanya, tumagon na, tawagan na kabalik ko niya. Isa pa man kung original nga versyon gisulat yung record sa sikat yung mga awit na si actually this is originally sung by Tracy Chapman ni atong 1988 pero ni sikat gyapon ni pagbalik mga katropa pinaagi sa Boy Zone. Ayan, here it is 4:07 in the afternoon. Ako magyapon niyo Papa Carbs sa XFM 95.9 Charles Sato City. Katropa mo exciting, this is a track coming from Boy Zone, Baby Can I Hold You. I love you.

Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus.

0: Ako si Aileen o sa Castle Square, Tibok, Adlaw, nga Tindo, sa Kitka Kunti Il, samot na nga na ako'y Rayuma. Giim na na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM
1: Santon Plus Gold.
3: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na kag-inom og soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana og Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Epektibo gyud ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaog tulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipainom ko ni Mama og Santon Plus Gold 3 times a day, na-feel good na ako nga dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-start.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Pwe, sa una, sa wala pa ko ka paminaw og XFM. Andir-andiron ako sa kong asawa.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Pero karon, sugad na ka paminaw kong XFM. Pwe!
8: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampi dire!
7: Paguha dira! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon, manghugas sa kong plato! Pwe! Makalagot! Exciting, eh?
2: XFM. FM.
7: Grabe naman ang exciting, oy!
1: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.
9: Exciting.
10: This is how we do it.
11: XFM Extended Program.

0: XFM 95.9 Journal, Santa City. Katropa mo exciting. It's 4:37 in the afternoon right now. Kaubang kaya po niyo, katropa ang Papa Calb City House, yo! Siyempre, mga katropa, kung ito kita lasing ko sa apuan, buhi pa ko yung tamon, mga katropa. Fly like an eagle! British singer nga Seal. Si Seal ni mga katropa kipagawa sa nga itong 1996. Actually, revive song na lamang kini ni Steve Miller Band nga itong 1976. Kitagad kini ni Seal o bagong kinabuhi. Siyempre, sa paggawas na itong Space Jam movie na itong 1996. Nakarelate mo sa mga idol kayo si Michael Jackson? Maraming kantahan mga katropa si Michael Jackson nga katong Oga Looney Tunes nga Space Jam. 1996 ni siya na gawas mga katropa mo, ipagawas sa kanta. It's a remake song from a Steve Miller Band. Nindot kayo, di ba? Mga mga 90s track mga kaigadaan. Mga anak na ito di ha. Maraming kanta na mo itong 90s. Maraming mga 90s na mong kanta.
1: I love you, Papa Calbo.
0: Ewa ka na mga Fly Like an Angel. And our next song right now, we get a I Wanna Know by Joe. R&B singer Joe Thomas. Ipagawa siya itong 1999 kabayan sa soundtrack sa pelikulang The Wood. Alos mga soundtrack itong 1990s, mga katropa mo nung paspas kay Monikat ang kanta.
2: Yeah.
0: Diba? Pero under siya sa album niya itong 2000 lang niya girelease. Nga entitled Joe. Pero nauna nagawas ng kantahan niya itong 1999. Pausap niya ang pinaka bantog na kanta. A romantic song, R&B track, ballad. Agsugod sa millennials nga era mga katropa. Diba? Tungod siyang Hamis Pino. O siyempre, nindot ka falsetto voice of Joe. Nahimong sikat na yung number 2 spot sa US Billboard Hot 100. Og dahil pabilin sa chart, sunod sa dagka mga kabulanan. So ang kanta, nagkiskot kini siya sa lalong nga pangutana o tinguha sa usa ka lalaki nga gustong masayod kung unsa ba'y gibati sa babae ngayong gigugma. Diba? Og mahimo ba nga siyang tagaan o gigayon na magpabilin sa kinibuhi nini aron nga ipamatuod ang iyang tinuod nga pagmahal. Ah, grabe, kay love din kantahan eh ay. Baka hulog pante man na yung kantahan eh ay.
2: Alak ka na dati.
0: I wanna know. Ay, nagkanta niya ay nagkapil-apil katrupang rawin. Iwain tawong kay labi mo kanta. Iyan ako na eh. Mabigyan ako ko ninyo. Sahay na gana niya eh. So, ang tawon mo eh. Naradak pa noon. Papakalb sa may ngapon. May ngapon mo din kanimo.
1: Papakalbo!
0: Okay pa kayo ay. Sanay ko na eh. Ako ito matala, 5 mga katropa sa mga paborito ng 90 songs and late 2000. Dali lamang na sa XFM 95.9 Journal Santa City, katropa mo exciting ngayon programang Extended Throwback.

Nice and Slow by Usher. Wanna do something freaky too. Dito que canta no R&B icon nga si Usher. Siyempre, this song was being released in 1998. Isip ikaduang single gikan sa iyang multi-platinum sophomore album nga My Way. Orang pinakailado nga labing nga malampuson nga slow jam sa dekada 90. Kaya ang nahibo nga unang kanta ni Usher nga nakabot in town sa number 1 spot sa US Billboard Hot 100. At nagbidin usab sa R&B charts. Doon sa iyang sensual. Grabe, sensual. Groove nga. Doon ay sagol nga. Arabang. Igat kay tingog. Arte yun din tawon ka. Buakas babae din yung makadungog mga katrupa. Ay ba? Si Kensa sigurong bayi makadungog din yung kantaha. Siguro makasulti yun siguro nga. Ups. Sige pa, tama na. O, tama na. O, sige pa. Yay! Sa on tama niwa naman tayo oras mga katropa. Salamat alaman kasi yung pagpaminaw ha. It is a 4:49 in the afternoon. Siyempre, kaya tulo manuha ang yatong kariyo Santo Plus Gold. Aba na tuloy ang Santo Plus sa Coffee Mix. It's time for me to say bye-bye. Papa Cubs right here saying bye-bye right now. Amping na naging taon kanunay sa mga kaugalingon. 11 pao niyang gabi, Mr. Amping sa imong misis. Ay na, daw kay sa, dadak pa rin mong cellphone. Kumpiyansa kay ka, kinakalagin day mo ang Facebook dito sa iyang computer. Kating buaka, gini mo, kay nakay gilabihan. Bisa pag i-delete ni mo, na-screenshot na daw niya. Ibo kag tanaw, paminaw ni Ning Nice and Slow. I wanna take you to a place nice and quiet. Na-quiet yung kakaroon mga katropa. Ay, nako. Last track of mine right here. We get something here from Casey and Jojo. All My Life. Dari lang hapon na mga kaigalan. Sa iyo ang paboritong istasyon. Number one sa iyo mga kasing-kasing. XFM 95.9 Gerald Santos City. Kanyang programa ang Extended Throwback.

0: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka.

0: 95.9
1: XFM.
2: Sa ako si Carding, taga Cebu. Naako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules o sa kadlo. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
1: XFM.
5: Exciting!

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santo Blas Gold. Ako diay si Robert nga mobulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan na doktor og albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Blas Gold, gitumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw sa sulod sa usa ka buwan. Nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
2: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
3: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
5: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Apat sa dihang, sukan naminaw ko ang XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
8: X.
6: XFM.
8: FM.
7: Exciting.
2: 95.9 XFM Jensen.
8: XFM.

0: 99 XFM Jensen.
1: XFM.
2: Exciting.
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni Mama og Santon Plus Gold 3 times a day. Na-feel na ako, nagili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-stand.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: XFM.

0: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
2: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, o pasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin, hatod ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa SoCo Teco 2.

0: Love, abri ko.
1: Ha?
0: Abot ako. Abri ko ba? Abot na ko.
1: Dili ko.
2: Mm?
1: Ako'y gisuot. Naghubo ko.
0: Okay, Roy. Wabit ako'y kauban.
1: Ah! Ikaw wala. Pero ako,

0: FM.
1: Exciting!
2: Santo Blas
3: Gold. Ako si Marlene, nagpwesta ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na kong inamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po ng akong menstruation. Ipatay ko sa kumpaan na og Santo Blas Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po ng akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santo Blas Gold.
2: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: VisionX Plus. Ang VisionX Plus, ito yung paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care, modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalagas. Mas pinatibay.
3: Iriklorin niya. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga gibati. Pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
4: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Nanuman?
5: Nag-inom kong kape ganina, ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
4: Mali na nga ka.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. The quality product of Yes to Health.
1: Santo Blas Gold.
2: Ako di ay si Robert, kamubulupyo, Santalisay, Cebu. Nainitubo ka na kumbukul o hubag sa

0: tulo ka beses sa usa ka adlaw, sa sulod sa usa ka buwan, ni huyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: A violation of Republic Act Number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
4: Tungaon na to mga anak, ako ang gwapo, ako ang gwapa.
5: Pagkaan ni mo naong uy, piliyon pa yun ang dili imuha.

song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
1: XFM.
2: Kaklarit sana.
3: Exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: Ako si Jonathan Layaw, nagapagpat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mato nga, nakadungog ko sa radyo na ng Thon Plus Gold niya. Sa tumarsadaan na akong lula, mato ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakahurot og duwa kastab, akong nabantayan. Na nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Thon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, gitisingin ninyo na yung Thon Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Thon Plus Gold user sa pat
4: Santon Plus Gold, tapak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor.
9: X, ito,
10: bula na, pre.
11: Turbo?
10: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
4: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
0: Santon Gold Coffee Mix. Sister Pain.
15: Hi, ako di IC Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sakit na tumaran dahil na ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.

0: FM.
1: Exciting!
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted? Ang pagkahimo, suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C, og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Dado galyo debay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa utuho dapit ba, niya sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Santon Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na akoy bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos dayko.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
0: X FM.
1: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: kumusta imong klase nimo?
1: Ay, gani ka Plody, nagtambling-tambling ko dito sa eskwelahan.
0: Di ba ging nanti kayo pagtambling-tambling? Masakita na imong panty.
1: Wala man nakita akong panty. Ako pag-isalit sa akong bulsa.

0: Elite sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Santo Blas Gold.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santo Blas Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi. Kung sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong Bukol na wala. Salamat sa Santo Blas Gold. Barato kang epektibo.
1: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision X Plus user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa akong mata. Magsigil, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blood-blood niya akong mata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa akong mata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santo Blas Gold.
5: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kaayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santo Blas Gold tulo ka capsules sa usa bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santo Blas Gold kinaayo ko.
1: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
7: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
8: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
9: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
8: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
9: Na, Nilagyan na pwede, dong.
8: Mama, good. Ay, nga naman.
9: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
8: Pisot pa si papa.
9: Pisot pa yun yung taon.
8: Dagawa, papa eh.
9: Magpatuloy na mong duwa sa imong papa.
10: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
11: XFM.

0: XFM.
1: Exciting!
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagkadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanata na yung ginom, 3 times a day gin na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EHP na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold.
7: Ishira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo liho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pag-take. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold.
8: Ako si Vicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up, nawala na akong cyst. Salamat po dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Darling, sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
10: Alangan, super engine ko ni.
9: Uba? Ipa-check up na ha?
10: Ha? Gano'n man?
9: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.

0: now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Naako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules o sa kanan. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Oy, na yung gamugot mo na imong dagway.
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ano man?
5: Nag-inom kong kape ganina. Ni Haptos man hinuod akong kuto-kuto.
4: Mali na nga

0: Nationwide, a quality product of Yes to Health.
1: Santo Plus Gold.
2: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santo Plus Gold. O ako nang giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santo Plus Gold.
1: Santo Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit fagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Dayton sa kalihan.
7: Kalahian?
6: Oo. Kalihan ba sa supper o dinner?
7: Nang? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
6: Oo.
7: Pero kanang supper,
6: sige, unsa man.
7: Kunang luto sa imong mama, kunang supper.
6: Exciting!
3: 95.9 XFM Jensen.
8: XFM.

0: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Dili sad ta makaingon nga itom ta. Kamakitaan man ang atong kagwapa.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarek sana.
5: Exciting!

sige lang kay maabot ang panahon nga kanang makakanta na kita kanang nindot na gigayta ang boses. Hello, Bibi. Maayong gabi po. Maayong gabi sa mga Bibi na to. Hello, imura mag pirabuyag mo na lambok lagi ko ay. Ganahan mo sa ito sa ato ang kwanani. Ganahan mo sa ito sa itong dagway ani. Ay nga manambok tag buyag. Buyag, buyag, buyag, buyag. Ayaw niyo buyagi ha. Kuan ra ba rowen ka ng team buyag, buyag, buyag, buyag, rowen. Pero bito, bito, may gabi po sa ito ang tanan. And welcome po sa ito ang programang Putahe sa Gabi. Inyo ha pong makauban. Hangto de las 11, karong gabi una. Ang inyohang Disney Princess Visaya version. Cinderella po, madungog ninyo sa Tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And madungog usab sa official radio stations sa Radyo Amigo. Chinita kayo kong dagway ro. Ah, I know. Tama. Dito madungog karon sa mga radyo biha. Ilabi na diri sa Bukidnon tungod sa power interruption. O nga, nahitabo. Na-genset meron. Shalan. Pero bita, dili kita madungog karon sa mga radio stations ilabi na sa Tibuok Bukidnon. Pero makita gihapon ninyo nga ito ang kaanyag sa Tibuok XFM stations nga live karon sa Facebook, mga katropa. Exciting gihapon. Ang ato ang programa karong gabi una bigi paluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Ilabi na nga sa panahon karon sige rag ulan. Hindi naman sabdan ang panahon. Umanay mga umaabot ng mga bagyo, ni mga umaabot ng bag-o. Ala oy, ha? Mga bagyo bitaw oy, mga bagyo abot, hadlo ka pud ani oy. Basta kay kaning panahon murag naay mga gipangbitbit ng mga sakit-sakit. Mao nang kinahanglan bi nga managang gyud ka pag-inom og Santon Vitamin C og Santon Plus Gold, imuha gyud ka na siyang isabay 3 times a day. Mapalit ka na siya sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usab ikaw nga magpalit sa South Star Drug. Available usab sa The Generics Pharmacy and Generica nationwide. Pwede pod ka makapalit no? Actually, sa Tibuok pharmacies nationwide, yun na siya. Pwede ka makapalit. Pero if you want specific pharmacies, then nanaduol na kayo sa inyo ang mga doorsteps. Ay, aba. May kuba katok. Sa pinto. Si Netchy Tetch, ang ating kasama ngayong gabi, na parang nakakatok ngayon. Naka-doorbell ngayon. Char lang. Sige, tingnan natin, masusurpresa na ba? Dinala kaya niya ang aking money? Bitaw ha, sa mga katropa na to karon, sa mga bibi na to karon, na padulong na matulog. May you have a wonderful sleep. May you have a wonderful sleep. And sa mga bibi po na to karon nga padulong pa lang manihapon, kaya ay hapagigan pa ng luod.

0: Next up, gasalikan ng mga putyo-putyo. Ay, bura din ko magpagasuli na kay barato ra. Pero kanang inyuhang mga oh, mga makina sa inyong sakyan na delikado na siya. Naku, B, mas mahal ang maintenance. Ang pingi po ang inyuhang mga sakyan na inyong mga motor, ilabi na ang kanang inyong mga makina. Dapat kung magpagasulina ka, dapat magpagasulina ka sa El Ilion Shell Mobility Station. Bibi Jow! Pwede, humot kaya kung kauban, Bibi Jow. Layo pa lang kay nagkuan nagit siya ka ng, mura siya ka ng baby nga bagong ligo. Ha? Ha? Wala? Kasi wala. Aung sa daw? Ah. Pwede na? Dili pa? Pwede na? Oh, akong pasunod ako ang kauban B. Walay lain ang pinakagwapo. Wala man kay intro, oy.
1: Okay. Yes!
0: Kuan man ka ng double B, double B, double B,
1: double B.
0: Nangita mo, guwapo, double B.
1: Hoy, may gabi sa itong mga suking tigpaminaw og sa itong mga suking kusog mananaw sa itong live.
0: Kumusta man ta karong gabi na double B, muraga na late man ka.
1: Late gamay kay kanang nakasikaso pa itong gamay niyo dito no, kaya di na ito pwede biyaan ang ato ang istasyonan nga, labinaan ng run out.
0: Yeah.
1: Yes.
0: Paborito namang double B, oh. Oh, yeah! My name is double B. Double B, kumita, kumusta man ang imuhang pagkuan ka ron? Pagbaktas-baktas ka ron sa kadalanan?
1: No, danglog yung karon kayong, karon nga, ako ka kanina, kulba kayong ulan, kaya ka nang sige ba, pero hinay niya. Mo'y no? Kusok kayo makapadanglog sa dalan, no?
0: Yes! Muna mag-amping din sila sa labi na sa mga nag-drive ka ron.
1: Nagganito eh. Kaganina no, na sus na disgrasya nga mga baboy.
0: Uy, ginoo ko. Ulit na niyo ay! Ulit na niyo ay!
1: Ulit!
0: Amo ha? Ilugan pa ninyo ng... Froggy, frog, frog! Froggy, froggy! Uli ang baboy! Iuli ang baboy!
1: Yeah!
0: Kita ko sa video ato ganyan na double B nga giilugan ang baboy.
1: Giilugan nila, bantay lang mo.
0: May pa ang baboy giilugan.
1: Gasa na.
0: Okay, mag-amping bito mo sa mga dalan karon kay grabe ka daang huwag basing madalin as mo sa uban.
1: Madalin na sa uban?
0: Basing madalin as mo sa uban.
1: Uy!
0: Isa na ngayon na double B nga maski kung saan pa niyo magpagpakapit sa imuhang break kung madalin as yun ka sa dangog nga dalan. So, kay danghag-danghag kagamay.
1: Muna nga. Kung danglo ka din, hinihinay, rapot. Eh, pagpalabig, pakusog-kusog. Eh. Maanal, doon yan na siya.
0: Nga, sige ka din na siya. Ay, naku. Masayang gabi na naman. Malipayo na po lang itong kagabihon kay kaubo na po nato ang ato ang Disney Prince.
1: Yeah, may gabi ka ninyong tanan diya, ha?
0: Si Double B, so, karong gabi una.
1: Watay tulugay, hantod alas 11.
0: Yes, o kaayo, Double B. Anyway, unsa may naakaroon sa ato ang El Ilion Shell Mobility Station.
1: Of course, ang El Ilion Shell Mobility Station nagpadayon gihapon sa pagpanghantag up to 5 pesos nga diskwento sa ato ang gasolina o sa ato ang mga selected fuels, no? Mm-hmm. So, sa tanan nga magpagasolina, i-enjoy niya po ninyo although na ay rollback ugma pero di yun na nakadako. Pero i-enjoy niya po ninyo ang ato ang mga discount din ha. Dayon, plus points pag yun sa inyong mga GoPlus app nga kanunay naghatag ka ninyo og mga benepisyo sama sa scholarship, rewards og sa katong mga rewards og sige, tawag ito. Insurance! Oh. My God!
0: Alam nga kayo naman kung nag-play mo ko yung favorite song.
1: Diba?
0: Okay, ayawin nyo ka rin, tiha. Every transaction ninyo sa ito ang El Ilion Shell Mobility Station, please do not forget to bring with you your Shell Asia app, kinahanan niyo gina siyang ipascan. Kika ng inyohang mga equivalent points nga makuha sa inyong pagpagasolina or pagpa-change oil, magamit na niyo in the near future, pwede pagasolina, pwede pa-change oil, or yes, kaya pwede ninyong i-shopping sa Shell Select.
1: Correct. Yeah.
0: Ang ato mga branches days, Bukidnon, Double B.
1: Naay Maramag, naatay Balinsya, Duha, naapuntay Malay-Balay, Duha, no? Sa diri sa Malay-Balay, naay ibabaw mismo sa tuang Malay-Balay Public Terminal at bang mismo sa May Polimidic dito sa Kasisang at bang mismo sa tuang City Hall.
0: Oh yes. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. La la la la la. Ang atong Sir BB question, karong gabi ho naatad ka nato sa Turbo Man Enhancer ang pampagahi po sa dapat ng mga hey! O, oh, tanawin na ito ang atong Sir BB question B. Unsaon daw pagtago og sikreto? Ay, Double B, magaling ang ex ko dyan.
1: Ay, ako di ko magaling dyan.
0: Kasagaran sa mga igunani nga hawad kayo magtago og mga sikreto ang mga cheater.
1: Patay ka diha.
0: Olo. Ay, sa inyo mga cheater reaction ha. O, pag padaplin, padaplin. Kaya basit maigo ka, padaplin, padaplin.
1: Mahat set na puta ni Ron.
0: Kurik, kurik, kurik. Ay, sa inyo ha mga, comments kung gabi una, pwede mo nga mag-text sa 0945-443-5869 o pwede po mo nga mag-react sa itong official Facebook pages. Naka-live kita karon. Once again, pariyo ko pa-like, pa-follow, pa-like, o pa-share sa XFM Bukidnon. Maayong gabi po kay Mami Jacqueline Labis diya sa Hong Kong. Thank you! Si Kuya Lem sa Radyo Amigo Baganga 88.3 FM. Maayong gabi si Monski Anion Cuerpo all the way from Cebu. Thank you! Ay, good evening everyone. Hello, Cindy and sa imuha co-host. Regards. Regards daw Double B.
1: Yeah!
0: Yay!
1: Rebound lang diha. White talk patugpa.
0: Ma'am Ann Aba po. Thank you! Thank you! Listen, itago ang sikreto. Maayo pa mag-istorya daan. Depende na sa tao kung dawat o dili imuhang secret. Ang ubang sikreto, labi na kung nakapasakit ka sa uban, balikan jud sa gaba, mabunyag. Mabunyag ra jud na. Mabunyag. Alo. Alo. May pinagdadaanan si ma'am. Eh, actually, kita mang gitanan, ma'am, ano, nga naagit yung mga pinagdadaanan. Ilabi na kung nakaagigitaan yung mga ipagtawag ng mga cheaters.
1: Yes.
0: Cheaters, oy, joke lang.
1: Yes.
0: Si LJ and Adaya, may gabi akong mangho, Dios Tagum City. Thank you. May gabi iya sa imuha. Mami Josefina Tinambunan, oy, si manager, naka-highlight, oh. I-greet imong manager, uy.
1: Oy, sa akong pinakagwapa nga manager din sa XFM.
0: Yes.
1: XFM Bukidnon, lagi yun ang nai manager ngayon na anak kagwapa.
0: Yes. Oh, may gabi din na sa mga manager napag natanis siya sa kuan, no?
1: Naspikas
0: sa lawak. May gabi din ha. May gabi usab kang One Pop Solirap. Happy Monday.
1: Kulbahan na, ay. One Pop Solirap.
0: One Pop Solirap.
1: Solirap.
0: The only love. Oh, may gabi diha. Moro magbitok nga ni Sayo. Alag, Ron.
1: It's a man ni Sayo, di ay.
0: Maging una, anak, kung mura magbitok. At least, bitok. Ito lang naman ang bitok na howard.

0: Asay bitok.
1: Asay bitok, mura kinagtuod.
0: Na, pag sure na yung bitok, at least kayo yung ang mga bitok ng mga humot.
2: Yeah. Ay, humot.
1: Gipamutan, kaya wag ka pang laba.
0: Ay, oo. Pero pag sure pala ni Muda will be, I can feel the aroma.
1: Wow. Mura lag kapi.
0: Mm-hmm.
1: Kapi nga.
0: Santon Gold Coffee Mix. With glutathione and collagen. Kay kinawat ang baboy mo, ang iuli na.
1: Uli na.
0: Okay. Uli na ninyo ha, mga makagaba. Dumugin na ako ang mga scream sa mga kuan gayin na mga baboy. Okay, uli na ninyo ha, kaya dili na inyo. Dili sa lapo-lapo kayo nag-uwan gayin ng hapon. Ang mga tibok adlaw, gid kaayo. Kuya Marvin Marquez Quijano, oy!
3: Thank you!
0: Ngayon, kumusta naman ikaw, ya, oy? Si Mami Jacqueline, ana siya nga, good evening daw, Double B.
1: Good evening!
0: Si Double B man, murag bito ko sa'yo. Hala, Double B.
1: Gihagit, ha?
0: Gihagit, ha?
1: Yeah!

0: Bukidnon. Nag-fogs karon sa Bukidnon.
1: May little bagyo ning Bukidnon?
0: Ah, ala, dubulwig, kauyog-uyog atong kami.
1: Sorry.
0: Nakuan mga good me na carried away.
1: Sorry, guys.
0: Na carried away mga good me sa among emotions.
1: Diba?
0: More of the... nag-naningaw ko sa Double B, nangawat ata sa oras, Double B. Nangawat mi sa oras.
1: My God. Makasabaan ta ni Ron ba?
0: Sabaan kita ni Ron. Saan ta man niya? Sige, ikaw na lang bahala na lang. Amo na lang idayon hantod sa pizza ka turusi. Ay, sige, amo na lang si Double B kay gihan. Nahagit maguli si Double B kay.
1: Ginahagit ko ay.
0: Pero Double B, pasayawa daw si Double B ug hawak mo ang beat. Ang dabi?
1: Pizza man niya.
0: Naani, dali. Hawak mo ang beat. Tanawa na to ha. Hala, hawak mo ang beat. Og wala ni karon impossible bijaw. Magita ang hawak mo ang beat. Wala man din ay ipa-load sa nato ni kay Bibi Jow, ning hawak mo ang beat. Pero, modo ni ang masterpiece karon ni Double B kay, kuan man ni si Double B. Ganahan judo kay siya aning kanta. Kay, wala man tay hawak mo ang beat, mag-froggy-frog-frog-frog sa ta. Alright, ladies and gentlemen, ako ang amigo ha, among Double B. Yeah!
1: Sige.
0: Ayaw! Sige, Bibi Jow, naadali ang hawak mo ang beat. Oye, ako nang ipa-capture kan ko ang Bibi Jow niya. Nindot kay Double B, ay. Sige daw, ano to ha?
1: Pasaya pa ni inyong baby direk, ulala.
0: Ayaw! Wala, di ko kumalo.
1: Ulala.
0: Ayaw mong tuwan na kay, puro ragin ni kaliwa akong tiir. So, sige, hindi siya pwede. May ganit kay, lawas ra ang ipakuan. Katong tukar nga, pasinhoy. Malingaw dyan, may busa, ingunaan ni lagi, ay sabi. Baby Jow, sa Manila, nakain humana kang kuri-kuri, diri. Sige. Ay, may gabi sa mga bibi na to karon nga, padulong magbiyahe, ha? Inahinay lang mo, kay sabak, gid ka, ayaw, mi.
1: pampawala sa inyo, mga katulogon, sa katong mga, kuhan din ano, katong mga graveyard. Pwede rin ninyo himuong energy, pang pa-energize.
0: Oh, yes. Himuwa lang may mga energizer, din niya. Ay, sabi, Baby Jow, ha? Pwede na ko naikuan. Ala, di makuan. Ikuan sa kay marag mawala na. Ha? Sabi, okay na? Ako siyang i-cancel. Dili na ko maano, mawala na ni. Ang atang tignan siya, bakay, kung gusto ka malipayan, maupo siya gisapot. Daghan chicks, dili Brad, dangita ni mo.
1: Kinsa man na.
0: Si Kuan, taga Cebu, si Monski, ano niyon, Kuerpo, daghan daw. daghan daw dito, mga, daghan dito mga guwapo-guwapo kayo sa Cebu.
1: Sa Cebu.
0: So, basing puhon-puhon, Double B.
1: What problema ng Cebu?
0: Oy, 0945-443-5869.
1: Yes.
0: Text mo ha, para duha tanin yung manayaw, daghan ta manayaw.
1: Yes.
0: Good evening to all. Princess Dingaw, jud ko sa inyong music. Sana all. Si Ate. Ay, Ate Divine ng Valencia Bukidnon na nagka-love life agad.
1: Wow!
0: May gabi di ha sa mo, Ate Divine. Naulan.
1: O, sabay yung lahat, mag-turbo na.
0: Oh, yes!
1: Turbohin na. Kinakauyap ng dritso. Turbo dritso.
0: Ayaw din ninyo, kalimtibiha nga ka ng ato ang Turbo Man Enhancer kay pampaligun din na siya sa relasyon.
1: Yes!
0: Paligon
1: sa relasyon o pampalahutay sa relasyon.
0: Yes, di ba pwede Double B nga balibaran ang mga partner kay.
1: Ay, mo ba?
0: Lusod na. Oy, Dobby. Mama, siguro mo ni? Mama, guro ni? Mama, ni? Si Double B kay, request ni ko ay, manager.
1: Di ba kong kabaloan ni manager?
0: Ayaw, manager. Si manager ba?
1: Ano ba? ko.
0: Ayaw po sa ba? Uy, energetic ka na siya kay nakasantong vitamin C si Double B.
1: Yes, nakasantong po.
0: Asa mo nang, ito pa, idretso na ito na siya sa jackpot round. Wait lang ha. Umuha mo si Ronnie.
1: Ayaw ba? Gahi kayo?
0: Ayaw, lagi niya po.
1: Gahi kayo. Di man mauyok. Oy, grabe.
0: Di mo takabalo sa stepping. Ano, Double B, practice na ito niyo niya.
1: Ah, sige.
0: Resort na kayo din na ito niya. Practice na mauwawan. Mauwawan ta. Maya tayo sa kuan mga viewers na ito. Mga kanang
1: ignore na ito mga bata. Pag ito, ignore na. Ah, ano sa mga
0: may pa man among exercise sa eskwilahan. Kayo na maupo man.
1: So, man, as there, nagsumba.
0: Hi, Bibi. Maayong gabi. Ang pagtago sa sikreto kung na ako'y uyab lain basin mahibaluan ni Mrs. Fram Francis ng Prosperidad. Tabalo ka, Double B. Isa po dito sa ako mga nabantayan. Kininga to ang mga, it's either babae or lalaki.
1: Yes.
0: Usually, ang mga cheaters, how'd kayo na sila magtago o sikreto? In a way na, kanagong nasakpan na, pero pula, deny.
1: Ito lagi, Bibi. Pero may magumasakpan, ay.
0: Like. Maayong gabi.
1: Lagi yung mga tao nga. Maayo, yun mo tago.
0: Yes. Oh,
1: pero na, yun po yung mga tao nga. Bisa nasakpan na, di yun na muntugan.
0: Ang pinaka-the best, pero ano yung mga bakakon, how kasi sila mo convince? Nasaray ka ng gitawag na convincing na power. Na, kabalo lang ka... Sorry ha. Kung naigo ka, sa iluag yung Double B. Pero, realidad mong good na siya eh. Kanagong, gitanaw, di ba? Yan na sila nga. The only time na imuhang ma-realize na makak-imong partner is when you look straight to the eyes. So, pag tanaw ni mo siya sa mata, ay, how'd guy Double B? Pero kung nga, kanang naapa siya yung mga paluha-luha, wala mong good ko nagbinuang sa imo. Mingo na anak, good, how'd kaayo? Pero ang tinuod di ay, gibilog-bilog na ng utok ni mo. Kaya ang tinuod mo, oto.
1: Ginautok ka na ganito.
0: Ginautok na, wala. Mahal mo kasi. Mahal mo kasi
1: kaya. Ginautok ka na nga.
0: Oh, ginautok ka lang, pero mahal mo, tinanggap mo ulit. Yun lang. Oh. Ano lang, kaya maski pag ibinuangan na ka, maski pag ka nang giirad na ka, maski daghan na ka, gi-feed sa imo ang mga misinformations.
1: Pero tungod kay, ang imong heart, masit na sa iyang heart.
0: Yes.
1: Muna,
0: ang desire sa imong heart kay siya Japon, wala.
1: Muna di.
0: Good evening, Ma'am Cindy. Hello po, Jason from Cebu. Kaskog song katong nahugno, nahunlak.
1: Nagunob ang imong himaya.
0: Nahunlak, nahunlak. Oh, ano to?
1: Nahugno, nagunob, nahunlak sa imong pagbiya.
0: Ay nako. Ay, at ang inyo niyo taod-taod ang ang live putahi confession biha kay namagid si Double B.
1: Yes.
0: So unya live ang atong putahi confession po. Pwede gyapon mong manawag ha. 0945-443-5869.
1: Yes.
0: Dobi, ako sa nipusulo lang ho ang testimonya din hi Abi Bibi kay Muraga. Naatay ka tropa nga nisaka diri sa istasyon kay nangita og usa ka box sa Turbo Man Enhancer. Labi na kaninga si ano si Architect Engineer Eric Becerra. Need mangid ninyo og kusog. I'm not sure if si Sir Eric ba minyo na ba ni or single gihapon ni, pero maskin single Double B,
1: yes.
0: Sama na to. Kinahanglan gihapon nato og kusog.
1: Yes, so
0: for this one, kung kinahanglan ninyo nga mas kusogan ang inyong tuhod, ilabi na ko magsaka-saka tag mga building. Nako be, dapat nga gamiton pud ninyo nga food supplement ang ato ang Turbo Man Enhancer. Nindot kayo na siya, binaan na siya yung maka and klavo huwas ka. Aside sa kusgan ng imuhang tuhod. Ha? Ang sani? 50? Sa 50? Dili ta madungog karon sa radio. Ah, okay. Sorry. Sorry, good. Uwe. Basta kay, para sa mga pangkusog-kusog ninyo din ha, mga tiili ninyo din ha, dapat naka-Turbo Man Enhancer.
1: Yes, dapat diba? Turbo yun.
0: Ano lang si Kuya Juven Jimenez, babae ang grabe mo tago og sikreto.
1: Mga ba di ay?
0: Sige, Double B. Ingon magid si Kuya Juven Jimenez. Mo ni siya kong sparring partner sa XFM 88.3 Cebu. Sige. Ikaw ang tindog kang Kuya Juven, ako ang mutindog sa kababaihan.
1: Sige. Oh.
0: Kinsa gid daw ang tinuod nga hawd mo tago og sikreto ang mga babae o ang mga lalaki? Ngano?
1: Depende. At pero pala sa ako na depende na kung kisa nagbinotbot.
0: Ngano?
1: Alam. Kato, maning kamot. Magito nga di masapon.
0: Kamu mga lalaki magidang hawd kayo magtago og sikreto.
1: Dilyoy. Dilyoy.
0: Kay kami mga babae, di may magtago og sikreto. Kung Dilyoy, di mo magunaw na.
1: Pariana, mahingon o nga. Sige lang, God, bala na kabaloy mga sawa diya. Basta kay kita ragyan po.
0: Asa mga lalaki?
1: Dili man ang mga babae.
0: Dili man ang kakasawa.
1: Dili man. Mahal naman siya. Mahal naman ang babae.

0: first move, magpaduding-duding rami. Di make a first move kay wala may inguna na nga power because in the Philippines, it is the men, kamo mga lalaki ang dapat nga mag-una og move sa amo para tagaan mo na mo og chance.
1: Ay, ano din na? Ano din na?
0: React na to sa technical boot.
1: Ano din na? Ako, dugay ako naghulat-hulat. O, pa mo po'y nagparamdam.
0: Di ba, yung ana? Tapos, syempre, mauyab mo sa amu. Mahalay ba good na mo nga? How ba po kayo magtago-tago o sikreto? Mahalay ba na mong minyo dahil mo? May naman dahil na. Single, di na mga tana kung single ba ka or dili. Kaya syempre, sa ngalan nga ni Duol ka sa mua, nag-assume gid mi nga single, yug ka.
1: Pero karon dili naman assurance. Kita na naman, maski single, maski gani lolo na mo, Duol pa mangani.
0: Dobby.
1: O so, muna dia. Kaya nang, depende lagi sa, kisa tong gusto magbinotbot.
0: Hala.
1: Mala na dia.
0: Pero, mga lalaki yun ang mga hawag kayo magtago ang sekreto.
1: Dili, o mga babae yun.
0: Mga lalaki yun.
1: Mga babae. Diba, kisa to si Jubin?
0: Si Kuya Juven Jimenez.
1: Si Kuya Juven. Ipatawag na Juven. O niya, kay pato ng interview. Nga, kay may siya nga mga babay.
0: Okay, Juven, tawagan ka na mo, Kuya Juven. Okay, para dili ka magduka des pikas lawa, Kuya Juven. Pero bitaw, Double B, dili po ta kaingon nga majority sa mga kababaihan or majority sa mga kalalakihan how magtago ang sekreto.
1: Yes, correct.
0: Because depende lang gid na siya sa kanang gitawag na severity sa imuha pong sala.
1: No.
0: Sometimes we do white lies, one good eh. Diba?
1: Oo. Mapatinood na siya.
0: You're una nga, all landing.
1: Nakadepende rin na siya sa kuan. Unsa sa kadako imong gibot-bot.
0: Ayun lang mong pamot-bot. Ba? Mga babae or mga lalaki, kung naman mo minahimo nga sala, usahin mong good po Double B, itago na lang good po ang sekreto, kay dili gusto og samok.
1: Kaya na, tinood po na siya. Kaya na, bitang, kung nakabalo ka nga, kung mas mabuti ang ni sa kadaghanan, magubot ra. Diba?
0: Kaayo. So, maunang makasabot good po noon takay. Kami mga babae sa tinuod lang, halimbawa ikaw Double B, halimbawa lang mag-uyab tang duha. Nakay dako kay nga sekreto, kanang sekreto nga mingon ka nga. Nakoy anak sa kawas. Ang kabuok, pito.
1: Pito yun.
0: Huwag yung alang-alang. Walo na lang.
1: Sige. Largahe.
0: Wala gigi alang-alang. Unya, karoon kay, wala gini mo gisulti sa ko ah. Eh, siyempre, pagkabalo na ako, kung imuna kong gistoryahan, pagkabalo na ako, siyempre, ako, babae ko, mag-freak out ko. Lain-lain, Beming. Dili man punta ng babae, ngunana, pero kung ako ang imong istoryahan, mag-freak out ko, magwaras ko. Ba?
1: Ngano magwaras man ka?
0: I cannot. Eight, gabo, huwag hindi alang-alang.
1: Oo, hindi.
0: Pero kung ko
1: na lang ang mga sitwasyon, magsama na lang ka nga naraba ko'y anak.
0: True. Magsulti na lang. Kaya di ba majority sa mga texters ito din niya, nangita sila og textmates. Kasagaran silang problema bitaw, may ingon na ang ako ang kuan, ang ako ang textmate kay, wala na ko ganahe kay, naday siya'y anak.
1: Pares kagabi eh, naikulir kagabi, nangita og textmate. Gusto niya single or single mom. Pagpangutan na o saman, pila kabuk anak, gusto ka lima kabuk anak, isa lang. May naklaro.
0: At least honest siya. Diba? You're right, baby. I'm in a high-rise condos construction, Avida and Ayala Towers in Davao.
1: Wow! Big timer si Busi.
0: Si architect engineer Eric Becerra.
1: Wow.
0: Can I have one condo unit?
1: Yeah, daw, i-construct.
0: I-construct.
1: Sa ibabaw sa tower.
0: Sa sana all. Dito siya sa pinakatumoy, ha?
1: Sa pinakatumoy.
0: Sa may halayan. Pero ano ko, Double B, dili ko anad sa mga condos bitaw. Kanang, dili ko anad ang mga...
1: Height?
0: Oh, kanang mga heights. Kaya talawang kay ko, Double B.
1: Talawang kay ko po.
0: Kanang muta na agad ko sa terrace, feeling ako kay gaan kaya kong tiil. Talawang nga lang ako katalawan. Sa itong last...
1: Fear of heights.
0: Fear of you. Fear of you.
1: Fear of you.
0: Kasi lagi mo ako sinasaktan. Ay! Pero diba, katang naami sa Hong Kong, ang sabi naman ng floor ad to ha, or 16 man siguro.
1: Basta, 16 mo?
0: 16, 16th floor.
1: Katong kami, kay 28 may hadlo kayo, uy.
0: Di ko kakaya. Okay. Ang bintana kay naama siya, pwede man ka makalingkod. Ang bintana kay wala, gano'n siya kayo ng murag. Di ba naama na, usually naama na siya murag mga terrace pod nga para in kaso magkinaon sa nay mo catch siya imo. Wala, gano'n.
1: Hello?
0: Ay! Hello? Kasabi? Nagkadlok yung kaayaw niya. Akong tiil kay kanang mura na ganang, sige, ambak na diha. Wala ka lang mura ni muhunghong si Bakut.

0: Gwanda, wala ba safe Gwanda?
1: Wala. Wala.
0: Buhi pa siguro ka, 16th floor.
1: Buhi pa siguro. Depende kung saluon ka niya. Charot. Alam niya lang.
0: Masalo ka niya.
1: Sanayan lang, baby. Bitaw.
0: Bitaw.
1: Ay, nako, double B. Daghang issue bito ang kalibutan. Dungagan pa ang mga tago-tago o sekreto.
0: Sige, pasagdala na sila. Nag-enjoy man sila din, ha?
1: Oh, man.
0: Ato sekreto, parehas na itong nag-viral.
1: Sa ito nag-viral
0: doon. Nag-viral nga. Kuan ka nang nasa Dabao niya. Gikan ang kuan niyang asawa. Gikan abroad ni Ole kay... Ikuanunta, i-surprise sa iyang bana.
1: Alam, wala akong kita, Ana. I'm so busy
0: siya,
1: today.
0: Siya,
1: Karol lang?
0: Siya ang na-surprise.
1: Wala akong kita, Ana. As in, yun sa sige da chika daw.
0: Balay ba to o lodging house to?
1: Uy.
0: Balay, siguro itong balay to sa kuan. Duterte pagin apelido sa...
1: Ayay!
0: Duterte pagin sa... Duterte apelido sa... Saning sa legal nga asawa.
1: Thank you. So, nag-iingon. Ay, murag. Ay, hala. I think, nakakuan ako, Ana. Afam bang ba na?
0: Murag afam.
1: Afam. Oh. Dugay na lang ang issue. Dugay na lang ang issue. Dugay na ka lang ang issue niya. Murag, marites mong pagkusahay. Ang chika, Ana, is kaning babae, kaning legal wife, dugay na lang siya nga nag...
0: Abroad.
1: Dugay na po na siya nakabalo. Kanya ginaingnan na niya nga, ayaw lang yung mapasakop sa ako, ana-ana ba? Sila dahil gihapon. Oh my God.
0: Nasapon.
1: Sindi daw ko blink.
0: Wala naman ibalik, oy.
1: Baby, if makaara ko mag-TikTok ta, og hawak ko ang beat. Let's pray, baby, because I really wanna see you, baby, and visit there as a station. Ate Divine, please. Thank you. We can't wait to see you, Ate Divine. Pero mas
0: si Ate Divine.
1: Naasya karon sa Cebu, pero ang iyang love of her life nas Volan. Siya bakit na?
0: Sama na sila kwa nakita na sila.
1: Dili ko sure kung nakita na ba sila, pero murag feeling na ako murag dugay-dugay na ni sila. Eh.
0: Nakita na mga Ate Divine, dapat dili na ginadugay-dugayon.
1: Lagi? Unhan pa mi ani. Dili mama hibal-an ma'am kay tantalizing man daw akong mata kay kung mutan-aw lang sa akong mata ma in love naman.
0: Wow.
1: May mga tantalizing kapag nalalaman
0: tantalizing,
1: na.
0: Tantalizing, ha?
1: Sabi tayo na, double B, kanang mutan-aw ka sa usa ka tao niyo mo. Ano,
0: ma-melt ka ba?
1: Ma-melt. Gapul lang yung kagmataay. Nindot kay kagpilok.
0: Kagpilok.
1: Tantalizing. Yung mga nabal ang mga tantalizing. Asa kagikan na na?
0: Tantalizing. Abi na kong sadila ng tantalizing.
1: Abi na kong icing
0: na. Pangmata din
1: na, Jay. Ay, sana all kayo. Eh. 0945-443-5869. Kung naawin mga pahabol din ha sa inyo, or naawin mga major comments sa to ang Sir BB question karong gabi una. Syempre, yes. Double B, di na to kalimta ng ato ang kadalihan. Kuya, kuan. Akani. Oh, nalimtapitan ako, nalimtan. Double B, may gani kay na-remind.
0: Uy!
1: Welcome sa taong programa ang Putahing Ex-Grumble Day!
0: Yes! Ang muda o, makadawat o?
1: 235 pesos!
0: Yes!
1: Brought to you by El Ilion Shell Mobility Station. And
0: yes.
1: Kamu na po ang makadaog sa 235 pesos kung kamu ang makatag na sa mga naka-scrumbled letters karon sa ato ang screen.
0: Oh, birahin na!
1: 34 letters!
0: Ilang tagsatag
1: sa kapanimulay. Dili ko maghatag o glow.
0: Masa man na siya ka ng gamit ba?
1: Ano na siya hindi ko siya pwedeng sabihin. Kailangan na kusa niya lang maramdaman.
0: Sige, birahin na.
1: Birahin na ninyo, oh.
0: Sigula pa sila, ikuan. Basig
1: need nila o glue. Dili dyan ko makalag o glue.
0: Ayaw lang glue.
1: Alam mo na, dapat dili maghatag o glue. O, gi-scrambled na, oh. Alam mo, humuta na ani, oy.
0: Sige, birahi.
1: Gi-scrambled egg na, oh.
0: Panakuti.
1: Nindot ka, ayaw. Basta kanil si Bibi Jo lagi atong partner speakers lawak lagi. Sige, scrambled pa, eh. Scrambled pa. Giha, kung makatag na mo ani, pwede mo nga mag-text or mag-chat. Mag-chat, Jod. Next week,

0: sa 0945-443-5869. O pwede po mo nga sa live mismo nga mag-comment sa inyuhang mga tubag karong gabi una. Again, 235 pesos na po nga to ang jackpot prize for tonight.
1: Yes!
0: Aron ikaw na po ang makadaog sa to ang papremyo, sili pa po nga to ang live. Dapat naka-follow, naka-like, kag naka-share.
1: Istadihi!
0: Oy, sa mga mag-asawa niya, akaroon, tugnaw ba sa gawas double B?
1: Tugnaw.
0: Lami niya sa weather, no?
1: Tugnaw. Lami kayo
0: po. Dino na siya double B, kanang sapot-saputo ng imong partner.
1: Ay.
0: May mo offer ka nga, hiluton ti ka pang.
1: Wow.
0: Kaog ka pang siya niyo mo, Santon Gold Coffee Mix. Kanang Santon Gold Coffee Mix, ibuha na siyang butangan og Turbo Men Enhancer.
1: Human ang hilot.
0: Ay. Basta lagi. Basta ha, sa mga mag-asawa din ha, akaroon kung kinahanglan ninyo og eksaktong kusog sa pagpalig on po sa inyong relasyon on ngating tugnaw. Oh, dapat na dili balibaran ang asawa urbana para dili mag-overthink, double B.
1: Yes.
0: Kasi ikaw ba, double B, kung balibaran ka, mag-overthink ba ka?
1: Of course. Labi na kung nasanay ka nga. Ingunanay, maningan mong balibad, mani.
0: Kurika.
1: May balibad na ito, kinahotdan og turbo.
0: Ay, correct. Mo nang dapat naka-stocks kid ha. Tag 85 pesos lang po na siya sa mga pharmacies. Pero kung gusto ka...
1: Pila ka kuani, pila ka simana ang effect, ani?
0: Ang isa ka kapsulado ha, or tulo ka adlaw.
1: Tulo ka adlaw.
0: Oh.
1: So, what if mo inom karon, inom po dogma, okay
0: ayaw ha? Ayaw na po, grabe po.
1: Hindi
0: pa nisi mo, pero mas gawa po anay, imong laktawan.
1: Okay.
0: Kung gahi na ganin, nasa isa pa lang ka-kapsula, unsa na lang tagduha.
1: Kato, mas ligon kita.
0: Ligon gito.
1: Sa ina, nisag duha.
0: Huwag na itulugay, oh.
1: No.
0: Ay, naka! Hindi na pwede. Di na jud mo ka-duty og ma.
1: No. Absent.
0: Absent yun. Di ba, Winston Peregrino? Di jud ka-duty, Winston. Kung masubraan ang ino mag Turbo Men Enhancer kay, di naman pa-duty ho ng asawa kay na.
1: Duty sa balay.
0: Duty lang ka sa balay. Na lang imong boss nga. You're not feeling well.
1: Sakit. Sakit imong ulo.
0: Correct. Pero ang tinuod, naka-Turbo Men Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, di palit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Neil, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
4: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
5: Wala-wala, gid ka pre, oy. Karun pa ka na ay balong, turbo lang ang malakas.
4: Oh. Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

Pantone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Pantone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Pantone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.

0: D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa pusog.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: At ako, iskun pa.
7: Ang iyong bawon ng kwarta, yatagar ka ni mamay mo?
6: Opo, papa. Putang ng mesa.
7: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
6: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
7: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins. Isunod na tubig, okay?
6: B! Ah, man ako hinom.
7: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapadong naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
1: Supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Gold user. Atong paminawon.

0: Doon kondisyon ng katawan ko, doon sa umaga na. Dati, masakit mo, galaw, maghapag pa lang, pagbangon mo. Doon po ang naramdaman ko, doon na doon din, wala na, subok sa akin. Yung Sandol Plus Gold, at this is me, yes, it means gumagamit din po ng Sandol Plus Gold.
1: Sandol Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Sandol Plus Gold. Ta sa inyong pitaw ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman! Unsay na adik to?
1: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance panganak.
2: Ha? Tinuot? Walag yun?
1: Oo! Naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, Clinic!
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedia ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling,

0: assessment o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
1: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
0: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: Mga katropa, X

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit. Oh, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi nga puno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinoy!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome sa doang programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga makapagawa sa imong mga hinanakit, sa imong mga kasakit, sa imong mga saluubin, di ba, Double B?
1: Yes, ipagawas, ipahuwas,
0: oh?
1: Para makalingkawas.
0: Correct. Oh, makalingkawas sa susamang
1: sitwasyon.
0: Kay ang kanang magtago-tago mong kag sekreto, Double B, or kanang naa kay mga kasakit sa imong dughay, mao na siyang number one nga dahilan nga nang magka-stress ang sa katao.
1: Kamalo ka, nagid ko'y kuan, nagid ko'y mga dili experience, no, pero usa sa mga kaibigan na siya'y kuan kanang hatred. Nga hatred ba nga kanang ginatago-tago,
0: no,
1: nga nag-cause nun sa iya o kanang siguro grabe yahang overthink,
0: depression,
1: nag-depress.
0: Uy,
1: so nag-cause sa iya nga na-damage siya ang health, nagbabayan kuan
0: timbang,
1: so babayan timbang, pero sabi nga na-damage siya pati yung kidney.
0: Na, muna diha. Muna ka ng inyong mga ginapagtaguan din ha ang sekreto. Mas maayo gid bing inyong ipagawas. Kaya the more na inyo na siyang itago, the more nga tus Ginoo ko na lahi yeah, manggod.
1: Usahay ra pa kay mawala sa sarili niya dito, manggawas din nga na di si kasakit la, na di si kuan ani kay.
0: No.
1: Yung mga ipanuman ba, pero wala siya kabalo nga. Wala siya kabalo nga mo dito yung nagawas yung ba ano ba? Kulba kayo.
0: O, so man lang mga na yung mga gipangtago din ha. Pag-istorya mo din kay kamera, bahala sa
1: yes,
0: problema.
1: Yes, release.
0: Basta kay yun lang ng kwarta ha. Kay ka ng kwarta gani, kay mo na problema na mo ni Double B.
1: Oh, naglibog na gani kung saan to pag-abot o 15.
0: Oh. Nagproblema kung saan paggasto. Charot!
1: Saan pag-abot sa 15?
0: Oh, saan pag-abot sa 15? Ang problema po na kung saan paggasto.
1: Wow!
0: Sa akong kwarta, nga wala mo ko'y kwarta.
1: Wow!
0: Char lang. Ay, bitaw, biyoy din ito maglangay pa, no? Ito ang programa, by the way, is hatid ka na to sa nag-inusarang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Perfect kay na siya nga ilabi na karon nga aduna kitay live Putahe Confession.
1: Yes.
0: O, samtang gapaminaw ka sa to ang programa, maglingkod-lingkod ka diha, plastar ka diha. Kanya, mag-inom ka og kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. That's premium D3. Premium D3 coffee mix. Kanang po siya, Double D is a great source of vitamin D3.
1: Yes.
0: Kanang para sa mga bukog-bukog.
1: Oh, kamalo ba mo nga, ang vitamin D is makuha lang nato na siya sa sun. Pero sa una, kinahanglan kay magpabulad og init from 9 to 3, makuha ni mo ang vitamin D, pero karon di naman ni mo makayang sun. So kinahanglan na ka mo inom og premium D3 coffee mix.
0: Ang ato mga produkto sa Yes to Health, we are FDA approved and we are also halal certified. Mapalit sa mga suking butika nationwide, og pwede po kang magpalit diri sa tuang sibihanan sa XFM Bukidnon. Di na ito maglangay, Double B, kay nagpanikad na to ang letter sender for tonight.
1: Okay.
0: Rated SPG po ang ito ang programa karong gabi una. Sa itong patnubay po ng mga magulang ang kailangan para po sa mga kabataan na nakikinig ngayon. So,
1: matulog na kayo!
0: Matulog na kayo! Kay mag-drama me para sa Putahe Confession.
2: Programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug pagiya, ilabi na sa mga tema.
3: Tame!
4: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
5: Eh, kining yawa, haslang yawa agyo.
2: Violence.
6: Saksi mo, apriso ka. Aga!
2: Sexual.
7: Ayoko
2: nga dili pwede sa mga kabataan.

0: Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Dugay na mi sa kong uyab. Ang among tawganay, Diday. Bilib ko sa kong uyab, Cinderella, kay very consistent kaayo. Hatid sundo sa balay. Sabay mi nga magtrabaho. Padulong upauli sa work. Pag nag-lunch ko sa kong trabahoan, iyakong ginaadto, Cinderella. O sabay mi nga magkaon. Pag ulipod na ko sa balay, iyakong ihatod. Aside sa iyakong ihatod, magtambay pa na siya sa mua. Or di kaya ilam. Pag uli nila sa ilang balay, Cinderella, mag-chat pagin na siya sa kuha. Hangtod alas G's, imedjas kagabhion. Pero Cinderella, di ingon anak tanan. Usahay ka ng very consistent nga uyab. Di dapat magkumpiyansa. Tungod kay adunay mga tinaguan. Aladong, salamat kasi mong idala nga chocolate dong. May daghana, Andy, dong, oy.
1: Yes, day, para ginasay mo, ha?
0: Kasweet si Dudong, kasweet mo.
1: Of course.
0: Pag idala nga chocolate dong, ay.
1: Hinahirap po nagkaon, ha? Kaya, makuha niya ka. Pero, napakay gusto, pagsabalang, kay.
0: Ay, oy. Mani dong.
1: Mani, ay kabalakan ha, dito sa Ililion. Palita rito niya.
0: Sige. Pero dong, pitaw, uy ka na. Kabalo ka, first time yun ako ka nakauyab. Gugingon ani dong, baka nang sweet. Sa una mang good dong, kanag na ako yung mga uyab. Sa una ba nga, dili mang hatag. Kanag mong may respirmiro, pero ikaw dong, magkuhan na good dong, oh, magpila naman takatuig.
1: Yes, uy, alam. Uy. Normal na siya, kay, kuhan good, palangga man, palangga.
0: 5 years na kay tayo dong, niya, consistent kami, ka ako.
1: Happy 5 years.
0: Oh, happy anniversary, dudong.
1: Oh. Pag 5 years, mag 6 years.
0: Dung, side ani, happy gid kayo kayo, makatipid-tipid ko sa gasolina.
1: Yes, uy, hatuti ka, kay, siyempre. O niya, muli magkaon niya, hatuti ka niya.
0: Ano, uy, kanay mong gasolina ba nga, tag, pinaman, tag 200 pesos, sir, maabot, tagin na tag 1 week, no? Asa rin ka gapag gasolina di ay?
1: Of course. Sa ganin mga gasolina ang imong hisgutan, dito rin ko sa El Elyon Shell Mobility Station magpatubil. Gwapo kayo na ilang mga produkto kay mulong last.
0: Hala, maubang.
1: Gamayra imong matubil pero taas ang madaganan.
0: Ay, nindot kayo na siya diha. O, diha lang ka permanente ha kay malipay. Kikaw nga imo kung
1: yes,
0: ginuhatod sundo.
1: Yes, ikaw po, matubil ka. Magkasakyanan.
0: So, din ako ganun mag-drive doon mo. Ay, nanabito ka.
1: Pero wala ko. Mga usahay nga, di wala job ko. So, basta kay ang imong tubil, dito gina, hindi mo magamit.
0: Pero sa karon doon, anaka.
1: Ay, may problema. Ako, bahala ni mo.
0: Kami ako ni mo ka nang imo akong prinsesa karon.
1: Of course.
0: Pero bito dong, oy, ka nang, alam sa'yo, kung una sa kong duty, ugma, ha? Sabay kaya punta maggaon, ha?
1: Oy, sabay ta.
0: Six
1: sabay
0: years ta. Na kaayot ta dong ba, ngayon anak dong, alay, happy kay ko dong, ay.
1: So, happy, kung happy ka, mas labo na siya kung happy.
0: Alam no?
1: Diba?
0: Na-chat. Ano ka niya nga ate ay? Nag-chat na gini mo ate sa kuwa. Sabi akong, akong tanawon ha.
1: Unya na na eh.
0: Ay, sabi kay, mas importante
1: di ba? Sige, mag-chat-chat sa akong ate di ay.
0: Actually, nag-chat siya one time. Nanguta na lang man siya kung tagpila doon kung gipalit nga money sa El Elyon. ay, kaya sabi. Ay, timplahan sa takag Santon Cold Coffee Mix ha. Samtang nga, basahon ko niya
1: sige,
0: yung
1: sige,
0: chat.
1: Sige.
0: Inuwa lang na, linut biya na nabi na glutathione and collagen ay.
1: Ba, makagwapo.
0: Unsa ni? Naay uyab lahi na ako.
1: Diday, saan mo na yung mag-ibasa din ha? Uy, nung saan ka? Unsa mo na yung mong nabasahan di ay? Unsa may, unsa yung misisay sa kong magula?

0: Dong, kailang sa tawag, ani, nakilala ko karon?
1: Wala.
0: Mo ba? Sige.
1: Saman, kuan.
0: Naglaimin akong paminaw, gudong, uy, kanang basing, pwede uli sa siguro ko, kay murag, lain akong paminaw, magpahuay sa siguro ko, kanang...
1: Grabe,
0: sige na, Dong, Bi, kaya...
1: Kakalit ko na lang, nga, unsa man nagigit sa akong magula.
0: Wala, ay, nanguta na lang siya, og asa ko, ugma, kay maglaag-laag daw, mi. Sige na, Dong, Bi, uli sa Dong, Bi, kaya naglain akong paminaw, Dong, sakit akong likod. Sige na, Dong, Dong, sige na. Balik na lang ugma, sundo ako ugma sa buntag, Dong, ha?
1: Sige, okay, sige, Dong.
0: Love ya. Sama ni uy. Sabi ko, legit bagid ka, ni. Yung gi-text na ako, yung gi-chat na ako. Naiuya ba ako ang uyab? 6 years naman, ni. Consistent pa lang akong uyab sa kuha. Tiyas, siguro na ako naman ako. Ay, naman sa maturang ako. Okay na ka, Dong?
2: Okay
0: lang.
2: Uy.
0: Yeah, na, nakuam siguro to eh. Hina naman ang immune system sa kuong dudong. Painom mo na ako na siya santan vitamin C. Kaya para ligo ng ihang immune system. Pero, anong naglaim na akong paminaw? Eh, murag, sakit na mugno mang kong galit. Replayan ko siya siguro ni Bi. Asa ka nakabalo nga na ay uyab ang akong uyab. Huwag nga nung imo nang isiwalat, imong igsuon sa ako. Kinuha ko, kulbaan mang ko eh. Paabuton sa siguro na ako ng iyahang reply, B, kay murag lain mong gina kong paminaw. Cinderella, itawagan ko siyang igsuod, motong gipaulit na ako siya. Aron nga magka-istoryahan ay miog tarong. Nakita daw siya sa iyahang ate, mapaulit. Paadto sa balay sa iyahang ex. Cinderella, wala nagalanta ng iyahang ex, kaya nakakover ko noog ka ng naong na ako na yung ragbelo. Pero Cinderella, karong kabalo na kung anong alas G's imedya. Hinahanglan huma na miog chat-chat, o di na siya mo reply sa kuha. Kaya di ito, Cinderella, nagalakaw po siya, o nagaadto sa balay sa iyang ex. Mato Cinderella pagkabuntag. Pagsundo niya sa kuha. Wala ko magduha-duha og pangutana sa iya ha, ug ingon ani ang nahitabo. Dong.
1: Dai, uy, tanang kay ko na ta.
0: Dong.
1: Dili
0: ko magjuti ron.
1: Ha?
0: Dili ko mag-joke.
1: Ano naman sa dik? Gilantan ka? Saman?
0: Dong, kanang pagsultik tinuod sa kuha, Dong, Bi. Sa tinuod lang doon, nag-overthink ko karoon, nagalain akong paminaw, Dong.
1: Ngano man, ngano? Kato nang gibasa ni mo, no? Kato nang gibasa ni mo, sa may kitext ako magulang di ay, ha?
0: Dong, ako, dili ko silosa nga babae, pero... Alas G's image, di ba? Ningong ka sa kuha nga mag-undag na taong chat.
1: Kaya matuog na ta.
0: Pero Dong, pasabda ko unsa ni nga picture, Dong. Niya.
1: Ha? Sana?
0: Tanawan ni.
1: Bi?
0: Kinsa ni babae, Dong. Kinsa ni.
1: Kuhan ako na, oy. Ako amiga, na.
0: Dong, ayaw lang tago sa kuha, Dong, ha? Makasabot man ko, Dong, kung maabot ang panahon na di nakaganahan ako. Pero, Dong, imuday ning ex.
1: X na ko na sa una, pero sa una rato, X na ko na. Amiga na lang, Mi. Dili, Mi, kuhan.
0: Pero, Dong, magduha ka bulan naman kuno ka nakipagkita sa iya, ha? Alas 10 medyas kagabi yun. Umuli kuno ka sa inyohang balay. Tagalaunan akong sa kadlaw na sa hindi pa kuno ka makauli. Sa'y pasabot, ala.
1: Kinsa may nag-ingon ko na, good, Mi?
0: Pasabta ko, Dong. Dili na kinahanglan nga makabalo ka. Kung kinsa nag-ingon sa ko, gusto ko makabalo.
1: Wala, oy, wala, ha? Kabalo biya ka mag-chat-chat ang alas 10 tama noon niya. Paguman, yun na na lugar, batuog na ko eh. Paguman itong chat-chat, batuog na ko. Ay pagtuan ng kwanoy, ay pagtuan ng mga istorya din na. Sus ka na picture. picture. Pila na may pagpicture, nakikita may kausan, nakapicture na dayon, pag umawala na.
0: Pero doon, X is X. Past is past na doon, pero nga nang kinahanglan pa man nga magbalik-balik for pila ka bulan doon nga magkita-kita mo niya mauli kag pila ka doon mag 7 years na
1: dili, oy, wala, oy, ayaw sir ko anya. Ay sa nag-i-conclude diritso. Ayaw sir to diritso po sa kisa may muntuan di ako o siya nga kuan. Ayaw sa i-conclude diritso kay siyempre.
0: Wala ko mag-conclude doon pero di ba gitagaan ko ni mga mag imo kong itagaan o gusto nga mag-overthink ko.
1: Ayaw pag nakipag ayaw pag-overthink kay ikaw ragin na akong gigugma.
0: Oy dili pwede yung una na doon buang masiguro ka. Ba? Mag 3 months na mo nga si Kuyog-Kuyog sa imo hang ex. Yung may upas ako, hindi ko mag-overthink. Kasa na imo gikan!
1: Sa'yo, 3 months nga kita may mag-ubanuban. Ihato tika, kwaon tika.
0: Pero sa gabi idong, alas 10
1: may... Mag-ubatag pa ngaon.
0: Rason pa ha?
1: Alas 10 may siya tulog na. Uy, kay Bilal na duty, patapag kaugma.
0: Bigyan tika ron. Na alas 10 imedya dong, alas 10 imedya. Wingong ka sa kuwa nga din ito mag-chat-chat kay matulog na ko ako nang i-off akong cellphone. Pero ang tinuod ay dong, tuwa day ka dito. Tuwa day ka dito ha? Wapa ka natagbaw na ako? Sulte! Ang sinani ha?
1: Wala.
0: Ex na ni mo siya doon, gibiyaan na ni mo siya. Ibig sabihin, ni nakaganahan niya kay na yung mga something sa iya nga, di kaganahan niya.
1: Mogani. Mogani na, ex na. Gibiyaan na ko siya.
0: Mogani niya.
1: Wala naman to'y kwanto.
0: Ang ingon siya mong ate sa... Patay, naingon na ako.
1: Kanding yun akong ate.
0: Pero ang ingon, sige, sige, naingon naman gina ako ha. Sige, oh, ang ingon siya mong ate sa ko ha. Ex ni mo ni siya, wala mo yung proper na closure. Ni-abroad siya, niya doon siya sa laing nasod. Mag 7 years na karoon ni balik. Sa magyun ni Dong?
1: Kanin kita kong ate. Pwede ay, tawa na kong ate, ay.
0: Nga nang hindi naman kumutuwa niya.
1: Ay, tawa na ay. Manira magkuan, panira magkayokuan. Panira moment.
0: Dili, Dong?
1: Panira moment.
0: Dili, pwede nangingon na ate, Dong? Kinahanglan nga. Kinahanglan po makabalupod ko kung unsa gin ang inyo hangra. Unsa ba na mo naga-online selling mo? Ha? Mga kita-kita mo sa imuhang ex do niya tag alas 12 ala una alas. Dili gid dog. Ano?
1: Ko anoy? May na kung ikaw nakasapon kana mutugan jud ko pero dili man ikaw nakasapon na ay pay tendency nga sayop ang mga istorya ana.
0: Na.
1: Kay kabalo ka na mga istorya nga hatod-hatod niya kulang-kulang ang uban pod masubraan.
0: Dili mo na sila maghatod-tungog istorya kun dili po na siya tinuod dili na siya legit.
1: Kay kani gid ako magulang ay magpatakag istorya sobra-sobra. Kaisa ra gani ko niya na picturean dayon. Bantay lang ka magulanga ka.
0: Dili jud dog. Tara pa, una pa, oh. Tanawa ni, oh.
1: Oo.
0: Oh. Oh, namanggit na siya, oh. Namanggit na siya timestamp, oh.
1: Oo. Oh,
0: mingong ka sa ko ka isa, oh. Kapila man din mo na kita-kita, oh. Kani kay,
1: oh.
0: Daghang kay niyo, oh. Daghang kay niyo, oh. Oh.
1: Sa muka na. Uy, yanong na.
0: Nag-holding hands po mo?
1: Wala na, kumusta ko na sa iya. Kumusta naman, anak ko. Kumusta naman ka.
0: Kumusta sa mong mata?
1: Wala man ko kailan ni mo. Ana na.
0: Bigyan na, manggiti ka ba, awa? Sobra na pa ha, sobra na, tago-tago kag sikreto ha.
1: Grabe, 6 years. Grabe, 6 years na, grabe. Minana,
0: Bitaw!
1: 6 years na, oh, niya, minana ka diritso, imur kung anong diritso.
0: Ah, dilig yun dong! Ikaw muna nag, dilig yun dong! Ikaw muna nag-value, ano, 6 years, mag 7 years, ito dong. Ikaw muna nag-value, ano, wala niya mong irespeto ng ito ang relasyon.
1: Tagay po kong kanang kuanpod nga makakuan ko. Imo naman ang tanan.
0: Sa tagaan, tika kuha nun sa man.
1: Tagay ko, kuhan ba nga, makakuhan ko, maka-explain ko. Ibu man, di mako na yung paminahon.
0: Sige daw, sige, sige.
1: May pamanoon na.
0: Oh, sige, sige.
1: Mas may pamanoon mga laing taon yung mga diyan ni kay Minaw pa.
0: Sige daw, B. Oh, sige, lingkura na to ni ha.
1: Sige.
0: Oh, gitimplahan, tika o santon, gold coffee
1: salamat,
0: mix.
1: Salamat, day.
0: Karami, yun yung mga panon. Sige. Explain na ako na kung unsa mang ginahitabo. Nagunsagin mo.
1: Wala na lagi may ana. Dahil nangumusta ko sa iya. Uy, nangumusta rin yung ko.
0: You have broke my trust.
1: Nasad na broke my trust. Uy, wala
0: dyan
1: ko procedures. Wala dyan ko kadungog. Ano ni mo ba? Karoon na ino. Sige, sayop. Nasayop ko. Kaya nakikita ko. Pero wala may relasyon na na. Uy,
0: sayop ka. Wala ka. Wala nang sorry. Kanina pa na nag-istorya. Mula gina, oh. Mula, o di na ipa, pero
1: Sige, sige. Alam mo dyan mo mga babae. Sige, ako na lang mag-sorry. Sige, sorry na din dahi. Sorry na din. Ako makikitaan na saya sunod.
0: Wala na. Nanako. Nag-overthink ako. Din na na yung mga lasok una-una. Kabalo ko ngayon mo. Hanapag kong ilad-ilaron.
1: Wala matikang ilad-ilad for 6 years na ilad-ilaron ng tika.
0: Kabalo kong yung mo kong ilaron. Ikaw bitaw dong na agyantos-antosan. Gilbitaw ang takadong ha. Abi ba naman ako katong imong consistency love gaday kay kunin mo pero nagay kay kitago sa ko ang sikreto.
1: Consistent is kuan man good
0: is kan... what? Na ng pa mga nalalaman
1: consistent
0: mo.
1: Is the key.
0: Is the key bitaw. No, oh, napaka mga nalalaman ng mga experience pero ang tinuod imo raw ginabilog ako utang. Ginabilog ni mo gumuto ka para maingnon nga lablab ko ni mo.
1: Di ah, lablab mantika. Lablab man tika di day, uy.
0: Sige, pasailuan tika karon kay love man kay tika.
1: Sailuan lang kung kugod, pero wala. Wala may connection na nang yun.
0: Ayaw na ito sa ba.
1: Wala may connection na nang yun.
0: Ayaw na ito sa mundo nga.
1: Sige na, wala na.
0: Sige. Two advance in the rela ako siyang itagaan ng second chance. Kaysa sulod nga unum katuig. Hapit naman dyan may mag 7 years. Kabalo ko nga wala dyan ko niyang ginabinuangi. Kabalo ko Cinderella nga, love ko sa kong uyab. Pero Cinderella, diligid na ako maiwasan nga mag-overthink. Di na ako maiwasan nga mangutaan ako kung unsag yun ang tinuod nga dahilan. Nga nung sa alas G's imed siya, di na makigchat ang akong uyab sa kuha. O gusto gihapon ko makabalo sa kamatuuran, Cinderella. Kay dili jud ko kumbensido. Na nakikita lang siya sa iyahang ex para mangumusta. Something is wrong, yod, Cinderella. Og tuod man, tungod sa kuang pagduda, gipaabot na ako og 5 kabulan. Ayaw na ako siya sundan. Aron makabalo ko sa kamatuuran. Magtago ko diri. Kinahanglan nga mabalaan ako ang katinuod. Dili ko, dili ko, 5 kabulan na kung halos di ka to na. Marami naging kini nga mag-overthink. Masuksok ko diri sa sagbutan. Pahala na tag-as kini mga kumpay. Pahala na. Tuwara si Dudong. Tuwara ang akong piyak. Niduol siya sa mao siguro ang iyang ex. Sinipon ako balik ng picture, be. Pansyo ko kitaan ng iyang ex ko, uy. Pagagnaw? Sweet-sweet pa kay tingok? Usa ka na siya dito, ay. Usa kaya naging istoryahan? Nagbeso-beso? Saan yung naging istorya, ate?
2: Natulog na to.
0: Kasi kayo nagpasagot ka, natulog na. Nigakos ang babae niya. Dili. Dili ka ni may tabo. Dili ka ni may himo. Doon na ako. Akong komportaw na. Magawas ko, Dre. Magawas ko, Dre. Okay. Ikaw!
1: Dan!
0: Nagunsa ka din, he.
1: Nagunsa ka, Dre.
0: Ha? Giyapas, tika!
1: Giyapas, tika? Giyapas, ikon ni mo?
0: Giyapas, tika? Asa itong babae? Ano nisulad itong kalit? Ano? Abrika!
1: Wala, nani ko diri kayo nagpalit ng mantika kayo magkuhan ko, magluto kong panyapon ako.
0: Mantika? Mantika? Alas 12 sa tungang gabi, mantika!
1: Oo, ako kayo panyapon. Manang palit kong mantika kayo. Namas nila yung mantika diri. Mare, papalitan kong mantika, Mare.
0: Kinuko, Dok, pwede naman huwag ka nga mag-text sa kuwaon ta. Pwede naman ako magpa-deliver sa imo ang mantika. Tungang gabi, alas 12.
1: Maulaw na ko rin mo, ay, kung mahasul kayo, wala na humana man tag-chat na, wala ko ka-chat din rin lang ko sa kong Mari.
0: Sumbong ta ka sa ko. Sumbong ta ka sa amiga, sa bana sa kong amiga nga si Noemi Sayre. Sumbong ti ka. Sumbong ti ka. Sumbong ti ka ni Danilo Hurtado nga nakakaroon diyan sa may Apex Mining. Sumbong ti ka.
1: Ayaw, busig mamirahay na.
0: Ginapasakitan ko ni...
1: Busig mamirahay na. Ayaw,
0: Noemi! Noemi! Noemi, tabangin ko din Noemi. Baka akong kay si Dudong Noemi. Doon, gano'n sa mamansya ka magsuntis ako sa tinuod doon. Kaysa nagwibuang doon, amutuo nga nagpalit kag mantika alas 12 sa tungang gabi eh. Eh, nakaka-respikas baryo doon, nakaka-respikas baryo doon.
1: Ako, magluto kong itlog.
0: Luto kong itlog?
1: Luto kong itlog kay panihapon ako.
0: Panihapon? Doon, nanihapon ka sa balay ganina. Ayak ko ni mo, ayak ka ni uli, ayak ko ni mo nga. Paghato di mo sa kuwad doon, nanihapon ta doon.
1: Nanihapon na ito? Kalimot ko, higutom, magugod.
0: Sana magkadong naabot, makaday sa Picas Barrio, nagpalit og mantika, dong. Makiklaro. Parang kahiro ko na ko, dong, be. Sa'yo tinawalaan ni dong.
1: Kanang...
0: Unsa?
1: Kuan, kanang... Ikaw magid ako, gigugma.
0: Nya.
1: So, mauli na ta. Uli na ta?
0: Bigyan naman giti ka doon ba? Sabanagin kay ka doon ba?
1: Ayaw po, tumuloy po.
0: Adilin na ko yung unaan ni doon mo eh. Binuhang naman yung istorya ha. Kabalo ka? Sige na akong hatag ang chance mo. Sige na ako ka nang, sige na ako ka nang tolerate anay mong mga binuhatan. Doon mo na ginailad ako ni mo doon. Dilin ako doon, magbuwag na ito. Magbuwag na ito. Magbuwag na ta doon, bahala ka
1: niya. Ay, dili pwede. Hindi ko mabuhi na mabulag ta.
0: Ano?
1: Dili ko mabuhi kay, siyempre, ikaw na kong kalibutan.
0: Kalibutan? Si mong mata? Nakapag may kindispikas bariya.
1: Mugani.
0: Kalibutan niya. Dobby, nga lang, sige makagtanan. Nga nung dili man siya kong palit sa balay sa imuhang eksog mantika.
1: Nanginda ka diya, Mads.
0: Mads?
1: Pero palit ako diya, Mads, Biggie. Butong, Biggie, Mads.
0: Abuti mo! Abuti mo! Cinderella, wala na akong kasabot. Wala na akong kasabot. Sige na akong tolerate siguro sa iyahan mo nang naanad siya, ngingun-ani siya sa kuha. Naanad siya nga magsige siya pamakak sa ako. Amot asa ko mo lugar. Wala na akong kabalo, Cinderella, kung unsaon na ako. Gusto na ako sila nga masakpan yun. Pero Cinderella, hawad kayo mo tagong sekreto nga ako ang uyab nga si Dudo. Unang gusto ko mga itambag sa inyuha, ilabi na sa inyuha ni Dopol P. Kung unsay angay nga buhaton sa ingon-aning nga relasyon. Cinderella, dili na ako kaya i-give up ang almost 7 years. 7 years nga naging kami. Tiligod anak ka sa yun. Pero sa tanang pagpamakak niya ang ginabuhat sa kuha, tili na ako kaya. Kung tatagaan ninyo o katinahon ang akong panghuna-huna karun. Para sa putahe confession. Diday.

0: Platon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay si Rin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako, usa ka simana mo, kiko ana. Si isa lang, ganito. Usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha
0: Zaton Plus Gold.

0: user atong paminawon.
1: Ako si Jojo Bacoli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masagatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Sige raman ko, okining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Visionix Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Visionix Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun eh, ng Visionix Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Visionix Plus. Ang Visionix Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
2: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tion jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kay akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
3: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
5: Yun is galona. Senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Senten Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senten Plus Herbal Soap.
6: Stong, nagpilay niyong gasolina?
7: Uy, tay!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, madawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station.

0: That song was brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil. This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting!
2: Balik kita sa itong programa, karong gabi una, Double D, ang ato ang programang putahe sa gabi. Of course, ganina ato ang putahe confession. And yun na doon, yung istorya po ni Dudong o ni Diday.
3: Nahugno, nahunlak, nagunob ang himaya ni Diday.
2: Gubot pas lukot lagi. Pero bito, Double D, kaya murag, for some reason, we're running out of time. Wait lang ha. Tambag na ako kang Diday ka ng bulaga na lang niya ka. Wala mo na ayo.
3: Kung kinsa man itong tambag?
2: Kang Armand ng Bohol.
3: Wow.
2: Noemi sa El, may gabi daw sa iyang bana nga si Danilo Hortado nga nag-overtime karon sa Apex or sa Apex Mining. Diyan na sa may ano no? Sa may Masara. Davao de Oro. May gabi po. Salamat kayo ha.
4: Thank you!
3: Ngayong gabi ninyo din ha.
2: May mga gabi po sa mga taga Nuevo, Ilocos, ilabi na kay Nanay Bebing Morofuentes. May gabi inay. Thank you so much and I miss you. See you puhon puhon.
4: Thank you.
3: Yes.
2: Siguro Double D for your final words ug imuhang tambag para sa to ang letter sender kang gabi una.
3: Tambag na ko para kang diday ka nang kuan ka nang mag-usbo ninyo, mag-istorya mo ka nang kuan pa man karon ka nang init pa man kaayo tungod kay nasapnan man nimo no.
2: Oo.
3: So ipalugdang sa gamay ang imuhang kalagot kay ubos dayon magkuan mo magtok mo kanang one and one o niya mo gawas mo sa inyuhang lugar dito mo magistorya sa kanang sa modapita kanang medyo mingaw niya magdate ba ka mo ana
2: bitaw
3: okay dili magin mo ang konsi Dodong so nasapon man nimo pero consider na to nga imong ebidensya. Pero ako lang na ayo pa dalos-dalos sa kuno sa imong gibati kay basin pud di ay og si Dodong na pud si rason ba nganong ingon ana pud diha kuan. So paminawa iyang side i-consider pud nimo paminawa kung magka bulag magid siguro mo din bulag mo at least nagistorya mo ayo diha dayon nga dili na nimo i-fight inyuhang kuan duha kay para nga naay kuan kanabang naay unsay tawag hustisya.
2: Yes. Sometimes mga Double B, it is important nga kung makibulag ka sa imuhang partner, like wala na gin mo nag-work together, kinahanglan na agad may proper nga closure. Kaya basic ang may tabo magud ana, let's say example, mubalik siya, nag-abroad man ka tong iyahang ex niya, mubalik siya, tapos mingong ka nga, pwede may magkita ka, mag-closure, may murag. Yan siya pwede. No? Kanang murag dili siya murag disrespect siya sa imong partner nga magkita mo for a closure and dili na human na gayud mong duha ibungulan na gali ka no
3: sa may closure pa nimo nang kuan na wala na gani kay gi-close na napay closure
2: i-open pa niya balik
3: diha naka.
2: Ang mga babae mga Double Bs, we need an assurance. Kapag ka kami na cute. Kung dili ka ganahan sa mo, then you're free to go. Pero kinahanglan po na tagaan po minimo respeto in a way nga, musulti po kagtarong sa mo, nga din hindi ka ganahan sa amo. Makasamot mo yan.
3: Ba?
2: Although, magligid-ligid sa gubidalan-daan sa dalan.
3: Pero namuabot maginang sa punto nga, kanang, dinagyo, isa makigbulag na yun, dili na yun.
2: So, oo.
3: Dili po di mo napugson kay pag mas ipugson po di mo imong ipugos gin po di mo imong kagalingon so
2: true.
3: Diha na laay na kayo inyong relasyon na so mawala na to mga dati ninyong mga kanang iksina ba sa kuan nga ginabalik-balikan ninyo kay tungod mo lang gini ang nakapa hatag og kalig-on sa among relasyon.
2: Oh, ay paminaw gyud mo dobot ha. Single gali na. Pero baka tambag, ah.
3: Basta, kalig-on sa relasyon inyong kinanglanon, turbo inyong inumon.
2: Mojud. Ay, bitaw, Diday, kanang tama yung iingon ni Double B, no? So, I strongly agree sa iyang iingon. Siguro, additional na lang kayo, mag nakapipis. Makapipis na ganyan ako ni. Additional lang siguro, Diday, tama nga, mag-istorya good mo sa imuhang uyab. kung unsa manggid ang inyohang status tuha kay sa ingon ani mang god na nakipagkita siya sa iyang ex, mag-create na gyud na siya og murag kuan na gyud siya na nagid siya kanang murag puwang sa imong utok ba nga
3: or naniliki
2: na nagiliki nga na nag ah nagid ni gibuhat nagid something ingon ana oh kana gyud bibi oh sakto gyud na lagi pero bitaw istorya na lang mo sa imuhang uyab o pagdesisyon mo kung unsay maayo kay kapag ka ang relasyon mangod masudlan na siya o ganang pag-overthink, masudlan na siya o dili mao, masudlan na siya o pagdududa, hangtod sa hangtod, magduda na gid na.
3: Yes, pero bana, sa mga relasyon, baby, naagin na siya ang pagpasinsya o ang labi na gid ang pagpasaylo.
2: Yes.
3: Mara gid na.
2: But never again.
3: Never.
2: Sigpa, makag-
3: kung maghimo mo kuan, maghimo mo kasunduan nga para mabalik o ang kaligon sa relasyon magbalik. Kuan yun na, kanang na may kasunduan.
2: Dapat lang.
3: So, na may mga inyo na na. E, kung unsa man lang ang mga kasunduan, inyo na na.
2: Oh, inyo na, may labot, ana. Pero bitaw, uwi, ha? Dawabi para si mong final
3: grabe,
2: words.
3: No, dali na kayo. Una. Grabe, wala mo ragkuhan ko ano tanong pero wala nang gilwa nang kita yung oras. Gustuhan ko man mo no mga kaigsunan, mga katropa din ha nga nagpaminaw karon sa nanabata sa frequency wala pa no?
2: Wala pa.
3: No, sa online nagtanaw sa tuwa sa FB Live gustuhan pa man mo nga mwato sa unahan pero di lang mahimo kay na irong buang.
2: No.
3: Bitaw no sa ngalan na lamang si Bukwesa sa XFM News and Entertainment. Oh, sa ay sa kuan sa Philippines no? Mag-practice ay kung extra lagi no. Sala sa ako ang gwapa nga manager sa XFM Bukidnon. So kini si Double B mag-uban-uban tanyo sunod ugma.
2: Yes, sa ngalan na lamang po si Tibok Press sa XFM Network Philippines. Kauban po si Double B for tonight. Ako po ang inyong Disney Princess Cinderella. Yeah! Para po sa
3: Putahe sa Gabi.
0: Baka ayo ang atong gabi eh? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi eh?

0: Visionex Plus. Ang Visionex Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Visionex Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos o daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: XFM.
4: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Visionex Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Visionex Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Visionex Plus na.
0: Visionex Plus. Ang Visionex Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Visionex Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si James. Daghana kayo ko natiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo.

0: Milton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Usap. Nakoy pangutan na ba? Unsa ni mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
2: Anin mo aton, ipasimot nimo ang siopaw sa iring. Kung ganahan ganing iring, ilaga na. Kumudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.
3: Exciting!
0: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.
3: Exciting!

0: FM.
1: Exciting!
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Santon Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: XFM
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabihan ang kasakit sa akong pikas nga abaga. Unya, pagpa-check up na ako, naday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulog ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat, Gyud.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At syempre, maghati na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po natin ang Yes to Health Incorporated at ang mga produkto nito na talagang napakarami na po ang natulungan at napakarami na po ang napasaya. Sa mga kababayan po natin na gusto pong makasubok ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganoon na rin ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo po mga kababayan. Siyempre sa programa po natin, makakasama natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat po natin mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome sa atin pong programa na maghahatid po sa inyo ng impormasyon paano po tayo magiging healthy at makaiwas sa mga pagkakasakit at humaba ang ating buhay ng masigla at maginhawa. Yan. Katuwang ating po mga produkto dito po yan sa Yes to Health.
1: Mm-hmm. Yan, so mga kababayan po natin dyan ha, na gusto pong subukan yung mga produkto natin, especially sa panahon natin ngayon, ano? Sa season natin ngayon, usong-uso na naman, Doc. Ito pong mga sipon, ubo, lagnat, trangkaso.
2: Tama.
1: May trangkaso
2: pa
1: ba?
2: Iinit, tapos biglang kukulimlim at uulan. Kaya medyo magulo, naguguluhan pati yung katawan.
1: Ayan. Kaya sa mga kababayan, kung gusto po ninyo na mapalakas ang sistema, especially yung resistensya ng inyong pong pangangatawan, uminom po araw-araw. Lalo na po yung ating ultimate trio, mga kababayan, ha? Ating pong Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po yung complete package. Yan yung ating pong ultimate trio na panangga at panglaban sa iba't ibang uri ng mga karamdaman sa ating pong pangangatawan.
0: The Secret of Health.
1: Sa mga kababayan, i-like nyo rin po at i-follow ang ating pong Facebook page, ha? Para updated kayo sa ating pong mga announcements, sa mga promos natin. At dyan, makikita nyo rin, no, sa ating pong Facebook page, yung ating pong mga bagong produkto, yung mga impormasyon dyan, pwede nyo pong makita sa ating pong Facebook page, ha? Search lamang at i-like and follow ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. At ang isa po ating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan, para updated kayo lagi, ha, sa mga bagong papromo po natin, mga kaibigan. At sa mga bagong produkto natin na ipinupost natin dyan, ha, sa atin pong Facebook page, mga kababayan, ha. At puntahan po, ha, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para makapagpa-check up ng libre, makapagpakonsulta ng libre, mga kababayan.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit kuminom ako ng Santone Vitamin C. Mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butik.
5: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
8: Mabibili sa mga butika.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Kayo po ba ay nakakaranas ng panakit at pangingirot ng mga kalamnan? Ako, maaaring hindi lang yan simpleng panakit ha. Maaaring simptomas na po yan ng isang karamdaman, tinatawag po na fibromyalgia. Ating konsulta kay Doc Algie, kung ano po ba itong karamdaman na fibromyalgia, Doc?
2: Okay, itong karamdaman na to ay isa sa pangunahing kondisyon na nakakaapekto sa ating buto at kalamnan sa mga litid natin. Yung fibromyalgia ay isang sakit na hindi madaling ma-diagnose kasi nga yung kumbaga yung mga laboratory analysis na usually ginagawa para malaman kung ano yung kondisyon mo, yung mga blood chem, yung mga blood test, hindi ito basta-basta nakikita. Isa pa ito ho ay walang tiyak na dahilan na nakikita nila no, o identified nila dahil po ito ay minsan napapagkamala na stress lang or pagod lang or may iba pang kadahilanan. Kaya walang definite na cause itong tinatawag na fibromyalgia. Kuminsan, minsan napapagkamala din na parang psychological. May kakilala ako na talagang kahit anong pa-check up, normal naman lahat. Okay, nagpa-ECG, wala naman sakit sa puso. Pero ang pakiramdam niya, parang nahihirapan siyang huminga sa sakit ng katawan. Minsan nahihimatay pa. No. Diba? So itong fibromyalgia mga kaibigan, disorder po ito na characterized nung malawak na musculoskeletal pain. Ibig sabihin na musculo is muscle and skeleton, okay, yung buto natin, na kasama na dito yung sobrang pakaramdam ng pagod or fatigue, yung tulog natin di normal para may insomnia tayo. Tapos minsan yung memory pa rin apektado, pati mood. Nagkakaroon ng mood issues, mood swing. At ayon sa mga pag-aaral, ito ay ang fibromyalgia, pinaniniwalaan na na-amplify niya yung painful sensation, di ba? Na nakaka-apekto doon sa kung paano i-interpret ng ating brain at spinal cord yung process ng pain and non-pain signals. Kung bagay na nagkakaproblema. Kaya pag may fibromyalgia attack ka, kahit na konting haplos lang minsan, sobrang sakit na sa pakiramdam. Na kung saan ito ay dahilan nga sa hindi normal yung interpretation ng brain sa signal na pumapasok mula sa mga sense areas natin. Okay? Ang pagkirot po ay ay nakikita po yun, yung tinatawag na mga trigger points sa iba't ibang panig ng katawan, especially itong mga binti natin, yung mga likod, yung upper back. Yan, laging sumasakit po yan, yung ulo. At kadalasang nararamdaman yung symptoms ng fibromyalgia. Pagkatapos po, yung iba, nakikita nila after accident or naka ano ka ng surgery or matinding tension or trauma, emotional trauma, nagsisimula na itong maramdaman ng ibang mga pasyente.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nga walang definite . Minsan maiisip mo parang emotional or psychological na bagay lang, ano? Ang mga kababaihan po ay mas madalas na nakaka-develop po nitong sakit na to, fibromyalgia, kumpara mo sa mga kalalakihan. Mm-hmm. For some reason, hindi natin alam, ano? Mm-hmm. At marami mga tao meron nito, kadalasan may tension headache, yung tinatawag na temporomandibular joint disorder or TMJ, di ba? Ito yung TMJ, dito yan sa panga natin. Mm-hmm. Parang sumasakit dyan kadalasan, tapos pumuputok-putok yung mga buto dyan sa panga. Pwede rin makaramdam ng irritable bowel syndrome, kung saan pag ikaw hindi normal yung bowel movement. Minsan may mga tao, di ba, pag na-excite, dumi ng dumi, di ba? May mga ganun. At pwede rin magkaroon ng anxiety at depression. Kaya nga kadalasan napapagkamalan nga itong isang psychological problem. Ng isang pasyente.
1: Nako. At lingid sa kalaman ng karamihan, Dok, itong fibromyalgia na karamdaman at mga simptomas nito, matagal na pala ito na napansin ng mga dalubhasa at mga doktor. Subalit napapaloob lamang nila itong karamdaman ito bilang rayuma ng kalamnan. Di ba, yung iba, pag sinabing rayuma, sumasakit yung mga kasukasuan, mga joints. Ito namang fibromyalgia, ang termino ng mga dalubhasa dito is rayuma sa kalamnan o sa mga muscles natin. Ano? Pero ito po, mga kaibigan, ay unang tinawag na fibrositis.
2: Mm.
1: Dahil lang inaakala ng mga dalubhasa at mga doktor na yung pamamagaan ng mga kalamnan, yun yung nagdudulot ng overall pain sa mga muscles ng atin pong mga kababayan na nakakaranas nito. Ano? Pero later on, binago nila yung term o yung tawag. Tinawag nilang fibromyalgia. Ibig sabihin, overall na panakit ng mga kalamnan mo and then yung mga connective tissues without the presence of inflammation. Kumbaga, merong time, Dok, na nandun yung inflammation kaya sumasakit, meron naman time na kahit walang inflammation, natitrigger yung mga pain sa iba't ibang parte.
2: Kaya nga nangyayari yan kapag na-surgery ka or gagaling mo sa isang aksidente, kahit wala nang injury, parang feeling mo pa rin may pain.
1: Nandun pa rin.
2: So, ano yan yung nga yan sinabi natin kanina, it's problem dun sa interpretation ng brain natin sa mga trigger points na pwedeng hindi naman talaga painful.
7: The Secret of Health.
1: Ayan, sa mga kababayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman, ano po ba, Dok, yung mga maaari, mga possible na pwedeng pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, Dok?
2: Oo, yung definite na pinagmumulan nito, kung paano ito nabuo, anong nagkukos nito, hindi pa ito 100% naiintindihan. Pero kalaunan, nakikita ng mga dalubhasa, yung koneksyon ng mga iba't ibang uri ng karamdaman or disorder, kaya tayo nagkakaroon ng ganitong uri ng problema. At ayon sa mga pananaliksika, yung ating brain and spinal cord processing signal ng pain, pwedeng yun ang number one na apektuhan. Dahilan sa mga sanhi, yung mga triggers na na-identify na nila gaya ng infection. For example, meron kang infection na pwedeng ito ay magti-trigger ng any pain sensation sa mga trigger points. Pwede rin genetic. O for example, yung nanay at tatay mo or relative mo ay may malalang kondisyon ng fibromyalgia, pwedeng ito rin ay mamana mo sa pamamagitan ng genes. Meron ding physical trauma. Yung mga taong kagagaling sa aksidente, tapos matagal kayong naratay, diba? Then matagal kayo nakaramdam ng pain na hindi mo na, lalo na daw yung mga taong gumamit na ng matitinding painkiller because of pain sensation na nararamdaman nila. So kahit wala na yung cause of pain, like yung halimbawa, ikaw ay nabalian ng buto, nararamdaman pa rin. Gawa nga noon. Yung emotional trauma, for example, ikaw ay pinagsalitaan ng masama or iniwan ka ng asawa mo o ng boyfriend mo sa isang sitwasyong talagang sobrang heartbreaking. Kahit na hindi ka naman nasaktang physical, pero pakiramdam mo sa katawan mo, masasakit. Nakaranas ka na ba noon? Pag masama ang loob mo, sa sakit ng katawan mo.
1: Meron, Dok. Meron.
2: Yan ay because of emotional trauma na kadalasan daw, ito yung nagiging cause sa mga kababaihan na nagko-complain ng fibromyalgia.
1: Mm-hmm. Yeah, so mga kababayan natin, ano, na nakakaranas ng ganitong uri po ng kung pahiwatig ano na karamdaman, mga kaibigan, mas maganda magpakonsulta kaagad ano sa pinakamalapit na mga paggamutan sa inyong pong lugar, or pumunta kayo ha sa atin pong mga Yes to Health Clinic para ma-assess holistically yung ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Kaya, kasi tulad yan ang nabanggit ni Doc Algie, ano, na hindi yung basta-basta kasi mapipinpoint, Doc, ano, yung kung saan ba nagmumula yung mga paranakit. Kaya nga minsan, Doc, iniinuman na lang ng mga pain relievers.
2: Oo.
1: Kumbaga parang nagiging dependent na lang yung katawan natin doon sa mga pang-relief ng pain. Oo. But actually, yung pinagmumulan niya, hindi po natin nakukuha.
2: Oo. Band-aid solution kasi yung painkiller. Kumbaga, siya nga pala yung myalgia, ibig sabihin yan ay pain sa ating muscle group or group of muscle. Kaya yun yung fibromyalgia. So kung ikaw ay nagpi-painkiller, oo, makakatulong yon temporarily. Mm-hmm. Pero kung hindi mo talaga ma-address yung cause ng problem, eh, kaya nga tinatawag ito na chronic condition. Mm-hmm. Ibig sabihin ng chronic, isa itong kondisyon na pabalik-balik at matagal na panahon na nagpapahirap sa'yo at palala ng palala. So, yun yung tinatawag na chronic condition.
1: Mm-hmm. Yes, mga kababayan po natin ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas ng fibromyalgia, ay magpakonsulta na kagad or mag-seek kayo ng medical attention para po mabigyan po ano ng agarang lunas sa ganitong uri po ng mga karamdaman, mga kababayan.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
9: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisang bisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
10: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng katara, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabulat. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
13: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
14: Santon Plus Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago!
1: Ako si Carla. Hirap akong pumika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang program po ito sa atin ng Yes Health Incorporated at ng Premium D3. Ang Premium D3 po mga kaibigan ay may content po yan siya ng Moringa Seed Oil na nakakatulong para maibsan ang mga panakit sa atin pong mga kalamnan. Lalo na po kung tayo nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia. Ito po mga kaibigan ay may VCO na nagkataglay po yan siya ng mga MCTs o mga medium chain triglycerides na napakahalaga po sa myelination process o yung pagpapanumbalik ng normal na myelin sa atin pong mga nerve. Yan dok, yung kumbaga yung mga ano, balot ng atin pong mga nerves. Ano? Kumbaga sa wire, meron silang outer protection ano? Na yun yung mahalaga para hindi magkaroon ng mga short circuit mga kaibigan, ano? Or mga grounds kumbaga, ano? So sa ating nerves meron din pong ganun na balot, tinatawag po yan siya na myelin sheath mga kaibigan, ano? At ang yung mga MCTs meron po yan siya mga protein na napakahalaga para sa myelination process mga kaibigan, ano? Upang maiwasan po yung anumang problema sa atin pong nervous system mga kaibigan. Premium D3, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika sa inyo pong mga lugar. Ganon din sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo mga kaibigan. Kaya puntahan po ninyo ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpa-check up na rin, makapagpa-konsulta ng libre at maka-avail ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic malapit dyan sa inyong lugar para makapagpa-check up mga kaibigan, makapagpa-konsulta dahil napakahalaga po. Tulad ng lagi po natin binabanggit, early detection is a must. Mas maaga nyo pong makikita, malalaman kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman, eh mas madali po yung gamutan, Doc. Ano? Napakabilis ng gamutan. Lalo na pagka yung sa first ano pa lang niya, first onset pa lang ng sakit mo, napakabilis po ng recovery rate po ninyo mga kaibigan. Kumpara doon sa mga napabayaan na ano, na ipagpaliban na gamutan at ang mahirap doon pagka nagdulot na ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, eh yun yung mas ano, mas mahirap-hirap na kondisyon sa pangangatawan mo, ganoon na rin sa bulsa, Doc.
4: Tama yan. Kasi anumang sakit na lumala, syempre mas marami na yung concern, lalo ng doktor. Hindi na kaya ng mga painom-inom lang yan, ano, ng supplement pagdating ng panahon na ito'y lumala na. Kaya nga ang the best way Meron namang option ngayon, ano, bukod yung tinatawag nating lifestyle medicine, yan yung naturopathy, holistic healing, pwede po kayong pumunta, lalo na sa Yes to Health Clinic, sa ating mga wellness center para magabayan po kayo. Kasi ang papel ng isang naturopath ay parang ano yun eh, parang mapa yan.
2: Mm-hmm.
4: Okay, na ito yung gagabay sa inyo kung paano nyo mararating yung healing. Dahil alam nyo, marami pong mga pwedeng gawin. Depende rin yan sa kondisyon. Kaya hindi pare-pareho yung tao eh.
2: Mm-hmm.
4: No, minsan kailangan mong, most of the time talaga, personalize yung program, yung protocol. For example, mayroong isang tao, ang daming sakit, mataas mm-hmm. yung cholesterol, may high blood, may problema sa kidney, mm-hmm. mayroong pang problema sa diabetes. So, ang pinaka the best way na nakikita namin, una, tanggalin yung cause ng problem, yung mga nagtitrigger sa metabolic problem na yan. Ang isa sa binibigay namin yung detoxification or mm-hmm. cleansing program, which is napaka-raming variation ng cleansing. Kung yung pasyente ba, kaya ba niya ng ganitong protocol ng cleansing o ito yung klase ng cleansing na mm-hmm. tolerable sa isang pasyente, di ba? So, sa clinic po, nakikita natin yan, may mga assessment ano rin tayo, tools na ginagamit katulad ng ARDK, katulad ng Quantum or Infinitus na pwede mong malaman early kung ano yung weaknesses. Kasi alam mo, ang sakit naman, hindi naman nagiging sakit agad-agad mm-hmm. yan eh. Nag-uumpisa yan sa tinatawag na deficiency or weaknesses na kung saan ito ay nagiiwan ng malaking ano, tama doon sa normal process ng katawan natin. For example, masyadong maraming dumi ang colon mo, hindi na makapagtapon ng dumi. So yung toxins na iipon sa katawan, nabiburden yung kidney, nabiburden yung liver mo. So if you detoxify the colon, mas magiging magaan sa katawan mo yung trabaho niya.
2: Mm-hmm.
4: Okay? At yung paggamit mo ng supplement, mas nagiging matipid. Kumbaga, instead na you need to take for a longer period of time, eh, yung iba, after 1 week, maganda na yung pakiramdam nila. Pag nakita nila o nagawa nila kung anong tamang program, anong diet na kailangang i-focus nila, ano yung dapat iwasan nila, yun po ay ibinibigay namin sa ating Yes to Health Clinic o Wellness Center. Kaya ang ating pong consultation, araw-araw na mga kaibigan, you can visit our consultation para po mabigyan namin kayo ng inyong kailangang gawin at kung ano yung tamang dosage, tamang duration ng pag-inom ng mga food supplement.
2: Ayun. Kaya sa mga kabayan po natin, no, yung pagpunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, very beneficial po yan para sa inyo, mga kaibigan. Ano? Kahit na yung, minsan kasi yung iba, Dok, nagre-reklamo. Ano?
4: Mm.
2: Dok, bakit na tagal ko nang umiinom ng mga supplementation? Iba't iba ng mga kapsula ininom ko, eh hindi pa rin nag-i-improve yung pangangatawan o yung karamdaman niya.
4: Oo. Tama naman yun. Siyempre, kahit sino naiinip, eh, ang dapat tingnan natin, i-consider natin yung situation. Yung circumstances behind. Eh, yung iba nga, di ba, pag nag-take ka ng maintenance, hindi naman yun panandilian lang. Mm. Lifetime yun.
2: Yun nga.
4: Oo, sabi ng doktor mo, hindi mo kailangan ihinto yun. Mm. Lifetime. So, di naman tayo nagre-reklamo. Di ba? So, pag lifestyle modification or ang target is nutritional, hindi rin natin sukat kasi yung, ano, yung tinatawag na timeline kung kailan mag-re-recover yung katawan natin. Pero ang pinaka-the best kasi noon, gawin mo lang yung tama.
2: Mm-hmm.
4: Kasi napakarami din naman na nabibiya ng kagalingan using alternative medicine, natural healing. Dami. Oo, makikita nyo. Usong-uso na nga ngayon, di ba? Yung mga herbal medicines, ano? Kaya nga yung iba, napepeke eh. Nakakabili ng mga fake na supplement. O kaya siguraduhin nyo po na sa Yes to Health ay nanggaling yung inyong supplement na kung gusto nyo pong talagang authentic, FDA approved at talagang mabisa dahil yung quality ay di kalidad. Ano? Para maging mas maganda po yung inyong recovery at hindi masayang yung inyong gastos.
2: Mm-hmm.
4: O yun po yung may offer namin dito sa Yes to Health. Another services na pwede naming gawin po sa inyo. Counseling, nutritional therapy at marami pang ibang mga modalities.
2: Ayan. So puntahan po mga kabayan ha. Ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic at sa pag-take ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
5: Good morning, nasa Yes to Health Naturopathic Clinic Quezon City po tayo. Sir, ano po ang pangalan natin, sir?
6: Domingo Aquino.
5: Taga saan po?
6: Taga Cugio, Antipolo.
5: Sir, user kayo ng Santol Plus Gold, Premium D3 at Santol Vitamin C?
6: Opo.
5: Sir, before kayo nag-take ng Santol Plus Gold, Premium D3 at Santol Vitamin C, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan?
6: Dati ako po, lagi akong hinihingal Kasi minsan po ako inadala sa ospital. Mm. Sabi sa akin ng doktor, eh, wala ba daw nakita sa akin sakit.
5: So ibig sabihin sir, hinihingal kayo, hinihingal. Pero sa, may mga test ba na ginawa sa inyo?
6: Mayroon po. Sa awal ng Diyos, wala man po sa akin nakita.
5: Pero ang nararamdaman nyo, ang hingal,
6: hingal pa rin siya. Opo.
5: Kahit negative sa mga test.
6: Opo. Ngayon, simula pa ako uminom ng santong plasa ka. Prinuditre sa ka, yung vitamin. Sa awal ng Diyos po, inawala naman.
5: So ibig sabihin sir, yung hingal mo dati, after nung nag-take ng product ng Yes to Health, ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at Premium D3, nawala yun?
6: Opo.
5: Nawala ang paghingal?
6: Opo.
5: Wow. So before sir, ang ininom nyo ay Santon Plus Gold lang?
6: Yes po.
5: Yan. Pero nung dumating na si Premium D3,
6: saka yung vitamin,
5: yun, sinabay mo na
6: sila? Opo, sinasabay ko po ito yung umaga.
5: Wow. Sir, anong masasabi mo sa Premium D3?
6: Ang masasabi ko po ay nakakatulong po sa akin yan. Simula po ako nag-inom ng Premium D3 sa akin vitamin C. Sa awa ng Diyos po ay nawala naman.
5: Nawala yung pagka?
6: Yes po.
5: Okay. Sir, ano ang masasabi niyo sa mga nakikinig sa atin ngayon na meron ding paghapo, nahihirapan din huminga, na gusto din gumaling katulad sa inyo?
6: Sana naman yung mga nakikinig at hindi niya pa nila alam, ito ang the best, yung Premium D3 sa akin ay yung vitamin C, saka po yung Santong Plus Gold.
5: Wow. Ano nga ulit pangalan din, sir?
6: Domingo Aquino po.
5: Taga saan po?
6: Taga Cubio Antipolo.
5: Thank you, sir.
2: Yan, si Tatay Domingo. Maraming nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes 12 Clinic. At sa ilang araw, ilang linggo dok, ano? Pagpunta sa clinic natin, talagang nakita niya, na-feel niya yung pagbabago sa kanya pong pangangatawan, mga kaibigan. Yung gaan ng pakiramdam, yung mga nararamdaman niya dati na hindi niya nararamdaman sa kasalukuyan. Ayan, nagpapasalamat si tatay. Ano? So sa mga kababayan po natin na nakakaranas din ng kaparehas sa problema, kaya Sir Domingo, okay, puntahan na po pinakamalapit ng mga Just Health Clinic dyan sa lugar po niyo, mga kaibigan. At simulan na ang pag-inom ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Now, Doc, walang po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka, Doc, ng mga mensahe sa atin po mga avid listeners.
4: Okay, tandaan po natin na ang sakit, huwag niyo titiisin. Ano? May pamamaraan na pwede makatulong po sa inyo na siguradong giginhawa ang inyong pakiramdam. Marami na pong sumubok, marami nang guminhawa. So mula po sa Yes to Health, sana po pakinggan muli ang ating palatuntunan bukas sa ganito ring oras at mga himpilan. At ako po inyong Mantay Kalusugan mula po sa Yes to Health Media Center. Si Doc Algie Bakla po ito.
2: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ang ating pong Certified Naturopathic Practitioner. At ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapalang, bukas po ulit magkarinigan tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Dito lang yan sa ating pong mga XFM stations nationwide. Kasi muli, magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa inyong pong patuloy na pakikinig at pagtangkilik sa ating pong mga produkto. Hanggang sa muli, magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon Noah ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: XFM.
2: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw ug dili bastante ang grado sa mata. Basin katarak na usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata.
3: Mag-Vision X Plus ka!
2: Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sa gul nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga iladong antioxidant o phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata.
3: Vision X Plus Herbal Capsule.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Sakit ng katawan?
5: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elbanboy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapag galing ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Southern Plus Herbal Oil.
7: Talagang maaasahan.
4: Southern Plus Herbal Oil.
1: XFM.
2: Dili ba kumpleto ang imong adlaw ug dili ka makainom og kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabii. Sulayi ang Sanson Plus Coffee Mix, ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sanson Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
9: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. At least akong gina-consider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay mga paligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3. Legit ang effective. Ako si Jason, Tagamati.
8: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
10: Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
11: Ang Republic Act number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
12: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
13: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Saan? Under the saya man daw kayo ngayon sa itong mga silingon.
15: Di ko under the saya eh. Mga kagbalo kang asawa. Bago na ako itong gigasaban.
14: Ay,
15: isaw ko magunya nga mamalansa.
14: Ah.
15: Muto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko.

0: X FM.
1: Vision Max, daghan ang natubangan.
2: Di lali magkaglukuma sir. Uy, hey, di hindi mo maklaro ang palibot ba niya o maglabi na mag-drive ka. Oto, nga gitumaran akong Vision X Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurod yun na kapatid na usong mata, sir ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumarmuan eh, kaya aron mo normal inyong mata. Diego ni sa kabanatan.
1: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani-ana mga higala. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3. Ang kusog mo paligon sa atong kabukugan og kaonoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
0: X FM.
4: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Saan naging kamatiyan si mong una ni mong bana?
8: Hi! Nahilo sa balanghoy.
7: Ang ikaduhan ni mong bana, usig kamatiyan.
8: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
7: Katuloy ikatulo ni mong bana. Usa ba gikamatiyan ato?
8: Mahumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
7: Muba! Iba, naman kay ikaupat nga bana. Usa man po gikamatiyan ato niya?
8: Ay, huwag saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
7: Di ay?
8: Gahay mong kay ulo. Ay, man mo ka huwag balanghoy.

0: FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
0: XFM.
4: Exciting!
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
0: XFM.
4: Exciting!
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
0: XFM.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras XFM Philippine Standard Time, alas 6:03 na sa buntag.

0: Palita sa Buntag. Express Palita sa Buntag.
1: Headlines. Sa unhang tudli sa itong mga balita, una sa top story.
2: Headlines.
1: Alex Iyala midaogo kampiyonato sa 2026 Mubadala DZ Open.
2: Headlines.
1: Samta sa balita lokal, face-to-face classes sa GENSA ng pabiling suspendido, GSCPO, padayong gitutukan ng online threats sa Dakbayan.
2: Headlines.
1: Sa balita regional, senior citizen tanggong sa prisohano man masikop sa bypass operation sa Butuan.
2: Headlines.
1: Sa balita nasyonal, Sandigan Bayan gibalibaran ang hangyo nga tantangon si Manuel Bunoan sa graft case.
2: Headlines.
1: Samta sa balitang international, 14 patay sa giingong suicide bombing doon sa police station sa Pakistan.
2: Headlines.
1: Samtang sa sports series, WTA ranking ni Alex Iyala misaka sa number 20, human nga masungkit ang unang 500 titles sa Mubadaba DC Open.
2: Headlines.
1: Samtang sa showbiz news, Jobber Sukaldito gikumpirmara sa iyang anak na matay tungod sa heart attack.
2: Headlines.
1: Og sa balitang ekstraordinaryo, lalaki nga adunay autism, nagtigom og 5 pesos sunod sa 3 katuig aron makapalit og crayons.
2: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: So, Oxygen, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa Tupag Panag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Impet sa 4 na sa bulan sa Agosto 2026. Sa ngalan na lamang o kininyong alagad sa kanginan, katropang Philip Olegario. At nato kaninyo ang mga mainito ng labas kabalita ning Adlawa.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Kinigabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Naguna niyang Santone Plus Gold, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix, Santone Plus Coffee Mix, Santone Herbal Tea, Santone Herbal Oil, Santone Vitamin C, Santone Herbal Soap, Turbo Man Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ocam Fusion X Plus. Habang nasapit ka produkto mga katropa, ang proven and tested na o may umay nang nakasulay na kapamatuod, busa sa pagginaulat ninyo, tumarnas sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Adunay 7 minutos ang nakalabay sa nasa isa buntag. Ginanatunugayon pa mga katropa. Ani ada mga detalye sa itong mga balita.
2: XFM Top Stories.
1: Ang ato top story mga katropa, hatod ka nato sa Santone Gold Coffee Mix. Sugdang imong adlaw nga himsog ang panglawas o maanyag ka pamanit. Aron ma-achieve ang kutis artista, tumar na og Santone Gold Coffee Mix.
2: XFM Top Stories.
1: Nasakmit sa Filipina Tennis Sensation nga si Alex Iyala ang kinadakang titulo sa iyang karera, human nga napildi ang top seed nga si Jessica Pegula sa score nga 4-6, 6-4 o 6-0 sa final sa 2026 Mubadala DC Open itong Martes oras sa Pilipinas. Nagpakita si Iyala o mga dagkong determinasyon human nalangan ang dula o kapin 20 ka oras tungod sa dili maayong panahon. Bisan pa man nga napildi siya sa unang set, nakabawi ang 21 anyos nga Pinay o ginominar ang sunod nga duha ka set aron makuha ang kampiyonato. Gawa sa pag-angkon sa iyang unang WTA 500 title, natala usab ni Iyala ang iyang ikasyam nga kadaukan batok sa usa ka top 10 nga magdudula. Ang ikapitong tuig niya karon nga dunay nga dugang nagpalikon sa iyang pag-usbaw sa kalibutan sa women's tennis. Dugang pang natala niya ang ikasyam nga kadaugan sa iyang karera o ang ikapito karon tuiga batok sa usa ka top 10 nga nagdumala. Human nga ninyang napildi ang world number 4 o paborito sa lokal nga mga fans nga si Pegula.
2: XFM. Top Stories. Top Stories.
0: XFM. Weather Update. Weather Update.
1: Ato weather update mga katropa, hatod kanato sa Santon Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon na patlawas kanunay ligon, tumarnaog Santon Vitamin C.
0: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Ang lakas sa itong panahon mga katropa, ang Tropical Depression Luis na luya og nahimo ng low pressure area kon LPA. Sumala sa Tropical Cyclone Bulletin nga gipagawas sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon pag-asa niadtong Lunes alas 11 sa gabi. Gibutyag sa pag-asa ang LPA katapusan na matikdan sa kasilangang bahin sa Cagayan. Nagpabili ng pressure sa sentro ni ini nga dunay 1,002 hours per kilometers o naglihok kini paingon sa kasadpang amihanang kasadpan sa gikusgon nga 10 kilometers matag oras. Giisa raw sa pag-asa ang tanan tropical cyclone wind signal sa tibok nasod. Apan nagpasidaan ang pag-asa nga magpadayon ng kusog nga pag-ulan sa pipilakabahin sa Luzon. Subay sa forecast weather condition, ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley o Central Luzon, makasinati managumon ng kawarangan nga dunay katag-kataga pag-ulan o pagpanalod ng kilat tungod sa LPA. Samtang sa Metro Manila, Calabar Zone, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo o Guimaras, ano naghihapoy managumon ng kawarangan kung dunay scattered rains o thunderstorms kana sumala pa o base at tungod sa southwest monsoon. Samtang sa laing bahin sa nasod, makasinating partly cloudy to cloudy skies nga dunay isolated rain showers o thunderstorms tungod sa localized thunderstorms. Ang adlaw mga katropa, misidlak kaninang alas 5.40 sa buntag o musalop o niyang alas 6.40 o 24 sa hapon.
0: XFM Weather Update. Weather Update. Balitang lugar. Balitang salikan.
1: Ano na nai 11 minutos ang nakalabais alas 6 sa buntag alang na usab sa itong balitang lokal. Hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, sa matag buntag kape nga healthy ang imong kinahanglan. Tumutili na ka nakakape. Apa natambalan pa ka mag Santon Plus Coffee Mix na.
0: Balitang lugar. Balitang salukan.
1: Nagpabiling suspendido ang face-to-face classes sa Dakbayan karong bulan sa Agosto luyo sa nahimong rekomendasyon sa DepEd Jensen nga ibalik na kini. Apan tungod sa lailinog nga sa nang nasinatian kanitong Hulyo 31, hinungdan wala usay face-to-face classes. Batod sa DepEd Jensen, wala pa opisyal nga pahibalo gikan sa LGU nga pwede nang mahimo og face-to-face classes ang mga tulunghaan maong sa kasamtangan pagpadayon usa ang asynchronous learning, particular ang modular online og blended classes. Ginahulat lang usab sa mong buhatan ang ipagawas ng executive order sa lokal nga panggamhanan. Samtang giinspeksyon kagahapon ni General Santos City Police Office Officer in Charge Police Colonel Ariel Acala ang GSC Sped Integrated School isip kabahin sa gipakusog ang security measures human mikatag sa social media ang online threat nga mihulga o gapang pamusil sunod sa eskwelahan ni Aging Simana. Sumala pa ni Police Colonel Acala, wala pa sa pagkakaroon na ilhan ang responsable sa online threat. Ipasiguro sa kapulisan nga seryoso ang tanang hulga batok sa mga eskwelahan o giawhag ang publiko nga mahimong alerto. Dilibukatag o wala mapatud ang impormasyon o dayon i-report ang bisang usang hulga nga madawat.
0: Balitang lugar, balitang salukan.
1: Dugang pa sa itong mga detalye sa balitang lokal, flashlight nakita sunod sa bus, human gisuta ang bagahe nga gituuhang dunay bomba. Ano na dugang detalye sa si katropang Lovely Tokero, i-express balita mo.
0: Express Balita. Express Balita.
4: Subling nagpahinumdom ang General Santos City Explosive Ordnance Disposal Unit sa publiko nga magbantayon sa palibot o magpakabana sa mga bagahe nga dala. Ugaling musakay sa bus tungod posibleng makahatag o kalisang sa mga publiko ang pagbiyas sa mga gamit. Kini ang nahitabo kagahapon sa buntag sa Bulaang Terminal. Human nakadawat og impormasyon ang mga otoridad gikan sa usa ka konduktor sa Yellow Bus Line. Kalabutan sa gibilin nga kadudahang bagahe sa bus nga gikan sa Coronadal City padulong sa Jensen. sa dihang gisuta ang bagahe. Nakita sa DSC, EOD o bomb squad nga flashlight lamang ang unod nga dunay wire human gi-assemble aron panulo og baki sa sapa. Hinuon, gipasalamatan sa buhatan sa Bulaong Terminal ang abtik nga pagresponde sa maong panghitabo. Sa pagkakaron, ginasundan ang tag-iya sa flashlight nga sumala pa sa koronadal gikan dayon misakay sa maong bus. Kapoy na ba pirmi ang imong mata tungod sa dugay nga pagtan-aw sa cellphone, computer o pag-drive? Panalipdi ang imong mga mata pinaagi sa Vision X Plus. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Lovely Toquero, XFM News.
0: Balitang lukan, balitang sa lukan.
1: Samtang amahan nga gikonsumo ang anak sulod sa duha ka tuig, arestado. Ano ni dugang detalye si Katropang Chris Legaspi? Express balita mo.
0: Express balita. Express balita.
5: Himas rehas ang usa ka amahan human gisilbi kaniya ang Ward of Arrest kabahin sa upat ka counts nga act of lasciviousness ning nakalabayng adlaw alas 3 ang takna sa hapon sa Macar, Barangay Labangal ning Ciudad General Santos. Sa iniusang puwersa sa Macar Police Station og Jensen RIU 12, malampusog na dakpan si alias Rod, 46 anyos nga sika driver og residente sa Barangay Fatima. Ang warrant of arrest gi-issue ni Presiding Judge Jose Contreras Blanza sa Regional Trial Court 12, Judicial Region Branch 22, nga gipasaka kinitong November 27, tuig 2024. Kalabutan kini sa makapila nga higayon nga pagpanghikap o pangpanghilabot sa iyang kaugalingong anak nga minor de edad suka 2022 hangtod 2024, samtang ang inahan nagtrabaho sa abroad. Sa pagkaroon, nagpabilin sulod sa kustudiya sa kapulisan ang dinakpang sospek. Aron mahimong healthy karunay, siguruha nga ang imong immune system karunay ligon. Magtumar karunay og Suntone Plus Gold. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Chris Legaspi, ex-FM News.
0: Balitang lukan, balitang sa lukan.
1: Samtang laing pang detalye sa itong balitang lokal, duha ka individual nga adunay dalang armas o droga. Sikop sa checkpoint, adunay dugang detalye sa Katropang Cherish Lighid. I-express balita mo.
0: Express balita. Express balita.
6: Balhog karon sa selda sa police station 2 ang duha ka mga individual human maharang sa gipahigayon na checkpoint sa kapulisan tungod sa dalang armas ug illegal nga droga alas 5 sa buntag sa National Highway duol sa Bulok Bridge, Barangay Labangal at Tubangan sa police station 2. Gila mga dinakpan nga silang alias Mel ug alias June, pulos hamtong ang pangidaron ug nanimuyo sa syudad sa Jensan, kinsa nakuhaan og duha ka putos sa gidudahang shabu ug usa ka sumpak ug duha ka buhing bala. Sumala pa gikan sa direksyon sa Macar ang mga suspect sakay sa motor padulong sa sentrong bahin sa syudad. Sa dihang miagi sa checkpoint ang mga nasampit. Nakita matud pa sa mga pulis ang nagaburot nga kilid sa mga nahisgutan, hinungdan nga gisuta og dito nakuha ang armas lakip ng duha ka mga sachet sa shabu. Sa kasamtangan, giandam na sa kapulisan ang mga kasong pagsupak sa RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 o RA 10591 kon paghupot og armas og bala nga walay igong dokumento sa duha ka mga dinakpan. Mga katropa, para sa dugang enerhiya o ligon nga kabukugan, tumar o premium D3 soft gel capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghead, XFM News.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Samtang sa katapusan detalye na sa itong balitang lokal, gipahayag ni Jensen Lone District Representative Sherlyn Manastograles nga angay susihon pag-ayaw kung praktikal ba o viable ang pipila ka mga importanteng sugyot o proyekto. Matod sa magbabalaod, kinahanglan timbangon ang mga nag-unang butang aron masiguro nga malampuson o epektibo ang pagpatuman ini sa komunidad. Gipasabot niya nga ang paghatag og saktong pagtagal sa mga programa, may susi aron malikayan ang pag-usik sa oras o pon.

0: Ano na 25 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag alang na usab sa tubalitang regional. Hatod ka nato sa FishNX Plus alang sa mas klaro nga kaugmaon ng pananaw, sulay na ang FishNX Plus.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: 14 katao na ang namatay o 18 ang nasamtan sa giingong suicide bombing nga nahitabo sa gawas sa usa ka police station sa Kabalswat District sa Pakistan. Lakip na sa mga namatay ang 5 ka pulis, 8 ka sibilyan o giingong nahimog pagpamomba. Nahitabo ang pagpabuto ato sa usa ka pro-police rally sa maong lugar apan wala pa nakumpirma kung kiniba gayon ang target sa pag-atake. Gilusad na sa mga otoridad ang operasyon aron dakpo na posible mga kasabwat sa insidente. Giangkon sa militanteng grupo nga Tehrik-e-Taliban, Pakistan ang responsibilidad sa pagpamomba. Samtang ipahayag ni Prime Minister Shehbaz Sharif ang iyang dakong kasubo sa insidente ug gisaway nga nagpadayon ang terorismo sa baong nasod.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Samtang misaka na sa 72 ang kumpirmadong namatay human sa dakong pagdagsa sa mga migrante gikan sa Morocco padulong sa Spanish enclave sa Quetta. Nadugan ang iyang nadugangan ang ihap sa mga biktima human makitaan ang 5 ka mga patay sa baybayon sa North Africa. Samtang libuan ka mga misulay, pagtabok, pinaagi sa yuta o dagat. Sumala sa mga otoridad sa Spain, kapin sa 48,000 ka mga migrante na ang nakabalik sa Morocco. Sunod sa 48 ka oras o labaw sa 1,000 ka tao ang gitambalan tungo sa mga samad na angkon. Daghan sa mga biktima ang nalumos o naipit sa breakwater o border defense. Ato sa ilang pagpaningkamot nga makatabok. Samtang nagkalahi ang dato sa Morocco nga nag-ingon nga 11 pa lamang ang ilan na kumpirmang patay. Tungod sa insidente, gipalingon sa Spain ang seguridad sa Quetta ug dinawagan ang 22 ka miyembro sa nasod sa European Union alang sa mas hugot ka koordinasyon sa pagpanalipod sa ilang external borders.
1: Balita sa international. Balita sa international. Balitang sports. Balita sa sports.
0: Alan na usab sa atong balitang sports, adunay 28 anyos o 28 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang sa ato ang balita sports mga katropa, hatong ganato sa Turbo Man Enhancer. Aron dili makulangan si Mrs. sa imong performance, kinahanglan kanunay kusga ng panglawas. Sa mga angkol na ito, mag-Turbo Man Enhancer na para sa basligon nga tuhod.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Misaka na sa number 20 ang ranggo ni Alex Iyala sa karera sa iyang WTA World Rankings. Usa sa pagkasangka sa 8 o usa sa pagsaka og 8 ka pwesto gikan sa number 28. Human iyang nadominar ang WTA 500 Mubadaba City DC Open sa Washington, USA. Base kini sa WTA Live Rankings nga nahimong opisyal karon sa matag semana nga mag-up nga pagpag-update. Ini ang iyang labing unang titulo sa WTA Tour. Dipil din ni Iyala ang usa ka Olympic champion, Washington champion, WTA Tour Finals champion, upat ka higayon nga Grand Slam champion o ang number 3 nga si Jessica Pegula sa iyang paglukit o kasaysayan.
1: Balitang sports. Balita sa sports. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Alata sa itong Showbiz News mga katropa, hatod ka nato sa Claire's Skin Herbal Soap. Gikapoy na baka sa mga skincare nga pertik amahalog wala effect sa imo, trin na ta sa sabon nga adunay hatod nga glowing o malartista nga skin. Mag Claire's Skin Herbal Soap na.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Gikumpirmar sa anak ni veteran entertainment columnist o radio personality nga si Jobert Sukaldito nga namatay na ang iyang amahan tungod sa heart attack o cardiac arrest. Matod ni Carlo Brian Sukaldito, Galit ka natumba ang iyang amahan sa ilang panimalay o gidala dayon sa Philippine Heart Center apan gidektaran patay sa mga doktor. Iyang gipadayag nga pipila ka semana o sa wala pa ang insidente, gitambagan na si Robert nga ma-admit sa ICU tungod sa iyang kahimtang. Apan mipili kini nga muuli o magkaguol sa ilang panimalay. Panahon usab sa iyang pamilya si Robert Sukaldito, 65 sa dihang, may panaw.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Ano na 31 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa to Balitang Extraordinaryo! Atod kanato sa Santon Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagpanakit sa lawas o uban pang kondisyon sama sa muscle pain? Mag Santon Herbal Oil na.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Tagbaw sa pagtigo mga katropa og tig 5 pesos sunod sa tulo ka tuig. Ang usa ka lalaki nga adunay autism aron makapalit og 80 kakahon sa crayons alang sa mga estudyante sa Calizo Elementary School sa Balite, Aklan. Si Christopher Francisco ga wala man makaskwela o sa formal nga paagi apan nakakaton sa pagbasa og adunay dakong gugma sa pagdrawing. Nakahuna-huna sa maong inisyatiba ato sa pandemya. Personal niyang ginala ang iyang mga o ang mga color ngadto sa eskwelahan nga nakapahilak sa mga magtutudlo tungod sa iyang mabiabihon o dako nga kasing-kasing.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Mga katropa, morigin ang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ing adlaw nga Martes, sa 4 na sa bulan sa Agosto, 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung nagan sa kahanginan, katropang Philip Olicario, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: XFM.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hilungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
6: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix. Murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong kinbuok pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
6: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
5: The secret of health.
6: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog og epektibo.
5: Santon Plus Gold.
4: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
8: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
9: Santon Plus Gold!
10: Ang tinutuloy.

0: mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisunix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisunix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Vision Next, daghan ang natubangan.
2: Sugod na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, slay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape. Ang premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret

0: Music. Balikan natin yan. Dito lang sa number one sa inyong mga puso. XFM 95.9 General Santos City.
1: Exciting!
0: Express!

0: Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network.
1: 95.9 XFM Shenzhen.
2: XFM.
3: Exciting.
4: XFM Philippine Standard Time. Mga katropa, 6:46.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa. Pulsaan. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan. Dinhisa inyong paboritong istasyon. XFM.

0: Hello, good morning. Hay montaña que tiene más que tropa, hay montaña. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, and good morning. Pagkuha no kung tanaw sa kuhang gulag guay ng kalbo naman tao. That's the original.
1: Dapat magkambyo sa lugar eh. Kay nadari mo ang kulo.
0: Di tama rin na. Kay para kung wala ka, mora akong ibutang diha. Para nagapog ko ang kor. Siyempre mga katropa, may buntag kanyang tanay. Narira sa kanon ang line-up ang edisyon sa itong programa. Tulungan nun ang kanyang bulsa. Ayan daw kita kanon nga Martes. Agosto 4, 2026. Siyempre nyo makauban. Katropa ang Ruel Tumantay.
1: O katropa ang Chris Legaspi. Good morning, good morning, good morning. May buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag,
0: may buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may
1: buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may Asim.
2: Happy birthday!
0: Happy birthday sa nagsaselebrar sila kadlaw na tawhan.
1: Happy birthday.
0: Isang nabalik, nagupindot yun. Ang may buntag mo sa Nagamalungon, Alabel Malapata ng Clan.
1: Hello, of course, mga taga-Tupig, Pulumulok South, Kota Mato, may aga-aga.
0: Good morning, kaninyong hurot mga katropa. Siyempre, kumusta ka mo? Ering adlaw mga katropa, hinautunta nga nakita kanunay sa maing panglabas ha. Sa mga nasa social media na itong road, sa itong Facebook page, kung asa din na pong ko ka-share.
1: Di ka ka-share? Ako ka-share mo ko.
0: Kay wala mo kung muna ka-share kaayo mga balita na to. Ako kay sige mo kong share.
1: Grabe mo dahil ka-share ba ako eh.
0: Di ma-block.

0: Kung na man ang nga sharer kay ko.
1: Ah, okay, okay.
0: Okay, i-block man ka pag masubraan na kasmita.
2: Mo ba maruha po ng mita?
0: At least nag-share.
2: Kara-kara, kapag kung wala mo i-share-share, pag-share po mo.
0: Ah. Ay, nabi pa itong live program. Palihog kong share dia, ma'am or Sir Tristan Wyatt Gulay. Sige lang ka, good morning dia. Wa makai-share-share.
3: Atay.
0: Pabalan mo ko na direct in the comment mo kung share ba ka o dili. Di ba?
2: Of course.
0: Alas 6:50 lang atong oras mga katropa. Siyempre may buntag pod sa ito mga kagilaan sa YouTube channel na ito. XFM Jensen TV. Good morning.
4: Good morning.
2: Og sa tanan nga mga katanaw sa ito ang Facebook page mga katropa. Og katong mga katropa diha nga wa po Facebook, katong radyo ni Taman, okay lang yapon. Main bun ka yapon ninyo.
0: Good morning ka ninyong tanan. Sa nakatutok sa ilang mga radyo mga katropa, dagang kayta mga programa sa radyo nga di ninyo makita sa Facebook na makalingaw. Gapon sa hapon, perte na kong busingis-ngisa.
2: Na, kwan ka, namingaw kang radyo, no?
0: Oo, namingaw akong radyo, perte nangawa lagi na ako lagi.
3: Atay.
0: Gikan sa alauna 30 sa entertainment program, padulong na nga ito sa alas 5 mga katropa. Nabantayin ninyo ng programa.
2: Kaya radyo na siya, wala na yung Facebook ka na kay kwan man, mamita na po ka na.
0: Ang pagbabalik ni Papa Kalbo.
2: Mao na hinungdan nga nung nakalbo ni Jaron.
0: Kadi ba na ako, nasaman kayo.
2: Di na ikaw?
0: Snitch ka ba?
3: Atay.
0: Snitch ka, snitch, wakay klaro. Wala, di yung kapili inaag ka sekreto kay mabisto. Wala, wala.
3: Atay.
2: Ah, scratch.
0: Alas 6:51 ang atong oras mga katropa, may mundag. Oy, good morning po sa ito mga kagilag, mga kaigsunan ha. Nga nagkapaminaw pinaagi sa ito ang application. Diyan sa inyo ang Google Apps mga katropa. XFM Network Philippines, mangitaan ninyo na sa Google Play, install na yun, mangitaan XFM Jensen. O gusto ninyo lang pa mga sibihanan sa XFM, diyan yun ninyo madunggan mga katropa.
2: Google Play.
0: Aduna mo'y parintis Tagum, aduna mo'y parintis Cebu, aduna mo'y parintis Cagayan, aduna mo'y parintis sa...
2: sa Manila.
0: Basta Butuan area, Mega Manila, pwede na ganyan nyo kaya diha mga katropa. Diha po sa mga namoy parintis Iloilo, diha sa Panay area, para pwede na ganyan kaya diha mga katropa. Araw maka-greet po mo sa inyo mga kaigsunan dito o inyong mga kaparintihan.
2: Correct. Basta tarawa na o imo na bisitahon ang Google Play.
0: O ganatay mga programa. Siyempre mga kaigilaag mga kaigsunan. Karabang hookup na ito sa Tagum City sa Buntag.
2: Ay, oh. Kanang kung ikaw ako?
0: Kung ikaw ako?
2: If
0: kung
2: you
0: ako,
2: were me.
0: Ikaw, if you are a...
3: Atay.
2: If I were you.
0: Then, excreted din pagkahapon na launa 30.
2: Na?
0: Na, perting lingawa. Yan na daw extended throwback pagka alas 3 ko itong alas 5.
2: Ah!
0: Na, perting lingawa.
2: Kompletos, Ricardos!
0: Ang babaero sa Sunday, makita pag ninyo.
2: Ay, makita din yun. Makita, madunggan.
0: Ay, madunggan, madunggan.
2: Si Kuya Chris.
0: Express Rewind. Pang chicks daw itong iyaha daw.
3: Atay.
2: Chicks siya sa una. Karoon, senior na.
0: Aminaw kaghapon sa hapon chip. Nindot kayo kung mga tugtog chip ba?
2: Mga balik siya sa kuhan siya kapanahon.
0: Kapanahonan yun ito mo chip.
3: Atay.
0: Ayaw, magkumpiyansa kay chip.
2: Isang itong ana lang, ulo lang. Ingaw siya, ana ramad akong blisko. Ulo lang ulo.
0: Ulo lang ba na?
3: Ayoy!
2: Atay! Na.
0: Sa mga batang 90s ha, para na sa inyo ang programa kalang alas 3 ko to, alas 5. Para nindot kayo, sagol-sagol na dyan. Na ay dance music, na ay pop, na ay hip-hop, na ay R&B, na ay pang...
2: Walay rap niya.
0: Na siya sa hip-hop and R&B.
3: Atay!
0: Kompleto sa Ricardo Las, na ay pop, na apay mga slow music.
2: Basta 90s.
0: Basta 90s.
2: Batang 90s. Ay na mo.
0: Ay lang tong rock kay pagka alas 5 na naman po tayo rock.
2: Gani ba na?
0: Except lang sa alternative rock and rock music mga katropa. O syempre, kay ihatag na ito sa alas 5 kutob alas 6 ng music program.
3: Atay.
0: Yan ha. Kompleto si Ricardo sa XFM dyan. Saan nun sa day mo kung gansahan ninyo?
2: Kinisya, gihatagan yun eh, og pagtagad para ma-enjoy na to ang matagadlaw. Hindi nga na kayo magsipa, stress diha kay lipay ka ng doktor, ma-stress ta.
0: Bona, gi-adjust na to ang public affairs program aron dili mo sigrig pangamot sa inyong ulo sa mga babalitaan ninyo, mga kabuang sa itong gobyerno.
2: Ne, balansihon lang na to. Nga, kinahanglan malipay po imbis kayo magsigig ka-stress.
0: Gikan pa lang sa alas 4.30 o nindot na kayong mga musika. Babalik ang inyong mga nakaraan.
2: Ayaw lang itong utang.
0: Ayaw lang itong utang kay Isun
2: Kinabalik. Nabayaran naman daw ito daw.
0: Ebra, alas 6.54 na make it 6.55 in the morning. Aring ito lumanon na itong kanyang Santong Plus Gold Cobra, itong Santong Plus Herbal Capsule, Santong Gold Coffee Mix, Santong Plus Coffee Mix, Santong Herbal Tea Cobra, ng Santong Vitamin C.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga katropa, ito sa katuang karoon, ang katuang word for today.
1: Bullseye!
2: Ang atong word for today, mabasa sa Philippians 1.27. Nga nagingon, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whatever I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, but ye stand fast in one spirit, with one mind striving together for the faith of the gospel. Kani katrupa, bahin ni sa gisulti ni Apostle Paul ngadto sa mga taga-Pilipay, mga early Christians dito sa Philippians, mga katrupa. Una nga sa Bisaya, ang paghisgot ani atong hubadon. Labaw sa tanan, pagpuyo kamo sa kinabuhi nga angay sa maayong balita ni Kristo. Hinaot nga ang inyong mga pulong, binuhatan o paggawi magpakita sa gugma o kamatuuran sa Ginoo. Magpabilin nga ligon sa usa ka espiritu, magkahiusa sa usa ka hunahuna, o magtinabangay sa pagpaligon sa pagtuo o pagpakailap sa maayong balita. Katropa, pangutana. Kumusta man ang kinabuhi sa matag-usa? Kumusta man imong kinabuhi kung imong sutaon naga-picture ka ba sa tinuod nga kinabuhi sa usa ka binuhat nga nagasunod kang Kristo? Kung wala pa katropa, tingali imong hinuklagan ang atong word for the day karong adlawa. Kaya nga naman, kining kinabuhi walay bili kung dili siya musunod sa iyang magbuhat. The reason why we are saved, because hatagan ka og bag-ong kinabuhi. Ganang bag-ong kinabuhi, mga katropa, dili na siya kinabuhi nga iya sa kalibutan. Iya ka na sa manuluwas nga si Jesus. And we have to obey Him no matter what. Unsao man ako pag-obey, katropang Chris, naapa ba na siya karun? Lagi. Wala na siya karun, dari sa to, apan uban siya kanato, pinagi siya ang pulong. Ang pulong sa Dios mao ang buhi nga instruction sa atong kinabuhi. Nga, mo nag-iingon na Bible means basic instruction before leaving earth. So katropa, kung dili ka kabalo kung unsa ang buhaton, basaha imong Biblia. Hatagi og panahon nga imong hinuklugan ang matagpulong, ikinabuhi nimo. Kay kung once nga di mo ma-apply ang matagpulong, mga katropa, kung ikaw sumusunod ni Kristo, kung ikaw gitawag imong kaugalingon ng Christians, maingon nimo nga your life is lost. Pwede nga nagkinabuhi ka apan sa magyapon sa una nga come what may, kaya sira-sira, di ba? Ginakanta ni mo na perminti, whatever will be, di ba? Muna, duha at tulo ka puntos nga gusto nako iskutan, karumutaga. Mabuhi nga angay sa maayong balita ni Kristo. Kana katrupa ang una, unsay maayong balita, the gospel of Christ is ang iyang death, ang iyang burial, and iyang resurrection. Nga namatay siya sa cross, tungod kay, tungod og alang kanatong tanan. Para kitang tanan maluwas, magkabaton o kinabuhing walay katapusan. Ngayon ang kinabuhi nato katropa, kundili pagkamatyan sa atong buhi nga Dios nga si Jesu Kristo, wala kini everlasting life. Dili kini magkabaton o kinabuhing walay katapusan. Dili igo nga mutuo lang kita. Ang atong kinabuhi, kinahanglan magpamatuod nga si Kristo, mao ang sentro sa tanan natong buhat o desisyon. Katropa, gamita yun nga higayon. Whenever you decide, whatever you do, kinahanglan nakasentro kanunay si Kristo sa imong kinabuhi. Kay ang matagbuhat o desisyon nga walay Kristo, katropa, kana ang kinabuhi nga dili pa sumusunod ni Kristo. Kumbaga, gitawag kini nga patay at tubangan sa Dios. Kay imong espiritu wa pa mabuhi, kay wa pa man miangkon sa pagka Dios ni Kristo, wa pa mag-confess sa iyang mga sala, wa pa nangayo kapasayloan, wa pa nakig-usa diya sa Ginoo, wa pa nag-surrender sa Ginoo, o wa pa nakabaton sa kaluwasan mga katrupa pinaagi sa kinabuhi ni Hesus Kristo. Ikaduha, magpabilin nga ligon o magkahiusa sa pagtuo. Kini katrupa, ang ato ang kinabuhi, adunay mga pagsulay, adunay mga trials, o aduna kita'y mga burdens sa matag adlaw. Kanang imong kinabuhi diha nga puno sa kanang puno kayo og daghang mga nagalain-lain nga kanang kontrobersiya, na ay mga isyu, na ay mga chismisilingan, problema sa ato ang parang adlaw-adlaw. Hapit na pod, tang twisyo na pod, mo gasto na pod ta, mo hapit na pod ta, mo mahutdan na pod og atong kwartas punudlan. Pero katrupa, kinahanglan magpabilin kang ligon o makighiusa diya sa pagtuo. Nga naman, ang kaligon sa Kristohanong kinabuhi makita sa panaghiusa. Kung magkahiusa ang mga magtutuo sa usa ka espiritu o katuyuan, mas mabuntog ang mga pagsulay. Katrupa, maghiusa kita ngadto sa itong isikaingon una. Siyempre, ikaduha, ngadto sa itong labawang makagahom. O kung ang iyang kabuton kun imong tumanon, kana nagpasabot nga ikaw nakighiusa diyan niya. Kung ang imong mga buhat nakasubay sa iyang plano o sa iyang direksyon, ang imong kinabuhi nakighiusa na sa Ginoo. Muna nga, pinaagis magto, mabuhat naman ang tanan. Bisan pag naglisod karon, bisan pag nagproblema ka karon, katrupa sultihan ta ka, kung doon ay pagtuo sa Ginoo, kanang tanan mahimong gaan, kanang tanan nga kabugaton, mahimong hawang ang imong dughan, nga kanang wala na yung mga kabugaton nga imong ginibitbit, tuhon kay nagpabilin kag ligon o nakighiusa diya sa pagtuo sa atong Ginoo. Ikatulo, paningkamote ang pagpalambo sa gingharian sa Dios. Katrupa, sultihan ta ka, nga ang unsawan imong buhaton, mukaon man ka, mo inom o mo trabaho sa matag adlaw, buhata kini pinaagi sa pagsunod sa atong buhi nga Dios. Kada katrupa kanang pagampos matag adlaw, importante kay na. Muna nga ang pagtuo dili lang personal nga relasyon sa Ginoo, aduna usab kini misyon. Gitawag kita sa pagtirabangay aron nga mapadayag o mapakaylap ang mga ayong balita ngadto sa uban. Muna nga barog nga ligon maghiusas pagtuo ug mabuhi alang kang Kristo. Muna katrupa, ang kinabuhi nga walay Kristo, but pasabot ana, kinahanglan ginyo makabaton kang Kristo.
0: Yan, di ba? Naklaro ni anak mga katrupa, barog jensan.
2: Oh, barog jensan, mga kinabuhi para kang Kristo. Mama na.
0: Ayun away. Oh, gini kita tak. Sekiran dati ba? Ay, dagto kay barog. Okay. Ay, nako. But anyway, that was past. Past is past. We have to move on. Alas 7:02 ang atong oras, mga katropa. Kanaga mga pagtulunan, ito kanyang Santo Plus Gold. Kauban na ito din, Santo Plus Coffee Mixer.
2: Ay, good morning sa Reco sa akong kauban, si Brandon Vera.
0: Ay, good morning. Brandon Vera?
2: Oh. Sa UFC fighter.
0: Muro magkatong si, ano? Mau ba?
2: I-search ko niya, kinsa na si Brandon Vera.
0: Mo ba? Uyab na rin mo?
3: Atay.
2: Uyab, good. Kauban ako ron, Brandon Vera.
0: Ay, buwang.
2: Katong UFC fighter ba nga Filipino-American?
0: Binahog, kinsa. Ano naman na, wala makagkaroon na. Eh, ano ba? Doon ako ba ang tayani naman daan na akong ulo?
2: Gari man, gari man. Nabaguan lang ko dugay-dugay niya to.
0: Dugay-dugay, tuwing pong kapin mo. Ngayon ako si Chip-Chip. Huwag mo nagpagupit ng isa. Huwag mo niklaro ng sabot.
2: Ang ikon, gitripan naman ka. Nakakali, okay, magupit mo na dyan, isa ko.
0: Niklaro ng sabot. Alas 7:03, ang atong oras, mga katropa. O karoon na ito na nga tuwa na nga itong mga balita.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bribery! Pinakaseryosong impeachment charge kang BB Sara Duterte singon ka na sa Octa Survey!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Matod sa Okta Research Survey, 43% o 4 sa 10 ka mga Pilipino ang miingon nga ang bribery o ang paghip-hip ang pinakaseryosong pasangat nga sa impeachment batok kang Vice-Presidente Sara Duterte. Isundan kini sa sayo kapag gamit sa confidential funds sa 28%, unexplained wealth nga 10% o grave threats nga 10%. Ang maong non-commissioned nga survey gihimo niya itong Hulyo 4 hangtod 11. Ang nagapil sa 1,200 ka mga respondents sa tibuok nasod.
2: Bullseye! Pilay bayad magpa-survey ka Tropang Ruel?
0: Non-commissioned na kaning gisulat.
2: Non-commissioned na eh. Abin ako ni Ben.
0: Bayad na po.
3: Okay.
2: Nangunta na lang ko. Basig ako magpa-survey pag guba. Kung kinsay ganahan ni...
0: Non-commissioned ka ni... Oh, non-commissioned.
2: Pero kanin siya nga survey, ma-test na to ni kung unsa ni katinood sa umaabot ng mga panahon.
0: Mas ko po maniani ng commission. Kaya kabalo ka, kanin mga surveyor, mag-non-commission mag-una sila. Para pag-abot sa election, commission na sila.
2: Ano na,
0: business ba na ang sa mga... Huwag mo rin makagula gikan sa marketing, oy.
2: Ay, gani. Gani, ma. Mga gani, hindi ko mutuo nga bisag mo deklara pa ng non-commission sa umabot niya panahon. Hindi ako
0: mutuo lagi ko. Kaya, siyempre, mauma na ilang pag-auhag. Mga niya mong survey.
2: Magpa-survey
0: so,
2: na po.
0: So, wala sa inibayad sa ane.
2: Wala sa...
0: Pero kung magpa-survey mo, siyempre, butay na mo na diha nga commission survey.
2: Okay.
0: Ano mo na?
2: Diba?
0: Itong commission survey...
2: Basta kaling mauna yung sakto
0: gini. Mauna ito yung bayad na ito. Kaling commission man eh.
2: Upat yun, ano upat yun sa matag napulo ka Pilipino.
0: 43% rin ako. Gamay ra kayo na.
3: Okay.
2: Gani, wala magkakapasar gani.
0: Wala man nakaabot ang 50%.
3: Okay.
0: Ang grado man na ito, si Tinta man ang pasa.
2: May pa ang kuan eh, ang kuan trust rating sa pangulo negatibo. Kani ah, por.
0: Oh, sarang ana pa ni. 43% kaysa negative 17. Non-commission po na to eh.
2: Anong commission po to?
0: Anong commission to survey to? Sa SWS to eh.
2: Kisa mo bayad mo pa survey para negatibuhon ka.
0: Wala eh, nakabase gid sa tao.
2: Oh, di ba?
0: Oh, di ba? So, pero ako ang problema kay di ko na nila tuuhan pag di pabor sa ilaha.
2: Sige, declare lang ito sa tayo naman.
0: Pikas na pikas.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Sinano, magtrabaho ka na sa mano alang sa 2027 budget?
1: Okay.
2: Tulba kay ni gikatagdang mamuo og matag magtrabaho matag Sabado ang mga senador aron dali ang susihon ang 2027 National Expenditure Program kun NEP. Matud kang Senate President Sherwin Cachalian dili igo ang Huwebes ug Biyernes sa budget hearings tungod kay gigahin ang Lunes hangtod Miyerkules sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte og ingon man ang sesyon tubong sa maong lakang maaprubahan ang pondo una pang undas ang NEP ginaumang iabot sa Kamara karong Agosto 14.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay.
2: Trabaho sila. Sige, nay overtime pay ni eh.
0: Noted.
3: Atay.
2: Trabaho, gid mo kay gisulguhan man mo.
0: Ayun na yung ina kay, ano man, kay trabaho man ginan ninyo.
2: Oh. Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye! Katawan gud, trabaho man.
0: Kami gani, doon naman gani na mo ginasulti nga mo trabaho big Domingo. So, day mo day ay, kamo pagkaha nga mga opisyal mas gobyerno, kabuang ninyo na. Pass, next. Dahil pa na ito mga balita. Blue Ribbon Committee mo konsulta sa Senado kabahin sa barayong flood control probe.
1: Bullseye!
0: Gipadayag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo ang iyang konsultahon ang iyang mga kauban sa Senado karong semana. Aron ka desisyonan kung ipadayon bang investigasyon sa flood control fund scam. Bato ni Tulfo, kinahanglan una nilang pormahon ang komite o paminawon ang konsenso sa mayorya o minorya tungod kay gikapoy na ang Senado sa uban pa mga importanteng buluhaton sama sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte o ang pending nga balaod doon. Gipasabot usab niya nga posibleng magdoble ang trabaho tungod kay mag-imbestiga na usab ang Office of the Ombudsman.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Ay, gikapoy na rin sila. Ay,
0: pang-resign mo!
2: Kay
0: inyo gang gitugutan ang impeachment.
2: Oh, ya. Yeah.
0: Karon mo angal mo nga gikapoy mo pag resign.
2: Ang Blue Ribbon Committee lahi na siyang function sa buhatan sa kanang ombudsman. So dapat kung unsay consensus diya sa bagang duot sa ato mga senador, dapat tumanon. Oh, Erwin, ikaw man eh, sometimes we can bend the law ka. Unsa mo na eh.
0: Ayan mo, salig sa ombudsman. Kay matod pa ni Congressman Erice, ang ombudsman tuta karon sa Malacanang.
2: Alay!
0: ako sa ligma mo sa ombudsman, nga klaro man ang appointing ko na sa Pangulo matod pa ni Irise. So tuta na sa Malacanang. Ikaw, Buying Rebolla, ingon ni Irise, tuta ka sa Malacanang.
3: Atay.
2: Dili si Katropang Ruel nagsultiana.
0: Oh, si Irise.
2: Edgar Irise, no?
0: Oh.
2: Congressman, mamputo siya.
0: Tuta, au, au, au, au. Ay, di, ano, no, iro, di na.
3: Atay.
0: Tuta mo na.
3: Atay.
0: Paro ba kayo yung Irise? Iba kay nga no, kung mga kontrapartido lang makasungan niya, o mga kalyado sa Pangulo, di ba kung makasungan? No. Aw, itawag niya nga, ikaw, Buying Rebolla, tuta ka sa Malacanang.
2: Ala!
0: Ino ni Irise.
2: Dili ikaw rin yun.
0: Dili ako.
2: Oh, si Irise.
0: Kahit kung ako lang magsulti, dili siya tuta, oy. Iring.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Dahil na, kayo ba si ng kaso sa ombudsman na ni?
3: Atay!
0: Ay, aklaro ko lang nga, kay Iris itong statement, hindi ako ha.
2: Bago pa mag-muna ko ito.
0: Hala mo niya.
2: Statement ni Iris, nga mo lang isulti.
0: Mo na ilang sulti, statement to ni Iris. Bahala mo niya.
5: Bahala ka niya, daddy.
2: Okay.
0: Si Raul Pipito eh, ni. Kamunawa.
5: Bahala ka niya, daddy.
2: Atay. Tingog din Raul Pimito?
0: May buntag din ka rin mo, Kuya Raul. Good morning, kumusta rin tao. Ang gibang ngawang ko rin mo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sandang, saray ba na itong mga balita?
1: Bullseye! Bullseye!
2: Si Tintaydos patay sa migrant rush sa Ciuta. Spain o Boroco nagkalahi nga datos mga katupa.
1: Bullseye!
0: Lahi ang dato sa Spain, lahi ang dato sa Morocco.
2: Oh, lahi po sa Ciuta.
0: Sama ni Dili, ang Ciuta nang nahitabo. Ang datos, Spain o Morocco.
2: Ah, okay.
0: Lahi silang datos.
2: Lailain na sila. Masing lahi po ng tigbilang. Tinood din siguro po.
0: Bahala na sila din.
2: May abot na sa Tintaydos ang patay human sa kalit kadakong pagdagsang. Sa kapin 50 mil ka mga migrante gikan sa Morocco, paingon sa Spanish enclave sa Ciuta sukad di atong Huwebes. Matod sa mga otoridad sa Spain ni atong Domingo, Agosto 2, nadunggan kini human na sumala pa nakita ang 5 kapatay samtang nagkalain-lain ang data sa 11 ang kumpirmadong patay sa Morocco samtang may abot og 88 ang natala sa City Morgue sa Ciuta.
0: Diba ang sa Morocco 11? Pagabot dito sa Spain, 72. Kaysa mag-itinood niya dato sa inyong doha.
2: Unsi? Grabe no.
0: Ayaw kayong ihap.
2: Ano gina may tabo kung wala sila yung coordination? Bot pa sa bot, lain-lain sila o data kay wala man sila yung coordination.
1: Bullseye!
0: Saray pa na itong mga balita, mga kaigilang, mga kaigsunod, mga katropa, House Prosecution Panel, nga mo klaro sa COA, kabahangin sa mga asset sa OVP. Misaan?
1: Bullseye!
0: Binawang ko sa House Prosecution Panel nga kararoon sa COA. Ang kadudahang asset of office sa Office of the Vice President kasi Mary Grace Piatos Quinzao nakadawat ang reward. Higit sa confidential fund ni Vice President Sandra Duterte, Mato Dilanao del Sur Representative Zia Alonto Ajong, diliangay gamiton ang confidentiality aron itago sa COA. Ang gigikanan sa pondo sa katawan, ilabi na ngalisod na gastuhon ang 612.5 million pondo ng walay litibong informant.
2: Pumunta na ako kay Congressman Adyong. Congressman Adyong, asa ba kitag confidential pan nga gisulti ang pangalan?
0: Bugo gani. Saan klaseng Tagalanaw, Mindanao, Tanibuangan ni pagkabugo. Ay! Ginoo ko. Pasailuong kang Allah, Adyong.
2: Dili daw gamiton ang confidentiality para sa pagtago. Gitago gani nagduyo kay mo nang gitawag og confidential fund in the first place.
0: Wa magud siguro nagmayor ning tawhanan ni wani kasabot kung say confidential fund.
2: Siguro naanad lang siya atong
0: kwan. Wala gyud ay klaro kagahapon sa defense panel mga katropa pinaagi ni Attorney Siso naana siya nga wala may klaro ang inyo ang ano kay fishing expedition magina.
2: Na.
0: Kaya nga naman, wala mo specific data kung asa yun dahang impeachable. Gusto niyo halongkaton tanang record.
3: Atay.
2: Actually, harassment yun actually nagagawas karon sa investigasyon diya sa impeachment ni BP Sara.
0: Di lang, lahi pa yun kapagka-fishing. Dili ka bingwit ba?
2: Say,
0: lambat?
2: Ang grabe. Pati gagmay kuha?
0: Kuha agad. Lambat ba? Grabe lagi. Ano nang gamit ani kato nang sa ganyang dako nga sakayan? Lansa?
2: Lansa
0: na dili gamit ani, dili na makura.
2: Dito siya handline.
0: Dina. Lambat lagi birada nila.
2: Pukot na na, pad.
0: Pukot na. Laras na rin, ma.
2: Sag mga gagmay isda, damay ganyan eh.
0: Oo, klaro kayo.
1: Bullseye!
0: Salay pa na itong mga balita.
1: Bullseye!
2: Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles na mahayag nga dapat susihon ang kasabutan o proyekto kung kini feasible o viable.
1: Bullseye!
2: Ipahayag ni General Santos City Lone District Representative Sherlyn Banyas Nograles nga angay susihon pag-ayo kung practical ba o viable ang pipila ka mga importanteng sugyot o proyekto. Matod sa pagbalaod na kinahanglan timbang-timbangon ang mga nagunang butang aron masiguro nga mapuslanon og epektibo ang pagpatuman ni inis komunidad. Ipasabot niya ang paghatag og saktong pagtagad sa mga programa mao isusi aron balikayan ang pag-usik sa oras og pondo sa gobyerno. Paksilikaw ka tong racket po. Viable ba rin siya? Sakto ba gini? Diba?
0: Napay racket nga. Ipabida sa suna. Di man day kabot sa kawanangan.
3: Atay.
0: Pakaulaw.
2: Mura naman ito katasun sa ring, no?
0: Oo.
2: Si kinahanglan ang kinahanglan naman tumabot sa suna.
0: Si Wimbiliana gani. Ito basketball player. Good.
2: Wimbiniyama.
0: Wimbiniyama ba to?
2: Mm.
0: Diba? Taasong kayo na. Pakana siya kabot.
2: Racket na.
0: Pataas ang racket. Kabuan.
2: Dili magkabot lagi daw sa kuan ko sa kawanangan nganong gibida man. Basig mo to gamito niya inig kuan fireworks.
0: Dili gyud ang pabida gyud.
3: Atay.
0: Mas may pa paboto to fireworks mo no?
2: Oh.
3: Atay.
2: Happy New Year.
0: Ala, ala si Tikin sina nga tong oras atong isgutan niya. Ay napuno sa komento mga katropa kontrobersiya na pod ang Dr. George P. Rueca Hospital.
2: Aguy.
0: Oh, sa atong post sa kagapong adlaw gitabudabuhan. Nga syempre gipagawas pa nato para balanse ang official statement sa Dr. George P. Rueca Hospital.
2: Aha.
0: Puros negatibo gyapon ang komento.
2: Nawatay mahimo riha.
0: Dili ra di sa panahon ni Mayora ha. Actually, dugay ng panahon ng problema dahil sa Dr. George P. Rueca Hospital. Wa pa din ang bago.
2: Mm-hmm.
0: Mga maldito, mga maldita daw gihapon ng mga nurse ang stop daw niya.
3: Atay.
2: Maldito, maldita gihapon.
0: Ah, sa comment! Sa itong post.
2: Binakog, hadlok na sila kamayura kay kasabaan na sila.
0: Hadlok kung naa.
2: Yeah, wala.
0: Parang kung ilaga ba, kung wala iring nga rin, magdagandagan.
2: Oo. Oh.
0: Iba, pag naan ang iring, ukok taran.
2: Atay. If cat is away, the mouse will play.
0: Oo.
2: Oh. Wow.
0: Dugay na yung problema, kasi biyahanan pa dati, problema na, mismo gani ang nurse niya, mismo na ang gasumbong.
2: Ah,
0: kaya nga, mga kaubanan daw niya, pero tinaw ka mga suplada.
2: Dapat madunggan na to si Dr. Ryan Aplikadora ni.
0: Kaato, parikabutan, kani saad man to kagapong adlawa, nga mo-okay siya 8:30, atong sabot siya, atong try, og tawag ko niya, ang mutubag ba si Doc Apli. Nga murag si kadawong ni attorney kanang sa, ano? Kanang sa
2: prosecutor
0: karon itong unang nagpresenta ng abogado nila.
2: Ah, taga Cebu.
0: Oo, attorney yun sa naging pangalan na ito ay.
2: Murag ito, lulduol king now.
0: Starts with letter L.
1: Bullseye!
0: Ah, buta, kapoy huna-huna. Ilang, ato lang balansingon ni pag-hiskot mga katropa. Mga rin ato pangutanang ibinin sa inyo ha. Ibinin na miday pangutana ang ibang o usbon o ireforma ang sistema ng serbisyo sa Dr. George P. Rueca Hospital. Ay, mabalikan niini mga katropa ang mayor magunding taon.
2: Yeah. Louis Town, kamot na mayor diha.
0: Dugay na magunding problema. Dili na sa panahon sa mayura.
2: Oh.
0: Panahon pa ni sa mga pipila na kamayor ang mga niagi, gikan sa before pa ni kang mayor Ronel Rivera, problema na gina niya.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Pero unta lang, kato mga karaan ng mga nurses, kanang kisa na diha ang pwedeng ma...
0: Ang problema magod katropang Chris, kaya siyempre, dili magod siya national funded, it's local funded.
2: Mm.
0: So, murag gamay ganun ang sweldo sa mga nurse diha. Pero napasakaan naman nilang sweldo sa panahon ni Mayura. Pero maintag, magtaraw sila, murag gamay. Ang problema magod na itong mga Pilipino, no? Pag musaka itong sweldo, musaka po na itong utang.
3: Atay.
2: Mudako po ng ulo po.
0: Sa to ba, isip Pilipino, dako yung tag-sweldo, pero matigalan na ma-short niya punta.
2: Kay mudaghan po ng wants.
0: Mudaghan man ang expenses.
2: Mm.
0: Di ba?
2: Mauna, walay nightlife karon na siya itulog ka nightlife.
3: Atay.
2: Sa una, dili pa kayo siya mukaon sa gawas kay gamay lang ang budget. Karon sige nagkaon sa gawas.
0: Na. Tuna, muluto pa. Hindi lang sa tamang ano, love. Kaya muluto lang para makatipid ta. Tunisaka lang siya doon. Sige, nagpanihapon sa gawas.
2: Himingaw ng taon ang kalaha o luwag siya ha. Hindi na makita yun.
0: Ato, babalik ato rin iskutan na relax sa mga. Kaling abahin. Atun ka rin nyo sa Santong Plus sa Coffee Mixa.

0: Anton Blasco.
1: Ako dahil si Gary. Grabe katasa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagkadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na yung ginom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM Santon Plus Herbal Soap.
3: Norma Oda, taga Sibalong. Ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Vision Next, daghan na ang natabangan.
4: Dunay miturok sa akong kalimutaw, sir. O tinga unod, nga amin akong mawala na to. Tingala ko, sir, kinag-anaman siya kadako. Unya, padulong bitaw sa tunga sa akong mata. Naay nakasulti, nga gitiridium daw ko. Maupto, sir, paspas yun ko ni tumar sa Vision Next Plus Capsule. Wala yun ko nagbahay, sir, nga ning tumardayan ko kay mauray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon. Trina ni, sa Sibalo, Pantukan.
0: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
2: XFM.
0: Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa. Mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: XFM.
2: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nukong.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Apat sa dihang, sukan ng namina o XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Ini ka banti pite, ini ka atras pise, may pay muligin.
3: XFM.
1: FM.
4: Exciting.
0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.

0: Ora salto va che trova la 7:25 na.
1: Bullseye, bullseye.
0: Tan tararan tan tan tan tan tan tan. Che riga bene tu carino.
2: Grabi Bix.
0: Santo un plasso coffee Bix.
1: Bullseye, bullseye.
0: Sempre mag santo un plasso coffee mix kamo mga katropa sa buntag pa lang kay mauni makapa-energize sa to ah. Di kita basta-basta ka magluya. Mao nang sekreto ni katropang Rowel ninyo.
2: Oh.
0: Sunday mo di ay.
2: Kapir de. Kapir na drada.
0: Kapir nga way caffeine.
2: Ana, para dili mo hapdo si Muntian.
0: Oh, so yan ang birada mga katropa. Ah, nya syempre naapay mangustino ug malunggay. Asa mo ni ana? Mapalit ni ha sa tanang branches sa Mercury Drug Store. Daga na mo diha bago pa kamo mahutdan.
2: Oy, daghan ba ning stock?
0: Basta kula na. Pero ni gamay na lang, pila na lang to ko box magtanaw na ko mga kaigalaan. Mao na dalian ninyo.
1: Bullseye.
2: Bitaw, paunahan na mo gud diha. Dili mo wala reserve.
0: Alas 7:26 ang atong oras. Agay ba nga usbon o ireforma ang sistema at serbisyo sa Dr. George Pirieca Hospital?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Grabe, ginabadubuhan ganyan tao ni kagapong adlaw.
2: Viral siya, viral.
0: Usa ka bugat nga kontrobersiya ang nibuto sa social media human nagikipadayag sa usa ka netizen ang iyang pait nga nasinatian sa Dr. George Pirieca Hospital. Sumala sa reklamo, nagpaabot ang pasyente gikan alas 7 sa gabi hangtod lagi alas 9:30 buntag nga walay nadawat nga pangunang medical nga pagtagad sama sa dextrose, mangkaroon diya, pain reliever, ba diya karoon, bisan pa man, sa nasinti ang pagdugo din eh. O sa katapusan, agigiyahan lamang sa pagkuha og discharge clearance.
2: Uy.
0: So kining maong hitabo naghatag og dakong kabalakas publiko og nagduso sa panawagan ngadto sa lokal nga pangamanan nga pahigayunan og seryosong imbestigasyon aron matul-id ang sistema og manubag og kinsa ang mga nagpabaya. Ato sang tanawon chip ang bidyong reklamo mga kaigalaan nining Osaka netizen.
1: Bullseye! Bullseye!
3: Diri ni isa ka gabi eh. Pero wadyo naghatag o pinreliver ang mga animal. Taong discharge ka yun. Mabuisip.
4: Atay.
3: Kaya akong bana o. Oh. Discharge na daw may. Morning pagkagi, pagmalaki nga kuan. Gwapo na daw kayong Ruyeka, pero isa mi kagabi diri wa jud mi natagan masking pinreliver na lang mga animal. Itukod pa ni walay mga kuan masking nagbleeding na gani kong mayo, pero nagulat mi isa kagabi o isa ka adlaw paghuman pagkabuntag kay niingon man sila pagkagabi daw ang pagkabuntag ang ultrasound. Nagulat mi hantud alas 9. Pagka alas 9 niingon ra nga discharge mi mga animal. Kuan, hospital. Nagbaklay na gani midridaan kay kaya pa namumukuan magbaklay, pero ang mga kuan diri wa di mga pulos tinuod lang.
1: Bullseye.
3: Hospital nga way mga lami mga buisit.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Mao to ang aligot-gut mga katropa sa Osaka netizen nga nipadayag yon sa social media. Ah, sa iyahang pagkadismaya. Pero in fairness, katrobang Chris, adunay opisyal nga pamahayag ang Dr. George Pirieca Hospital.
2: Aha. Parang pinaagi sa usa ka opisyal nga pahayag, gitubag sa pamunuan ni Dr. George George Pirieca Hospital ang maong isyu pinaagi sa pag-ingon nga ilahang gipabilhan o gihatagag bili o giseryoso ang tanang kabalaka sa mga pasyente. Gipasabot sa ospital nga ang pagpanagan o desisyon sa pag-admit o pag-discharge nagdepende sa insaktong klinikal nga kahimtang o pagsusi sa doktor sa oras sa konsultasyon. Dugang pa nila nga dili pag-admit sa pasyente, ang dili pag-admit sa pasyente dili nagpasabot nga gibaliwala ang reklamo. O gidasig nila ang publiko nga mubalik dayon kung magkakusog ang gibati. Samtang nagpadayon ang ilang formal nga pagripaso sa baong insidente, nagpabili ng ilang gipahayag nga pasalig sa paghatag og luwas, dungganon og subay sa ebidensya nga serbisyo alang sa tanan.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Ang pangutanan ako na, sa dapit ang ginaingon nila nga dungganong serbisyo kung dili man galing nimo matiman ang imong pasyente.
0: Lagi lang, base sa euro tuod, nga kumbaga, the time nga nagpa-check up, nagpa-assess, euro wala pa yun siguro nga itong klaseng gibati ang nasinitian. Siguro, yan, abtagkadlawo, nawanay mo tagad, mo na siguro na hintabo. Pero mga katropa, ang reklamo sa taas kapag hulat, pakita kini og morning na suko ang usa ka netizen. Kay lumaliman kani ana 14 ka oras imong paghulat. Ara 7 sa gabi ikutob alas 9:30 gits bundag sa emergency room nga walay klarong atensyon. Matul pa niya ha. Inigikan sa mo ha.
2: Di ana mo na kung ikaw na tug ospital nagkinahanglan kag immediate nga atensyon tama man. Dili man naingon ka dato kag ospital mag kinahanglan murag kaya ra kay nimo pero nga ni adto kay kag ospital tungod kay emergency imong kaso. Murag nahadlok na kada balaka sa imong kagaling. So normal nga kung pahulaton nimong tao 14 ka oras unsaon nimo na nga ang tao makasabot nga nganong gipahulat ko nya gi-discharge ko pagkahuman mo na natingala ang netizen. Ako samahon nakasabot ko sa kuan ba kay pait kay nang pahulaton ka murag dili pag yung kasabot niya gi-discharge na kagbigla. Mo na nga matud sa reklamo wala gihatag nga dextrose o pain reliever bisan pa man nagdugo ang pasyente.
0: Nya pagka pait pag di ana nahimong sentro pag sa kontrobersiya ang paghatag kanila og discharge clearance pagkauman sa taas ka paggulat imbis nga ipadayon ang pagtambal. Bago na para sa pasyente. Ato pong sayro nun niya, ang side sa Dr. George Piriaca Hospital.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Og siyempre, ang maong kasinatian ang duso sa panawagan nga kinahanglang bag-uhon o paspasan ang serbisyo sa pampublikong pasilidad aron dili maghatag og dugang risko sa mga masakiton.
0: Correct, tama. Eh siyempre, once nga nagduol ganin na diya sa public hospital, but pasabot diya na huwag na igong kapasidad. Nga mudagan sa pribadong hospital.
2: Oh, pigado tingali gid bud.
0: Mao na nga karon, siguro di lang siguro official statement atong ipagawas kundi di manawagan siguro tag investigasyon.
2: Correct.
0: Kay mao na nga kita nagapangayo kita sa lokal nga panggamanan kay under man sa LGU na to nga seryosohon ni nga issue. Imbestigahan ang nahitabo aron nga manubag ang kung kinsa man ang nagpabaya niini. Kagapo na kontak na to si Dr. Aplikador matod niya, wa siya katubag kagapon sa tuwa kay tuod kay agikan nang siya kay Mayora og gipahibalo na niya kay Mayor kagapong adlaw ra. Ha?
2: Ang
0: maong panghitabo og iya na tong gi-report mga katropa. So ni advise ang Mayor nga tawagan pagbalik ang pasyente at timanon para siyempre maano kay kabalo man tang Mayura nga di maginagusto si Mayura nga dai babyaan diha.
2: Correct.
0: Nga pasyente.
2: Kasaba ang gidawat nimo dito kung nag-report ka Dr. Ryan kahi kabalo man gyud Mayor nga dili gina sa gusto nga mabihain ang mga kaigsoonan labi na mga pobre nga moduol diha sa ospital.
0: Mao na mga kagilaan nga napagawasan pod ang opisyal nga pahayag ng Dr. George Piriaca Hospital, so gikumpirma sa hospital, nga nakasabot sila sa mga kabalaka sa social media o ilang gipasiguro na karon nga gihimuan na nila ang seryosong pagtagad ang tanang reklamo karon sa pasyente. We're very thankful for that.
1: Bullseye! Bullseye!
2: At least, diba, magkaroon po sila attention mga di nila pasagdan ang mga pasyente nga mudangop sa social media. Diba, pag mudangop ka sa social media, ibig sabihin, wala na dyan ka matagad ana sa physical. O niya, wala na kailaing adtuan ba? O amo ra pod nga ginahangyo ang katong uban nga bag-o ta mag-post atong tan-awon kung nga bay ma damage ani nga mga entities kay siyempre bisag usaon na to pag huna-huna ang atong Dr. George Piriaca Hospital atoa mo gud ni and dili ta gusto nga maguba ni kay atoa wa patay kadang panlain mao man ning ospital la pero di po na to gusto ganaay mga pasyente nga mabiyaan. Muna nga gipasabot sa ospital nga ang pag-atiman og desisyon sa pag-admit o pag-discharge nakadepende sa pag-assess sa doktor sa kahimtang sa pasyente sa oras sa konsultasyon o sa resulta sa mga diagnostics. Walang kabalo kung unsay resulta sa pag-assess sa doktor ato pero wala man niya gisulti katropang Ruel no kung unsay gisulti sa doktor
0: wala, bahin wala.
2: Niya
0: Wala, kay gingon lagi daw, gi-advisean sila nga mag-ultrasound, pero naabtan na lang daw, kalas 9:30, huwag man ultrasound, nga, nakadawat na lang kuno sila og discharge. Siguro, talawon siguro, basi na yung miscommunication, di ba?
2: Ana lang.
0: Talawon na to, basi na yung
2: miscommunication. Basi na yung nagtutulog ng sugo.
0: Sa kadaghan sa pasyente, basi unyag, nalaki og
2: sabot.
0: Sabot ninyo, nalihin yung assess niya. Kay, kabalo magkita nga usahay lagi sa kadaghan sa pasyente ang mga nurse diya kapuyon mapagkita or mana mao na usahay nga sobra ka kapoy magbinaldita
4: atay
2: binalag nas balay
0: iba mo na gipasabot sa pamunuan nga dili pag-admit sa pasyente dili kuno nagpasabot nga gibaliwala ang reklamo.
2: Okay,
0: kun dili wala lang nakit-an nga sukaranan alang sa inpatient care sa mong higayon. So may aminado sila nawa siguro gyud nila itawon ni nabantayan.
2: Pero kung nga na ilang tubag ka trupang Ruel, dako kayo na nga bangag kay ang trabaho mo gunin mo to take care of the patient. Tunya, wala ni mo na take care. Murag dako kay na siya nga tulubagon, dako kay na explanation mo na mahitabo niya. Mara nga ang pahinomdom usab sa kanabang pag-usab sa kahimtang katrupa, ginapahibalo sa ospital nga ang kahimtang sa pasyente pwedeng mausab o musamot sa kanugayan. O gidasig nila ang pasyente nga mubalik dayon sa ER kung kini mahitabo. Siguro na wala na pailob ang pasyente naman kag 14 taon ka oras di po na sa inyo yung pagpaabot.
0: Pero ako nga ano lang ba kay iyang ginasulti magun siya so ga-bleeding siya.
2: Oo.
0: Siya pero katong pag-discharge sila nagbaktas-baktas pa man. Mao na ato mga questions po ba sa reklamante? Atong gina-try og contact po ng reklamante. Kumusugot ba din nga ma-interview po nato? Pero mabawang ko nato kung ano. Kung sabay na itabo, ni balik ba sila kay ER? Ni dangop ba sila pagbalik tong pagdugo niya? Kaya huwag man ko tayo data sa iyang post. Kaya ang iyang post mo ko, sige na lang ko siya pag...
2: Puro na lang siya kuan mga...
0: Sige panawag ko kanimal.
4: Atay.
2: Atong, that's biology section yung mihana. Kulang mga sa pag-identify kung unsa ba na imong nakita sa mga tao ba na sa or animals.
0: So karon ang ospital katropang Chris naglusad na ang ospital kuno karon og formal nga investigasyon sa insidente. Og direktang makigistorya sa pasyente pinaagi sa confidential channels.
2: Sakto man.
0: So siguro basi di mo reply ni basi unya nagistoryahan na ni sila. Gapo man ma-settle down ni mga kagalaan kay grabe na ang bad experience sa tuang mga katropa sa maong ospital. Unta, di na madugangan pa ba? Kay, mawala nung pagsalig.
2: Gani.
0: Mauna nga bisang kwarta, musugal na lang ginintawa ng mga pasyente nga mawad tong privado. Ang problema karon sa privado, kay parte mang ginang mahala, kay private ospital ko na.
2: Gani man.
0: Di ba? Dagko ang mga sweldo po sa nurses diya. Oh, so, unsa po ang ilahang ipasweldo kung di po sila mo charge. So, dako. Di ba? Normal, kay privado man ang ospital. Mauna ginatong ginaingon nga, siguro, mauna ang ospital ha, i-adjust yun siguro na niya, panikunon pa kung di makaya sa lokal, siguro, it's time na siguro nga magtinabangay mo diha para mamahimong DOH ospital na namang ospital ha.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Regional hospital no? Guwapo na ba? Nga, ang mga sweldos, mga atong nurses, dili nagikan sa lokal
0: na pondo.
2: National na. O mas dako ni siya kay national man. O niya, dili na ta malisdan sa pag-operate sa ospital. Kay igo naman lang ta maraga adunay coordination sa LGU. Pero ang management nakakonektar na sa nasyonal. O siyempre, giimbitar sa ospital ang publiko katrupang Ruel nga ipaabot ang ilang mga reklamo pinaagi sa official patient assistance o hospital administration channels aron matarong o madocumentize ang investigasyon.
0: So, kung naamoy mga reklamo, siguro, in fairness na lang po sa mga katawhan, siguro, tanawan na lang siguro po ninyo ang itong posting sa XFM. Eh, grabe yung kayo ang komentar, yung negatibo. Bisan pa sa inyong statement nga gipagawas, pero tindaghanag yung puros negatibo ng mga experience ang ilang nasinatian. Nga trending na gud ni, madaganag na, kapin, 200 na mga katropa ang komento. Diba? Ana pay ba ko bandri arang-arang pa daw kuno ang ospital sa pulmulok.
1: Bullseye. Bullseye.
2: Kani yo ha man di damo mapugngan mo pero ana lang unta nga kung unsa man inyo ang comment dapat ipahibalo gyud sa ospital diretso. Kay kini nga insidente murag naamoy gikim-kim nga galit ba, dugay na nga na sinatian diha nga murag wala gani mo ma-solve. So siguro it is time siguro nga inyo na ning i-settle down kay dili maayo nga kita mismo mga general ang muguba sa kadungganan sa atong mismong ospital.
0: Correct. Siguro sa ospital part pod aminon man nato sige o dili basinado na dakong gintang ba sa ginatawag natong komunikasyon tungod kay ang pasyente nagpaabot nga ma-admit. Samtang ang doktor nakikita nga dili kinikinahanglan subay silang clinical record protocol. So which siguro basikulang nagpagpasabot ba? Nga ipasabot sa iya, ma'am, di bang ka kinahanglan i-admit, normal mag-bleeding ka, kay mao ni mong gibate karon pero dili ka kinahanglan i-admit kay okay. Makaya ra na nimo. So maoro ni ang kinahanglan nimo, mao ni ang tambal, kay ibo paliton kay watay available diri sa mong ospital. So siguro ing ana siguro nga protocol ang dapat i-check sa Dr. George Pirieca Hospital.
2: Correct. Eh, wala explanation nito
0: po,
2: actually.
0: Wala ba? Kaya mong kumbagani, dihatag na lang mo siguro, dihag discharge, nga wala man lang siguro na-explainan ning maayo ning babae. Mauni nga ni padayag sa iyang kasubo diha sa social media, kay sa tanong niya, wala siya dampanan.
2: Correct.
0: Diha? So, kinahanglan nga siguro ang maayog yung komunikasyon.
2: Correct. Kinahanglan masabtan sa publiko katurpang ro in the first place kunun sao nila pagpili ang mahimo sila nga maka makapa sana ma
0: pagpili sa ER
2: critical ba ilang kaso batok sa pwede nilang nganong pwede ba silang ma-discharge o dili kinahanglan masabtan nila na.
0: Siguro kitapon siguro as a pasyente siguro kitapon siguro tag ka ng kahigayudan nga karabang kitapon mukulit ba. Sa nurse station, sa ER, baka ron, ma'am, sana niya ako ang kahintang ay nagka-bleeding man ko, dili ba ako i-admit? Unsa may akong bungaton, ma'am? Eh, siyempre, sabton na to, nga nata sa public hospital. Sabton na to, nga nata sa public hospital. Bisa na asa ka nga public hospital, bisa gani sa regional ganis, Dabaw yan ang magiging kahintang, makita ni mo diha mga pasyente na mga katropa nga naara na intawon diha sa labi. Diba? Ikaw, yun ang maningkamot. Ikaw gyud naman ang kamot nga moduol sa baong doktor ba karon, sa nurse ba karon, aron makahibalo sila kay serpre pag public hospital perti ginan daghan ang pasyente.
2: Oh. Di ba? Everybody's hospital maguna.
0: Kay di ba gud pwedeng mo balibad? Ang hospital labing pa kay public hospital kadi yung ka pwedeng mo balibad. Siguro pareho na. Sa na naman tay balao doon nga dili pwedeng mo balibad yun. Oh. Pero kung siguro private hospital ka, kung wala agay bakante, pasabton makagmayo. Ang problema, Magodrid, siguro, communication naging katupan.
2: Nagkulang lang sila sa pagpasabot, katupang Ruel.
0: Yeah, empatiya po ba, taliwala sa protocol. Bisan pa man kung subay sa clinical findings ang pag-discharge, kinahanglan yun siguro nga ipasabot. Ipasabot ang tarong ba sa pasyente, aron din sila bubati, kung mura ba sila gibiyaan, o mura sila gibaliwala.
2: Correct. Dr. George Pirieca Hospital, in fairness po, nasabtan ako ang gibate sa katong reklamante. And kung kamo po siguro ang giingato, katakot-takot po siguro ang explanation ang kinahanglan sa nagdumala sa hospital. Diba? O imong tanawon, kung imong sutaon, nga fair lang po ang gipadayag. Mo'y classic nga kanang normal reaction sa usa ka pasyente nga dili makasabot sa iyang kahimtang, nagdugo pa ko dire, si posible kung nagdugo kanagi ni mga pain ang pasyente. So di masabtan po nimo nganong gamay kaayo ang iyang pasensya. Mo na nga kini nga gibuhat sa Dr. George Pirieca Hospital, atong i-learn nga pwede di ay nga masangpot sa problema bisan pag nagtrabaho ta diha, kung wala ta maghatag og eksaktong pagtagad. Muna nga ilalom sa proseso sa ospital ang ilang internal review, ang publiko nangita usab og transparency nga sa mahimong resulta niini.
0: Kumbaga na mo internal review diha, pero siguro ipahibalo ninyo sa katawhan kung unsa na ba ang mga resulta. Sana himo rin yung investigasyon. Kay aron nga makaibalo ang katawhan. Kay aron dili magduda ba nga murag biyaan manggapon na sa area, di manggapon tatag doon diha.

0: mismo ang mo-approach. Kay para mo na sila ha, clinically, kita, di limanta doktor, di limanta nurse. So kita mabalaka kita. Mm. Pero para sila ha, kung di limang pag-iliyan ang kahintang, pwede pa bang kahintawan di ang obserbahan lang sa ka, kung sabay anonimo diha, kung ang kakaroon di ang test, kung sa ba. Diba? Pero para sa to amang godo, di ta ma-explainan, syempre normal mabalaka ka.
1: Correct. Mo'y kulang sa ospital. Nga wala ganyan na ma-explain og tarong. Mao nang nagkaroon og glitches dito sa side nga masabtan sa pasyente ang iyang kahimtang. Nga nung pagkabuntag, giingnan na lang din siya nga discharge na daw. Oh, wala pa kayo kumataga, itambal. Ano siya? Masabtan ni mo. Kulang siya sa pagpasabot. And I believe maka-learn ang Dr. George Perie kanining maong pagkitabo. And kinahanglan yun nga evaluate kung i-adjust ba ang proseso. Pagproseso, nagikan sa kakulang sa mga doktor or nurses o gagamitan sa pasilidad.
0: Bagay na dapat. We all know that the Dr. George Perie Hospital, although doon na yung mga bagong building diha, pero limited yung gapan yung budget.
1: Mm-hmm.
0: Kabalutan ni Ana. Nakasabutan ni Ana. Kaya pinara may budget sa local government unit. Diba? Pilar may budget. Di naman pwede nga ibubo tato na tanan diha mga katropa niya. O kung saan lang ubang servisyo para sa syudad.
1: Mm.
0: So parang na siguro nga huna-hunaon na ito umayo. It's whether we have to convert it into DOH hospital with the help of the Congress siguro diha karon o unsa ba diha karon. Diba? Aron nga siyempre mas mahimong mas maayo ang servisyo ba? Dili ta mahimong kompetensya ba nga? Dapat lokal lang din kay Kabidri ang nagpatukod. Dili dapat yan na. Time siguro nga hunahunaon na to ang para sa katawhan. So, yeah, dapat sa ospital, ang pamatasan siguro sa pagservisyo diha, ang pagtubag sa formal ka investigasyon, pag-usap sa sistema, para sa kuha mo na yawi mga kaigalaan, aron nga mabalik ang biliba nga ang ospital, Dr. George Perie Hospital, mao na siya karon ang tinuod nga dangpanan gyud sa kayuhan sa mga katawhan diri sa Jensen labin pa sa mga katawhan kabos. Kita pod nga mga pasyente on the other side. Importante pag yung kayo nga mukulit-kulit pag kita sa atong kahintang kay sa kadaghan sa pasyente sa kadaghan ginatiman kay kulang aminon man ato dili Dr. George Perie Hospital kulang gid magtao diha. So kinahanglan gyud siguro kita mismo nga mga pasyente kita na mismo ang mag-follow up pod.
1: Na awareness na siya kay kita na sulod man tao public hospital sabto na to nga dili pud igo ang ilahang mga nurses diha kanang mo attend sa pasyente unya gabiim pud gud to tanawon pud nato nga limitado pud na ang ilahang manning diha pagabot sa ilahang mga mo attend nga mga nurses sa hospital
0: di ani ra pud gamay na lang galing mo nga mga nurse diha ayaw pud mo pagminaltita
1: uy makapangit biya nang maldita ka. Tinood lang, bisag guwapa ka, ikaw niya, maldita ka. Oh. Ay, makapangit na, oy.
0: Napay pangit na ganit daan, magminaldita pag yun. Ano? Buang na kita na yun, eh. Diba, kaya, aminon man na to, dili, doktor, aplikador, aminon man mo, dili, dok. Nagyo kay pipila ka, mga staff, mga nurses diyan, perte yun ka, maldita.
1: Pinako, mapangit.
0: Perte yun ka, maldita.
1: Bitaw.
0: Internally, naanay, gasumbong sa to, before pa.
1: Wala pa ding reklamo.
0: Mga nurse mismo diha ang nag-istorya nga grabe gyud ang kauban, grabe yung kamaldita. Di gyud makaya.
1: Murag nas balay.
0: Di ba? Wala na nato kay kita kay pagtagay kay luoy pa mawa nagtrabaho.
1: Gani man.
0: Di ba kay ang atoa lang kabo kay diha kay gipili man gyud yung naamo diha sa pampublikong ospital. You have to kumbaga, muantos gyud mo, mo serve gyud mo publicly.
1: Correct.
0: Eh, mga wala purpose tinguhan niyo diha. Kaya kung di mo ganahan diha ang public hospital, wala pangawa mo, apply mo privado, mo abroad
1: pwede,
0: mo.
1: Pwede mo abroad, ginagamag, ginahanglang nurse sa gawas nasod.
0: Diba?
1: Nga dito mo ang minalita, tanaw.
0: Kaya once ka, you put in yourself into public hospital, magpasabot, andam ka nga mo servisyo.
1: Correct.
0: Diba?
1: Oh,
0: nah. Bisan pa sa kakapoy nga imong nasinitian, andam gabo ka nga mo ismile.
1: Yun naman. Ang code of ethics, ana, tanawang ko ninyo, i-review lang ko ninyo kung unsa ang tama nga pamatasan sa pag-attend o pasyente.
0: Diba, kung ikaw good pasyente ko, kahigda ka, lain imong gibati, niya malditahan pa ka sa nurse. Namorag, ako, ganahan kayo ko sa hospital, mga pa-hospital o sahay, pero simba ko palayo, ako, hindi na lang tatambalik ko. St. Elizabeth.
1: St. Elizabeth ka?
0: Gwapang nurse.

0: mo lagi na.
1: Mo nang dali kay ko na ayo.
2: Atay.
0: Ligo-ligo gusto kitro pang ri.
1: Ana man na apil man na sa imo ang kanang
0: ah tama maamo ma kwad ka ma motivate.
1: Ma motivate ka ba?
0: Ah. Nga
1: pagsulod sa nurse mo smile.
0: Ah.
1: Di ba sir, kumusta ka sir?
0: Ala,
1: ma'am, ma'am, sakit kayo dari man ba? Pwede ba i
0: Oh, Dr. Jus Rey ka dai kay.
1: Ha?
0: Dr. Jus Rey ka dai ka.
2: Asus.
1: Maldita ro.
0: Dili man tanan.
1: Nagi pipila. Nagi pipila ka maldita gyud. Pero kaniha, dili sa gina, ano na itong Dr. Jus Rey ka hospital. Ang atuaran dili, ipahibalo po sa inyo ha. Nga na po yung mga pipila kariktamo ko yung namong nadawat dire.
0: Mm-hmm.
1: Dapat tagaan po siguro na ito pagtagaan.
0: Nabayo-bayo,
1: you know? Kumbaga, dili na ito i-hold ang information ba? Di na ito pugan ang information, dili na ito dipinsahan mga katrupang information. Ay, wala kayo kay kaya dire. Kay, kani, mga legit ka mga reklamo na, dili di mga...
0: Trolls
1: ni.
0: Naano yung mga address, naano yung mga identity.
1: No. Jirantan o, tanawara ko na, isa sa mga problema na dapat tutukan sa management, ang attitude sa mga staff sa Rueca Hospital.
0: Na?
1: Panahon panikupong-kupong ng problema ha, dili gyapon masulbad-sulbad sa management, pangit yun kayo, batasan ang umandihan ng mga staff, ng mga maldito o mga maldita.
2: Atay.
0: No, na likes nga 51, grabe mo na.
1: Oh, uyunan po ni Minjel Malano, ano siya, correct ka, jug ka niya, ma'am. Super ka mga stricta. Do kasabot ta nga sobra ka busy nila siguro kapoy na kayo pero it doesn't mean nga mag-restrict ta. Mangutana lang gani ang watcher sa patient sing ka na imong ilang ginitubag. Suko pa dyan o mag-instruction. Usahay, makaminaldita na lang punta tungkol kay rapon sa ilang mga ta, mga
0: sabi? Taras.
1: Taras!
2: Atay.
0: Kulbaan. Reply man, talaga sila nun. Reply siya o view and reply.
1: Oh.
0: Reply na, kung mauna ang dahilan, ma'am, nagaminalita sila sa mga pasyente kay gikapoy sila, di mo resign sila. Kaya man siya nagtubag.
1: Oh, ana pa si Jerwino, saktog yung kamus. Muna kung naamoy pasyente nga critical sa ubang ospital na lang.
3: Bullseye!
1: Di ba?
0: Ano?
1: Oh, napa o, perting taas o. Ako nung bago pa lang kami dito sa Jensen, since mga bata pa anak ko, madalas magkasakit, na-try na namin sa private hospital, mga masungit man din yung mga nurse sa ER and admitting. Pero nung na-try namin ang isang hospital, never pa kaming nagpa-admit pa sa ibang hospital dito sa Jensen. Maayo mga Mindanao Medical Center di ay.
0: Dili nila bayad ah. Wala commercial di.
1: Maayo staff sa MMCDI.
0: Congratulations
1: di MMC. Actually maayo po gilang nag-staff di ah. Mga butan po nila mga nurse.
0: Oh di ay.
1: Di lang kayo guwapa pareha sa hindi sabit.
4: Mapriso ka. Pinoy!
1: Nagigwa pa sa ano eh nurse sa St. Elizabeth yun.
2: Atay.
0: Naman sa Lepage.
1: Pati sa doctors. Pero wala pa ko na si Bako palayo. Di po ko gustong maura na yung lugar nga di yung ako so gustong balikan ba.
0: Ako okay na ko. Bahalag kan. Okay na ko ane.
1: Ala pa si Aljo oh. Ang pulumulok man gani bisag gamay rin ang hospital nang pagalungan gwapo ilang
0: pamaagi
1: o pagtratar nila sa customer. Pag-abot na lang nimo sa pagalungan, naadayon mo sugat, mangutana dayon unsa imo problema. Pero dire sa Rueca ka gani, ipasa-pasa ka, kung tapos perma dayon, waiver, para kung matigok ka, wala na sila asikasuha dayon, wala sila kaso, kay naka-waiver naman, naka-perma naman ka dayon. Dapat na silip na ni or maabot tani ang issue kang mayura. Kay sayang, sige sila pagwapo anong ospital ha. Wala Japon kay pulos mga staff nila, mga pabaya Japon.
3: Bullseye!
0: Kami, di good na mo
1: yung mapugna. Nakaabot na ang problema ha. Gireport na ni Dr. Ryan Aplicador.
0: Oo.
1: Kamayura. Lagi, unta, Doc. Isa sa mga tanawon siguro nato ni Doc. Ang ato mga staff good. Nakasabot pag ito, Doc, na grabe kakapoy mag-good na ilang mga trabaho. Kaya pipilara po na sila ka-staff niya.
0: Lagi.
1: Actually, ang uban niya, sobra 8 hours ang kanila mga duty.
0: Actually, management, lagi hapon ko na.
1: Siguro, Doc, it's time na siguro nga ano na
0: i-review
1: to,
0: nimo,
1: i-review siguro ang ilang customer service siguro.
0: Ilang aftercare kanang sabay kanang hospitality, i-check sa kay hospital ba gud ta tinud lang. Dili mo gud may ngani ang mga tao kung wala insidente ba. And dili lang siguro kausa ka tropang Ruel. We should admit that para ma-correct na to, mabutang sa tamang perspektibo na dili mapasagdan ang reklamo sa tao.
1: Then this is not only happened during the administration of Mayor Lorde Pacquiao.
0: Dili lang.
1: It happened Dugay before pa. Oh. 19 kupong-kupong pa ganing gisulti diri sa uban.
0: Sulti ni Juan Cabalo na Dilantar, dapat may mailbox sila for comment about regarding to all patient complaint, is it okay nga or not ang ilahang pagatiman sa ilaha pareha sa mga private before ma-discharge para mabasa sad sa ilahang head kung ang uban nurse dira nagaasta sa ilaha ang ospital, grabe ka strikta ang mga matang matang pobre o mga matang pobre susihon ang mga
1: sisihon
0: ang mga patient kung magreklamo kung nganong dito sa ilaha magpa-admit dapat sa private daw kung gusto o gatimanon syempre trabaho nila na i-monitor ang mga patient
1: ay dili di pwede ingnan nga kung gusto ka timanon sa private ka na buang na
4: atay.
0: That's negligence. For me, that's negligence.
1: Kung you're serving the public.
0: Oh, public
1: service. You're in the government. Ayaw mo pag-iana.
0: In fairness ba? Ayuso lang ninyo ang trabaho. Okay. Wala may issue kung dili magikan sa inyong mga bunga.
1: Makatagam na dyan dira. Di na dyan kumusab.
0: Di na natin kung manon.
1: Matiwasan lang pasimple.
0: Kani, babasa ninyo sa atong page mga katropa. Naanas mga post na mo, kamo mismo ang musga. Kining mga post dili maguni mo gasto sila og oras para mag-comment og ingana katropang Ruel. Kung wala sila nakasinati og dekadismaya, 'di ba? Siguro it's time para hatagan og kabugaton ang evaluation sa mga batasan diha sa mga tao nato sa ospital. Dr. Ryan Aplicador ay personally
1: siguro ang sistema ayuhon siguro.
0: Oh, ayuhon lang sa kay dugay lang siguro ni. Nganong ingani man kadaghan isa ra to ka issue katrabaho pero grabe ga
1: napaisa oh. Yang papa ko no 7:30 AM na do sila diha.
0: Ah.
1: Sedang x-ray pa lang napahimo sa iya general check-up 3 p.m. na. Draagi ko na kaingon nga dili na kumusap pa-check up dira. Kay mamatay mo ang pasyente kung mag-iana ang servisyo nila.
3: Bullseye!
1: Di kung general check up ha, kailangan
0: takes time ang puna.
1: Pwede na mo sa mga lain siguro ng ano. Kaya naman natin PhilHealth ang si tawag ni?
0: Yakap.
1: So pwede na mo
0: dyan. Dahil mga accredited hospital. Pilihan lang yung sakto nga. Basi daghan na po kay pasyente, normal nga madugay gyud pero ana lang kung sige malaging ani siguro mas kinahanglan gyud nato ang pag-review thorough investigation kung unsa ka tinuod ang reklamo sa tao kay kung bisitahon ni Dr. Ryan ang atong page magngagid siya ba kadaghan man sa reklamo
1: atong nawagan po siguro ta kang Vice Mayor Jose Edmar Yumang tanawon siguro kung unsa pay pwedeng himong alakang diri legislative
0: action.
1: Mm-hmm. Ay aron nga ma-check yun siguro maayo na mga ospital takaan siguro ninyo nagka ng hayag investigasyon ba ay dugay nagyong kaining nga problema dagang kay mga reklamo di ba si basahan na rin ninyo ni among page 3 yung grabe yun kayo
0: di na mo maurot bang katropa
1: in fairness ka rin ni sa Dr. George Perioca Hospital gipost na mo nilang official statement
0: gibalansi rin naman yung bagayo
1: kaya una namong gipost rin katong reklamante gipost rin yun namo ako mismo nagpost si Annie pagkahapon aron nga mabasahan lang nila ang official statement pero tanawa ninyo mga komento wala gigapon negatibo gigapon this is not about we're not that talking about political here, ha?
0: No.
1: Kaya this is not only the problem during administration of Lorde Pacquiao.
0: No. Dugay na rin nga problema.
1: Dugay na rin nga problema. Sugad pa siguro di kay Mayor Darlene ba? Naano na yung problema, ha?
0: Correct.
1: Diba? Nag-mayor na lang si Atcharon, yung pagkauman, Rivera. Pagkaya pa yung problema, ha?
0: Kaya wala madres lagi.
1: Diba? Siyempre, di man ba doon na malikayan? Kaya, we talk about politics, magod. Abot magod kay lahi na po ang mapulihan ng liderato, malahi na po ang ano pagpadagan, so malimtan ba? Mao na siguro ni time na siguro sa mga department head, nga siguro no, sa mga mayor, nga mo daog pohon, pareho kayo ninyo ilisa ang mga department head. Kay kani mga department head, nakabalo sila sa unsa na magod problema?
0: Kani.
1: Kanabang pag-abot sa ilaha, kung ano man, ipa-trabaho kin sila ba? Kung di